0: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million ka pesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 for DOHFDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas.
2: I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santon Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naituto tulong sa akin.
1: Samsung Plus Gold.
3: Nagausi ba kamo magkatropa it kape nga magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkape perme imnon ro kape nga manamigon healthy pa ro kape nga natural magkabulig sa tanan nga bagatian mabahuro mega bulig it paginom it Santon Plus Cup Mix bango dry ay misang cup ka pareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga classic kape uwa it side effects Santon Plus Cup Mix, may kapikahon, may buong kapa. Santon Plus Cup Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
4: Balance diet?
5: Check.
4: Regular exercise?
5: Check.
4: Vision X Plus?
5: Check.
4: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
7: XFM.
8: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
9: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
10: Samsung Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Samsung Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot.

0: na mapagbiyahe ang sestapin. Hindi kinadaan malikawan ng magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom sang sestapin.
1: Sestapin, hanggalang pain, fast and safe. Sestapin, symptoms persist, consult your doctor. Ipili sa mga butika.
2: Na tropa, yari na ang atun winners sa atun weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
3: Ko si Tari D. Salem, itmubo kalibu aklan, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Emilito Oy sa ako niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani kamuman, mag-intraman sa Santon tag XFM kalibu, libu-libong papremyo.
2: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Malagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
4: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban.

0: araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric, na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung magustin na may Santones. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santone Gold Herbal Tea.
5: XFM.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Kapoy ilis-ilis ang hapon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells. A good malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Glota Kojic with virgin coconut oil. Rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Glare Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
11: Ang mga gwardiya sa aton baybay. When the strongest storms threaten our homes, who stands on the front line to shield us? Our mangroves, the quiet gardens of Aklan. Across Aklan, spanning the coastlines of Bataan, Altabas, and Palete, the sprawling green landscapes of New Washington, Calibo, and Numancia, and extending to Makato, Tangalan, Ibahay, Nabas, Malay, and Buruanga. These vital forest ecosystems protect our shores and sustain our marine life. A recent assessment conducted by DENR Penro Aklan alongside provincial and municipal LGUs confirms that the province's shores are home to 28 true species of mangroves. These habitats play a critical role in disaster mitigation, biodiversity conservation, and economic sustainability. But their green shields are in danger. Hidden among them is the rare Gapas-Gapas or Camptostemon filipinensis, the endangered mangrove species. Did you know that Gapas-Gapas is officially listed as endangered on the International Union for Conservation of Nature Red List? If we lose it, a piece of Aklan's natural heritage is gone forever. We cannot afford to lose our living seawalls. Stop the cutting. Protect our wetlands. Participate in local replanting programs. Protect our mangroves. And in turn, will protect us. Ikaw, ako, tayo, ang kalikasan. A message from the Department of Environment and Natural Resources, Penro Aklan.
8: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada semana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
12: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
13: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, magbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung paano tayo magkaroon ng malusog na katawan. Atin po munang pakinggan ang kanilang sekreto kung paano sila natulungan at nasolusyunan ang kanilang mga karamdaman.
14: Santon Gold Live Testimony.
15: Arthur, balik ko dito po sa Siniloan, Laguna. Ko eh, laging nga sidik, lagi yung sikmura ko. Isa hating gabi, maatake. Sumubok din ang produkto ng Santon Gold. At nagtry ako. Yun nga po, wala pa nga ho yatang isang linggo ay hindi na ho ako na sidik. Subukan na nila. Talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya. Talaga pong napakagaling ng Santon Gold.
16: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
14: The Secret of Health.
13: Ang sekreto ni Tatay ay ang pag-inom ng Santon Plus Gold. At wala pang isang linggo ay nakaramdam na siya ng kaginhawaan mula sa kanyang nararamdaman. At hindi na inaatake ng pananakit ng sikmura. Kaya kung gusto natin na matulungan ang ating mga karamdaman, isang sekreto lang ang pag-inom ng Santon Plus Gold araw-araw. Lalo na kung tayo ay nakakaranas ng hyperacidity, heartburn o GERD. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na makakatulong sa ganitong mga sakit? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nakakapagpababa ng stomach acidity ng higit kumulang sa 85%. Ito rin ay nagtataglay ng bioactive compound na allicin na may napakalakas na antibacterial effect lalo na sa mga bakterya tulad ng H. pylori na karaniwang nagdudulot ng gastric ulcers. Meaning, ito yun ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng sakit na ulcer. Itong bakterya na tinatawag natin na H. pylori. Ang Santon Plus Gold ay may taglay din na bioactive compound na flavonoids na mayroong anti-ulcer activity. Ibig sabihin, kaya niyang pagalingin ang sakit na ulcer. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng hyperacidity o gusto mong makaiwas sa palaging pananakit ng sikmura o galing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
14: The Secret of Health. Mission next! Marami na ang natulungan!
17: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganun dati. Yung pala sa akin na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision X Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision X Plus. Ako si Donald from Cebu City.
14: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
13: Sa araw-araw natin na mga gawain, napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Madalas dito, nakasalalay kung gaano kapulido ang ating trabaho. Mahirap na pag nanglalabo na ang mga mata. Nalilimitahan na ang ating paggawa at nahadlangan ang maayos na pagkilos. Huwag nang hintayin na mas lalong lumala ang problema sa mata. Uminom po tayo ng Vision X Soft Gel araw-araw. Ang Vision X Plus Soft Gel ay mayroong malalakas na antioxidant na hindi lang isa, hindi lang po dalawa, kundi apat na kilalang mga antioxidant ang taglay-taglay nito. Ito ay mayroong lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Tinutulungan ng mga antioxidant na ito ang pag-regenerate ng mga selula ng mata na nasira dahil sa mga oxidative damage dulot ng mga free radicals, UV rays at mga artificial lights. Vision X Plus of Gel everyday makes your eyesight okay.
14: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mate.

0: Gamot pa! Mabibili sa mga butika. The Secret
1: of Health. Hindi maikakaila na ang mga Pilipino ay napakahilig sa pag-inom ng kape. Dahil ayon sa survey, mayroong higit kumulang 1,000 na brandang kape sa Pilipinas. Kaya kung gusto natin ang kape na masarap na, nakakapag-healthy pa, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. Bakit po ito healthy? Dahil ito ay may mangustin at moringa extract. Mayroon din itong suya na mayamang source ng isoflavones, isang plant-based compound na nakakatulong sa pagbalanse ng hormones sa katawan. Mapabata at matanda, pwedeng uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. The Secret of Health. May good news mga kaibigan, meron po tayong bagong kape. Itong Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ito ay nakakapagpasigla ng ating katawan. Nakakapagpatibay ng mga buto. Napakaganda po mga kaibigan dahil pinatamis po ng stevia. Walang problema sa may mga diabetes. Kaya piliin ang healthy coffee. Nagkape ka na, naggamot ka pa. The Secret of Health. Ulitin ko po ang mga sikreto sa malusog na pangatawan. Huwag kalimutan, uminom ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga iba't ibang ori ng karamdaman. At siyempre, uminom po ng Visionix Plus para mapanatili ang healthy eyesight at maiwasan din ang paglala ng mga kasalukuyang problema sa mata. Santon Plus Coffee Mix, Premium D3, ang nutritious at healthy-licious na kape. Your best choices pagdating sa mga kape. The Secret of Health. Hanggang sa muli, ito ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Emilito Oil. Laging antabayanan ang ating talakayang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Sa atong mga ginikanan sa bilog na probinsya Itakran, Rumisels Rubella Supplemental Immunization Activity ay unaon sa aton nga mga kabarangayan. Umpisa Augusto 10 hasta Augusto 28. Proteksyonan naton ro atong mga inunga nga nagaedad 6 hasta at 59 months kontra sa masakit nga tigdas ag rubella paagi sa pagpabakuna. Raya nga mga bakuna ay safe, epektibo ag libre. Kitatanan ay may papel sa pagtao at proteksyon sa aton nga komunidad. Bilang inyo nga Provincial Health Officer Leslie Ann Luce Cedillo, nagapangabay ako sa kada ginikanan nga ro mga inunga ay aton gid nga pabakunahan. Siguraduhon naton nga may mabaskog nga proteksyon ro kada inungang aktranon.
4: Dalagkuan nga papremyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer, kada tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOHFDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas.
5: Isa-isa po, sando 23 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santon Plus Gold. Unti-unti nang nawala ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santon Plus Gold. Maganda po, maganda.
2: Santon Plus Gold.
6: Ako si Alicia Ibardula sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upi rahan. Hay uwa ako nagsugot ay masakit. Tambay ko hay kun may pakupos lang kung pwede. Pero yun lang ay uwa gid ko no. Sis ko no. Hay naguli ako nag-inom ako it Santon Coffee Mix. Hay naduwa tagrato nga bukol nga parang hulin yun imaw itbahong di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
2: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
7: XFM.
8: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa.
9: Mag-premium D3 na!
8: Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
10: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: Xanthan Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pa ang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Sister Pain.
13: Ako si Sarah, sa aking tutukan ni Lilo. Dapat sa call center agent. Burmy, gina ko nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibang gina ito sa akong sang Sister Pain. Nasigda, sige na madulang pagsakit ng akong ulo.
12: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mabibili sa mga butika.

0: aton nga oras na mga katropa, alas 8:27 sa agahan. Dayang porsyon, hato na katon itsanton vitamin C. Ro vitamin C, halinda sa santo. Ang mga binipisyo para mga katropa nga mabuo naton kung adlaw-adlaw kita nagainom ita santon vitamin C. Una, ginapabasko gidara aton nga resistensya. Gabigid sa mga physical activities sa ginasukan ng patig, ginabuligan nga mapadasig rung mga ginabatsyag naton sa gamsa. So adlaw-adlaw, maginumit santon vitamin C. Kinangan naton active kita everyday, no? Protektado, dapat nakasanton vitamin C. And right, yes to health. Nga produkto ag mabakay sa mga butika sa Mercury Drug available doon mga Now sa aton makaroon nga pagpropadayon ora pag-uyanggid nagpaguwa ro in GCP human ita red alert status mga katropa no? Naka red alert human kita makaroon ka rang adlaw. Good morning ani kay Dang Villanueva tapos si Gibran out grabe man gihapon do bayaran sa kuryente sige ta malikaw doon. Balik lang Rokingke, haba ni Dodds. Aba, dami pa tas. Ang unang panahon nga to Dodds, Rokingke, Rokingke. Tapin pa kung may Petromax ka pa. Dang, kay Nung Noel Tamagos Senior, good morning. Una sa Tamagos Delicacies, ha? Yes, may Usmin niya. Good morning. Nag-monitor makaroon sa pamilya Tamagos sa nag-totok makaroon ka rin nga agahon. Now, Aragon, nag-pagawa ko nit ng red alert ro Rokuan, ro NGCP guman. Mga katropa, no? So, dapat, Rokil, kuman kara, hindi yung dapat maging scapegoat, ah, sa problema nga right generation shortage sa bilog nga Bisayas. Ara, bag-uhang, nagpag-uwa ito red alert status, ro NGCP, sa bilog nga Bisayas. Ha? Pero, raton kara nga, Akil, ko, hindi man pwede ron, yung bago niyang naton nga sangka distribution utility day. Bukod naman na namot problema doon. Problema taman at NGCP da. So, bukod niya at mauron man kasimple mga katropa. Pero NGCP, imauron nagapadagagan i-transmission grid. Ro generators, ro nagaobra it-kuryente. Agrong distribution utilities, like Akilco, ro nagahatod katon nga mga consumers. So, magkaiba rong responsibilidad, pero sang konektado ro sistema nga ginatanaw naton. That's why nga rong pinakamanami nga maobra man karait Akil ko, dapat maging agresibo nga coordination aga dipinsahan ro aton nga mga consumer. So, makipag-coordinate sa NGCP, ag sa aton karang mga grid, generator sa nga para maayos ro supply nga ra ro supply supply portfolio nga ginatawag panamion ng distribution resilience agabaw sa tanan hambago naton it mas timprano no ag ipaklaro sa aton karon nga mga consumers sa mga katropa dapat may standa ro aton nga Akil ko. That's why nga may isang ka importante nga pangutana nga dapat pangutana sa aton man nga mga consumer members makaroon. Agraya dapat maayos nga mga problema. Kung said naton nga nagabahaw rong demand, agpauman-uman nga nakaangkon it red alert iya sa Bisayas, ano rong mga konkreto nga plano itakil ko. Diba? Para sa mga masunod nga mga peak demand season mga katropa. Bukod niya mang it para sa brand out da. Kundi para hindi mauman rong mga problema mga katropa. Diba? Kasi di karan naton masukat rong solusyon eh. Nga pang emerensiya o pang matagalan nga sistema mga katropa. Diba? So rin nung dapat nga masayran natin. Era, naka-red alert kuman kita. Expect kuman naton. Umpisahin doon na, hasta doon ang gabi ira. O, magtuntemprano mang kamuti hapon eh. Kasi may brand out kuman nga matabo. Alas 8:32, raton karang oras. Now, hara, ato na igabasya da kinyo, rong misleading question nga ra kahapon, ito sa may party kara sa Senado sa impeachment trial. Sa impeachment trial, nagkainitan. Ro Defense Agrong Raya Karanga prosecution. No? Kasi ro agwat it edad ni Attorney Ferrer ag ni Attorney Kapunan medyo kagayo-gayo kita mayada. So wa wa pagkaintindihan. Mayad man ra para at least masayran it publiko nga maura ro nagakaganabo sa mga trial sa court, no? Sa impeachment, kasi pag impeachment is politika matarin ang pangkara, no? Pero naka-televise, nakikita ita publiko. Plastada. So, rugin initan kahapon sa hinampang nga mga katropa itdaya karang impeachment trial nga ro nagapungko nga witness makaron isrong taga-kuwa. Ha? Ro taga Commission on Audit si State Auditor Sailin Del Campo. O nag-init ta. Rotong kiana ita prosecution aga depensa mga katropa. Now ano ro punto ni Attorney Kapunan? Ag anuman rong depensa ni Attorney Ferrer sa part it depends. Sa mga argumento nga ginaplastar sa Raya Karanga articles nga debatihan rong confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Bullseye! Ha? So hamat nagbahurong isyo. Oh, kasi bukod niyang right sa question about sa rule of evidence ag fairness it cross examination nga gindebatihan it daywa mga katropa. Para proporsyon sa dayang impeachment trial kahapon mga katropa pamatian.
1: Sige, nandun na tayo sa may sagawa yung mandate nila. So, tanong ko sa'yo, did the circular limit that to crime prevention? Kasi nga sabi mo, kailangan to apprehension. Kasi nga sabi mo, dapat may mahuli. Sinabi ho ba yan sa JC na dapat may mahuli?
2: Ang nakalagay po kasi sa JC under 4.8.5 is proof of success.
1: Your Honor, please.
3: Let the witness answer
1: Your Honor, please.
3: Can the counsel be instructed not to stop the witness at mid-sentence, Your Honor?
1: Your Honor, please, can the witness be directed? You just answer with yes or no. The counsel has her time to ask clarificatory questions later.
3: Your Honor,
1: during redirect, Your Honor.
3: Not all questions can be answered by yes or no.
1: I am on cross, Your Honor, please.
4: I'm counsel.
3: Never mind if you're on cross. There are limits to cross-examination. Misleading questions are not allowed.
1: They are allowed.
4: Counsels, let's not allow the generational or seeming generational divide increase the tension in the courtroom. Let's keep it a notch lower.
3: Your Honor, please, I am preventing myself from giving her a spanking, Your Honor. That is what I would
1: Your
3: have
1: Honor,
3: done
1: please.
4: Again,
3: the generational divide, Your Honor.
1: Your Honor, please.
4: You are all members of the bar and
3: yes,
4: you are
3: Your
4: all
3: Honor.
4: Counsels
3: I submit,
4: for the parties.
3: Submit.
4: And we will be treating and looking at each one equally. At Miss Eileen, Miss Eileen.
3: Yes, Your Honor. I promise to henceforth behave.
1: Your Honor, can I please respond quickly, lang? No. I have you know high respect for Attorney Kapunan. In fact, she's one of my.
4: You can end
1: idols.
4: There, counsel.
3: Let's end here.
4: You can end there.
3: It might sound like a eulogy, Your Honor. I'm still very much alive.
1: Your Honor, kahapon niya hindi ko nga siya kinukulit, 'di ba? Kahit may mga questions na doon na leading, hindi naman allowed sa direct examination eh. I respected her.
4: You can end there, counsel.
1: Yeah,
4: if you respect
1: thank you.
4: Her. Thank you.
1: Thank you po.
4: Miss Eileen, ayon sa tanong ng counsel, simple lang po naman, nakalagay ba sa Joint Memorandum Circular 2015-01 na kailangan may mahuli para maging successful ang isang pagbigay ng reward or information?
2: Wala pong nakalagay. Ang nakalagay lang po, proof of success of information gathering and or surveillance
4: so,
2: activities.
4: So, interpretation niyo po yun na dapat may mahuli para maging successful?
2: Based po yun sa aking professional judgment and based on the evaluation po ng documents na ito is based po sa joint circular.
4: Pero hindi po yun nakalagay sa joint circular na maliwanag?
2: Hindi po. Okay. Nakalagay lang po
4: proof of success. Interpretation nyo na po yun?
2: doon po sa pag-evaluate ko, yun po yung naging basis
4: okay.
2: ko.
4: Okay. Please proceed, Attorney Christine.
1: Salamat po. Okay, so sa tingin nyo, no, dahil gusto nyo dapat may huli, hindi part ng confidential activity yung crime prevention? Ganun ho ba? Hindi ho siya part nun?
2: Pwede pong pakiulit.
1: At hindi ho part yung crime prevention na walang nangyaring masama. Doon sa event na yon, hindi ho yun part ng intelligence, ng confidential work or surveillance?
2: Hindi pa po siya sufficient as proof of success.
1: Hindi siya sufficient. So dapat talaga may mangyari na krimen para at may mahuli para po may proof of success tayo.
2: Kasi nga po, meron po yung for payment of information and payment of reward. So yung payment of information, yun kasi yung nakakatulong din sa...
1: Simple lang naman yung tanong ko, Celine, no? What if walang nangyari na masama dahil nga sa ginawang confidential work? At nag-certify ngayon sila, Chika, na walang nangyari na masama. There was no untoward incident. Ano yan?
3: Your Honor,
1: is that a proof of success or not?
4: What is the objection of counsel?
3: The question is speculative, Your Honor. This is not based on what ifs. This is based on facts and documents submitted. Not on the what ifs of counsel for respondent.
4: It's not a what if, counsel, because it was stated in the report that there was no untoward incident. Actually, that would have been one of the questions of the presiding officer as well later on. Attorney, Celine, ibahin natin ang payment for reward at payment for information. Ang payment for reward, yun ang hinahanapan mo ng success.
2: Opo, tama po.
4: Yung payment of information, hindi mo hinahanapan ng success yun.
2: Hindi po.
4: Tama po ba?
2: Opo, tama po.
4: So yung reward, kaya yung reward ang dinisallow at yung information, hindi mo dinisallow yung bayad na yun, di ba?
2: Hindi po na disallow yung purchase of information.
4: So ang dinisallow mo lang ay yung payment of reward, for rewards rather.
2: Opo, tama
4: At yun po. Ang hinahanapan mo ng success, hindi yung information.
2: Hindi po.
4: Magkaiba yun?
2: Opo, magkaiba po yun.
4: Okay. You may proceed, counsel.
1: Okay. So doon sa payment of success, no? Bilang requirement nyo na may dapat nahuli, no? So, ibig sabihin ho ba nun, dapat may mangyaring masama para may mahuli?
2: Kasi po, gaya nga po nung kaninang dinidi-differentiate ko.
1: Tanong, sagutin nyo lang ho yung tanong ko. Simple lang naman yun, di ba? Kailangan may mahuli. So, ano ho ba yun? Dapat may mangyari yung masama para may mahuli?
2: Yun mo, di ba po ang nakalagay doon sa probable threats is may NPA. Ang hinahanap ko po kasing proof of success doon, yun nga po, kung may nahuli ba. Kasi yung pagkakaroon ng untoward incidents, pwede po yun kasing mag-fall sa purchase of information. Dahil sa purchase of information, nagkaroon ng there were no untoward incidents. Yun po kasi yung parang pagkakaiba nila sa payment of rewards.
1: Okay, so yun yung interpretation mo. No. So bawal magbayad ng reward dahil nagkaroon ng tip na may information na may mga taong may gagawin na masama. Your Honor, I'm on cross examination. Tapos napigilan natin kasi nga hindi tayo pumunta sa lugar na 'yon, hindi tayo nag-conduct ng event sa petsa na 'yon based on confidential information. So walang untoward incident. So bawal 'yung bayaran ng reward 'yung tao na nagbigay ng information.
3: Are you done with the question? Don't answer.
4: I think right now she is.
3: I make an objection, Your Honor.
4: Yes, what's your objection, counsel?
3: Your Honor, the counsel is now asking a misleading question. She is mixing payment of rewards and payment for information, Your Honor. The list required by this witness is for payment of rewards. Precisely, payment of information is not disallowed. Now, counsel is saying payment of information. May we ask her to reform? Is she referring to payment of rewards?
1: Payment
3: for information? Because the information here is not disallowed.
4: Again,
3: it's not disallowed in the AOMs, Your Honor.
4: Again, counsels, kindly address the court or the presiding officer and not talk to each other directly. Miss Celine, to abbreviate and save on the court's time. Miss Celine, kapag kami nagbigay ng impormasyon, Naghahanap ng threat. Baka may threat sa Vice President. May nagbigay ng impormasyon. Walang threat. Ligtas ang Vice President pag nagpunta siya dyan. Hindi magka-classify yun na pwedeng bigyan ng reward at success. Hindi naman kailangan, di ba? Sanay tayo sa reward na nakatakip yung mukha, di ba? Tinuro kung saan nagtatago yung akusado, tinuro kung saan nagtatago kung sino man. E di yun, reward. Pero wala bang reward kapag sinabing, okay, magpunta dyan, walang problema, wala kayong kailangan nalalahanin. Is that information or can that also be reward?
2: Magpo-fall po siya sa information.
4: So, saan kailan lang magiging reward yun kapag kami naturo?
2: Opo, kasi yung proof of success.
4: Tuloy niyo po.
2: Yun yung proof of success ng information na ibigay kasi may na-apprehend po or yun po, ganun po.
4: Yun, ulitin ko po ah. Yan ang interpretasyon nyo pero wala po yan sa joint memorandum circular.
2: Opo, based po sa, yun po lang yung hinihinga under item 4.8.5.d.
4: Saan nyo ba binasa yung interpretasyon nyo yan? Yan ba yung ginawa ng lahat ng mga nauna sa inyo sa pwestong yan? Kinopya nyo lang or sarili nyo po yan at ngayon lang ginawa yan?
2: Doon po sa mga ibang na-audit ko, ang ina-attach po talaga nila is yung payment of rewards na may mga nahuli po.
4: So lahat ng in-audit nyo noong nakaraan, for consistency sake, merong nahuli o na-apprehend?
2: May ganun pong mga naka-attach na mga dokumento.
4: At tulad doon sa iba, kapag walang nahuli o na-apprehend sa reward, ina-AOM o dinidisala o sinususpend nyo?
2: Hinahanapan po namin ng proof of success, opo.
4: Na may nahuli nga?
2: Opo.
4: To prove consistency on your part. But do you have any knowledge na yung mga predecessor mo, yan din yung standard na ginamit?
2: Pare-pareho po kami na based sa joint circular po ang aming basis ng audit.
4: Pero wala nga dun eh. So interpretation mo, yan at yan yung interpretation din ng mga nauna sa'yo sa pagkakaalam mo?
2: Sa akin po yun po yung naging interpretation.
4: Sa'yo lang. Oh, okay. You may proceed. Attorney Christine.
5: Salamat po, Your Honor. I will go back to the podium. After nung na-evaluate niyo po yung mga responses po, no, ng OVP, and including the DepEd, of course, no, nag-issue po kayo, okay, sa OVP muna tayo, nag-issue po kayo ng notice of suspension. We're referring to the office of the Vice President.
2: Opo, yung sa fourth quarter. Ang nag-issue pa po nun is since...
5: Hindi. Ang tanong ko for the year 2023, first to third quarter, may notice of suspension ba na na-issue?
2: Wala po.
5: Okay. Okay, punta tayo dun sa fourth quarter ng 2022. Sige, dun muna tayo. Balik tayo. So, kasi hindi naman kayo yung nag-issue ng AOM dun sa fourth quarter po, di ba po? Nag-2022?
2: Hindi po.
5: Oo, sige. So, dun na tayo sa notice of suspension kasi naabutan nyo na ho yun, di ba po?
2: Opo, tama po.
5: Okay. So, dun sa fourth quarter ng 2022, no? Nag-issue kayo ng notice of suspension dated December 13, 2023. Tama po ba?
2: Opo, tama po.
5: Okay. Pero sa 2023 wala kayong na-issue na notice of suspension.
2: Opo, tama po.
5: Okay. I'm going to direct you to the JC, section 3.2. Ralph, kindly give her a copy of the JC. 3.2, notice of suspension. Nakita niyo ho? 3.2, nakita niyo ho?
2: 3.20
5: okay. Po. So, sinasabi ho dyan, refers to a written notification to the head of agency and or accountant informing of the temporary disallowance in audit of CE. CE po ay confidential expenses.
2: Opo, tama po.
5: And or IE, which appear illegal, improper, irregular, unless satisfactorily explained or justified by the reasonable, responsible officers or until requirements on matters raised in the course of audit are complied with. Tama po?
2: Opo, tama po.
5: Pero in the case of the first and to third quarters, wala ho kayong inissue na notice of suspension. Tama ho?
2: Wala pong notice of suspension.
5: Therefore, the Vice President, Office of the Vice President, was not able to comment on any supposed finding of the COA. Walang opportunity ho na magbigay ng comment yung Office of the Vice President bago pa ho ma-issue yung notice of disallowance.
2: Dumiretso po ito sa notice of disallowance.
5: Mamaya ho, tatanungin ho kita. Doon muna tayo sa notice of suspension. So walang naibigay na oportunidad para mag-comment ang Office of the Vice President to any notice of suspension na hindi naman na-serve.
2: Wala pong notice of suspension okay. Na na-issue.
5: Thank you. Salamat po. Now, sinabi mo rin kahapon na you dispense with the notice of suspension because there was a supposed violation of 6.1.1 of the JC.
2: Yes tama po, ho? Tama po.
5: Okay. Nasa JC ho ba? No, joint circular na pag may violation ng 6.1.1, didiretso kayo sa notice of disallowance?
2: Under po kasi sa 3.19, nakalagay po doon na yung disallowance is written notification to the head of agency and or accountant informing and requiring the persons liable to restitute the amount. Kasi nga po, nakalagay dito, as a result of illegal, irregular, and improper disbursement or expenditure of okay. Such fund.
0: Bullseye! Okay. Doyon ro porsyon sa daya karang diskusyon. Agro paggisa sa witness nga taga-kuwa mga katrupa, no? May kantanan sa konting. So mahaba-haba para. Next trial is on Monday. Makaroon ba ito trial, no? Balik ko man sa dasa, Lunes mga katrupa. So pagpadayon matagihapon ra, no? Sa mga taga-kuwa. Sa pag-witness sa dekarang kaso. Now, sa ato makaroon nga pagpadayon, datong porsyon nato dukaton iturbo dietary food supplement for men. Sa mga kakakinan naton, roturbo dietary food supplement for men, may maka ag klabo waska. Ro mga binipisyo kara ginapanami gidaro performance ag satisfaction kay bahan rin. Yung karoon nga mga partner, ginapanami ro natural drive, ginabalik ro gana sa relasyon, naglabing-labing, no? Grabe ito. Gaso-aso yung agi kung naka-turbo dietary food supplement, no? Enjoy lagi siya. Okay? Anaray yes to health ng mga produkto, mga katrupa. Now, sa ato makaroon nga pagpadayon pagi, daranay, tawang tatdagan, may ginpagawa makaroon nga survey, Roanara it Okta Research. Raya may kang tanan sa presidential race survey. Mainit ra nga survey makaroon nga nagagawa mga katrupa. Pero klaruhon naton, daya is ginakonsider pa naton nga hypothetical tandem. No? Bukon raya it kumpirmado nga magadaghagan sanda. Sanday Lini Robredo ag Rapi Tolpo bilang tandem sa 2028 nga presidential election. Now, sa ginpag-uwa nga result it survey, ana it Okta Research mga katrupa, no? Masa survey ginpatigayon ra last July 4 to 11 2026, last month ta agin pagguwa lang kahapon dahil kara nga survey. Now nagapanguna sa survey Lini Robredo ag Rapi Tolpo 45%, nagapangaywa Sara Duterte ag Aimee Marcos nga 42% mga katrupa. Pero iba, may una nga 8%. Wagid nag-decide, no? May undecided nga 4%. Nag-refuse is 1% mga katrupa. That's why nga ginhamba makaroon ito Okta, nga rodaywa nga nga mga hypothetical tandem una sa statistical didhita nga ginatawag. O, hagos tabla. Ruhinampang mga katrupa. Ro 3-point lead ni Lini Agrapi bukon it bastante para hambangon nga klaro nga nagapanguna sanda sa survey. Ro mas interesting mga katrupa, May pagbag-o kumpara sa nagtaliwan karang nga Okta survey no last March. Rolini Rapi tandem sumaka kato sa 44% paadto sa 45%. So Rosara ay may matanang nga tandem sumaka sa 40% paadto sa 42% mga katropa. Butang bagon, pariho sanda nga nagbaskog. Ha? Pero nagapabilin nga medyo bukon it masyado ro agwat, manipis yang ro agwat it daywang ra mga katropa. Ro may 13% nga either mga katropa wa nagpili ra sa daywang ka mga tandem ro undecided or hindi magpasugot ta. Butang bagon, mabaho sa gihapon rong pwede nga magbag-o bago pa man rong 2028 presidential election. Pero may sambilog nga bagay nga importante di karang nga dapat masayuran. Ha? Kasi hindi dapat pwede nga mabasa na itong result eh. Oh, nga mahambaw ta nga Lini Rapi ro nagdaog sa survey. Bukon it mauron ro gustong hambagon itay karang nga survey. Una, hypothetical nga tandem. Ikaywa, wa it actual nga campaign period. Ikatlo, 2 years pa bago rong presidential election. Bago rong 2028 nga election na mga katrupa. Agabaw sa tanan, bukon pa it pariho, roanda ka nga political status it dayang apat. Si Sara Duterte may deklarasyon imaw nga magadagagan sa 2028 nga presidential election. Si Lini Robredo, agrapitol po, nagpahayag nga hindi sanda, bukon sanda, it interesado sa presidential race, mga katropa. Si Robredo, nakasintro raan na karang atensyon sa Naga. Si Tolpo, una agat sa Senado. Ha? Rupi na kamabahong istorya di kara isrong regional divide. Rupag tunga-tunga. May sangka pattern nga dapat basihan. Sa sangka na unang Okta survey, masyado takabaskog si Sarah at si Amy sa bipartite Mindanao. Pero mas mabaskog man, ro tandem ni Lini at ni Rapi Tolpo sa NCR. At sa Bisayas. Sa Mindanao, umabot yang sa 86%. Ro, hypothetical Sarah-Amy tandem kontra sa 5% para sa Lini-Rapi nga tandem sa nasambit man nga survey mga katropa. Ha? That's why nga kung magmaura ro match up sa 2028, basi bukon niya mang it simpleng away ra it daywang ka mga pangagan mga katropa. Agraya magiging laban it mga regional political bases iya sa Pilipinas. Now, iya ka aton sa Bisayas, kung aton tanawon, importante ra. Iya sa Bisayas mga katropa, rin ang pangara ita, kung ano sa parehong Okta data, anata Okta research, nakaangkon it mabaho nga advantage sa Rolini Rapi nga tandem sa Bisayas. 48% laban sa 40% para sa Sarah-Amy sa nauna nga itong survey. That's why nga kung magpadayon ng maurang hinampang, maurang nga trend mga katropa, magiging critical background rung Bisayas. Di kara interesting da. Pero politika, iya sa Iloilo, iya sa Panay, sa Negros, sa Cebu, ang iba pang parte iya sa Bisayas. Ha? Bukon it bastante nga mabaskog ka sa sangka rehiyon. Sa sangka presidential election, kinangan mo nga makaangkon ka ita magapad nga koalisyon mga katropa. Now, sa basa natin di kara, pinaka-importante nga mensahe itaya nga survey it Okta research sa bukon yamang it kun sinuro nagapangunay. Pero importante di kara, wa pa it dominanting tandem nga ginatanaw mga katropa. Pareho nga may mga solido nga ginabasihan sa Daysara Aglini. Ha? Pareho man nga may mga voters or mga butante. Pero iba, bukon pa it committed gid. So samtang nga nagapalapit rong 2028 election, rumabaho nga laban makaron mga katropa nga pwede pa nga mag mabuo naton ro mga undecided nga ra agro mga moderate voters. Ha? That's why nga timprano pat ang mayad nga para hambago naton nga oy daog na si Lini ag si Rapitol po sa survey nga ra para sa eleksyon nga ra sa 2028 no. Abo pat ang posible magkaganabo mga
6: Bullseye.
0: Dino aton karon nga bala. Bugo bantayan. Hi, good morning ani kay Brando Santisas. Mo si Randy Santisas, good morning. Reggie Ribocan, ha? Good morning. Nakatutok mo karon karang agahon. Kay Aristo Natividad, good morning. Happy birthday kay Tarzan Nakabuan sa Bala. Agad man sa happy birthday man na kay Rosalie Nahil. O yun. Roger Macabales, pare, good morning. Nasa San Ramon, Malinaw, nag-monitor. Oy, good morning, Idaneg. Nag-monitor una sa, ano na doy? AN Water Refilling Station, ha? Una sa may barangay estansya. Yes, may Banwa Karit Kalipo. Yeah, good morning. Sa AN Water Refilling Station. Di ka na baga sa mga pasugod kay Clifton. Mag-agi ka di ka na sa may St. Peter nga simbahan. St. Peter Chapel, ita istansya. Good morning, ito na. Kabasko, gidaranda, kararang radyo. Mag-monitor. Sa aton nga mga guwapo, ag mga guwapa nga mga staff na sa Water Refilling Station. Good morning, kinyo. Hoy, ginakugapos na kina Jimpo. Sa aton makaroon nga pagbangalagan, mga katropa. Iba nga mga mainit nga mga topiko nga wata maistoryahan, balikan taron sa ibang nga mga news and public affairs ita XFM Kalipo. Standby sa masunod nga programa, serbisyong katropa. With katropang clerky, Adam. Naging kakbay, agabulig naton sa aton makaroon nga pagbangalagad sa aton karang technical side. Tabulig naton katropang Cipril Kit Palmon. Yaman sa aton karang news center, kaakbay naton si katropang Mariani Tolentino. Sa kahit patrol, katropang Arier Colas, sa katropang Christian Villanueva. Sa ngagan, kamon karang general manager, at siyempre kamon karang chief executive officer, Dr. Emilito Hoy. Ako man si katropang John Alin Ascanio. Salamat sa inyong pagpamati para sa 96.5 XFM Kalibo. Ako ang katropa mo.
6: Bullseye!
7: XFM.
8: Mga katropa,

0: Kuya Donis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: FM.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Ooh, wow, guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tuition mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
1: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Garantisado.
1: Maaasahan.
7: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
7: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one.
7: Sa presyong magaan.
1: Santon Plus Herbal Oil.
8: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
9: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance

0: oras, mga katropa, sa XFM Calibo Philippine Standard Time, 8 minutos. Mga kataliwain, sa oras, ito alas 9 sa agahon.
1: Serbisyong Katropa, maghahatid ng mga preskong impormasyon na makatutulong sa ating pang-araw-araw na buhay. Programang maghahatid ng serbisyo publiko sa pamamagitan ng mga interview, payo at gabay mula sa ating mga eksperto. Serbisyong Katropa, mga usaping dapat malaman ng mamamayan, lalo na sa mga programa ng gobyerno at mga tulong at serbisyo galing sa mga pribadong sektor at ng ating himpilan. Serbisyong Katropa, programa sa serbisyo publiko ng XFM Radio Network Philippines. Serbisyong Katropa, at ngayon, andito na ang inyong anchorman.

0: May red niya gahon Luzon, Visayas, Mindanao. May red niya gahon probinsya Itaclan. Banwat Kalibog, good morning. Welcome, welcome, welcome na karon sa tanya pagarangkada pagpangalagad programang serbisyong katropa. Makaroon kita nga adlaw it Webes, Petsa Trance sa buwan it Agosto, dagong 2026. And of course, sa gihapon makaibahan ninyo, katropang Claire Tian. Happy, happy Thursday, everyone!
1: Exciting!
0: Grabe, Thursday na naman kita, mga katropa. Kamusta? Kamusta so far? O, sobra katunga na sa inyo karon niya Domingo. Kamusta ro imbukada kinyo? It adlaw, it Webes. Sinusubok ba agad? Sinusubok ba agad ang inyong pasensya?
1: Exciting!
0: Sinusubok ba agad ang inyong pagiging mabuting tao? Katropang Claire, kakaumpisa ko pa nga nit maging mayad niya tao, pagiging mabuot niya klase tao, tao nga may mahaba nga pasensya, pero ginasubok tagagi early in the morning pa.
1: Exciting!
0: May mga makarundo yun, itang senaryo kita, no, mga katropa, ro, naghamba ka, bimana nga, naghamba ka kabii bago ka magkatog, hinaga, makaangkon ako, mahaba nga pasensya, himuon ko ro tanan nga intindihon kut ob it kaya kong intindihon ro sang katawo ro attitude it sang katawo aga I will always be kind pero agahon pag ang nasubok na ang pasensya.
1: Exciting!
0: Nasubok na agad ang pasensya to the point nga waka kong tanaila malate sa trabaho pero nasamaran man, or imo karon nga motor, imo sakyan, or imo nga tricycle nga ginasakyan. Ay, taon at ana. No, agahon pagatahay. May mga makaroon gita nga challenges. May mga makaroon nga hangkat gita mga katropa sa ating part, proseso at ating pagbabago. Pumunta ni mo mga katropa at sign nga, hindi ka kung magbago, hindi mo baguhon, do bulok nga imong ginahimo, or imong daily routine, mga bulok sa part it imong daily routine. Kung darot sign niya, ay hindi lang ko magbago, next time lang, medyo hindi man do, medyo hindi man noro tiyempo, medyo hindi man do tadhana, grabe danar tadhana. Pero mga katropa, challenge ma lang doon kung hastahin uno, hastahin uno ro imong eagerness, hastahin uno ro imong pagka,

Desidido nga magabago, di ba nga? So wag kang susuko, magbabago ka rin. Exciting! Wala ka tropa! Happy, happy Thursday sa umay. Habang may buhay, may pag-asa. Habang may pag-asa, may buhay. Exciting! Ay, nako. So mga katropa, welcome! Welcome na welcome na karon sa ato niya pagarang kada pagpangalagad makaroon niya agahon, makaroon niya dalawa tuwabas. Uy, hi, bini niyo ako sa Dallas G sa agahon. No? Mga katropa, magwawasin niyo karoon niya mga radyo. Pwede ka mong kamonitor tutok. Sa amon karoon niya Facebook live streaming, live na live. Rato niya pagpangalagad, pag-ililiba. Sa amon niya official Facebook page, XFM Kalibo 96.5. Well, ha, mga katropa, welcome na. Sa mga naka-monitor na sila mga transistor radio FM bonds, naka-tune na sa XFM Kalibo Megahertz 96.5. Good morning, good morning, good morning, good morning everyone. Well, good morning man sa mga tropa natin. Ng mga drivers with lovers, ato yung mga mamang chopper, ato yung mga PUV, PUJ tricycle drivers out there. Good morning, good morning, good morning. Mga katropa, nagataris-taris na. Yes, ato yung Banwat Kalibo, Probinsya, Taklan. Maghalin sa Western Eastern Terminal. Nag-monitor, samtang nag-ahugat, pasahero nag-ahugat. Itanda ka nga pila, good morning. Good morning, gidana, mga katropa. Standby ang kamo di karon na. Mag-monitor ang kamo mga katropa. Agod nga, malingaw-lingaw man. Rin nyo karon nga paghugat-hugat. Well, good morning man sa mga suki naton. Sa may Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center. Kutob, it magabotit. Ato nga pagpangalagad, pag-ililiba. Sa Isla at Boracay, Mainland Malay. Sa 1st and 2nd District, ito nga probinsya Taklan. Mga kagapit ka probinsyahanan, Kabilugan, Western Visayas. Mayong aga, may rin nga gahon. Mga katropa. Well, sa mga katropa man nato nga overseas, Filipino workers, o kung OFW, si may kamunga partid kalibutan na naman niya oras sa inyo karon niya mga lugar. Good morning, good noon, good afternoon, good evening, mga katropa. Download na kamunga XFM Radio Mobile Application for free lang yan, mga katropa. So, manami kita niya mag-monitor kamo everyday. Kay man, feels like home kung everyday naka-monitor sa XFM Kalibo. Kama naman Kabilugan XFM Network Philippines. Exciting! Exciting morning sa mga katropa na inaton sa may barangay Kapayugan Malinaw Aklan. Sa bilog karon niya Ibardo Laza Beltran Isuga family. Good morning ha. Sa bilog ng pamilya ni Uncle Oreg Bob Permitter sa nga nag-monitor sa aton karon niya programa. Sa Tambuan Malinaw, good morning. Una sa Yabot Villanueva family, good morning everyone. And of course, sa Bigaya Malinaw, good morning. Sa Ikayan Beltran family, kay Auntie Divine, Uncle Nonoy. Good morning, gidana ha. Masako-sako, randa karangalinyada. Unang karasandang mga alaga. So, good morning. And of course, sa Dangkalan Malinaw, Habal-Habal Boys, kay Uncle Boyet. Drive safe, gidana ha. Mga katropa, ay madudanlog. Raton karon yung mga daganon. Kapin, magutay. Rough road, una sa Dangkalan, magduda. Hangid, ay may mga tiyempo, no? May mga oras, makaroon niya adlaw. Aga, hindi kita na ito ma-predict man rupag buhos it ugan. So, drive safe, kid. Always, everyone. Well, sa mga katropa nato sa Sitio, Boblinab, Vansure. Sa Banwat, Banga. Good morning sa bilog nga Villanueva. Beltran family. Sa Mabulay Rice Mill. Always, sinagasigabong randa karon niya monitor kay Uncle Sinte. Good morning. And of course, sa barangay New Busuang Mercedes Village. Sa may Lao Flores, Palmones, Ligayo, Alfaro family. Good morning. Kay Nanay Alice, Tiet family. Good morning. Good morning, good morning, mga katropa. This is 6 minutos, sa makataliwan sa oras, alas 9 sa agahon. Ag mga katropa, rayan na yung portion na yatod ka ni Sentong Plus Coffee Mix. Mga katropa, start your day with the right cup of coffee. Iya kita sa Sentong Plus Coffee Mix. Kape nga purong natural o white side effects. Bangod sa kanamiton nga mga sangkap nga makabuligid. Para makaangkon kita at mabasko nga ikaayong nga was. Rosenton Plus Coffee Mix. Hey, may mangosteen, moringa, ag soya powder. Ginasuportahan ka raro ito nga resistensya. Ginababasko guro natural nga enerhiya. Itiawas nga uwa, it caffeine.
ginasuportahan man kararo aton niya panunaw. Tested and proven mga katropa sa may mga irregular vowel movements sa mga nalisdan niya maghigko, magpagwatigko sa nakaroon niya gawas sa manami gidroseno plus coffee mix ay mabuligan na nakamukha nga makaangkon. It regular nga pag pamuson o kon paghigko mga katropa. Nabangus anak ka nga mga sangkap, mga natural aga punong-puno it binipisyo nga sangkap sa umanday may mangustina, moringa, ag soya powder. Aga of course mga katropa, Rosendo plus coffee mix ay what caffeine. Ag may natural pa nga pangpatamis, sweetened by stevia. Pwede gidra sa mga nagapadidi man niya mga mother. Agod niya maging productive man yapon kamo everyday ag hindi madali magaoy, hay iya kamo sa Senton plus coffee mix. Pwede gid sa mga lactating moms, pwede man sa mga nabdus ra ha, mga katropa. Senton plus coffee mix ay pampapugtaw pagid sa mga ginaduyog-duyog di karon sa mamukot morning version. Pero kinahangan niya magbangon ni temprano. Agod niya hindi maapektuhan rin yung karon niya trabaho rin yung pagtuon ay ginaduyog-duyog sa agahon. Mag-inom Senton plus coffee mix pampapugtaw. Wapad side effects mga katropa. Manamingon wapad side effects. Hindi katulad ng ibang brand niya, masarap lang. Pero may side effects. Bangod ro Senton plus coffee mix, hindi ka makabatsyag it palpitation after ni mo ma-enjoy it paghigop-higop. Wa man raya it pag-atakit imong acid. Mga katropa, tawaan kagid ka right, natural nga baskog nga makabuhay it bilog nga adlaw. Perfect sa mga working professionals, sa mga estudyante, sa mga may trabaho, anuman klase yung trabaho di karon agud niya. Focus gid ra inyo karon niya. Sa pagtrabaho hay bukot maguya, hindi lutang, hindi sabaw. Ay, yaka mo sa Senton plus coffee mix. Ang manami na mga katropa ay alternatibo ra sa gatas. Bangod ra sa soya benefit. Bangod ra ay may soya beans. So kung gusto ni mo magkape pero sensitibo rin mong tiyan sa gatas, ay yakawon doon sa Senton plus coffee mix. Nagagamit ra at soya beans bilang natural nga creamer. Ngani, mas maugan sa tiyan, nagpuno pa sustansya, magaling sa malunggay. Manami yun, nagbukon pa it, magain sa inyo nga diet. Baskog sa kadahigop, gita na mga katropa, mapaparami ka ng higop, mapapaulala. Basta ka na mito, ano. Mga katropa ha, pwede man na pang kontra sa sakit, immunity booster, bangon sa may mangustin na rayag malunggay nga kilagid bilang superfoods para sa aton niya immune system. At pwede sa umana sa mga super mom for the go mga katropa. Rosendo plus coffee mix ay produkto Tiesto Health Incorporated. Available in all leading drugstores nationwide. Pwede man ninyo nga ma-add to cart sa Shopee and TikTok shop. Mga katropa sa umana, Senton plus coffee mix. Pwede man na, available man na, hindi naubusan ng supply sa Mercury Drugstore sa tanan niya, branches nationwide. Mga katropa, Senton plus coffee mix, nagkape kagoon, may buong kapal. Saving! Dese, akong 20 minutos. Mga kataliwan sa oras, last 9 sa gahon. Kaya bang Aljun Derilo Navarro, good morning. Sa mga katropa natin na sa Ruelan Junior Barbershop, good morning everyone. Sa poblasyon ba nga ron, sa mga nag-uusoy it, masaligan niya, barbershop, una na kamo sa Ruel and Junior Barbershop. Guwapo, masaligan na ro, mga barbero at hindi yan. Kwentong barbero. Shit, kita ron mga katropa. Kaya bang Arnold Altivo, fresh from Corona del City with love. Magandang umaga po pala sa iyo ulit, my lovely Princess Malclaire. Hindi ko alam kung bakit, pero mas gusto ko manood araw-araw sa iyong program. I love you, my lovely princess. Thank you so much. Karapang Arnold Altivo, our solid katropa, avid listener from Corona del City. Thank you so much. Karapang Wowie Season from Ganzon, Hamindan Capiz. Maya red niya pag-monitor, karapang Wowie. At of course, sa bilugkaran niya, Season Family. Karapang Dang Villanueva from Banga the Beautiful. Nagapropamati man sa anda karon niya. Mga cellphone aga radyo. Good morning, katropang Dang Villanueva. Sa mga late tuners out there,
Sama mga katropa, sa mga bagong liso, bagong monitor, sa takaran niyong mga radyo. Live na live. Rato niya pagpangalaga, rato niya pag-ililiba. Samon karon niya official Facebook page, XFM Kalibo 96.5. Mga katropa, i-power share, rato niya karon niya live. Kay Manda Moore, The Mary. Mas marami tayo, mas masaya rato niya karon niya pag ililiba. 22 minutos, mga kalimutan sa oras, last maybe sa agahon. Well, mga katropa, sa tunikaw niya pag-ililiba, pag-pangalagad. Dapatian nyo ninyo, mga katropa, raya karanga MR Ocon Measles Rubella Supplemental Immunization Activity DOH. Sino ni kararo mga nakapabakuna kontra sa tigdas? Rumisels, mga katropa, raya rin ginatawag nato niya tigdas. Ang rubella ay isang ka German measles o tigdas hangin. Malisod dito pa mga katropa, magkatigdas pa siya rin mga unga. Delikado, kapeng kung hindi yagi maagapan. So, manami ay may bakuna, pero abog yapon rin may mga agam-agam. Kung luwas ay han, raya ka ng bakuna. Yung kung nakaangkon ba sa mga katropa at mga trauma, or mga ginakahadlokan sa mga nababa sa social media sa mga bakuna nga ra sa mga unga. So abo gihapon ng mga nagakabalaka nga pabakunahan ang daron da maunga. Well, kinamatarong matarot mga ginikanan. Hindi matarong mapilit itaton karon niya mga healthcare nga mga nagapakuna naga agtos na mga tag sa kabarangay. Agiya sa probinsya Takla, nag-arangkada ng mga katropa ha, activity nga ra, reschedule it mga pagbakuna, pagbisita sa tag sa kabarangay, tag sa kaprobinsya, munisipalidad, banwa, sa bilog nga probinsya Taklan. Of course, sa pagpanguna man at provincial health office. Pero, ro-target abe mga katropa at PHO is 52,000 6 to 52 months o kon 59 months nga edad ito nga o kon hasta sa limang dagon. So gaban asat ano no daycare nga mga inunga 6 months to 5 years old nga unga mga katropa. Raya yagod malikawan o pagkaangkon it masakit nga tigdas or mahawaan. Sabi natin nga makahalawa kita mga katropa ro tigdas. Especially ro tigdas hangin. Milisod yun ano mga katropa nga. Kumat abe, minatood yun mga katropa nga once nga magkatigdas ro nga or tigdas hangin, pwede may mga posibilidad niya makaangkunit komplikasyon sa ulihi. So nga ni, abang bata pa saan, naman namin kung tanga mabakunahan niya, giharon niyang. Rumanga nagapugong sa mga ginikanan, raya ka nga mga nababasa ng the online, mga nababalita nga ginaaligar, bangod sa pagbakuna, after bakuna, may side effects. No? So, nag-umpisa ko na ako August 10, hasta ita, August, magabuhay hasta August 28, raya ka nga schedule it PHO sa kada banwa sa Aklan. Tinutuyo ka rin nga mabakunahan kontra sa nasamitan niya mga masakit o mga unga nga may edad 6 months hasta 8 limang dagon. Agromisel sa kilaga mga katropa sa tawag na tigdas samtang rubella ay isang ka German measles gabi ibat or missiles ha o kung tigdas hangin kung si Inyap na agita makaroon sa ibang nasyon. Ang mga katropa, masaming sintomas abit tigdas hay. Sakit it ugo, gagnat, pagpamuhat matay tunga, rashes o kumpantal, pagpamantal, pagpanghabaw sa panit, sipon, ubo, pagpanguya it yawas, pagpangkaangkon it, kulani. Agrotigdas ay madali magapta mga katropa gabin kung unga, sa mga unga, nga bukon it protektado, it bakuna. Or mahina pag it immune system. Ang mga katropa, importante sigon sunod sa PHO, sa aton kanya, mga health experts, importante ro bakuna, haman.
bangod ay pagasukan or mga posibleng maging grabe nga komplikasyon it pasyente nga maging pwedeng mauli sa pulmonya, grabe nga pagtae, komplikasyon sa utok ag aron doon kasubo kamatayon. Ag kung ma ano ba kung mahawaan na bimaka tropela ro sang kanabdos, pwede ray magtugat sa komplikasyon sa nakaron nga ginanabdos. Nong ag rin do makahagawa karon. So ngani ay sa iman nato niya kung nagkatigda, sabi kita, unga pa ang kita, ag nakompleto nato no vaccine, di ba gagaban? Hindi kita magkatigda sa ulihi, sa ato niya pagugang, no? Kapin ko nakompleto nato no bakuna, mga katropa. So nga ni, samtang unga pa ang sanda kong term, 6 months to 5 years old, makompleto ro bakuna, makabakuna, agad niya. Hindi yun baga mag-gapta pa. Hindi yun ma... Ag, kung ikaw nga magugang ka, nakapabakuna ka dati ang ato, kaya maka nabi, although dati may mga pagbakuna, pero maka nabi, hugot. Mas aging pa hugot mga katropa nga, may implementaro bakuna para asa sa pagguwang, sa pagugang, pag masunod yung henerasyon, matap na, aray ka nga tigdas. Ay sa imong pagugang, sa imong bakunado kapag unga mo, kompleto mo bakuna, hindi ka madali matapnan. Kapin kung ikaw bayi, nabdus ka makaron, sa imong bakunado kating pagunga mo, hindi ka madali matapnan. At kung tanan ay makarundo yun, tanan ay nakaangkon it kompletong bakuna, katunga pa ang sanda, then, what imposible, bukod imposible nga matapna aray ang masakit at uwaon it, mahawaan. Mahawaan man, may ano tayo maho, may antibodies yung takita mga katropa. Nga, kaya sarang utang masukran, raya ka nga virus nga. Hindi yung tabaga magtugat, grabe nga, komplikasyon or epekto. So, yun doon pinakakatuyuan it bakuna. Nga, mapabaskog pag hidroato niya immune system, ag makaangkon kita at antibodies, nga, sukran, raya ka nga mga virus, no? Kung bagay kayaw ta ni antibodies mga itong sukran nga virus to the point nga, maperde na, nag, hindi ko taba mahugog sa malala nga komplikasyon, sa grabe nga kondisyon, kung makatigdas ka man sa uman, sa ulihi. Naro, yun doon katuyuan at bakuna mga katropa sa bata nga edad. Agro yun do, sunod sa PHO, kontra sa mga fake news nga mga nagagapta online. Uwa it side effects, suro bakuna. Nga ni, ginaro yun na, pero ginakabagakan makarap mga ginikanan, di ba? Garo side effects after bakuna. Suro yun do, pagpasiguro PHO, nga what tarat side effects? Not unless, bago ka nagpabakuna sing unga, ay may ubo, sipunt, agaging unga, may gina magain tayo giro tiyan sing unga ag hibangdan lat arayin do bakuna ro indo pahayag it PHO kagabanan sa anda karon yung mga na monitor nga napapabangdan lat ana ro bakuna bangod sa gina sa pagguyay unga hay gali bago pa man do bakuna may ginabat siya gutaro unga ngani ma importante man ron nga roll it BHW ro personnel do doktor nga sayuron man no ro kondisyon unga bago magpabakuna para man niya sa ulihay wait mga bulok abi man na ron nga matabo ngay aga of course hindi baga mapasibangdan at aray karang bakuna. So, dapat sa urine, gidamando history ito nga, basi may allergy mo sa bungong, mga makarambaga. Aga, napabakunahan ta, after bakuna, di ka to taarayon do pagpadayon, ginabat siya ito nga, prior sa bakuna. So, kagabanan, sunod sa page, o doon na biro natatabo. Nga, ni ginaklarot, ananda nga, uwa, it's side effects, daya karanga bakuna. Domicils rubella vaccine mga katropa. Safe na safe ra para sa inyong unga. Ako may mga pangutan na mga ginikanan, mas manami nga sa expert, sa doktor, sa pedya, it inyong unga kamo mag pangutan na. Sa mga tinunaan gidaan na ra yung vaccine bukon it, i-search ninyo sa Facebook, i-search ninyo sa TikTok.
puro mga slice video na doon nagaguwa, mga fake news. Importante gihapon mga katropa, paro legit source nga inyong basehan, especially kung nakasalalay di karon ikaayo nga wasit inyong mga unga. Aga, kung may mga dugang ka mong pangutana, sa expert ka mong magpangutana. Sa doktor, sa nakasayod. Hindi ninyo i-search sa Facebook, sa TikTok, sa Google, o kung kay AI. Mas importante gihapon sa expert, sa doktor. Aga, ro yun do mga pagpasiguro at ato niya mga expert. Safe do bakuna, uwa it side effects. Magkaiba sa mga fake news makaroon, mga saga ang impormasyon na gagapta sa social media nga naka nga may side effect ra yang bakuna nga gaguya ro imong unga after bakuna. So kung ikaw syempre wat ginikanan nga wata na ilang ano eh di ba nga wata na ilang mabutang saga nga ang randa unga, so kung ikaw hay palangga mo gidro imong unga, sa reliable source ka gid magpangutana. Hindi isa lang alang do ikayo nga wasit unga sa mga bukot legit reliable source nga ginakutan-an nimo sa expert yagi, sa doktor, sa pedya. Mga katropa, it imong unga karon ka magpangutana. Ag mga karon nag-arangkada na raharay kada mga katropa nga measles rubella vaccine is aklan. Aga igapatigay man ro pagbakuna sa mga piling facility sa Banwa it sa mga Banwa sa Aklan ag maging sa pila nga mga malls or establishment sa Banwa at Kalibo. Agruin mga katropa. Gimpasiguro ra it PHO kahapon nagpatigay sa dara it ano eh. Press conference. So, kita man sa media, ginapaabot man naton kinyo karo mga schedules. I-post namon doon na mga katropa man. Although, ro mga schedules posted yon sa Provincial Health Office Aklan niya Facebook page, i-post man namon sa amon niya page para bisita ko man ninyo ang makita no schedule. Basi sa inyong banwa o dumasunod. Bago man mga katropa mag-agto sa mga banwa ninyo, raya ka nga PHO, nagapatigay man senda it house to house a community dialogue agot ipaitsindi pagid kinyo ro naungdan it bakuna agro mga dos and don'ts nga himuon ninyo bago ro pagbakuna ag isecure ninyo ro nga ngawat ginabatsyag bago ro bakuna. Ag pwede man dun ha, nga abi mana makaron sa Kalibo makaron yung schedule ay magaintaro pa matsyag it imong unga. Pwede man doon mga katropa nga kung mag-okay yung inyong unga at may schedule pa sa pihak nga banwa sa masunod nga inadlaw, pwede man ka mo igto rin magpabakuna. Mukhang nabitbot ang baon niya kung taga-Kalibo kay sa Kalibugang ikaw ga pabakuna. Pwede man rayon sa mga banwa, ibang banwa nga may schedule. Pero i-make sure mo ha, nga bago ro bakuna, pagbakuna ni mo sa imong unga ay uway mo't ginabatsyag para hindi ka man kubaan, no? Agud baga, rupag baton man ita, bakuna ita, itiawas it imuunga ay smooth lang. Aga, ruyun doon, ginapasiguro nga watara it side effects. So ruyun mga katropa, ru mga naungdan, itry ka ng bakuna. Kung bakunado ruunga, makalikaw sa mga makahagalit, mga nakakahawa, madali baga makahagawa, makatagapon yung masakit. No? So, kung mo ko nabit bakunado roo nga, ay madali mo rin matapnan. I-try ka na nga masakit. Ag pwede gidrayon niya mauli sa grabing komplikasyon. Nga, basi baga hindi rin kaya nun gawas ito nga. Sabi natin roo, pneumonia. Sambilog sa mga makamagatay nga masakit it mga inunga. Ag pwede man roo nga maka-damage rin sa utok ito nga. Kung mauli sa grabe nga komplikasyon. No, so makaroon ka delikado ro tigdas or tigdas hangin mga katropa. Ako nagkatigdas ako o nga pa ako eh. Hay nagpabakuna mat ang rayon ka to. So in kaso matanga magka o nga patang ka to, so makaready na ako madali matapnan, maski may tigdas hangin, masiguro sang palibot. Kasi nga naibakunado ako.
mabaskugon na ako ni antibodies kontra sa rin niya virus. At kung magka-measles man ako sa hababi ni Doc, pwede mga 40s karon, pwede ka magka-measles o man, magka-tigdas, pero mild la tay imaw. Kung magka-tigdas ka matuman mga katropa, even though bakunado ka, mild na lang siya. Kayaw tayo mo nga i-manage mo nga awas. Bawad niya sa may antibodies yun ikaw kontra sa ruin niya virus. No? So, kung bakunado ka mga katropa, hay, ginapabakod na naro, ano ka na, herd immunity o kon kolektibong proteksyon. Nagabulig ro kampanya nga nga maabot ro target niya. Mataas nga porsyento it population it mga inunga nga dapat tay mabakunahan. Kung mas mabong unga ro bakunado, makaangkon it protection maging ro mga inungang uwa pa nakapabakuna o may mahinang immune system. Doon ang ginahambang nga manami kong bakunado para pangpabasog it immune system mo at the same time makabulig ka pa sa mga inunga. Imo nga unga makabulig sa mga inungang iba nga may mahinang immune system. Agbukon pa it ang mga hindi pa pwedeng bakunahan. Eh, syempre, 6 months, sabi, pwede umpisahan doon bakuna. So, may mga kilala kita mga gapsag nga nagkatigdas hangin, 3 months, o, di ba masyadong delikado sa mga gapsag nga hindi pa pwede bakunahan mga katropa. Bangod nga ni, 6 months, edad ito nga, pwedeng bakunahan it, aray karang kontra sa tigdas, ag tigdas hangin. So kung ikaw ro imong unga ay bakunado, mabaho imo nga bulig sa mga hindi sa mga unga ang hindi pa pwedeng bakunahan. Kay man hindi madaa kung magahay dal hindi madali man niya makatagapon sa mga ibang unga nga raag. Syempre ko imong unga ay bakunado, butang bagon safe man sanda halin sa kontra sa tigdas nga ra mga katropa nga kusiin matasanda halin man, 'di ba ga? Nga may mga surge itigdas, ay bakunado mo unga. So safe. Kumbaga makumpiyansa kita, no, nga malayo sa pagagrato niya mga inunga. Pag-abot mo ta sa mga zero dose ag miss na miss niya nga mga inunga, mabong unga ron na aywanan o wa nakabatot regular nga bakuna, no, sa tama nandang edad. Bangod sa iba nato sa pandemya nga to, iba pa nga mga rason. So ginatawaan ita Mrs. Rubella, raya karang supplemental immunization activity. It pangaiwang kahigayunan na mainunga nga rang mabakunahan. Ano man ro anda karon nga mga nagtaliwan niya mga pagbabakuna. Haya, may mga nagakutan nabi. Ay, nabakunahan yun ro ako niya. O nga, basi amat pa uman-uman. Basi ma-overdose. Haba ni Doc Nikki kahapon, there is no such thing as overdose mga katropa sa vaccine. Kay man mga vaccine nga ra, mga pangontra ra sa mga masakit. So, it's a myth. Walang katotohanan ro overdose sa vaccine mga katropa. Doon ro suno kay Doc Nikki, sangka pediatrician. There is no such thing as overdose when it comes mga katropa sa bakuna. Agaro, naungdan pagid manami kung bakunado rin mo unga. Haya, agong maabo o mabakunahan, sa pamaagi ka na mga katropa, hay, magayo kita sa pagagit epidemya. O kung madasig nga paggapta, itrayang masakit sa man natin rutigdas. Grabe't ang mga katropa ron, kadasig makapang halit, madasig makapa hawa. So kung maabong unga ro bakunado, then mas madali natun matap na raya karanga masakit. Ang mga katropa, masaming nga kakakip ita raya karanga vaccine ro pagpanupod it vitamin A sa mga kwalipikadong unga. Nakakabulig raya gud pabaskugon no resistensya at mga inunga kontra sa iba pang mga masakit ag mapabilin niya mabaskog ro anda karon niya immune system, anda ka niya pananawan sa natin vitamin A supplement nga mga katropay. Pangpalinaw rot mata.
aglibre mo lang man drama ka tropa, aguwas. So what kahadlukan? Doon do pagpasiguro it provincial health office. What bayad sa mga health centers, barangay health stations? No? Ags, ro, PH o mismo kinyuga agto. Ako may mga kutana ka mo, pwede kid ka mo kaagto sa kusiin ro venue sa inyo karon nga banwa iga padigay na ya karang vaccine vaccination kutana kamo sa expert no kung mga raya mga katropa nga para sa mga ikaayong ngawas o kon kinahanglan yat mga eksperto sa inyong mga gustong pangutan-on isa eksperto kamo magpangutan na hindi kamo mag-search sa Facebook kung kanyo mat ato nga vlogger nga ging content raya karang topic ko or sa ano yung mga nakikita sa TikTok nga mga slice video. Mga katropa, malisod ibutang sa agang-agang. Yes, di ba? Kaya nga nga kabaga ka kamo. Malisod ibutang sa agang-agang ro ikayong ngawas itin yung unga. Ngani, sa eksperto kamo magpangutana. Ah, mga katropa. Di ba, bay, ginakumpara ro ding vaksya vaccine aga raya ka nga measles rubella vaccine, no? So abo mga misconception, abo mga fake news mga katropa, may kaangtanan sa raya karang kampanya. Pero duyon mga katropa nga duyon nga niro ginahamba naton nya magpangutan na sa nakasayod kid. No, abo mga misconception. So duyon gina ano binanda gina pareho sa rinding vaksya. O kung ano man yung mga vaccine niya, mga nababasa natin sa mga fake news nga, may ginaturo ko no, nga, no, nga, nagasakit. O kung makahagawa nga virus sa mga unga. Agad niya, kumagay, sadya nga magkasakit raya. Suruin yung mga fake news. Nga, do yun niya vaccine mismo nagataot, sakit sa unga. Grabe mat ano. So fake news ron, suno sa PHO mga katropa. Agwamat na pamatudan eh. Wamat na pamatudan mga katropa. Nga may mga makaroon gidman niya natabo. Maya dabi mga katropa nga magpamati ka mo sa mga balita, sa mga reliable nga mga balitaan. Di ba ga? Ag magpangutan na sa eksperto, magmanto ka mo't balita sa mga legit niya broadcast center or mga radio station. Ag sunod ang mga katropa sa DOH ag sa mga eksperto sa ikayong ngawas. Ro mga bakunat ana nga ro nahimot ah. Himot ta ro mga katropa sa maidid niya pagtuon. Ag ginapahinat ang anina nakara, ag ginapatay ro mga parte virus o kon ro mga parte e genetic code nga ra. Nga hindi masarangan magtuga it actual nga grabing sakit. Tru yung taan na karun niya facts. Ro myths, ro mga misconception, nga nagataot sakit ra yung bakuna is wrong. Kundi ro mga vaccine, ginghimo, agon niya, masukran it imong immune system, mapabaskog ro imong immune system nga sukran raya karanga mga virus. Agud niya hindi magtuga it grabe nga masakit. Agroy do mina ano mga katropa, yes makaangkon japon kita dayang masakit posible gihapon pero mild na lang bangod niya ni mabaskog na ro aton niya immune system. Mabaskog ro aton karon niya antibody, may aton niya antibodies kontra sa ro niya virus. Sa piha ka mga katropa, ginapabaskog pag niya ni kara. Itry ka nga bakuna ro aton immune system, it unga, agod makahimo pag it. Pangsuko, which is the antibodies, doon doon ginamba natin mga katropa. Ah, doon yun doon pinaka naungdan it bakuna. Bukon it, nagatao it mismong masakit ro bakuna. Ag wapatat na pamatudan karon mga katropa inyong mga nakikita nga sa social media mga slice videos mga fake news no so may mga una pagid niya gahambal
piligroso ro bakuna at pwede rin magtugay grabe nga kapansanan o kamatayon. Ruin nyo na ginasinghan nato mga katropa at suno sa mga eksperto. Bago ka mo magpabakuna, sigurado ninyo wat ginabatsyag ruin yung unga. Hay nga, bangod niya ni, napapasibangdan ro bakuna nga daturo side effects rayon gali, may ginabatsyag taro unga bago ro adlaw nga tot bakuna. Hmm? Ro mga bakuna mga katropa suno sa PHO sa kahapon sa press conference ay kontra sa tigdas agrobela ay di kadawo niya ginagamit sa bilog nga kalibutan ang nag-agi sa hugot niya pagtuon it World Health Organization. Ag Food and Drug Administration o kung FDA. Ag raya hay guwas. Ro mga masaming nakaka-experience pagkatapos ng maturukan, hay side man naton ron do mga di ba ginagagnat, ginmataro nga, ro nagahabok ro ginturukan niya to nga ni gina it's either ihat compress mo ron di ba ga kapero tiyagnat pagpaganakit idatong ginturukan hay normal do nya reaction ityawas it unga buot hambagon nagatalab ro bakuna bukon tarot side effects mga katropa di ba ga dumangagapsag normal yut aron niya pagkatapos it bakuna ginasinat sanda it's either i-ano mo ron, i-hot compress mo para, di ba, minko nag-usbong do dato nga tinuruka, nag-apuga. So, pamatuod siguro mga katropa nga, nagatalab, epektibo ro bakuna, no? So, it's a myth. Another one, it's a myth nga nagatuga, it peligroso nga masakit, kapansanan, or kung kamatayon, o kung grabing side effects yung mga bakuna. So, do yun do, pag klaro karon it PHO and the DOH mga katropa. Another myth, another misconception. Bukod yung kunot kinahangan ro bakuna, baskog man ang unga, healthy man ang unga, haman kami katuwa mat bakuna, buhi man kami makaron. Nagakaon man it masustansyang pagkaon ro unga. Mga katropa, suno sa mga eksperto, apisar man o katibay resistance at sangka unga o kon maskin kompleto pa imaw sa pagkaon masustansyang pagkaon pwede gihapon imaw mahawaan itigdas bangod raya isang bilog sa makahagawa makatagapon niya virus sa bilog nga kalibutan ag mga eksperto gamang ag mga scientificong pamaagi yamang rumakaang agud makaangkon ro nga it sigurado nga pangsuko sa mismong mikrobyo itigdas agrobela hay sa pamaagi it bakuna. Diba nga mga katropa? So, kung kita na ila nga mauli sa ulihi ba mauli pa sa grabing komplikasyon ro tigdas it imuunga. Da kunta sa anda pa nga bata ang edad, which is 6 months, sa pagpatak na that 6 months, ipabakuna muna sa mga katropa. Kay man makauuoy man, kung imuunga, abimana, magkatigdas, di kahit anang immune system sa ulihe, mauli sa grabing sitwasyon, wa man natin kung tagi na gusto, pero mas manami per me mga katropa, ginasinghan natin, prevention is better than cure. Di ba ga? Doon per me, atun nga ginahambag, prevention is better than cure. Pwedeng maiwasan eh. Wakon tayo mga grabing komplikasyon, wakon tayo mga mamatay ng mga pasyente bangon sa tigdas kung naagapan. Pwedeng ma-prevent imo mga katropa. So, sa makaroon na bino, nga grabe rogap na ag sa social media, Facebook, TikTok, grabe gina sa TikTok ng mga slice video. Pagpagap at mga fake news, piliun gid naton perme mga katropa. Piliun gid naton perme ro legit source, do reliable source especially sa aton nya mga inunga, sa aton karon nya ikaayo ngawas. So ruy mga katropa mga pagpasigo karon it, pagpasiguro DOH and PHO. Luwas raya karang measles rubella supplemental immunization activity, no aga maabo karon standby ka mo sa dugang nga mga programa ETX FM Kalibo gin paathag rot PHO mga katropa. Abo kitang matun-an. Mas manami mga katropa nga ma-educate kita sa
mag sa eksperto mismo sa tinun-an na lang nga butang bukod it sa mga haka-haka gang mga content. Amba ko nga ni, tanan pwede nga maging media eh. Maging journalist, tanan pwede maging doktor, tanan pwede maging weather forecaster, ano man doon nga profession, pwede hon sa social media. Pero tandaan natin, iba gihapon ro mga tinun-an mismo ro yun niya trabaho, iba gihapon ro ging padagman it imbestiga maid-id niya pagtuon ruyon nga ron niya trabaho. Ako pwede ako nga maging doktor kung anohon ko doktor kwak-kwak di ba? Pero iba gihapon mga katropa ro mga eksperto. Ba ko nga ni sa kabo-abo nga mga vloggers, content creators, di ba, makano sa social media, iba't iba man ro adang mga trabaho. Iba-iba ro, anda karon niya mga ginatindugan niya trabaho, depende sa content. Pero mga katropa, iba gyapon ro mga tinun-an mismo ro yun niya butang. Pero sa ako makaroon, ako hawak tanga habang nga isa akong doktor. Tanan na ako niya ng ginahambag, base ra sa game pahayag it PHO, sa game patagyan niya press conference. So being a media, iga paabot ko kinyo. Pamaagi ka ako niya bilang tulay instrumento sa pakipagbuligan sa aton karon nga healthcare workers, ay ginapaabot ko kinyo ro andang mga gustong ipaabot in a factual way. Di ba ga? Kumbaga, ro ako niya mga ginambagay base sa mga eksperto. Kumbaga, ano nga ako? Bridge, London Bridge. Tulay. Pero, factual. Di ba? Abo nga pwede nga maging ako man. Pwede ka man niya maging media nga ipaabot sa iba. Raya ka lang nga butang. Pero tandaan mo, dapat in a factual way. Diba ka? Agdo yun permis sa ulihi. Based gyapon kita sa mga legit source. Mga katropa. Kung sa balita, syempre, sa media gyapon, journalist. Kung sa ikayong hawas, sa ito yung mga healthcare professionals, sa itong mga doktor. Depende kung anong issue mataro imong gusto nga pangutanon. Ito gyapon kita sa legit mga katropa. Uy, grabe, 54 minutos nung kataliwan sa oras. Italas 9 sa agama, mga katropa, rin nyo ganun mga mensahe. Aton gidro niya pagbasahon after yamang night, aton man karun niya commercial. So, pagpanumbalik kita after yamang, pinagka mga reminders, kindly stand by.

0: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luwalier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luwalier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luwalier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026. Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan akon sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ang makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paag gidi kara ay magmayad ka mo.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-scene zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
6: X FM.
7: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
9: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
1: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
2: Ko si Cari D. Salem, Itmubo, Kalibu, Aklan, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito Oy sa aton nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamuman, mag-intra man sa Santon kag XFM Kalibu, libu-libong papremyo.
1: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu libong pa premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo libong pa premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: Oras mga katrapas, XFM Kalibo Philippine Standard Time, 59 minutos. Mga katalimang sa oras, ito alas 9 sa agahong sa tanyang pagpanubalik programang Servisyong Katropa. Uy mga katropa, ang test kita, maubusan ka ron ito oras. Ay, tapuso na natin, ratan ka ron yung mga greetings online. Kira bang Jory Jorfo, good morning my dear. Hindi lang cute, ang ganda pa. Nagaganahan ako sa boses mo, ang galing ng mga explanation mo sa radio, sarap pakinggan. Thank you, karabang Jory, you're the best. Sa bilog sa mga ano nato, no? Avid listener. Nasa Tabao ba nga? Good morning. Kay katropang April Joyce Alansagay, fresh from Hong Kong. Good morning, katropa. Kay Uncle Rolando ha, Flores, good morning man. Naka-monitor. And of course, hay imo lang, katropang Christine, ang polo shirt. Igo man guro kay mo na. For the go, katropang Christine, ibibigay ko lahat sa'yo. Ba?
1: Exciting!
0: Charot! Zeus, katropang Christine, kaya mo na ah. Magbakal ka na. Magbakal ka. Kay man, maubusan ng, para mabuhinan man, imong 1 million pesos.
1: Exciting!
0: Katropang Rita Zadok Salvador, good morning! And, pareha sa XFM para siguradong mga kasigurado, mga katropa, pamatigid ka mo, mga katropa. Ayaw ka mo base sa hambagit social media. Pamati ka mo sa tama nga taga-balita. Do yun, gitaon, katropang, katropang Rita, super me natong yung napadumdum. Ito kita permi sa legit, reliable source sa mga verified baga nga mga pahiyag, no? So, ina kita permi magbase. Bukod niyang itpuro sa social media, bukod puro gang sa mga haka-haka content. Sa iba ka na gina-content at aron mga katropay. Malisod yun niya. Una, takita magsalik, di ba? So, good morning, ha? Puro pang api. Grabe, daro ka na karoon niya emoji. Ba, kay Kuya?
1: Exciting!
0: Kay Kuya JB, yun na karoon sa 82nd Filipina Army, sa Bantaylaya. Good morning sa Libas Banga. Good morning. Kay Captain John Beethoven Malana. Good morning. Send link. Sige. Hanapin ko sa Gaysano Grande.
1: Exciting!
0: Damo da sa TikTok, katropang Christine. Very affordable. Grabe, gidaana. Hoy mga katropa, huwag kita at oras. Andi sana kita magtapos. Abay, magamat-amat na kamuhugog, ha. Sa inyo karoon yung mga entry. Sa aton karoon yung Gold Eagle Beer Premium sa Tansan Promo 2026. Hoy mga katropa, today is Thursday. So may mga drop boxes yung kita nga pag-pick up on. So maghingabot na kamo. So sa mga pati karoon it-entry, Gold Eagle Beer Premium sa Tansan Promo, ay kinahangan niya mang ninyo ita sangka Tansan. I-320ml o kung saan katansan manit Gold Eagle Beer, may una kaon niya raffle entry. Isudrutan sa sangka short plain envelope ang sugatan imo nga pangangan, edad, address, mobile number, ang pangangat imo nga suki nga tindahan kung sinimo ging bakal. Ihugro sobre sa atin yung mga drop boxes. May una kita nga drop boxes sa may Gabriel Store, sa may Si Kimpo Street, Poblacion Kalibo Malu Store, sa may 19 Martyr Street, Poblacion Kalibo Ruelan Junior Barbershop, sa Poblacion Banga, ag sa yan mismo sa atin yung istasyon, sa Villa Criselda, J.S. Berto Road, Barangay Tigayon, pwedeng ka mukahugog, mga katropa. Tandaan na, tomorrow Friday, roaton karon niya, second weekly draw, and every Friday, may magdaog it 5,000 pesos. Mas mabong entries, mas maburo chance nga magdaog. Mga katropa, pero tandaan, perme, drink responsibly.
1: Exciting!
0: Ang mga katropa, sa nagpaday man natin yung Santo, na next FM, libo-libong papremyo, o hindi na karon na ro pick up time, 12 noon, roaton niya drop boxes sa may Ruel and Junior Barbershop sa Poblacion Banga Aklan. Ngani, mag-amat-amat na kamo itugog, mga katropa. Pagod niya makahingabot ka mo para sa ato niya weekly draw tomorrow. Hi, may magdaog na naman i 3,000 pesos. So, sa mga gusto pa magpangutan na guwapa nakapasako pa sa rekarang papromo na ito. Sa uman, kinahangan ninyo nga magtipon as your entry. Rosangka blister o kung sangka banig it Santo Blas Gold Herbal Capsule, sangka blister o kung sangka banig manit Premium Detail Soft Gel Capsule, sangka blister o kung sangka banig manit Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, aglima nga sachet it Santo Blas Gold Coffee Mix. Mga katropa, every Friday may magdaog 3,000 pesos and may gahuat kinyo nga more than 100,000 pesos in prizes para man sa ato ni Grand Draw. Mga katropa, isugod dyan magsasangka sobre rin inyo karunya proof of purchase, isugod rin mong pangalan address, isugod kung ano nga proof of purchase rin mong ginggamit, contact number, agpermahan ihugog. Ihugog mga katropa rin yung karon yung mga entry sa amon niya, iya sa amon niya istasyon sa J.A.S. Berto Road, Barangay Tigayon. May ato man niya job boxes, may Pharmacia Gomez Calibo Shopping Center. And every Friday 9 a.m. ro pick up time. Maghindu na ah, 12 noon ro pick up time man sa Ruel and Junior Barbershop, Poblacion Calibo, Poblacion Banga Aklan mga katropa. Ngani, ano pa rin yung ginahugat? Be healthy and get a chance to win mga katropa big prizes sa nagapadayon naton niya Santon and XFM libo-libong papremyo. 4 minutos makataliwan sa oras alas 10 sa agahon. Well mga katropa, thank you so much. Thank you gid mga katropa sa pag-ibakakon makaroon niya agahon, makaroon niya adlaw it Webes. Oy, good morning anay karapang Bernard Delfina sa Kawayan, Washington. Happy monitoring mga katropa. Well mga katropa, bantayan ninyo masunod niya programa Endless Love. Kanami to niya drama hagad kato ni XFM Network Philippines. Magailiba, magakilito man kita karahin na Godload Biyernes. Biyernes na naman.
1: Exciting!
0: Same time, same station. Alas 9 at alas 10 sa agahon. Naging ka-partner, kabulig natin technical side. Katropang Zipril Kit Palmon. Sa ngayon ni tatong niya station manager, katropang Jen Allen Ascanio. Sa ato niya general manager, Sir Edwin Garing. So overall supervision, it ato niya ever generous. Malwan mabuot niya chief executive officer, Dr. Remy Lituoy. Ako man si katropang Claire Tiad. Niya nag-aayuan kinyo tanan. It mayad-ayad niya agahon. Keep safe everyone. Happy, happy Thursday. Yamang ron sa programang Servisyong Katropa. It XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo.
2: XFM.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: ako si Manong June, Jeepney Driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsaa. Xanthone Gold Herbal Tea. May mangosteen na may xanthones, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Xanthone Gold Herbal Tea.
5: XFM.

0: Frisky and Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
2: XFM.
3: Mga katropa, X

0: sa nawungkong aging tampa mo?
1: Mas masakit pa dirangin batyag sing kasing-kasing ko sa salok naging buhat mo! Putigon ko! Gintapati mo ako! Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo! O pangginlo-iban mo ako! Kasakit! O pang sabihak sino? Hindi ko mahimo nga kaugtan ko! Nga nabatas mga buhatan ini sa akon! Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan ng pagigog mo! Sadiin!
2: Endless love.
3: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
2: Endless love.
3: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: Minahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Sunzone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sunzone Plus Gold, mampibili sa mga butika.
1: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Sunzone Plus Coffee Mix araw-araw.
2: Sunzone Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Sunzone Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
6: X.
7: X. F. M.
6: X. FM.

0: kon sang aton matahong nga sugilanon diri sa aton programa Endless Love sa kasaysayan
1: napakit sa kasing-kasing ko.
2: Skolfer na naton sa madason nga simana. May plano ka bala?
3: Ano nga plano? Pero siguro, pareho man gyapo sa nagligad nga programa. Kagdala na dira, exhibition namon nga mga basketball players. May mo nga sa 3-points exhibition naman ako liwat.
2: Hindi amo na yung buto silingon, Meg.
3: Ha? Ah? Ano man gali?
2: Kung may plano ka nga i-date si Maris, eh? Para nga masulo kumanbla si Violet. Kabulay, abi nga pabulagon ang duwa nga ina mo. Do sa mga Siamese twins, bala nga nanggatapiray, Permi.
3: Nga nga napinsaran mo naman, ina.
2: Ano kay kagab, eh, ginkuha ni Violet ang phone number mo sa akon. Pagsuno sa iya, yatag niya kuno kay Maris. Kay gusto sininga magpasalamat sa imo sa pag-upod mo sa iya. Te, hindi bala nga effective ang ginhimo ko. Pamahawi man ko na, be. Nagutom na ko.
3: Hindi ko, ah.
2: Sige na, blam, eh. Kalain na gadyas ang kagutom ko mo.
3: Por gahab lang kaw galingon mo. Para nga, hindi ka pagutomon, Permi.
2: Piliyo ka.
3: Wala akong makaibalo. Kung nasa ano oras kami buya ni Coach Salmon practice next week. Ilabi na. Kaya nagahilapit ang katapusan ng playoffs. Kani, wala ko sa idea kung papabulag ko si Maris kay si Violet.
2: Mm-hmm. Inagidayhan ng rason? O kung ginadaog ka naman sa katorpe mo, gani nagalikaw ka?
3: Tarso ka gid balamig mo? Katarso gid si mo?
2: Ako nang bahala, mig, ah. Kung hindi mo pa kaya nga magkinaugalingon ka mo ni Maris, kundi mag-group date na lang kita, eh. Para hindi man sila mahinalian.
3: Lan taon lang naton, Mega. Hindi po makapasaligid. Tadali na. Babalik na kita sa classroom. Kay tapos ng doa ka oras naton nga vikan.
2: Dali lang, Meg.
3: Oh, nga naman.
2: Paulama ko ano isang cellphone, Obi.
3: Nga man daw.
2: Isit ko ang ringtone sa cellphone ko, ah. Gani mapamiss call ako.
3: Sige, na lang gani. Oh.
2: Abe, bebe. Thank you, ha. Oh, hari na.
4: Gali.
2: Oh, ibalik ko ng cellphone mo. Oh.
3: Abi.
2: Oh.
3: Te, okay na ang ringtone mo?
2: Hindi. Okay na si Maris. Na-text ko na siya.
3: Ano?
2: Gin-text ko siya. Ginpamangkot ko siya kung pwede kaliwat nga madungan pa uli siya.
3: Ano? Lantaon ko business sent items. Ari. Ari ng text niya kay Maris. Ay, Maris, mapuli ka na bala? Kung mapuli ka na, dunga na lang kita. Kung okay lang sa imo. Meg, nagano-ano ka man imo yaman? Nga ginbutang mo ako sa amo sini nga sitwasyon.
2: Relax, Meg. Cool ka lang bala. Eh, sa pilakadlaw, pasalamatan mo gid ko. Oh, ara na. May nag-reply. Basi siya na.
3: Abi, basahon ko. Hello. No problem. Manugwa na kami sa gate. Mahulat ako sa imo sa waiting shed.
2: Yahoo! Ah, may dali na?
3: Oo.

0: Hi.
1: Hi, ladies. Naayawan ka mulat, ay.
2: Wala, Gidman. Tagpangunod na ganing kamuti nga gintanong ko.
0: Oh! Ano ba lang problema sa babaeng yun, eh? Hindi mo lang makibalo magyuhom? Nagapangantiparap siya nga daan? Nagadugang tigulang itsura niya? Pasensya na ka mo, ha? Bago lang abi natapos ang klase namon, eh.
1: Sang nag-reply ka sa text ni...
0: sa text ko? Pero, hindi ka mo magkabala ka, Violet. Papamahawan ka mo ni James. Kay nakaibalo siya. Nga, nainitan ka, kagin ka po isang pagulat.
2: Aba?
1: Ay, siyempre naman may langga.
0: Ginatulog ko sa masakit ni James. Basiula sa kwarta.
1: Kamu na lang natap. Nga tatlong libreon ko, ha. Ina, kung okay lang kay Maris, nga matrasar siya sa pagpauli.
3: Okay lang sa akon, kung malate ako pauli. Kaupod ko man si Greg pakadto sa paradaan sa salakyan, pakadto sa amon.
0: Patay!
1: Naglain pagin.
0: Ote, ano pag ginaulat naton? Dali na ka mong!

0: salamat sa snacks, ha? Base ko naubos ng allowance mo.
1: Ay, thank you, Gid James, ha? Panyapon ko na niya.
2: Bao, doon naglain ang tono niya, ho? Doon nagbuot siya sa hinali.
0: Ginasulit ko. Thank you.
3: You're welcome, ladies. Ginakalipay ko nga makaupod man si Violet Langga.
2: Agay! Oh, Meg, nano ka?
3: Naglanding sa tuhod ko ang takon sa sapatos ni Violet.
0: Uy, Violet! Ay, oh!
3: Walagi ko ka pangaman ba?
1: Hindi mo ganay ko pagtawagon nga Langga, ha? Kay hindi ko muna nanamian. Kag hindi ko man ikaw boyfriend, no? Jesus, ah!
2: Violet, pasensya lang amigo ko ngayon, ah. Ang matuhod, sugiran ko ikaw, ah. Sa imo lang siya nagasubong sini. Hindi gin man na siya matuhod bulero, ah. Pabalikiro lang.
3: Yogs! Wala nang blaan mo na, Ming! Good boy man ko bala. One woman man ko subong. pero sige lang. Kaya bisan suya si Violet sa akong idol ang kuman siya gihapon sa ila dorm.
1: Bisan hindi na, okay lang.

0: Premium D3 ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-Premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
0: Premium D3 ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
3: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulit.

0: Tika.
1: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagkalanakit sa ang akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang epekto.
2: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe.
3: Sister Pain.
2: Symptoms persist.
3: Consult your doctor.
2: Ibilis sa mga butika.

Aray na ako sa malay. Kuhaon kong cellphone ko. Matiks ko kay Maris. Pamangkuton ko siya kung nakaabot na siya sa ilabalay. Matayip na ako. Kag-send sa iya.

0: Om, hala, nagbalos siya. Yes, mga 30 minutes na. Thank you, Liwat. Kay ginobdan mo naman ako hasta sa balantayan sang amon sa lakyan. Balusan ko siya. You're welcome. I hope amo na ini ang panugod sang aton matahom nga friendship. Have a nice evening and a restful weekend. Isan ko na. Ato na. Kanami isang pamatsyag ko. Wala sang problema sa tungan namon. Hindi pareho sa ilan ni Violet kay ni James. Pulos insult ang ginaboy niya kay James. Ano na? Nagbalos na siya. Same to you. Thanks again. Ay, kuntani. Hindi lang matahom nga friendship ang magapatunga sa amon ba?
1: Greg, anak! Makaon na!
0: Salamat, ma! Ara na ako! Busog ba kung tani ako? Apang base ko magsunggod si mama, kundi ako magtungan kaon sa ila?

0: Wow, adobo nga manok kag baboy. Basikon ko lang ona nga aton kanon, ma.
1: Gindamo kong tinig-ang. Kinakahibalo ako nga paborito ninyo ini ni Carl. Ginhungod ko nga damuon ang tinig-ang kay makalukalo ako buhas. Ay, ma, ako na lang madigamo buhas sa pamahaw, ah.
0: Ano lutoon mo? Dinaga nga tubig?
1: Oo, kikibo-bo ko na yun sa imong nagabukal-bukal nga tubig.
0: Stoy, husto na yun, ah. Ari kita sa tubang sa pagkaon.
1: Ble! Ta-ta-ta-ta, makao na kita.
0: Ah, sige na, nilinaan mo.
1: Yung kamuga duha, ha? Sunda ninyo si Madong ninyo, ho? Tagkuntani, sundun ba ninyo ang iya katutom sa pagtuon? Nakita ninyo, ha? Mernes na subong, apang ang iya tulun ang gihapon ang ginatubang niya.
2: Ay, sus, ma. Tama, abik ka seryoso kay Manong sa kabuhi niya, eh. Gani sigurado ako nga malaon na si Manong, ma.
0: Ano nga malaon? May picture gani sa babae sa computer niya.
2: Basikon gin-download lang to niya. Nga ahaw, nagauba.
1: Uy, Angel.
0: Bawal ah. Hindi to yung artista. Kag hindi man to foreigner. Pero daw kanawang niyang artista nga si Carmina Birarwell. O galing, mas may edad lang si Carmina. Daw pareho lang kamo sa edad nang.
1: Wow. Girlfriend mo bala ina anak?
0: Aba, hindi mo ah. Nakaibalo ka man. Nakamo lang aduan ni Angel ang babae sa kabuhi ko. Crush ko lang na siya. Kag normal mala na sa edad namon, hindi bala?
2: Bawa. Mayo ka gadya magdrama nung ba?
0: Buhing mo eh. Classmate mo nung? Hindi. Second year na siya. Psychology student siya.
2: Daladi siya bala sa balay nung? Parang nga makilatis.
0: Kagpanitan nga buhe.
2: Apir!
0: Mga buwang, bala ka mga duwa mo. Paano ko siya madaladi rin? Kaya hindi ko man na siya gani girlfriend. Hindi ko man gani siya classmate.
3: Te, basikon fan mo sa basketball, nong?
0: Ano? Wala gani ako makahibalo kung nagalantaw siya sa ngampang namon. Ah, tama na na. Kakulit gi sa inyo karon na.
1: Oy. Husto na ina, ha? Okay lang nga may inspirasyon ka mo sa amusina. Basta, hindi lang makaistorbo sa pagtuon ninyo, ha?
0: Makasalig ka, ma.

Hoy, may napakabit na nga mga banderitas diri sa campus. May mga rides naman sa ibang bayan sang open fields. May mga stalls naman na nagahilira sa ibang bayan sang campus. Ang iban bakanti pa. Ang iba naman, kinakaayo pa sang tag-iya. Kagsagwa sa tubang sang Fine Arts Building, makita ko ang mga estudyante nga nagkaayo sang ilang float bilang pagpanghanda sa tuigan nga float parade. Makadto ako sa gym, ha. Dito ako madiritso. Wala kami sang klase subong tungod sugod ng school fair. Pero kinanglan namon nga magpapirma sa attendance sheet bilang pamatuhod nga ari gihapon kami diri sa eskwelahan bisan fair week. Madiritso ako sa akong locker room sa gym. Ibutan ko dito ang akong bag.

0: Greg, nakita na mo kamo ni James ang Friday dito sa snack house sa kilid sa eskwilahan.
1: Ah, awo bala. Wala akong makatalupangod sa inyo.
0: Ito kami sa first floor. Nakita ko kamo sa manughali na kamo. May kaupod ka mga duwa ka babae?
1: Sige Paul, Meg. Mahilis aray ako. Para nga maka-warm up. Basi dugay-dugay, tawag ko na kita ni Coach.

0: season po. Hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang yung Santone Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santone Gold Herbal Tea.

0: na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
2: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
3: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako ang titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
2: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napatunayan na makatutulong para maiwasan at malunasan ang napakaraming karamdaman. Ito ay may tagline na mabisang natural antimicrobial, antiviral, antifungal at immune booster. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng pinakamagandang kalidad ng vitamin D3 na napatunayan sa pag-aaral ng mabisang panlaban sa mga viral o bacterial infections at ganun din sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga buto. Kamakailan lang ay natuklasan din na ang Premium D3 ay nagtataglay ng lauric acid, isang epektibong antimicrobial agent, at ang ferulic acid na isang malakas na antioxidant na makatutulong upang proteksyonan ang ating mga denga. Ang dalawang potent ingredient ng Premium D3 ay napatunayan na mabisang panglaban sa mga skin diseases, dulot ng fungus at bakterya na nakakaapekto rin sa ating tenga na maaring humantong sa infeksyon na sanhi ng pagkabingi. Ayon sa pag-aaral, ang lauric acids at iba pang medium chain triglycerides sa Premium D3 ay may kakayahang pigilin ang Staphylococcus aureus, isang bakterya na maaring manirahan sa ating balat at lumilitaw sa labas ng ating tenga. Ang patuloy na paggamit ng Premium D3 ay makatutulong din para malunasan ang pangangati dulot ng eksima na nagdudulot din ng pagtutuklap ng balat sa ating ear canal. Ang Premium D3 ay pwede ding alisin sa soft gel at i-apply sa ating mga balat na isang napakabisang panlaban sa mga pigsa at acne sa loob ng ating tainga dahil sa mataas na lauric acid content nito. Ito ay makatutulong para mapigilan ang Propionibacterium acnes, ang bakterya na nagdudulot ng tagyawat. Ang Premium D3 ay may taglay ding mabisang antifungal properties na makatutulong upang maiwasan ang otomycosis na isang uri ng infection sa labas na bahagi ng tenga at kadalasang nararanasan kapag sobrang init ang panahon. Ang Premium D3 ay may sangkap din na BCO na mayaman sa medium chain triglycerides tulad ng lauric acids. Ang lauric acid ay kinoconvert ng ating katawan sa monolaurin na makatutulong para maiwasan ang mga beke na isang viral infection na nakakahawa na kadalasang tinatamaan nito ay ang mga batang edad 5 hanggang 15 taong gulang. Ngunit ang beke sa mga adults ay mas delikado dahil ito ay pwedeng maging dahilan ng komplikasyon tulad ng meningitis o encephalitis. Ayon sa isang pag-aaral, ang monolaurin na makukuha sa Premium D3 ay mabisang pamuksa ng paramyxovirus, ang virus na responsible sa pagkakaroon ng beke. Ang medium chain triglyceride na nasa Premium D3 ay nagpapaganda din ng absorption ng magnesium, vitamin A at vitamin E na kailangan ng ating katawan para sa kalusugan ng ating pandinig. Natuklasan din sa pag-aaral na ang Premium D3 ay makatutulong para maibsan ang hearing sensitivities at ringing of ears dahil sa sangkap nitong ferulic acid, isang napakabisang antioxidant at nagpapalakas sa function ng iba pang antioxidants. Para makasiguradong protektado laban sa mga viruses, bakterya, skin diseases at iba pang karamdaman, uminom na ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health na aprobado ng Food and Drug Administration ay mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
1: Mabibili sa mga butika.
5: Inyong napakalaman.
0: pakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
2: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026. Gusto

0: Wow, guapa ni Goroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, guapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina ha?
1: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
0: Oh, galit. Diriyo.
1: Ah, dali na.
2: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
3: Girl,
2: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
3: No more!
2: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
4: X.

0: oras, mga katropa, Philippine Standard Time, alas 10:49 sa Drodlaw.
1: Mga balansing pagtitimbang sa lahat ng mga issue, ito ang programang Sentro. Sentro sa mga nangungunang balita. Sentro sa walang pag-aalinlang ang mga tanong. Sentro sa paglalantad ng katotohanan. Sentro, dito lang sa XFM. Sentro.

0: Mayarayad ngao Tradlaw, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayarayad ngao Tradlaw, Pilipinas. Western Visayas, Mayung Udo. Probinsya Raklan, Banuit, Kalibo. Mayarayad ngao Tradlaw. Welcome sa aton makaroon nga pala tuntunan.
1: Centro, Centro.
0: Adlaw kita makaroon itaya karang... Webes sa Petsa Terrese sa Bugan it Agosto 2021. Ag sa inyo karangamangin alagad sa inyo karangamangin anchorman. Ako si katropang ninyo Eugene Teodosio.
1: Sentro, sentro.
0: Well, Banwaro, aton karanga pagtamiyaw pagabi-abit mayadayad nga outro adlaw sa aton karon nga mga suki sa aton nga mga katropa nga nakatutok sa 1 segundo distrito it aton karon nga probinsya Raklan sa kabisera naton Banwait Kalibo kama naman syempre sa may Islat Boracay sa mga kaingod naton nga mga kaprobinsyahanan Capiz, Antique, Iloilo utob magabutan it aton karon nga pagililiba aton karon nga pagpangalagad ayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan.
1: Sentro, sentro.
0: Sa mga suki naton man nga naka-monitor nakatutok sa andang mga panimagay, sa mga naga-ilabas, happy-happy lunch eating, sa mga wapa naka-ilabas, sa mga naga-kino pagang it-ilabas, abay mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan.
1: Sentro, sentro.
0: Siyempre, good morning, mayong udto man sa aton karon yung mga suki nga nagapahilay-hilay na sa makaroon.
2: Wow!
0: Init-init, aton karon niya paniempuhon makaron. Pero ito sa Metro Manila, grabe ta, nagauan-ugan, taro anda karon niya plastada. Ah, ito karon sa bahin it, Metro Manila or Zaluzon area. Hinahatak gihapon or habagat gihapon o nagadagang rat mga pag-ugan-ugan. And syempre, good morning man sa aton nga mga suki nga nagapreparara pahaom una, pasuod sa nga mga trabaho. So, ibaruna karon hay what trabaho, okay sana all. Ag syempre, sa aton karon nga mga suki man nga naka-monitor ka aton. Sa aton karon nga mga suki nga mga empleyado sa pampubliko ag pribado karon nga sektor. Ayad-ayad nga udro adlaw sa mga suki naton nga mga manguma mangingista sa mga kabarangayan kabaryuhan. Ayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Syempre sa aton karon nga mga suki man nga igmang hold aton karon nga mga suking tagpagamati nga nakatutok naka-monitor karon nga mga drivers naton. Ah, kumusta? Kumusta? Kumusta ro aton karon nga adlaw itaya karang nga Webes. Grabe ta Webes ut ana kita karon.
2: Wow!
0: Mga katropa, Webes na kita nga adlaw.
1: Sentro, sentro.
0: Aga sa aton karon nga mga suki, nga mga drivers nga nagasuroy-suroy na sa makaron nga pang orason. Iya sa aton karon nga may banwa itaya ka nga kalibo. Mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Mayung udto. Kama naman syempre sa aton karon nga mga suki man nga naka-monitor nakatutok aton. Sa aton nga mga vendors una sa mga tendero-tendera sa aton nga Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center. Mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Sa mga naka-monitor man katon sa aton karon nga mga social media platforms sa Facebook Live naton mayad-ayad nga udro adlaw gid ana. Mayong udto kinyo sa aton karon nga mga suki man nga mga overseas Filipino workers. Mayad-ayad nga udro adlaw sa mga gusto karon magpadagat mga mensahe, pwede kamo nga mag-comment, mag-share or share daton nga Facebook Live makaron XFM Kalibo 96.5. Pwede gid ninyo ron nga ipadagaro inyo karon nga mga greetings or inyo karon nga mga gusto nga i tamyawon no sa aton karanga pag-ililiba. Mayad-ayad nga udro adlaw kinyo. Mayong udto kinyo tanan-tanan sa mga naka-monitor katon kay Sir TJ Nuinoy na Loksolidad sa aton yung Facebook Live. Muna karon sa California, USA, nakatutok na. Oo, thank you sir sa pag-highlight. Kay Duy Arthur, good morning. Mayarayad nga udro adlaw. Kay Rod Salvador, nga nagatutok katon. Ilabas kita katropang Rujin. Tagong agtalbos it kamote at kinilaw nga labanos. So, wow, panamitorn na karon nga... ng ilabas ni katropang Rud Salvador. Abay, mayad-ayad nga udro adlaw. Thank you, gid-ana ha. Salamat sa imo karon nga pagsampit.
2: Wow!
0: Kay katropang Filiba Vicente Pamatian, mayad-ayad nga udro adlaw gid. Una sa kawayan ni Washington nga nagatutok nagamonitor katon sa aton karanga pag-ililiba. Sa tanan-tanan naton nga mga suki, pwede ka mga mag-comment at i-share daton nga Facebook Live Makaroon nga outro adlaw. Agod nga happy rotanan ba? Happy rotanan.
2: Wow!
0: Mga nagatimo-timo runa, no? Mga naga-brunch, ginaibag undo breakfast, agdayang lunch. Happy-happy listening kinyo. Sa tanan-tanan natin yung mga suke, kung siin man ka mga platforms nagapamati sa radio man, sa ato nga Facebook Live, mayad-ayad nga outro adlaw kinyo tanan-tanan. Mga balita, noro mga tagagupang doon aton yung mga tupiko, nga aton ka na nga pag-aistoryahan, nagpag-check yaroon sa aton ka na nga pagpangalagad, sa aton ka na nga pag-ililiba, makaroon nga adlaw itdaya karanga Webes, oo, Agosto 13, utana kita karon ha, sa bugan it Agosto, grabit anagid, kadasig taro aton karon nga tiempo mga katropa sa daywang Domingo lat ahay Setyembre, gut ah. Ah, mabatian nyo mata naton kararo mga kagantahon nga nga pang Disyembre.
2: Wow!
0: Oh, whenever karon yung mga kanta karon nga matindi. Mga kanta ni Jose Marichan ba o Perpe. Well, banu, ano rung mga balita naton nga aton karanga pag-check yan o nagaton karanga pag-atalakayon sa aton karanga pagpangalagad sa aton karanga pag-rurat sa damakaroon nga udro at daw. Unanay kita sa mga ragagkuan aton karon nga mga balita lukang lang. Bago nga tulay sa Banuay Taya karanga balete, temporaryo karon nga igapasarado para sa nakatagana karon nga retrofitting it Department of Public Works and Highways. Mga motorista ginabisuhan nga pwede sa makaagi sa luma karon nga tulay. Epektibo roraya nga closure umpisa sa bahin or umpisa Agosto 16, 2021. Basi sa ginpaguwa karon nga abiso ita LGU Balete. Sa iba pagid naton karon nga mga balitaan banwa sa aton karon nga pagpangalagad makaron. National Grid Corporation of the Philippines ginpatag rosigidas nga pagpatigayon itaya karang manual load dropping ag pagpaidagom sa yellow ag red alert it aton karon nga Visayas Grid. Makaron matyagin pa idago mo matangani kita sa raya karang red ag yellow alert mga katropa. Ay abot abi karang nagareklamo. O kapin paro raya karang mga naapektuhan it manual load wrapping or ginatawag naton nga rotational brownouts. Mabud light ana mga katropa dudaya karang plastada. Anyway ha, istoryahan nato nun, may mga naibagot ang aning naga-joke nga haron yun mana pag ihapon yun mana kamot daya karang temprano. Ay mga naangan mana ron ay matcha Christmas lights guman. Ay patag man karait aton nga NGCP kinahangan nga patigayunon do manual load dropping para nga maprotektahan dudaya karang sistema hindi nga maka-experience it mas magawig karon nga mga brownouts. Pila tabi karang ka mga planta makaron do kinahanggan karon nga o dudaya karang nga nagpundo sa pag-supply it kuryente. Pero nagpasalig ro aton nga NGCP nga base dayang bugan it Setyembre ay mga bawas-bawasan do daya karang mga manual load wrapping ra. Pero hindi importante karon. Sa dugang pagid naton karon nga mga balitaan. Standby kamo karon ay hambag it aton nga Aklan Police Provincial Office ha regarding sa mga nagtaliwan karon nga mga drug by bust operation. Iwasan nat ginapili karon it's either magagkuman or mainto karon nga mga nagaduso-duso taya karang illegal karon nga droga. Agro status it illegal nga droga iya sa aton karon nga bilog nga probinsya karon it Aklan.
1: Sentro.
0: Dugang pagid naton karon banwa nga mga balitaan, dugang naton karon nga mga tagagupang do naton karon nga mga tupiko. Naton karon nga pag-aog istoryahan, nagaton karon nga pagatalakayon. Yaman kita sa aton karon nga mga balita nasyonal. Naton karon nga pag-check yaron. Utang it Pilipinas, sabay ginagauman nga magalampas sa 21 trillion pesos. Grabe taro utang it Pilipinas. Ay, taulamang. Taulamang karon do utang itayak na nga Pilipinas. Matinde. matinding klase nga pagkakautang. Sa dugang pagid naton karon nga mga balita, sa dugang naton karon nga mga tagalupang, doon naton nga mga tupiko.

0: sa aton karon nga weather update man karon. Kaya karang habagat padayon nga magadaga it pag-uwan makaron nga adlaw it Webes suno man sa raya karanga pag-asa. Iyak aton karahay posible kita maka-experience karon mga gaka-gaka nga mga pag-inugan-ugan. Iya bangod man sa raya karanga habagat nga ra mga katropa. May ginabantayan makaroon nga bagyo sa Guwat Philippine Area of Responsibility apang medyo mahina man doon sa chance nga magsugod sa aton karon nga PAR or maglandfall pagid sa aton karon nga kayugtaan apang posible na nakarang hatakon gihapon dudaya kara nga habagat mga katropa. Aga, syempre, mag-check man kita karon it mga reports. Itato nga mga katropa patrol reporters nga nakatutok na naka-standby na sa nakaroon nga tagsa-tagsa karon ka mga area of responsibility nga ginatutukan itato nga karon nga patrol. May katropang Ariel Culas at katropang Christian Villanueva.
1: Centro! Centro!
0: Nayadayad nga Odro Adlar karon kay Angelo Namay nga nakamonitor katon. Sir, ilabas yun.
2: Wow!
0: Kakatapos yung get. Sige, thank you gid ag mayadayad nga utro adlaw man kay Aljon Derelo Navarro una karon sa Banwa it Banga naga monitor nakailabas kaon katropang Aljon. Ano rin mo nga ilabas kay nang Grace Rambunay una sa Sikimpo Street poblasyon Kalibo nagasigabong Roanda karon nga radio makaron nga pang orason mayadayad nga utro adlaw nang Grace aguna sa mga taga Sikimpo Street poblasyon Kalibo. Sa tanan-tanan natin yung mga suke, ha? Nga nakatutok katon. Uy, comment na ka mo sa atin yung Facebook Live. I-share, i-follow man ninyo, ag i-like. Ramon ka rin yung official Facebook page. We're getting, mas nag-aabo nga nag-aabo, o, diba? Kung di mo kaya English, i-aklanon mo na. Mas nag-aabo nga nag-aabo. Ro atin ka rin yung mga followers. Help us reach 105,000 followers mga katropa. Nagabot na kita to 102,000 followers ha. Aro aton karon yung mga katropa ya sa XFM Kalibo. Well, daya ka nga portion nagbalita ni ginahatod ka ito ni daya ka nga clear skin herbal soap mga katropa. Oy, kasayid ka mo sa aton nga mga suki. Kung nag-ausi ka mo ita sabon karon nga manami para sa aton karon nga panit hag-hay mag-clear skin herbal soap na kamo mga katropa. Raya-rahi kombinasyon it herbal ingredients glutathione at kojic acid. Kasayid ka mo nga raw daya ka nga health clear skin herbal soap mga katropa. Kombinasyon daya it herbal ingredients, glutathione at kojic acid, ginalimpyuhan at ginaduga ang mga impurities sa aton karon nga kagawasan. Ginabuligan ang aton nga panit nga papution ro aton nga skin tone at nagabulig nga ma-achieve healthy glow it panit clear skin herbal soap mga katropa. Rayara, hay produkto Tiesto Health Incorporated. Well, sa aton karang pag-arurat sa oras na naton, alas 11.04 sa utro adlaw ro aton nga oras kay katropang Jory Jorpo ang ilaan ta sir nga kanta pag-abot it Berman tay ang song nga ibigay mo na ang aming Christmas ba perte si katropang Jory. Oo, pati ang 13th man may by the way sir ilabas dinuguan ag tambo with saluyot na malapot-lapot sa payoka. Gamit
2: wow!
0: Pero merong kombinasyon it imong ilabas katropang Jory dinuguan ba kung kumaon nyo man ang mga kilagang at dinuguan niya hay. Nagaika-ika gumansan dahit daya karang atikang-tikang. Thank you gid katropang Jory ag happy-happy listening una karon sa Banwa it daya karang banga. Oo, thank you gid sa imong aron nga anuman imong nga pailabas ba pailabas
1: sentro
0: sa aton karang pagpangalagad sa aton karang pagarurat sa makaron nga udro adlaw. Well para na sa aton karon nga ibang mga pagatalakayon ro aton karon nga Aklan Police Provincial Office no may gin pathag or daya karang may gin klaro mga katropa regarding sa daya karang makabig naton nga tag mga sunod-sunod nga mga drug by bust operation mga katropa.
1: Sentro. Sentro.
0: Kung mga nagtinaliwan nga ra nga inadlaw sang adlaw tatlong beses nakaangkon itdaya kara nga drug by bus operation. Grabe no? Apat do mga naaresto. Hayan ba itaton nga Aklan Police Provincial Office? Uwa tama na kami itdaya kara nga ginapili. Maskin sin o mana, hay daya kara nga maskin sin o nga involved, engaged sa illegal karon nga droga, ag kung nakabaton it-report atun karon nga police, ay gaban-gaban i-surveillance ka mo karon, i-monitor ka. Karang dahil yung mga drug by bus operation nga ra. So, hambay itatun nga i-PPO, daya rosang bilog makaron. Ha? Sa makabig naton nga sige nga ginatutukan, sa bilog ra sa mga ginatutukan, itaton karon nga Aklan Police Provincial Office. Ara si Police Major Obre Ayon Duhepe itaton karon nga Public Information Office it Aklan Police Provincial Office may anang pagpahayag sa aton nga pagkikipag-angot pamatian naton.
2: August 11, Martes, tatlong magkasunod nga mga drug by bus operation o ginkasay itaton nga mga nagakasari-sari karon yung mga municipal police stations, no? Iya sa aton karon nga

0: Kampanya against illegal drugs. Dahil sa kapatunay ra sir nga ro aton nga PNP gusto natong ipaabot nga ra atong PNP sa probinsya at Aklan isinsiro ang desidido para sa daya nga kampanya naton sir. At the same time daya nga sir sa kapatunay ra nga sir nga ro kooperasyon at partisipasyon itatong mga pamuhuyo para mabuligan do aton nga kapulisan para ma-maintain do peace and order sir is mataas do level it kooperasyon at partisipasyon nga ginataon nanda sir sa aton nga Aklan Police Provincial Office.
1: Ma'am, siyempre do assignment siguro ni aware man siguro kita una no sa APPO kasi siyempre sa mga comment kapin para mga netizens nga in just one day tatlo tagagi do daya karang sunod-sunod nga ranga drug bypass operation. Why is that, ma'am?
0: Yes sir, daya bi nga ra sir, daya nga ra sir abiro, rayang mga operation nga ra sir is kung dadayang tatlong specific operations nga ra sir, daya tanan sir is validated information imaw ra sir eh, nga gintao sa aton nga mga sa Kalibom Municipal Police Station, sa Malay Municipal Police Station, sa Leso Municipal Police Station, and then ginvalidate imaw ra sir, ginvalidate, ginverify, ginmonitor, and it just so happen nga on that day, kahapon ngon nga adlaw sir is sunod-sunod nga na-operate do daya nga ra sir. Nga ano sir nga mga operations sang kapatunay daya nga ra sir no nga pag naghugag aton nga PNP bukod nya tatig sang ka istasyon imaw ra sir abimana or wa naton ginplano nga daya nga ray magduungan kundi daya nga ra sir nakabase sa paano naton imaw i-monitor ag sukong paano imaw maipatigayon ruraya nga rang operation sir.
1: Oo. Sa party taton karon nga APPO at or Aklan Police Provincial Office so far kumusta pag-abot sa drugs abi nga ra ma'am no sa illegal nga droga kumusta ro accomplishment in recent weeks si taton karon nga APPO ag sa mga municipal police stations yon abi man ma'am.
0: Yes sir, sa kabilugan sir no, makabig naton nga madinagagon ba aton kara sir nga ano sir nga pag-abot sa atong kampanya against illegal nga mga droga sir no. Kasi kung makita nga ni naton doon yan sir no, sang kapatunay doon yan sa sang adlaw may aton nga successful nga operation tatlo. So raya nga sir, mabaho imaura nga success sa aton sa part it atong PNP and the same time sa komunidad man naton doon sir, sa especially sa mga pumuyo naton nga concern pag-abot sa peace and order in totality sa atong probinsya. At Aklan, sir.
1: Oo. So, kamusta man? Ano man do ano kara ni ato niya provincial director, ma'am, ro kung kumbaga ro reaction, ag ano ro anang mahambal sa publiko about sa dayang arang magkasunod niya mga operation. Kasi kung imong isipon, may nauna man niya to sa matcha, I think one day ang dubagot and then dayo na yung magkasunod niya ra. May sa Burwanga nga to, kundi ako magsara. Ano. Sa part man ni itato niya provincial director, ma'am,
0: yes sir, doato niya provincial director sir no, si Police Colonel Arnel Inico Ramos. Gusto na nang ipaabot sa mga pumuyong akanon sir. Ag sa gihapon gusto na nang ipaabot nga kumbaga sir doato nga Aklan Police Provincial Office sincero, decidido, determinado sir nga ma-maintainar do peace and order sa probinsya at Aklan ag malimpyo ro atong probinsya at Aklan pag-abot sa daya nga nga mga illegal nga droga sir. So do daya nga nga mga operations sir doon do sa bato sa mga patunay it atong dedikasyon nga ginoobrat atong mga kapulisan sir.
1: Okay. Ma'am, speaking it illegal drugs no or illegal nga droga sa atong karon yung probinsya at Aklan. So far kumusta based sa monitoring nato no kasi aron nga ni sa daya nga nga mga recent nga mga operations itatong karon nga PNP iya sa probinsya. Kumusta ro monitoring abi naton iya sa atong nga probinsya or sitwasyon it illegal nga droga iya sa atong nga probinsya.
0: In totality sir no, ro aton nga drug situation sa probinsya at Aklan, makabig naton imo sir nga manageable imo naton sir no, bukon it kumbaga abo gahapon do mga kabanwahuna naton sir no nga makabig naton nga clear imaw and free imaw pag abot sa drugs. However, sa kabilugan dun sir, wa kita naga kumpiyansa. Kasi kung ikumpara bi man kita sa ibang probinsya, bukon kita at makaron kita kung makita naton sir do mga naga-operate iya sa aton, bukon it nagaguan sir ina pa nga isa mga border naton kung matandaan naton do aton sambato sa mabahong nga naging ano naton accomplishment naton sir is wa nga ni kasugod yun sa probinsya at Aklan. So kumbaga kita abi sir wa kita nagabase sa kaabo kundi nagabase kita sa report nga nababaton naton ag isa pag-validate ag sa pag-monitor sir.
1: Oo. Ma'am, din niya ni sa bilog man sa mga ginakomento at mga netizens ay reaction niya siguro man ni tatong APPO nga macharo na nadadakpan yung manahay tag mga mga

0: maintok, no? Wa man man na nadadakpan ng mga dagag ko or any reaction ko, ma'am, sa party tato nga kapulisan niya sa probinsya.
1: Una-una, sir, no, sa party nga mga mangintok yung doon nadadakpan itatong mga kapulisan niya sa probinsya at Aklan, doon yung, sir, sa kapatunay doon yung, sir, nga watat nagaguan nga nag-operate iya sa atong probinsya at Aklan. Pangayawa, sir, uwa kita ginapili, sir, eh. Doon yan atong ginahamba, uwa kita ginapili. Dagago man imaw o mangintok, nakadepende kita sa kung ano do report nga ginabat, nababato naton, ano ro na mo-monitor naton yung mga information, ano ro result at atong validation. Kasi maintok o dagago nga klase it operation, sir, o klasit nabubuog, pag-arehas na nakaroon, sir, nga epekto sa atong mga pumuyo, pag-arehas ko na epekto sa kabilugan at atong komunidad. Kaya nga ni sir, mahambay naton nga still gina-operate gina naton dun, sir, agwa kita ginapili. Doon di kapasalamat naton sa probinsya at Aklan, nga uwa it makaroon ka mga dagaguan, nga mga orbulto-bulto, nga mga klase or kaabuon it mga droga, nga nag-circular sa probinsya at Aklan, sir.
0: Meaning to say, matcha, gina-supplyan niya ta, kung baga, iwa ta kita it mga like just like sa mga nakikita naton yon sa ibang mga lugar, ma'am, nga grabe ro mga nasasabat nga ron nga illegal nga droga. So meaning dahil nga rahim at siya sa ibang lugar nagahalin tapos ginapadagag ang iya katon medyo makaruyon.
1: Yes, sir, tama dun, sir, no? Kaya nga ni kung tanaw natin, huwag ito kita, yes, sir, it mga drug den, abimana nga ron, or mga dagagkuan nga mga lugar nga may ina, nagahupot o nagaoperate it mga sa mga drugs man nga ra, sir, no? Kaya nga ni, sir, ultimo ro mga tama ro ginahambay nga nanda nga, ultimo mga mangintok nga ron, sir, nga mga klase or manaba nga mga gramo it illegal nga droga, ginaano ro ni mo, sir, ginaoperate natin dun, sir, kasi huwag kita naila itolerar, kasi dumaisot nga on, sir, pag pinabayan natin, sir, gabaho nga gabaho, gaabo nga gaabo. Kaya kita sa aton, sir, sa Aklan Police Provincial Office, doon da aton nga ginaubra, sir. Ginauman aton, sir, no, gabasi kita sa kung ano information naton na babaton, ano ro aton nga gina-validate at namomonitor, at gina-operate naton dun, sir, para hindi un mag-abo, hindi mag-gaya, matap na gagi imaw, sir.
0: Oo, si ma'am, magwas ka na, no, sa illegal nga, sa mga accomplishments naton, sa illegal nga droga. So far, sa part itaton nga APPO sa Aklan Police Provincial Office. Kumusta man sa ibang mga ginatutukan gid abimana naton doon, ma'am, nga mga issue gid nga dapat tutukan itaton nga kapulisan iya sa probinsya. Kumusta rin inyong mga accomplishments man karon, ma'am?
1: Yes, sir, kung matandaan naton, sir, no, ro aton nga kolunis sa aton nga regional office, may ginpresentar ito, sir, do aton nga mga do mga surrendered agro mga na-recovered nga mga loose firearms sa ano, sir, agdikato, sir, sa out of 800 plus iya sa aton sa probinsya at Aklan, sir, may aton nga 97 nga mga na-surrendered dikat kay ibang concern do na-surrendered ang na-recovered nga mga firearms sa ginpresentar dikato, sir. So daya nga ra, sir, sa bato sa mga mabaskog, mas pinabaskog naton yung kampanya kasi doon nga ni sir, kada numero, it daya nga rang baril nga nare-recover naton, nabubuo naton, mabaho nga prevention it kremendo aton karanga na address naton, sir, kasi kung wa naton nabuo doon yung mga firearms nga, sir, pwede rin magamit sa mga nagkasarisari nga mga krimen nga pwede matabo iya sa probinsya at Aklan, sir.
0: Okay. How about sa iba, ma'am? Illegal logging, illegal fishing, di ba? Ginamonitor man natin ng mga makarayang nga, ma'am?
1: Yes, sir. Tama dun, sir, no? Bukod niyan kita, sir, ipuro about sa mga illegal nga droga, illegal nga armas, loose firearms naton, kundi inaman kita, sir, sa pag-protection it aton nga environment. In fact, sir, do aton nga Aklan Police Provincial Office, last week dun, sir, na-awardan kita, sir, no, sa Bilog nga Region 6 na recognized do aton nga effort pag-abot sa doon nga on matang kampanya naton against ano naton, sir, implementation at environmental laws naton, sir.
0: Ay, okay. Sa Bilog nga Region 6, ma'am.
1: Yes, sir. Ho, sir, na-recognize kita, sir, nga kita rumay pinaka mataas, pinaka abo nga na-accomplish pag-abot mata or na-implementar pag-abot mata sa doon ngon nga implementation naton, sir, sa mga environmental laws naton, sir.
0: Ay, wow. Sige, ma'am, no, siguro ba kung may mga gusto pa kitang ipaabot sa party taton karon niya Aklan Police Provincial Office sa mas pangagin mas ginhugtan nga mga operasyon nga ra kontra sa mga kontrabando, mga illegal nga droga, kung ano pa karon yung mga ginatutukan it inyo karon niya tagatapan iya sa aton niya probinsya it Aklan, ma'am.
1: Yes, sir. Do aton, sir, no, nga Aklan Police Provincial Office, sa pamuno ron ito atong Provincial Director, nga si Police Colonel Arnel Inigo Ramos. Una-una sa nagapasalamat gida kami, sir, no, sa atong mga media partners. Kasi mabaho nga bulig permi, sir, do ginaubra ninyo. Kapras ka na, sir, nakaklarify namon, na itatawa namon kaklaruhan. Do mga issues and concerns, ito atong mga pumuyo, pagi sa inyong mga programa. And then sa atong mga pumuyo, sir, no, nga uwa nagkakasawa, uwa nagkakataka, nga magbulig sa atong mga kapulisan, magtaot information. Daya tanan nga, sir, nga big naton nga madinagagon nga mga operations is bunga ra yang ara sir it aton nga participation ag kooperasyon it atong mga pumuyo sir. So sa gihapon sir kita sir sa Aklan Police Provincial Office nagapangayo kita padayon nga kooperasyon ag participation bukas do atong pamunuan sir sa tanan nga klase nga report nga gustong ipaabot it aton nga mga pumuyo especially sir kung mga emergency calls abimana or concerning imo sa peace and order hindi gisa na magkahawag magkatakag magduha-duha nga magpagapit sa atong mga kapulisan or pinakamadali sir dial 911 tatlo lang gid sir nga ka numero inaraton nga mga kapulisan magaresponde ang mga tao it police assistant sir.
0: Alright, sige. Si Police Major Aubrey Ayon or aton karon nga hepe at Public Information Office it Aklan Police Provincial Office. Ramay man si katropang ninyo rujin dito.
2: Centro. All right. So si Police Major Aubrey Ayon no itaton karon nga Aklan Police Provincial Office dong CPIO. Kasi do ibabi na nga wa ha sa sang adlaw gid amana hay tatlo gid amana ro drug by bust operation. So hambay it atong APPO what amana kami it ginapili or kumbaga hay hambawon abimana naton nga may una sanda nga gina kung katon pa hay ay may doon may ginapili nga kung sinuro anda karon nga i-bypass kasi ro comment abisa mait mga tao puro malang mana maintok wa man manat mga dagagko mga big fish kung mababaw mga big fish magagko nga mga isda ro raya karanga na dadakpan so nagapatimaan man na raya nga maintok man doon or magagko wa manat ginapili ro aton karon nga mga otoridad sangagan nga nagaduso itraya karon nga illegal karon nga droga. So nga ni andam ro iba naton nga mga suki ro aton nga mga katropa no nga nagaduso-duso gihapot illegal nga droga. That's why nga ni illegal daw tawag hay illegal, di ba? So dapat maging ano kita karon dapat maging aware kita sa mga maurunduyon karon mga katropa ay sa makaron nga tiempo ro ibabe karon i comment nanda. Nagapnaa gumatamay na dudaya karang illegal drugs no sa aton mana karon nga probinsya karon Itaklan and even sa aton karon nga bilog karon nga pungsod Pilipinas no pero hambay aton nga mga kapulisan sige-sige mataruan da karon nga mga operation sige-sige mataruan da karon nga mga ginapatigayon karon nga mga operasyon kontra sa raya kara nga pagduso it illegal karon nga droga. Alas 11:22 sa Udro Adlaw ro aton karon nga oras sa aton nga mga suki standby sa aton karang pag-rurachada mayadayad nga Udro Adlaw anay ha kay Marlene De Los Santos at nakatutok sa Tabok Libertad Antique mayadayad nga Udro Adlaw kay Dang Villanueva mayong udto nakamonitor man katon una karon sa Agbanawan ba.
3: Sentro.
2: Magabalik kita mga katropa pagkatapos gamangit pila karon ka mga reminders kindly standby.

0: tropa? Yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ko si Cari D. Salem, Itmubo, Kalibu, Aklan, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Emilito Oy sa aton niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani kamuman, mag-intra man sa Santon kag XFM Kalibu, libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
5: The Secret of Health. Santon Gold Live Testimony.
6: Ang hinita po, itwar po ako. Inaalis po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng umilaw ng Santon Gold at marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. May papayo po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. Umilaw ng Santon Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Naalis yung kanilang mga nararamdaman sa buong katawan nila.
7: Santon Plus Gold, mambibili sa mga butika.
4: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santon Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang pannakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay merong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating naririnig ang tungkol sa pamamaga na negatibong bagay, pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
5: The Secret of Health. Mission next! Marami na ang natulungan!
8: Ako si Jet, isang online manager ng Kingjoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi akong mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Class Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang. Kasi naka-Vision X Plus Capsule ako.
5: Mission next! Epektibo! Subukan mo rin!
7: Vision X Plus. Mambibili sa mga butika.
5: The Secret of Health.
4: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigilan at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Vision X Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
5: The Secret of Health.
4: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel.
7: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Spyro, isa kong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabi sa lalamunan.
7: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: The Secret of Health.
4: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na parabang hindi kumplito ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
5: The Secret of Health.
4: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
5: The Secret of Health.
4: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Vision X Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
5: The Secret of Health.
4: Hanggang sa muli, ito po ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Santon Gold Live Testimony.
10: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon, itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kin nyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, hay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ang makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara hay magmayad ka mo.
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
11: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
7: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
12: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: XFM
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
14: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
7: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
15: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
16: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal So, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Sister Pain.
17: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado ka isa. Ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
7: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika.
2: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
0: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ko, si Tari D. Salem, Itmubu, Kalibu, Aklan, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Emilito Oy sa aton nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani, kamuman, mag-intra man sa Santon tag XFM Kalibu, libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man, Katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM. Libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Malagang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: Oras na naton mga katropa, alas 11:33, outro daw, balik sa aton pala tuntunan.
1: Sentro!
0: Sa gihapon, kaibahan ninyo kararo inyo karanga katropa, katropang ni Rujin Tiro. Well, banwa, sa aton karanga pag ililiba, sa aton karanga pag ruratada, makaroon nga outro adlaw, si Brando Santisa sa Pilisining Kuno kay Randy Santisa. Mayadayad nga udro adlaw gida nakatutok iya katon. Sige, sa aton karanga pagpangalagad, sa aton karanga pagililiba, i-check ani naton si katropang Ariel Culasa para man sana karon nya natipon nga mga report sa anang area of responsibility. Katropang Ariel, standby.
1: XFM. Police report. Police report.
0: Sa report katropang Ariel, please come in.
2: Yes, katropang Rujin, no? Update anay nato, no? Sa natabo ka rin nga drug bypass operation na no, sa area, no? Itaray ka rin nga Burakay, kung sa siin, daywa ka mga subject person ka rin nag-positibo, no? Sa pagkagamit, itaday ka rin nga
0: nagawa yung do resulta?
2: May result na, katropang Rujin. So, daywa sanda ay rin doon nag-positibo gid, no? Sa paggamit. Ita day karang illegal karang droga nga ra way ko una be siyempre isang bilog kabe kanda kara ay particular no kay Richard no ay naga kwan kita imaw confidence no nga mangi negative no sa drug test no
0: way, pero di ba ginapamatian ko ra imo nga tong report ay do yun nga ano nga ni tawag kara nagapinabalibad imo nga
2: Wag itaga gamit baga no katropang Rujin agroin doon gumawa sa drug test nga nagpositibo kita no ray kara nga si kanyara Richard nyara bata anyway no inquest yun man no ro day kara nga mga subject nga ra no sige but actually bukod yat imaw no do leso aga of course do ro kalibo katropa nga ano dyan mga subject person no, sa illegal drugs kung nagtaliguan karga Martes ay naha-inquest na no, katropa nga
0: gintest man, man sanda gintest na itong atong sa Lezo ag isa kalibo
2: yes oo dugungan gid
0: ay kamusta may mga result.
2: Well, noro sa kalibo nangin kalibo ay nag-negatibot no sa pagdating illegal droga no katropa nga Rujin no wa pagkita kabuhat info gang galing no sa drug test
0: sa
2: Leso nga ra no bataru kwan
0: medyo makaron sa nang up at dagin inquest di ba ga
2: up at makaron
0: daywa sa Boracay sa Bilog sa Kalibo sa Bilog sa Leso
2: kwan yang gate sanda hauna gang itin peace rumalay no pilang kwan yang gate minuto gang no sa sulod man ito sa guamat prosecutor no tanan
0: kililita ka mo ina gali ron.
2: Classmate sanda
0: magka-klase sanda ba o matindi
2: mag-classmate yun oh ay syempre ay tubangon lang gid ron no ro anda matakaron niya kinamatarong no katropa nga Rujin aga timon mata ni taton karang awtoridad no ro anda matakaron niya kinamatarong mata na so raya no ay panumdum gid no of course no sa aton karon yung mga igmang hod kapin nag-engage siya no sa illegal karang droga kasi sa id naton makara ay medyo makapig naton si season katropa nga Rujin no
0: bow season season makara gid dagali ro season it
2: makadugot season
0: illegal nga droga
2: medyo kay man sunod-sunod yata biro mga bypass operation nga ra makaroon karang bugan ita July no garay karaga ubos nga katropa nga Rujin no so syempre no hay sa mga ibangod nato no nga nagagamit gihapon ay dapat ay nagidro raya karon yung pagbag-uman ron katropa nga Rujin para man kwan baga no maayos to daya karon nga plastada no sa sugod itay karaga panimagay no madugang naton karang balita man ginreklamo man no sa aton karang kalibo municipal police station dahil karang sangka gagakibaw no pakilaga pang pulis raman
0: ay abaw
2: matapos nga ni karang magpangbastos ag magpag pamagag no sa pila ka mga individual sa sangka bar unara sa may Jaime Cardinal Sin mga last dos no kay katropang Rujin so basis naga reklamo no kay banner ana karang barkada man aga sangka babae pagid niya nakainom ru nagpagapit baga no sanda karon niya lamesa no samtang nagapanangison. So ginasugid di karaya bali nagreklamo para kay karga sangkagaki nga hilong nga ginapilit no rung raya karga babae nga nakinom maski nagapamalibad raya
0: karon ginapilit karun, mag
2: inom.
0: Ah, mag-inom. Okay. Hmm,
2: dahil ka rin nga babae, no, maski nga pamalibad, no, nga hindi mag-inom, no. Mm-hmm. So, gihambagan raya, mana, bakla ka eh, dindro hambag eh. Tagmabatian, no, it nag-reklamo, ay ginhambagan siguro ni mo, dahil ka rin nga kaki, nga hindi baga, no, mag-binastos baga. Mm. At di karasanda, no, nag-desisyon, no, ito ang nagkaroon niya kibahan, nga magpanatana magpanaw no sa bar aga mauman samtang nagahugat ita dayker nga tricycle no sa guwa ay ginsundan sanda aga ginkumpronta no ita suspect so nagabuhi pa sigon no ita dayker nga mga mapanakit no nga mga hagambagon katropa nga Rogin Cosin Sino Bastos do yun gid nga tumboy huwa kamalang itkasarian itkake din ro anak ra nga ambag eh no aga daya na iwa matanan da baga kapag sapaka no pero kulihiman nagbuhi rong suspect ita masakit pagigiabon kara nga gambagon aga konsasin ay nagpamagagraya no nga pamarilon tama na kamo
0: ay abang no.
2: Nagresulta man no ita kahadlok no karakanda no aga
0: pero hamat gin nagpakilagat ay mo nga pulis imaw
2: pulis man ako hindi kita na nga kwan hambay baga no syempre raya hindi pa nato na confirm kung pulis gid man ra katropang Rogin or pulis pulisan baga ray kara nga naga hambal nga ra. So bago ray kara insidente ay nagpakilaga no ray kara nga gagaki nga pulis imaw. So samaron ko yung kabuhi dapat kita nang inambag
0: in future.
2: Oo, samaron ko yung kabuhi imong future. Ano gabot kung wa kamo gatuon na pulis ako. Dedra na nga bay.
0: Matinding klase. Oh. Tapos
2: ay, matapos karon, sumakay matasanda. Dahil ka rin nga motorsiklo. Aga napanuhan sigun kara nga ginasundan sa dagyapon ide kara nga napakilaga kara nga pulis o gamit rong sangka kotse
0: bukan tay mo pulis pulis patula
2: so pagabot sa may Milgar Road ay di kara man no nag pangayo sanda itabulig si sangka concerned citizen nga gin dinya pinadayon nanda ginpasugod no sa sangka bagay no ay mabuot mata no do daya karang concerned citizen niya ra para ba nyani no sanda karang kaguwasan so nagapabilin sa guwa no ita bagay kararay karang ginaligar kwan kuni mo pulis aga para yon nga
0: nagapakidaga kang pulis hay may kaso ron
2: may kaso no so manangan ay di kara sigon gin buitan ita gagaki no ro
0: anron usurpation of authority ro gatawag karon
2: yes, tropa so, but anyway do dai kara nga pagkilala kara nga pulis
0: basi kun ano tara imaw pulis pulis sa ilalim ng tulay
2: matindi no ay syempre no ay naghimo lang gid ron katropa nga Rogin ita follow
0: pero nadakpan
2: wa git ana din
0: pero nakilaga mataro pulis pulis sa ilalim ng tulay nga ra
2: ginakuan makara follow up rung CCTV footage
0: okay.
2: Din pala mata gid rong update karaman aga of course no sabar no para makita man do CCTV footage sabar baga so nagapadayon pero kulihi abe may naghambag man natumod may natumod sanda no nga gagaki aga din ko no taga barangay istansya ko kalibo ko imaw ay ginakumpirma pa man gidra no itaton kare nga kapulisan kung may kamatuoran ra yung karakatropa nga Rogin sa pihak nga bahe ba masubo man kare nga balita oh sa may parte tay kare nga barangay Libas Banga ay may isang ka boarding house kara rung nasunog kahapon.
0: Ay, no?
2: Pagkita man itadugang karang information, but ginaisayod makaran itaton karang BFI banga, noro naitapo nga ra, no nga insidente. Kasi, kwan mat ay mga konkreto mat, no, aga yero, ro, daya karod niya bubong ita bagay galing nga sa sugod yat agit tropa nga rutin may part tong na sunog na sumabudlay kita na masing bukon ita kare nga tagilinit yon ay sigidas kita noro pag tinuhaw no ita daya karod niya kwan niya ra.
0: Boarding house ay ka nugon ta boarding house
2: oo
0: may mga tenant pagidrito
2: doyon niya ni ro area bi nga ra magapit yo ta ni raman o sumay banwa man no hago sa likod yung nagatabi man kararo one ASU banga no that's why nga boarding house kita magapit ni karo yun doro iskwelahan katropagar din anyway no sa dugang man naton kinakabalita pagid ba o di karaman kita sa may area taha norte banga magpangatubang no makaroon karang adlaw sa kaso karang paggabag sa RA 10591 or comprehensive firearms no and ammunition regulation act dahil karang asang kagagaki no nga ginaligar nga ni nagpagupok si Gono Itbarel no yeah, nataron sa mudaha Norte Banga man ay nagaguabi kara sa report itaton karang Banga Municipal Police Station dahil karang insidente no nga ginakimbulbaran ita sangka senior citizen no 61 years old ru dahil karang suspect nga
0: senior si Lolo
2: senior na si Lolo pero kaya pa nag Pagupok
0: it nano.
2: Barrel.
0: Barrel. Basikong sugalpot. Bon.
2: Ay hilong imaw tag maristo baga na itaton karaga police baga. Oo, imaw to kaina. Oy, actually na inquisition matanga ni Remo kaina ra katropa nga.
0: Oh, nadakpan nyo tagali.
2: Oo, inquisition matanga ni Remo kaina. Ay inagagawa bi sa report kara. Ay pero depende pa ron kasi ro ay dodor korte ko no basinaga wat opisina baga no katropa nga
0: rutin. Ano opisina ro korte?
2: Depende pa ron kung maka avail.
0: Holiday inaga ay.
2: Viernes man. But di na biro ginakuta naman kay ina ni tatot karaga sang kapolisman ni tanda banga kung di na kung bukas to opisina baga so gin patawag sa aton karaga banga PNP station dahil karaga insidente that's why nga narespondan niya kita aton karaga otoridad ko si ina ginasugid kapilak panit suspect man o galing ay wag kita agit nakita kita gihapon no pinagi sa patrol nga headlight ni banga municipal police station kaya syempre kaya gayag ta na ron ka tropa ka routine no so may 38 revolver no sa kilid ita karsada no una tananda na recover kay ginaligar nga ning kin pilak no ita day karang suspect so di kara kin usuyan imaw itang kakaigo karang dokumento kung may papeles no ro anak karang baril na legal no galing waret may ipakita that's why karon ni kin kumpiskaraya ag may kibahan kara nga limang bilog no ka mga bala so temporaryo ra imaw no nga saksudiyat aton kada nga banga PNP station aga ka inquisition man no makaron kada nga adlaw katropa nga Rogen so imaw ra magapakatubang sa pagabag sa RA 10591 or comprehensive firearms and ammunition regulation act daya kada nga senior citizen so renta na no katropang Rogen aton kada na tipon no nga mga report direktamente sa atong karang area of responsibility. With katropang Christian Villanueva, kuman si katropang RR Pulas de XFM 96.5 Kalibo, ang katropa mo.
1: XFM Police Report. Police Report.
0: Thank you, kid, kay katropang RR Pulas. Sana karoon niya natipon yung mga balitaan report. Magaling sana karoon yung area of responsibility. Nagatod-gatod sa oras, alas 11.49 sa Udro Adlaw, mga katropa.
1: Centro.
0: Ruin karoon nga balita portion, ginahatod-gatod itaya karang, sa mga suki na ton, yung mga kakinanuna nga nagapurpamati ka ton, ay dayang Turbo Dietary Food Supplement for Men. O kung gusto ninyo karon nga maging magana ro inyo nga paglabing-labing kay bahano inyo karon nga misis ag mas manami karon, mas mabatsyagan, mas ma-feel nga paghulid kay misis, hay mag-Turbo Dietary Food Supplement for Men kamo mga katropa. May una raya nga maka ag klabuwas ka. Ginapanami ro performance ag satisfaction kay bahan si misis. Ginapanami ro natural drive, ginabalik ro gana sa relasyon ag laming-laming. Ginapahaba man ro energy ag confidence sa paghulid kay misis. Luwas aga epektibo. Oo, napamatud-an ra it raya karang mga nakilala naton nga nag turbo dietary food supplement for men. Para tara sa mga kagakinan ha. Oo, agud nga mangin manami ro anda karon nga paglabing-labing. Oh, mabakang sa pinakamagapit nga butika sa inyo karon nga lugar. Pwede man ninyo nga ma-add to cart sa Shopee ag sa TikTok shop. Pro Turbo Dietary Food Supplement for Men. Because a happy wife means happy life. Centro. Sige, sa aton karang pagpangalagad. Uy, haraanay, sa aton karang mga suki, hingabot ka mo ha, nga maghugog karon itaya karang mga raffle entry. No, yes, sa aton karon nga pa-promo ng Gold Eagle Beer Premium sa Tansan promo to 1T26. Oo, as in, kagumugumog lang ang kadali-dali karang mag-intra sa aton karon nga mga suki. Magbaka nga ng kamo, itaraya karang Gold Eagle Beer nga ra, ag daya nga rin 320 ml, ay sang aga o kung sang katansan man itay karang Gold Eagle Beer, may una kagun karon mga katropa nga raffle entry. At tugang kamo sa pinakamagapit karon nga tindahan, inyong suki nga tindahan. Dapat tandaan ginapermi ninyo kung siin ka mga suki nga tindahan nagbaka ay ginabutang ro inyong ro, suki nga tindahan sa inyo karon nga mga entry. Isugod ro tansan sa short plain envelope pagsugatan. It pangalan, short plain white envelope ha. Pangalan, edad, address, mobile number, ag pangalan it imo nga suki nga tindahan. Ihugro sobre sa drop box nga makitaan sa inyo nga paborito nga tindahan. Ag syempre ro aton yung mga drop boxes ha, apat nga mga lugar da, una karon sa Gabriel Store sa Si Kimpo Street Poblacion Kalibo, sa Malu Store sa 19 Martyr Street Poblacion Kalibo, sa Ruel and Junior Barber Shop sa Poblacion Banga. Pwede man ka mga maghugog iya sa XFM Kalibo sa JS Berto Road, Barangay Tigayon Kalibo, iya ron sa Villa Crisilda. Mas mabong entries, mas mabaho man o tsansa nga kamo karon ay magadaog. Kada Domingo may magadaog itumatag yung ting na 5,000 pesos.
3: Wow!
0: Or hinagang adlaw. Ratun karon nga draw ay hinaga ron ita agahon ag iga-anunsyo man doon sa programa karon nga Sentro Nororaya karang winner naton sa Gold Eagle Beer Premium sa Tansan promo tig 5,000 makunmot aro 5,000 nga ron ay
3: wow! Ibaga
0: 5,000 pesos sa mga katropa sa sangkatawag at aron. Yan, kagumugumog ang mag-entra sa Raya Karanga pa-promo. Basi ikaw rin sa bilog na magdaog kung mas maabor, imo karon nga entries. Pero syempre sa ato yung mga suki, gentle reminder sa ato yung mga suki, drink moderately, drink responsibly mga katropa.
1: Sentro.
0: Speaking it daya karang pa-promo oy haraman gihapon hinaga may una pagid kita karang magadaog man is 3,000 pesos.
3: Wow!
0: Para mata sa aton karon nya Santo na XFM libo-libong pa-premyo. O kung gusto ninyo karon sa aton nya mga Yes to Health product user, gusto ninyo karon nya magdaog sa aton karon nya pa-promo, ay maghugog kamot inyo nga entries ag hingabot man kamo sa inyo karon nya pagpadagat inyo karon nya mga entries. Apat nga mga produkto iti Yes to Health Incorporated o pwede ninyo karon nga igapasakop. Una karon o sa daya karang Santon Gold Herbal Capsule, Premium D3 Softgel Capsule, Turbo Dietary Food Supplement for Men, ag Santon Gold Coffee. Sangkabanig it Santon Gold Herbal Capsule, equivalent noon sa sangka entry. Sangkabanig it Premium D3 Softgel Capsule, equivalent man sa sangka entry. Sangkabanig it Turbo Dietary Food Supplement for Men, ay sangka entry man noon. Ag lima nga sachet, it Santon Gold Coffee Mix, ay sangka entry man mga katropa. Sa puti karon niya sobre, isugat man o inyo karon nga raffle entry. No, inyong pangalan, address, contact number agro inyo karon ro contact number proof of purchase ninyo gin pasako pag inyo nga perma. mga katropa, no, sa sangka raffle entry. Kabaabo nga nagainom ag nagagamit it dahi karang mga produkto nga ra ETS to Health Incorporated. Mas mabu man nga entries, mas mabu man o chance nga kamu karon hay magadaog. Malay nyo kamu man, ro ika-24, no? 24 na or 23. Makon mo ron, sobra 20 o tana ro nakadaog is $3,000. Wow! O, malay nyo kamu man o madasun karon nga tagdaog na ito. $3,000 sa aton karon niya Santo na Next FM. Libo-libong papremyo. Huwag rin yung entries. Una karon sa Pharmacia Gomez sa Kalibo Shopping Center. Yaman sa may aton karon ang Ruel and Junior Barbershop sa Poblacion Banga Aklan. At pwede man ka mga maghugo. Yaron sa may bahin it daya kara nga stasyon naton iya sa J.S. Berto Road Barangay Tigayon Kalibo. Mas mabong entries man maabo man o chance karon nga kamu karon hay magadaog. Alas 11:56 sa Udro Adlaw ro aton karon nga oras sa aton karang pag-rurat sa daku gabos agang-agang naro aton karon nga oras sa makaron sa aton karon nga palatuntunan mga wanaton matalakay ng mga balitaan. Bantayan ninyo ron sa pila karon ka mga news and public affairs program iyaron sa XFM Kalibo. Abo-abo gid nga sagamat sa aton karon nga mga suki. Standby sa masunod karon nga pagpangalaga dit XFM News Nationwide dit XFM Mega Manila. Naging kakbay ka partner sa technical side katropang Shamina Car sa patrol katropang Ari Herculas katropang Christian Villanueva sa supervision ni aton karon nga station manager katropang John Allen Ascani sa amon general manager katropang Sir Edwin Garing sa ngaga ni tamon karon nga chief executive officer Dr. Melito Uy. Ako man si katropang Ninyo Rujin Teodosio nga nagaiwan ag nagahamba kinyo mayad-ayad nga utro adlaw. God bless us all. Rairo XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo. Central.

0: tropa? Yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ko si Tari D. Salem, Itmubo, Kalibu, Aklan, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Emilito Oy sa ako niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani kamuman, mag-intra man sa Santon tag XFM Kalibu, libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna! Nagmainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

0: Exciting time, alas 12.
1: Hot feed ng inyong XFM Network. Ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Oliveras at Brian De Paz.
0: Ang mga pauning headlines, ihatid po sa atin katropa ng Santon Gold Coffee Mix. Umikit kumulang 28 billion pesos na pondo. Nakanda para sa mga biktima ng kalamidad ayon po sa Department of Budget and Management.
2: PBBM inaming nasa kritikal na ang sitwasyon ng basura sa bansa.
0: Pangulong Marcos iniutos sa government agencies na pangasiwaan ang voluntary contributions ng contract of service at job orders ng mga manggagawa.
2: Prosecution hindi tinatabla ng kritisismo sa gitna ng impeachment trial.
0: Senator Ping Lacson muling nanawagan buwagin ang leadership fund.
2: Congressman Leandro Leviste umihiri tumanong makabiyahe sa 12 bansa sa gitna ng isinasagawang investigasyon ng NBI.
0: Isang lalaki naman mga katropa natagpo ang patay sa labas ng gusali ng Senado.
2: Sa balitang extra, sundalong tagapagadian nasawi sa inkwentro sa Cotabato. XFM dumalaw at tumulong sa pamilya.
0: Balitang regional mamaya halos araw-araw na pagba-brownout ipinapadapad sa siyudad at probinsya ng Iloilo. Dahil po sa manual load dropping, kaulangan ng supply ng kuryente, tinuturong rason.
2: Sa balitang international, Trump Press Secretary Caroline Leavitt magbibitiw sa pwesto sa White House.
0: Showbiz, Jose Lia muling magsasama sa bagong pelikula.
2: Sa balitang sports, Pinoy weightlifter Albert Ian De Los Santos sumakot ang 3 gintong medalya sa Uzbekistan.
1: Balita sa buong Pilipinas, at sa buong mundo dito sa XFM News Nationwide.
0: Araw na po ng Webes, pananghalian tayo katropa, August 13, 2026. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Ang XFM News Nationwide, sabayan niyo po na napapahinggan sa lahat ng XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye ng mga balita, may nakahanda ng 27.93 billion pesos mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Fund ang pamahalaan para ponduhan ang relief, response at rehabilitation efforts para sa mga lugar na naapektuhan ng Bagyong Luis, Bagyong Maymay at ang pinalakas na habagat. Ayon sa Department of Budget and Management, mga katropa, may karagdagan pang 14.59 billion pesos na Quick Response Fund ang mga implementing agency na maaari rin gamitin para sa agarang pagtugon sa mga nasalanta. Samantala, umabot naman sa higit 2.1 billion pesos ang pinsala sa infrastruktura. Mahigit sa 196.8 million pesos ang naitalang pinsala sa agrikultura, habang 3.15 million pesos sa mga katao o 3.15 milyong katao ang naapektuhan po dito ng kalamidad sa buong bansa. Naitala rin ang Department of Education ang pagkasira ng 1,265 na silid-aralan, habang patuloy namang minomonitor ng pag-asa pa rin ang tropical storm ng Ka.
1: XFM News Nationwide.
2: Binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na umabot na sa kritikal na antas ang problema sa basura sa bansa na anya'y isa sa pangunahing dahilan ng matinding pagbaha sa Metro Manila at iba pang lugar. Ayon sa Pangulo, hindi lamang paglilinis ng mga estero at daluyan ng tubig ang kailangan, kundi ang pagbabago rin ang ugali ng publiko sa tamang pagtatapon ng basura at pagkakaroon ng maayos na waste management system. Kasabay nito, pinaiktindi ng DPWH, MMDA at mga lokal na pamahalaan ang clearing operations kabilang ang paghakot ng tone-toneladang basura sa Baclaran River upang mapanatiling maayos ang daloy ng tubig. Naniniwala rin si Marcos na mas epektibo ang pagbibigay ng sapat na pasilidad para sa tamang pagtatapon ng basura kaysa sa simpleng pagpapataw ng mas mabigat na multa sa mga lumalabag.
1: XFM News Nationwide.
0: Umabot na mga katropa sa 96 mga truck. Katumbas po yan ang 418 metric tons ng basura ang nahakot sa Redemptorist Water Channel dyan sa Barangay Baclaran, Parañaque City. Ayon po sa MMDA kanina umaga, sa kabila nito maladagat pa rin ang dami ng basura sa open canal dahil sa mga basurang inanod ng sunod-sunod na pagulan at bumara sa mga daluyan ng tubig. Ayon po sa City Environment and Natural Resource Office nila, nadagdagan pa ang basura.

0: Yes, na nagpapakita umano ng mga kalsadang baha at puno ng basura. Ayon kay MMDA General Manager Nicolas Torre III, nakikipag-ugnayan na ang ahensya sa Philippine National Police, Department of Information and Communications Technology at Cybercrime Investigation and Coordinating Center upang matukoy ang mga nasa likod ng umano'y mapaninlang na nilalaman na online. Ikinip ni Torre na may malinaw ng pagbuti sa sitwasyon ng pagbaha sa ilang bahagi ng Metro Manila batay sa mga ulat ng mga lokal na pamahalaan at aktwal na obserbasyon. Ngunit nananatiling malaking problema ang pagtatapon ng basura sa mga daluyan ng tubig. Samantala, sinabi rin ng MMDA na suportado nito ang panukalang pataasin ang parusa laban sa mga lumalabag sa waste disposal laws upang makatulong sa pagpigil sa pagbaha at maparatiling malinis sa mga waterways.
1: XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, yung wastong pamamahala pa rin sa basura. Itinutulak po ng DepEd para matulong sa pag-iwas sa baha. Katropa natin sa Balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
3: Inatasan ni Education Secretary Sanne Angara ang mga guro na palakasin ang pagtuturo ng wastong solid waste management sa mga paaralan upang mahikayat ang mga mag-aaral na maging responsable sa pagtatapon ng basura at makatulong sa pagbawas ng panganib ng pagbaha. Layunin ng hakbang na higit pang maisulong ang pagpapatupad ng Republic Act 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act of 2000 na natataguyod ng maayos, sistematiko at makakalikasang pamamahala ng basura. Ayon sa DepEd, mahalagang maitanim sa kabataan ang disiplina at malasakit sa kapaligiran upang maging bahagi sila ng solusyon sa mga suliraning dulot ng maling pagtatapon ng basura. Para sa Nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Inihayag ng Department of Labor and Employment o DOLE na maaaring magkabisa ang 85 pesos na arawang aumento sa minimum wage sa Metro Manila kapag nag-expire ang temporary restraining order o TRO ngayong araw, maliban kung may bagong utos ang korte. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, maaaring otomatikong mawalan ng visa ang 20 araw na TRO kung hindi ito palalawigin o aalisin sa pamamagitan ng bagong kautusan ng hukuman. Nilinaw ni Tolentino na hindi maaaring basta ipag-utos ng DOLE ang implementasyon ng wage hike habang nakabinbin pa ang usapin sa korte. Samantala, naghain ang petisyon sa Korte Suprema ang isang grupo upang ipawalang bisa ang mga kautusan ng mga regional trial court na nagpatigil sa pagpapatupad ng 85 pesos minimum wage increase sa National Capital Region.
1: XFM News Nationwide.
2: Ang Pangulong Marcos iniutos po sa government agencies na pasiwan pa rin ang voluntary contributions ng mga COS at JO workers. Katropa natin sa Balita, Deo de Guzman, XFM, Mega Manila.
4: Sa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga ahensya ng national government na pangasiwaan ang voluntary deduction at remittance ng SSS, PhilHealth at Pang-ibig contributions ng contract of service at job order workers. Batay sa Administrative Order No. 43 ng Pangulo ay kailangan muna ang pahintulot ng manggagawa bago ibawas ang contribution sa kanilang compensation. Saklaw nito ang national government offices, government-owned or controlled corporations at state universities and colleges. Hinihikayat din ng Pangulo ang mga lokal na pamahalaan na sumunod. Dapat maglatag ang mga ahensya ng mekanismo, magbigay ng impormasyon sa mga manggagawa at tiyakin ang napapanahon na remittance. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Leo D. Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide. The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Higinit ni House Prosecutor at Representative Derry Ridon na nananatiling matatag ang kaso ng prosecution sa Article 1 ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa kabila ng mainit na palitan ng mga abogado sa pagdinig. Ayon kay Ridon, hindi natinag ang testimonya ng dating COA auditor na si Celine Del Campo at nananatiling malinaw ang issue sa umano'y irregular na paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Nagdagpa ni Ridon, Bagamat mas napapansin ang mga sagutan sa pagitan ng magkabilang panig, naniniwala siyang nakatutulong din ito upang mapanatili na nakatuon ang publiko sa mga halagang ebidensya na iniharap sa impeachment.

0: Mentroyal.
1: Hindi naman ho yung kagandahan dun sa sideshow dahil siyempre, dahil siguro nalilibang din ho yung tao. Kahit kami, nalilibang ho kami dun sa agutan ng mga abogado. Nakakapag-illicit po ito ng dagdag pong interest muli dun sa sustansya. Na. So, kung makakatulong po itong kulitan nito po nga mga abogado dun sa pag-titiyak po ng interest ng taong bayan sa bagay po na ito, pwede tatanggapin ho namin yan.
0: Iyan ang tinig ni House Prosecutor at Bicol Saro Representative Terry Ridon.
2: XFM News Nationwide.
3: Iginit naman ni House Prosecutor pa rin Representative Terry Ridon na hindi po napagtuhan ang prosecution panel sa mga batikos at papuri na lumalabas sa social media kaugnay pa rin ang impeachment trial ni BP Sara Duterte. Ayon kay Ridon, kapansin-pansin ang pagkalat ng mga post na pinupuri ang depensa. Ngunit, iginit niyang hindi ito nababago. O hindi po nito nababago yung mga ebidensyang iniharap ng prosecution sa Senado. Sinabi niyang mambabatas na walang plano ang prosecution na palitan si Attorney Lorna Capunan bilang lead prosecutor sa Article 1 dahil natili umano ang kanilang kumpiyansa sa kanyang paghawak sa kaso.
1: Wala naman kasi hindi naman nakabatay sa katotohanan yun. Ano po yun si Atty. Capunan, kahit naman ano sa video, wala naman silang pakialam dun sa kung ano ang pagtingin ng mga tao kung paano niya ginagawa yung trabaho niya. Sa bahagi ho namin, mataas ho yung pagrespeto namin at yung pagkilala doon sa galing po niya nitong nagdaang mga araw. So, tingin ko yun naman ho yung mahalaga doon sa private at public prosecutors.
3: Sinabi rin niya na may mga testigo pa silang iharap sa Article 1. Kabilang po sina Gina Acosta, Edward Pajardo at mga eksperto ng National Bureau of Investigation para naman sa pagsusuri ng malagda sa dokumento. Umasa rin ang prosecution na matatapos ang presentation ng kanilang mga testigo sa Article 1 bago matapos ang Agosto para makausad na sa iba pang articles ng impeachment complaint.
2: XFM News Nationwide.
0: Senator Ping Lacson muling nanawagang buwagin ang Leadership Fund. Narito ang report. Muling nanawagan si Senator Ping Lacson na buwagin ang leadership funds o allocable sa pambansang budget na anya'y mas masahol na bersyon ng dating pork barrel system. Ayon kay Lacson, ipinakita ng testimonya ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan kung paano nagagamit ang naturang pondo para magkaroon ng pagkakataon ng mga mambabatas na magsingit ng mga proyekto kahit nasa preparation phase pa ang nasabing pambansang budget. Higit ni Lacson, kailangang itigil ang itong sistema dahil maaari itong magbukas ng pagkakataon para sa pang-aabuso at maling paggamit ng pondo ng bayan. Nabanggit din ng senador ang mga bilyon-bilyong pisong alokasyon para sa ilang mambabatas na anya'y nagpapakita kung bakit kailangang suriin at alisin ang leadership fund. Dagdag pa ng senador, hindi otomatikong nangangahulugan na maling paggamit ng pondo ang budget insertions, ngunit maaari itong maging daan sa pang-aabuso ng ilang tiwaling politiko. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
3: Samantala, katropa, nagayon po si Senator Panfilo Lacson pa rin ang resolusyon naman na humihiling sa investigasyon po ng rehabilitasyon ng EDSA. Matapos ba namang lumitaw ang mga bagong lubak sa ilang bagong ayos pa lamang na bahagi ng pangunahing lansangan kasunod ng malalakas na pag-ulan. Ayon kay Lacson, pinapakita po na mabilis na pagkasira ng mga bagong renovated highway portion ang posibleng problema pa rin sa disenyo, engineering standards at implementasyon ng mga infrastructure project ng Department of Public Works and Highways. Layunin ng panukalang Senate Resolution 594 na suriin ang kalidad ng pagkakagawa na mga National Road Project, particular po ang EDSA Rehab. At tiyaking nasusunod ang mga tinaktang pamantayan sa konstruksyon. Binanggit din ang senador na may umiiral na one-year defects liability period kung saan obligadong kumpunihin ng contractor ang anumang defects na lalabas sa proyekto na walang karagdagang gastos sa pamahalaan.
2: XFM News Nationwide.
0: Naisumano ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na makabiyahe sa 12 bansa sa kabila ng nagpapatuloy na investigasyon laban sa kanya. Ayon kay National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag, ito ang impormasyong kanilang natanggap bagaman wala pa umanong kompirmasyon kung nakabalik na sa Pilipinas ang kongresista. Patuloy nang minomonitor ng NBI ang mga kaugnay na developments habang nagpapatuloy ang kanilang investigasyon.
2: XFM News Nationwide.
3: Mga katropa, isang hindi pa nakikilalang lalaki ang natagpong patay sa kabaan po ng bypass Jokno Boulevard. Sa labas to ng gusali ng Senado dyan sa Pasay City ngayong Huwebes. At sa unang impormasyon ng pulisya, tinataya pong nasa 60 years old yung biktima. Pinaniniwala ang isang scavenger na madalas sumanong natutulog sa nasabing lugar. Inaalam pa ng autoridad ang sanhiin ng ganyang pagkamatay at kung may naganap din na foul play sa insidente. Patuloy po ang investigasyon ng pulisya habang tinutukoy pa ang pagkakilanlan ng nasawi.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
3: Ang XFM News Nationwide, katropa, sabahin niyo po na papahinggan sa XFM 91.3 San Francisco, Agusan del Sur, XFM 107.1 Tagum City, at sa XFM 99.1 Mati City.
2: Balitang regional.
3: Diretso na tayo sa Iloilo, halos araw-araw na pag-brownout, ipinapatupad dyan sa syudad at probinsya ng Iloilo. Dahil po sa tinatawag nilang manual load dropping, kakulangan sa supply ng kuryente nga ang tinuturong dahilan. Katropa natin sa balita, Era Espinosa na XFM, Iloilo.
4: Araw-araw na ang ginagawang manual load dropping ng mga power distribution utilities sa syudad at probinsya ng Iloilo na nagriresulta ng malawakan at mahabang brownout. Ito ang kasunod ng 3 buwan na ring halos araw-araw na pag-release ng grid alerts sa Visayas ng National Grid Corporation of the Philippines ayon kay Mr. Regan Alcantara ng NGCP. Ipinahayag ni Alcantara na ito'y dahil sa ang mga malalaking planta sa Visayas ang nagpasa sa ilalim sa unscheduled shutdown, dinagdagan pa ng mga base load power plants kung saan nasa 500 hanggang 700 megawatts araw-araw ang deficit sa supply ng kuryente sa Visayas grid. Hindi sapat ang pinuproduce na kuryente ng mga planta sa Visayas sa pag-supply at ang tanging inaasahang tulong lamang ay ang excess mula sa Luzon at Mindanao. Ngunit nakaraang araw nang hindi nakakuha ng karagdagang supply sa Mindanao ang Visayas grid dahil ipinasa ilalim umano sa preventive maintenance ang mga malalaking planta sa lugar at hindi naging sapat ang nakuhang karagdagang supply sa Luzon. Dahil dito, tinatayang nasa 4 oras ang experiensyang brownout ng mga residente ng syudad kasunod ng manual load dropping ng More Electric and Power Corporation. Dagdag ni Alcantara na hindi lang diferensya sa kapasidad ng submarine cables sa pag-transmit ng kuryente mula Luzon ang kanilang hinaharap na problema, kundi ang overall energy approach. Samantala, hindi rin makapagbigay ng sapat ng supply ng kuryente sa panayang 2 power plants sa Iloilo dahil kinukonsider din ang siguridad ng buong Visayas grid. Nananawagan sa ngayon ang mga residente sa syudad at probinsya na agad solusyon na ng NGCP ang nasabing problema. Napagalamang kahapon at ngayong araw ay ipinasa ilalim sa yellow at red alert status ang Visayas grid. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
0: Surcharge na sinisingil ng Palawan Electric Cooperative sa mga hindi on-time magbayad, walang malinaw na legal basis ayon sa City Council ng Puerto Princesa. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
2: Live report.
5: nang may pakitang malinaw na legal na batayan ng Palawan Electric Cooperative o Paleco para sa 5% surcharge na sinisingil sa residential at commercial consumer na late magbayad ng kanilang kuryente. Ito ang lumutang sa pagdinig ng Committee on Energy na sangguni ang panlungsod matapos na humingi ang Paleco ng suporta sa renewal ng kanilang franchise. Ayon kay Konsyal Jerry Abad, hindi sapat na dahilan ng paliwanag ng Paleco na matagal nang umiiral ang pulisiya at minana lamang ito ng kasalukuyang namumuno. Mabigat na usapin ito ngayon sa Palawan dahil patapos na ang taon ng operasyon ng Paleco sa umiiral nilang franchise at kailangan nila itong i-renew para may pagpatuloy ang pagsusupply ng kuryente sa buong lalawigan. Pero ang mga consumer, nais munang humingi ng paliwanag sa Paleco kung saan napupunta ang milyong halaga na nasisingil ng kooperatiba mula sa 5% surcharge sa kabila na wala naman pala itong legal na basihan. Samantala, sinabi ng Paleco na maglalabas na lamang ito ng isang pahayag kaugnay ng mga isyong inilahad sa City Council. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
3: Dalawang Peking Pulis naman, mga katropa, arestado matapos sumanong magtangkang magtanim ng droga sa call center agent. Katropa natin sa Balita Almi Mata, XFM Cebu.
6: Arestado ang dalawang lalaki na umano'y nagpanggap ng mga pulis sa tatangkang idawit sa illegal na droga ang isang BPO worker sa Colon Street, Cebu City noong Agosto 11. Ayon sa biktima, sinundan siya ng isa sa mga suspeka bago siya nilapitan at sinakal ng isa pang lalaki na nagpakilalang pulis at umano'ng nag-akusa sa kanya na may dalang dalawang sachet ng shabu. Kinumpirma kahapon ni CCPO spokesperson Police Lieutenant Colonel Franco Rodolfo Oriol na hindi mga pulis ang dalawang lalaki. Una nang pinalaya ang mga suspeka matapos humingi ng tawad at naming mistaken identity ang nangyari. Ngunit, naaresto rin sila sa hiwalay na Uplan Bulabog Operation sa Cebu City PR area. Isa umano sa kanila ang nahulihan ng illegal na droga habang isa naman ay may dalang illegal na baril. Nasa kusodiyan na ng Police Station 3 ang dalawang suspek habang patuloy ang investigasyon sa umano'y pagpapanggap nila bilang mga pulis. Mga katrupa, ugali ng pag-inom ng Santon na vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropang Almimata, XFM News.
7: Bagong Commanding General ng Philippine Army, Tubong Isabela. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz ng XFM Santiago.
8: Inilala ng pamahalang panlalawigan ng Isabela ang tagumpay ni Lieutenant General Donald Maliano Gumeran na siyang bagong itinalaga para maging pinuno ng Philippine Army na nagmula sa Kapagan Isabela. Nagpaabot ng pagbati sa bagong commanders si Governor Dito Albano at Vice Governor Kiko D na anilay pride of Isabela kasunod ng opisyal na pagkakatalaga nito bilang 68 Commanding General ng Philippine Army. Ginanap ang paggawad ng pwesto kay Lieutenant Gumeran sa Fort Andres Bonifacio sa Taguig City noong August 11, 2026 at pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pinalitan ni General Gumeran si General Antonio Navarrete na kamakailan ay itinalaga bilang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Nagtapos sa Philippine Military Academy Tanglaw Diwa Class of 1992 at sa U.S. Army War College ang bagong pinuno ng Philippine Army na siyang mangunguna sa mga militar. Namuno rin si General Gumeran sa Western Mindanao Command 6th Infantry Division at 602nd Infantry Brigade kabilang ang pagiging leader ng 7th Infantry Battalion, 38th Infantry Battalion at 6th Infantry Division Training School. Mula rito sa 104.8 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altea de la Cruz, XFM News.
2: XFM News Nationwide. Weather update.
3: Katropang Brian, patuloy na binabantayan ang ating pag-asa si Tropical Storm ng Ka sa labas ng Philippine Area of Responsibility ang layo 2,580 km east-northeast ng extreme northern Luzon at inasang papalayo ang bagyo, wala pong direktang epekto sa bansa.
7: Katropang Buddy, patuloy pa rin nakakaapekto ang southwest monsoon o habagat sa malaking bahagi ng Luzon, partikular sa Zambales, Bataan, Metro Manila, Ilocos Region, Carr, Cagayan Valley, Calabar Zone, Mimaropa at nalalabing bahagi ng Central Luzon, Camarines Norte, Aklan, Antique at Capiz.
3: Nagbabala rin mga katropa ang pag-asa sa possibility po ng pagbaha, paghupa rin ng lupa sa mga lugar na maaranas ng atamtaman hanggang malakas na pag-ulan.
7: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5:42 ng umaga at inaasahang lulubog mamayang alas 6:20 ng gabi.
2: Bye. Balitang International.
3: Ang Balitang International, ihatid po sa atin ang Santon Gold. Subukan niyo po ang Santon Gold, mga katropa. Inihayag ni U.S. President Donald Trump na magbibitiw na sa pwesto sa White House o si White House Press Secretary Karoline Leavitt sa katapusan ng buwan na Agosto para bigyang prioridad ang kanyang pamilya. Ayon kay Trump, mananatili si Karoline bilang isa sa kanyang pauning outside advisors at magiging mahalagang tinig ng Republican Party. Sa kanyang pahayag, sinabi naman Leavitt na nais siyang mas mabigyan daw ng oras ang kanyang dalawang anak matapos mapagtanto na hindi niya maibibigay ang buong atensyon na kailangan ng kanyang pamilya habang ginagampanan ang pagiging press secretary sa US. Si Leavitt ay 28-year-old, ang pinakabatang naging White House press secretary sa kasaysayan ng Estados Unidos at nakilala bilang isa sa pinakamatibay na tagapagtanggol ng administrasyong Trump sa harap po ng media.
2: Showbiz News.
9: Ang balitang showbiz ay tatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Muling magsasama sa isang pelikula sina Joshua Garcia at Julia Barreto matapos kumpirmahin ng Star Cinema ang kanilang pagbibidahan na Always Yours, Never Mine. Inilabas ng Star Cinema ang screen test ng dalawa kasabay ng pag-anunsyo ng proyekto na ide-direct ni Cathy Garcia Sampana at mapapanood sa mga sinihan simula sa September 30. Ito ang muling pagtatambala ng Josh Lia kasunod ng kanilang pelikulang Unhappy For You noong 2024 at dagdag sa serye ng kanilang mga tagumpay na mga proyekto sa pelikula. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports.
3: Ang balitang sports atin sa atin katropa ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula, pwede nyo pong subukan. Tatlong gintong medalya ang naiuwi ni Albert Ian De Los Santos para sa Team Philippines matapos mangibabaw sa Junior Men's 70 kg Division ng Asian Youth and Junior Weightlifting Championship sa Tashkent, Uzbekistan. Bukod po sa gold medals, nagtala rin ang 20-year-old na weightlifter ng bagong Junior Asian at world record sa clean and jerk at total lift matapos magbuhat ng kabuang 321 kilos. Patuloy naman umani ng pagbati si De Los Santos matapos ang kanyang tagumpay sa lalo pang nagpatibay sa kampanya ng Team Philippines sa kompetisyon.
2: XFM News Nationwide. Ano ang bago? Ang latest? Ano ang dagdag? Balitang Extra sa XFM News Nationwide.
7: Sa ating Balitang Extra, mga katropa, sundalong taga Pagadian na sawi sa inkwentro sa Cotabato. XFM dumalaw at tumulong sa pamilya. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante ng XFM Pagadian.
10: Nakahimlay na ang labi ng isang sundalong tubong Pagadian City na nasawi sa isang engkwentro sa bulubudoking bahagi ng Alameda, Cotabato Province. Kinilala ang nasawing sundalo na si Corporal Aldrin Rondina na residente ng Barangay Banali, Pagadian City. Bilang pakikiramay at suporta sa naiwang pamilya, personal na ipinamahagi ng XFM Pagadian ang pinansyal na tulong na nakalap para sa pamilyang Rondina. Ang ayuda ay nagmula sa grupo ng mga tricycle drivers na sama-samang nagambagan kasama na ang ilang tagapakinig ng XFM upang makatulong sa pamilya sa gitna ng kanilang pagdalamhati, lalo pang naging mabigat ang sinapit ng pamilyang Rondina matapos makumpirmang pumanaw din sa ospital ang kanilang dalawang buwang gulang na anak na babae dahil sa karamdaman. Nagpabot naman ng taus-pusong pakikiramay ang buong tropa ng XFM Pagadian sa pamilya Rondina. Mula dito sa XFM 89.5 Pagadian para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, katropang Kenneth Bustamante, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
3: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon nyo na XFM News Nationwide. Ngayong Webes, katropa ng pananghalian, August 13, 2026.
7: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
3: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Kami po inyong mga katropa, ako si Buddy Obera.
7: Ako si Brian Dipaz.
3: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
7: Mabuhay, exciting Pilipinas.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News Nation.

0: 9. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na.
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaa na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaa lang, pero malaking tulong. Santon Gold Herbal Tea.
7: XFM.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
9: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili
10: sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Sakit ng katawan?
13: Mag Santon Plus
12: Herbal Oil.
14: Edgar Elbanbuena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
12: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
13: Santon Plus Herbal Oil.
15: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight, take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
7: XFM.
16: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3
17: para sa mga lalaking bigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
18: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
19: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
18: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
20: Sister Pain.
21: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa dad na ang trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalisa. Sister Pain para dire-direcho ang trini.
20: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
22: Symptoms persist.
20: Consult your doctor.
22: Bibili sa mga butika.
4: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ko si Caridy Salem, Itmubo, Kalibu, Aklan, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Emilito Oy sa aton niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani kamuman, mag-intra man sa Santon kag XFM Kalibu, libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry.
10: Iyari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaanyang lawas. Magatudlo man sa mga id-id kag natural nga mga pamaagi, agod malikawan ang mga ginabatsyag sang ating lawas. Gani-dani na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayong adlaw naman sa inyo tanan mga suki gid naton nga mga tagparamati diri sa programa The Secrets of Health. Kamustang inyo ikayong lawas? Kamustang inyo sining adlaw? Mapagsikang lawas ta subong o kon nagapalang luya. Kung nagapalang luya, buta malun sina, may signal ang lawas ta nga hindi mayad ang iya kondisyon. May problema kita sa lawas. Ang pamangkot sina, ano? Ambal nga, ti kulang kos tulog. Ati amo na eh, dapat i-compensate mong lawas mo sa tulog. Hindi nga pagbatsyag mo subong matulog ka dayon kag magligid ha. The next time around, sa chimpo inugtulog, tulog kita. Problema kon kaysa kay inugtulog na hindi pa magtulog. Sa ulihi, malangkuya na lang ka maghambal nga doon nadula ng tuyo ko, hindi na lang ako magtulog. Sa chimpo inugubra, nagapanguyab kag daw matulog. In short, ginabailuta, ginabaliskad ta ang normal sininga proseso sa aton lawas. Hindi ina maayo, makadulot ina sang malala nga komplikasyon kung sige-sigihon ta. Pero makabulig ang pagkaon sa mga masustansya nga mga pagkaon. Or if not, ang ginatawag naton nga supplementation. Katulad abis ang pag-inom sang Santhon Plus Gold Capsule nga puno sang utan kag mga nutrients. Pag-inom sang Premium D3 Soft Gel Capsule nga makabulig agud to nga patay ang mga bacteria, viruses, kag fungi sa ato siring alawas. Kag siyempre, pabaskugon na ato siring alawas. Magpagsika ato siring alawas sa aton immune system. Inom kita consistently sang Santhon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ang programa The Secrets of Health, live kita nga mabatian sa tanan nga mga XFM stations sa bilog nga isla sang Panay kag Negros Island Region. Kag sa ato sining pagpangalagad upod ta ang ato sining certified naturopath practitioner, ang ato sining consultant Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sining programa.
1: Thank you, Sir Josil. Kag-welcome sa aton sa ringa pagpangalagad. Siyempre, upod sa aton sa rikinandan, mga suki nga mga tagpalamati nga nag-monitor sa aton sa kutob sa marabutan sa aton sa ringa pag-waragwag. Yari naman kami ni Sir Josil maghahatag sa inyo sa pirasin sa mga, ayan, ginagmay, no? Nga mga information. Dugang sir nga pag-edukar ko na, diba, may nahibalaan na kita nga daan. Parte sini sa ikaayong lawas. Pero ako may mga ginabatsyag kamo sini sa lawas sa subong, ano? Ayan, makabuli, ganing aton magpangalagad. Sa pila naton sa rika mga question, pinaagi sa natural nga mga metodo or padayon nga pagtukib sa mga sikreto sa ikayong lawas.
0: Basik kun may ara kamo nga palamangkutan nun, Dok Leo. May mga gusto sila bala maklaruhan, may gusto sila sinisang tawag nato sini guidance, pwede nyo gid ma-message ina sa ato sining live streaming pinagi sa XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page para nga masabat ta sa kutob sa masaragan sa ato sa ring consultant with Doc Leo Amos. Kay today, naka-preparar naman kita sa isa ka topic ko actually, Doc Leo. Kay ang iban, kung magsiling kagani nga stress sa hambal nila ba o siling nga, that's too negative. Tama ka negatibo inang stress sa lawas ta. Selingya basi kon mapatay kita sa stress magbalatian kita actually kon consider naton this is already a medical condition ng stress, Doc Leo. Hindi na ni normal sa aton lawas pero may buot hambalon if we speak about nga stressed ikaw. May buot hambalon sina nga mensahe nga ginapalabot sa aton nga may dapat kita sini arigluhon, Doc Leo.
1: Correct Sir Josil, kag hindi naton pag condition sunod na nga ton, sinahuna-huna nga labuton na ton, bala ang stress-free nga pagpangabuhi, mas mabuang kita, Sir Josila.
0: Aha.
1: Kaya hindi magiging matabo sa realidad eh. Kay samtang buhi kita, may mga stressors or may triggers Sir Josil nga ma-stress kita. Ang pinaka-goal lamang na ton, balansihon na ton. Para hindi kita sini matamaan, hindi kita sini kumbaga, malupig Sir Josil, labatok sini sa aton sini nga reaksyon sa stress. Kung hangpon lamang na ton, ini, singtulid kag, may arap na kita Sir Josil sang bird's eye view. Medyo distansya kita tanaw naton sa pangkabilugan ng perspective. Sorry, ano bala ang stress? Malain bala ini? Maayo bala ini? Ano pagtawag Sir Josil? Abyan bala ini? O kaaway bala ini? Or parehos nga abyan kagaaway?
0: sa managa handom sinisang stress-free environment to alay. Katulad sa pagdalagan sa salakyan, may stress ina sa tanan niya, body parts niya.
1: Mm-hmm.
0: Katulad man sa ato, sa nga pagsinalayo, kada hulag ta may stress eh. Kay kada lakata, we are exerting typically stress sa aton lawas nga managahulag.
1: Correct.
0: Pero dapat nato ninibalansihon sa makaya lang sa aton lawas. Kaya ti, hindi gidman pwede siguro, Dok Leo, nga madula ang stress sa aton samtang buhi kita.
1: Ay, hindi gid pwede, Sir Josel, no? Kaya actually, ang stress nga ini, amuning normal yung ginatawag response sang lawas.
0: Mm.
1: Sa aton, sir nga paminsaron ako na huna-huna sa mga pagpanghangkat, sa mga demand, sa posible may pamahog, Sir Josel, or posible may mga pagbag-o, no? Nga nag-abot sa aton, sa niya kabuhi. So sa simple nga paghahambal ang stress ni kakatabo kun makabatya kita Sir Josel sang pila ka mga balatyagon nga nagakinanglan sa niya sa ginatuwag pagbag-o kaysa sa naandan naton.
0: Ang iba no galing hindi maka-intindi sa ginatawag nga stress eh. Mabalaan lang nila nga stress sila kung nagapangakig na Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Ang hambal nila o na stress naman to siya sinanay mo na ngakig daman.
1: Mm-hmm.
0: Sila niya si tatay mo to na stress daman ho, buhay-buhay niya mamakul dun ran.
1: Mm-hmm.
0: So nintindihan na ton kung stress nagapangakig don. Pero ang iba niya mabatsyagan ta sa lawas, hindi ini-stress ako until nga mangakig ikaw, Dok Leo?
1: So, unabi nga tiyempo, Sir Josel, tiway pa mining mga termino nga ini. Sa mga kapanahunan, sa una nga, ti ang bata, ginapatulog pa sa aboy-aboy.
0: Mm.
1: Ang mga banig sa una, Sir Josel, either buri or gahigda ka lang sinisa sa log na kawayan.
0: Mm.
1: Ang stress ang una nga nintiyandihan ta siguro kung mabakol na kita.
0: Oo.
1: O kung paludon kita sa asin. Kinukon sa munggo.
0: Kado pahon nga may liguro sa ulo.
1: Damo na wala Sir Josel. Samantalang subong gali, no? Kadamo gali sa ginatawag mahimo nga efekto sa aton sa isang stress kag. Una-una to na, hindi kumo nga ang tao sa ninagayuhum-yuhum ng Sir Josel hindi sa stress to kung icing trigger sa iya. Posible, natunaan niya na sa ni ang ginatawag pag-balanse. Pero, aton dapat kilalahon, Sir Josel, anong efekto sa stress? Mahimo ini makabulig sa aton, o kung mahimo nga may benepisyo sa aton, o kung mahimo may perwiso sa aton, depende sa aton sa ring reaksyon.
0: Sa subong iban na hambal nila, nag-ibay na to, stress na sa imo.
1: Mm-hmm.
0: Ang isa to, mahambal nga, ay siling away na sa nagapanapak, na stress gin siguro sa imo.
1: Mm, naglaing batasan niya.
0: Oo, in short, basta gani negative, ang reaksyon sa tao, hambal na stress na siya.
1: Mm-hmm.
0: Pero if we speak about stress, ti ang isa to ginsunlog man abi Dok Leo. Ang isa ginsunlog lawai naghibis niya na stress kinsa ginsunlog mo siya lawai. Ang isa ginsunlog mo lawai nagkadlaw.
1: Mm-hmm.
0: Mahambal nga ti nga nagkadlaw kay mo yahaw. So ang pamangkot sini Dok Leo, alalangay ang stress nga mabatyagan sang isa kag isa hao.
1: Pero halong kalas nga kadlaw, Sir Josel, kabi pusangan niya lang ka. Ang stress, Sir Josel, hindi pala rihas ng reaksyon sa nisa tagsa-tagsa. Mahimo nga may paras ka mga trigger or stressor, pero lain-lain ang inyo sa nga response. Muntang hambal, Sir Josel, bla, sunlog-sunlog lang, nag-ibay ang isa. Ang isa doon, ego naman gani, pero ga, yuhum-yuhum lang gyapon, kaya nasa wala lang.
0: Amuning kon may ginabatyag ka mga masakit, ang importante sini magpakonsulta sa doktor kag indi kita mag self medicate nga kita lang mabulong kakaw galingon ta kag maghambal nga ati kay mari ganito sa tupad sang balay amo man lang nigin inom ya nagayo.
1: Mm-hmm.
0: Amo man lang nigin inom ya nami ang iya sini nga lawas. Kinanglan pa konsulta kita tang iba na mahalan. Kanto na ka mo sa clinic, may libre na konsultasyon sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, Iloilo City proper. At ubangin na sa Midtown Hotel. Dari lang ni sa siyudad sa Iloilo, may clinic. Sa iban sining party sang Panay kag sa Negros, may store kita, may mga outlets kita nagabaligya sa Yes to Health products, pero wala pa kita sang clinic diri pala ni sa siyudad sa Iloilo.
1: Actually damo man Sir Josel ang nagatabok diri from Guimaras, Negros Island region sa mga kalapit probinsya naton, probinsya sang Antique, Capiz kag Aklan nga nagakadto dira sa Yes to Health Wellness Center dira sa Ayang Building for consultation Sir Josel. Ang iba man galagaw sa nisa sudad, happy at talandira. Kaya iba niya, Sir Josel, ka paniguro, gid masiling para legit gadya nga produkto sa Yes to Health Incorporated, mabakal ko, titugin ko yung makadto sa Yes to Health Wellness Center. Though, available mo na ni Sir Josel sa mga butika kag parmasya.
0: Oo. No, mabalik ako sa pamangkot ni Doc Leo. Ano bala ang stress kay hindi alalangay eh? Ang atong sininga acceptance ang bagay. May bagay yang stressful sa iban, hindi iya stressful sa iban. Pamangkot sininga ako ang hambalon tanagid man ha. Ang stress sa lawas na tondok Leo, ano ini? Abiyan sa aton lawas or kontra sa aton sininga lawas?
1: Muli sa ling na, ano bala ini? Friend? Enemy?
0: Oo.
1: Or frenemy?
0: Iflames tanay. Parang ako no, may friend man, may love, may acceptance, may married, may enemy, kag may secret.
1: So aton to kibon, Sir Josel, ano ba na yung stress? Abiyan bala ini naton kaaway o kung parehas sila nga abiyan sa rikag kaaway? Para bala sa Tagalog, bala Sir Josel, nga bala nun nga hindi lang sa kuno pag sige bala ka kwan bala Sir Josel trigger kay sa kuno mabuting kaaway. I mean, mabuting kaibigan, pero
0: masamang kaaway.
1: Masamang kaaway. Ang stressor, Josel, depende din sa pag-interpret naton sa sitwasyon. Lain-lain ang aton sininga, kung nangin response sa nagliligad, nakagmangin response sa palaabuton. Pero, Sir Josel, paano nangin kaaway naton ng stress? Kung ang stress gali, normal na reaction sa aton sa nga lawas. Like for example, naghihinangop na Sir Josel ang deadline. Ma-stress kita sina mo, naghahatag na sa aton sa nga ginatawag push para kita sa nga magtinguha.
0: Ang iban may term abing nagamit sinang hindi stress eh. Sila niya nag-cram siya, nag-cramming siya. Kung tamalo siya, nag-sala-sala na siya.
1: Kung kasala ko, ay ka ma-stress. Ang iban sa ni Sir Josel, may mga goal, may mga gusto sa nila buton. Ang stress sa Sir Josel, naghahatag sa motivasyon sa ila eh. Para malabot nilang ila sa mga lalabuton. Of course, mga handom sa pamilya, kaugalingon, kag-iban pa, pati sa trabaho. Pero paano nangin enemy o kung nangin kaaway ining stress? Ining stress na nangin kaaway naton, ang ginakabig naton, ang pagtawag naton sa ni, amo niya ginatawag chronic stress, Sir Josel.
0: Pabalik-balik.
1: Pabalik-balik yung nagasigi-sigi. Nangin o kung mangin makatalagam ang ginatawag chronic stress kun ini ang too intense, too frequent, or too long-lasting.
0: In short, sini, para nga madulang stress nyo pagkakita ninyo sa motor, untatan nyo ng pangutang sa Bombay. So, at least maghanhagan ang stress mo, pero why mo madula? Naghanhagan lang kay nga stress kay gihapon ka, why kinakorta mo?
1: Papinsar ko mangutang kasang panghulog mo sa motor. Dugang pagid. Pero mas alaot ko lang kay Sir Josel, may texter kita nga problema kay just stress gid sa permi. Ulugtasan ang iya sini kuno nga bana. Palahubog. Nagasugal. Why may mention to, pero hindi ko sigurado kung scatter ang bot niyang balons to. Lagi na umahaom ko lang ha. Pero sige ba may bisyo pagit sa dok? Manghilabot pagit sa siban? Siya daw hanggida. Pero sugod niya nagsugod sa nagumpisa sa Tomar Sir Josel sa Ultimate Trio na ton. Santhon Plus Gold Capsule. Premium D3 Capsule ang Santhon Vitamin C. Ang iya sering migraine headache. Ang nagapalang-alay niya nga tangkugo, kasakit per mga abaga, kaghawak, ang nabudayan sa magtulog, naumpawan gid sang dako, Sir Josel. Sa sigi-sigi niya, gintyagaan niya ang tumar. Kag may isa pa sa ka na-mention sa tones niya, tyagaan to ganito, bana ko, Santon Plus pa nga may benepisyo sa akon. Kundi man na, basi kulang na kamusang nagkaigyong komunikasyon.
0: So, mo ni gani nga, kung kaysa may mga hormonal imbalances sa ato siningalawa, saktuli mo na nag-trigger sa ginatawag na ito sa mood swing. Ining pagka-arabuton bala. May beskon kaysa nga pabatsyagan mo nga daw kahugmay lang gid-permis ang balatsyagon. Mga gabot ang tiyempo nga grabe kasingki. Gamay lang sinto karon mga kig ka, makusmood ka. In short, may mood swing ka. So, naga-drive sina is condition ginsang ato sa nga lawas, Doc Leo?
1: Correct, Sir Josel. Tungod sa mga imbalances nga nagkatabo sa sulod, kag ti sama-sami, amo na ginasulit-sulit na mandarin, Sir Josel, nga ang focus na tondari is ang mga haligi o pundasyon sa healthy lifestyle.
0: May salam ko galing sina kafe na mangkot. Kung ko pre nga, initulo mo agapaw. Ya simple lang pre niya kun taning istorya namon pero why gid niya matabo mano na haw niya maskor lang ko tani gabi why gid
1: lo oi man sige lang boy alas sunod.
0: So that's stress ah. Now kon tanawon na tondok lay ning pabalik-balik nga tawag nato sa ning stress delikado kay among ining ginahalinan sang komplikasyon. Dira nagahalin ang komplikasyon, dira nagalala ang ato sining balatian kung may ara na kita. And then, paano nag-apikto, Dok Leo? Ining stress ato sining lawas?
1: Ang chronic stress, sabi Sir Josel, ti pabalik-balik, bala too intense. Niblang nabugatan ka na, nabudlayan ka na, pero doay ka bala Sir Josel, sinisang way nga mapamagaan ina, ukon masulbar ina. Say, mula niya ho na una, ah. Kaya kung nagadugay ina, Sir Josel, too exhausting. Mahapo man, makapoy man. Muna nagkakaproblema kita, Sir Josel, ano? Muna ginatawag na ton nga chronic stress. Mga nagapastress doon sa ton, financial problems, relasyon, work pressure, academic pressure. Iban pagin, Sir Josel, sining mga ginatawag kausa. Hindi lang siling na ang problema nga gina-experience siya sang tao nga nagresulta siya sinis sa stress, kundi ang punto bala, Sir Josel, nga nag-affecto na ini sa ton sining lawas, bugat na yun, aton sa nga pamatsyag, kag tuman kagamay ang aton sa nga tsansa o kung oportunidad sa pag-recover, Sir Josel. Tungod yung nagasigisigi, gani ang aton sa nga pagbatsyag o kung pag-suprer sa nagpabugat sa aton.
0: Kung kaysa bala, may mga abnormal na kita mga reactions, the usual thing, masamin na ito sa ginahimo kung kaysa nag-dubli ang aton sa nga ginahimo. For example, simple lang pagpangapi, kung stressed ka, kada pungko mo, kada agay, salang kung tani, na, kamag, kap, baso, ang imo sa nga kape, ginadugangan mo sa kung kaysa mahambal ka pa isa pagani. It's because laban-laban may nag-trigger nga nagabatsyag sa sang stress ya, kung kaysa hindi mo lang mamasnahan man kung hindi ikaw natungdan.
1: Correct, Sir Josel. Kag iban sa na Sir Josel, hindi man siya dogid ka aware. Pero naandan na blan nila nga kung nagapangapi sila, dapat kuno nag-asuman ang simburyo. Tiga-pahubot man.
0: Ma-order man lang na one stick of white. Niya puti. Isayang balakon pula.
1: Pero
0: may manok mo.
1: Pero may araman sa Josel nga, siya, mapaputi, mapapula mo na. O kung bisan way filter, basta gaso. Ing punto si Sir Josel nga, sige nagmay nga mga bagay-bagay. Pwede gali nga, mapamagaan na ton ang aton mabugat nga pamatsyag or pwede nga ginadugangan pagit gani na ton unconsciously. Like for example, sa ginambal ni Sir Josel, stressed ka. Ang iban sa ni, why man lang gani ah, nga purpose na gid mga pay, kundi pampalipas oras bla. Ti, kung mga pay ka na gid man lang, pilion mo na lang kung tani ang may bulig o kung beneficyo sa imo sa nga lawas. Like for example, pwede ka man ka pangafe gali sang cafe nga samtang nagainom ka sina may prutas sag utanon nga mga sangkap nga mapasulod mo sa imo sa nga lawas. Nga makahatag pa sang beneficyo. Ti kung stress ka na nga daan tapos dugangan o pagigaroon sang hindi paborable sa imo sa nga lawas, do you think nasolbar ang problema o kung naremedyuhan man lang?
0: Basi kung magdugang pagin.
1: Correct.
0: So, Ari, para mahatagan kita sa ideya, kung isa ginaneglect natin, nga why ni normal gina samtang buhi kita? Yes, normal ina samtang buhi kita. Ang hindi lang yan normal kung nagabaylo natin nga mudo.
1: Nag-aafekto na sa aton lawas.
0: Oo.
1: Kung paminsaron.
0: Overall, bla daw, hindi na ikaw ang nakaandan sa imo sininga pang ginawi. Pero physically, may mga ginapakita ini nga mga simptoma abi or sinyales, Doc Leo, ang tao is under stress.
1: May ara gid, Sir Josel. Tamo ang mga stress sini masami, makapamatuod gid sini. Pabalik-balik ang pagsakit sang ulo. Muscle tension. Daga palang hugot ang imo sini nga kaunuran. Pirme ka lang kapoy. Ang isa sa palatandaan mo, Sir Jose, nakadamo, sino'y makarelate, gid, kung stressed ka, kabatsag, imo sa ringat yan. Pabalik-balik ka sa CR, daw kapamuhinon siya nga daw hindi, daw kaihion ka nga daw hindi man. Tungod, ginatawag sa stress, changes in appetite. May ara, Sir Jose, liban, gusto magkaon nga magkaon. May ara man sa iban sini nga waay gana sini magkaon. Ang iban sini affectado ng ila sini nga pagtulog. Manotis ang iban sini nga rapid o kondasig ang ila sini nga heartbeat. Ang iban bisan matugnaw man, Sir Josel, pero ginapamalhasaw. Tungod sa stress, feeling restless. Ang iban sini nagapagot na, Sir Josel, jaw cleansing. Kagang iban sini hindi maintindihan sa tangkugo, sa abaga, sa likod, sa hawak, sa tuhod, o kung sa buko-buko ang pagpalanakit na ginabadyag sila sa nikalawasan.
0: Dasig pitik sang tagipusoon, tikita mo crush mo doklayo, dasig man pitik sang tagipusoon mo, anon to you actually, you are injecting sa lawas mo sang stress eh.
1: Correct, Sir Jocel.
0: Actually, ti mambal ka nga, normal lang ini. No, that is no longer normal. Because laina, ang normal nga pagpitik sang imo sa ning tagipusoon eh.
1: Normal siguro, Sir Jocel, sa burst siguro sang natabo. O kung sa nakita mo, pag mabalik man lang sa dati. Ang problem na, Sir Jocel, kung nagapabili nina o kung pabalik-balik o kung nagasigi-sigi, nga nag-efekto na sa aton sa ring lawas.
0: Pero kung ang tao, Abidok Leo, luwas lang iya sa may mga history na gidman sang insomnia ha. Ang stress, anong manginipikto yun sa pagtulog, si Doc Leo? Mamukan katulog na daw ay ka na gana magbugtaw? O kung hindi ka katulog, bisan pa nga natuyo ka na?
1: Posible ang duha, Sir Jocel.
0: may
1: ara iban nga tungod sa stress, Sir Jocel, nga makatulugan. Kag ang iban sa ni pa, I mean, katulugan bala, Sir Jocel, nga sa punto bla nila nga mayo tani tulog na lang nga tulog ngayon nabugtaw-bugtaw ba? May ara iban sa na nga mga kondisyon sa panghuna-una, Sir Jocel. Pero may ara man niya nabudlayan gin sila ila magtulog because of overthinking. Pero magambal blahong ka isa, Sir Jocel, siri nga gusto lang magtulog na magtulog. Ang mga tao bala nga dugay na gid nabudlayan kag nabugatan.
0: Iti may ara kon kaysa batian mo paning actually may nabatian ako sini nga ay sini nga classic kapangabuhin eh. Nagapangakig na mo. Stress na eh. Yan tulog ko. Hindi nyo lang ko pagpukawas niya. Kung hindi gid man kong pawan niya, baklin nyo lang ko klung.
1: May mga amo inan, Sir Jocel, no? Kag may ara man nga pinsar mo, kag panulok mo, nagatulog, pero nagapanilagali. Nagapiyong lang ang mata.
0: Tulog manok ko na, Dok?
1: Magluwas ang tulog manok, Sir Jocel. May ara nga nagahigda lang, piyong lang ang mata, pero why nagakatulog, Sir Jocel? Tungod na nga sige galing ang yasari nga, panghuna-una, yasari nga paminsaron. Nag-aafekto gid ni sa aton, sari nga lawas kag tulog, Sir Jocel, ano? Mayo tani, no? Sa aton, sa mga tagpanamati, bala, kung ang tulog o ang tulog mo, bala, ang disturbo, masiling naton nga, why ka lang matunawan. Medyo nagbutor lang mo, sari nga tiyan, tungod sa ginkaon mo. Why mausap, mayong balunggay, why mausap, mayong tugabang. Nga medyo nag- react sa'yo mo, sari nga tiyan, tiara, yung madaladala ni Sir Jocel, kung tumaran o kung imnan mo niya sa Santon Gold Herbal Tea mo.
0: Kaya ako, bisan kagahon, Dugleo, lang-alang, pukawon ako, hambalon ako nga, ay, Jocel, siling niya may package siya, nag-abot siling niya ho. Bisan gabi-gabi, pukawon ako, basta may package lang.
1: Dinami na yan mo.
0: Tiningin site na ito, Dugleo, mga ano ini, no? Mga reaksyon na ito, na mga stress, nga kontra. Ang stress nangin kontra sa ato sa ring lawas.
1: Mahimo makahalit sa aton sa ring lawas, Sir Jocel.
0: Pero can we use stress as a friend how? Paano man? Can we be friends? Abaw? Masami bala, Doc Leo? Pwede ta mangin abyan ang stress how?
1: Pwede gin, Sir Jocel. Parang tesi na may tip kita sa aton sa rin mga tagpalamati of viewers, Sir Jocel. Kung nag-experience sa ganit ka mo sa stress na nag-affecto na sa inyo sa rin tulog, masuggest naman ni Sir Jocel sa inyo, pwede ka mo sini maka-prepare sang warm water. Pagkatapos maligo ka mo. Better yet kung may dako ka mo sini, Sir Jocel, dako sila, Sir Jocel, blang container nga masudlan kung tani, bala? Nga makalubog ka hasta sini sa liog lang, bala, Sir Jocel. Hindi mo pag lapawan sa ulo mo, alain naman niya kung istorya, ya.
0: Hindi ganiba, siko nunahon yung ulo niyo lublog.
2: Hindi.
1: Bisa sa gamay na lang ang baldi, pwede niya. Ang punto lang naman, Dre, para ma-ease ang inyo sa nga stress sa ginabatsyag, bisa paano ma-relax ka mo, may maalabaab ng tubig sini, magpahulom ka mo, Dre, mga 15 minutos. Nagabuligin na ease ang stress, tension, nagaparelax sa ton sa nga lawas. Kung lubos-lubosan nyo na lang, total, nagbasa-basa, o nagbasa, nagiman lang ka mo sa lawas nyo, para mapatay na lang ang kagaw-kagaw, Dre, gagamitin nyo kung magpanglimpyo ka mo sa lawas, Sunthorn plus herbal soap.
2: Mm-hmm.
1: Araya, masuggest naman, Sir Josel, kay kung nariba, stress mo sa mga isa katao, Sir Josel, nagaduging maning mga rashes sa panit eh.
2: Oh,
1: mga katol-katol sa panit, ara siya. Ah, nagalulutaw siya. Ang way mo mabatsagan sa una, ang way mo makitaan sa una, ara da. Ang way nagakatol sa una, gakatol ko nagastress ka, nagakastress ka, Sir Josel.
2: Mm-hmm.
1: So baka bulig sa nino, gamitan niyo sa Sunthorn plus herbal soap. Pahulom ka mo dira hasta mga 15 minutes. Kag himuon niyo na, kun diba sa gabi, himuon niyo mga 1 or 2 hours before bedtime. And then after kamo sari nagpahulom, syempre pamala kamo sa inyo sa ninyo lawas. Pagkatapos inom kamo sari isang Sunthorn Gold Herbal Tea para ma-replenish or magnami pagin inyo sa ninyo blood circulation, ang fluid magnami pagin ang ginatawag sitwasyon sa inyo sa ninyo kidneys, inyo sa ninyo tiyan, kag ang balance sa inyo sa ninyo blood sugar. Kay ang Sunthorn Gold Herbal Tea may kombinasyon sa turmeric kag cinnamon, nagabulig panami sa aton sa ninyo blood circulation, gabulig panami sa digestion and nutrient absorption.
2: Muni gani ang iban sini naga half bath, hindi man kita makambal nga half body shower.
1: Mm-hmm.
2: Kaya hindi man tanan naga may shower, no?
1: Mm-hmm.
2: Pero half bath, pero alabaab. Nagainit, butang sa balde, makaya lang sang lawas. Pagkatapos, amo nang ila sininga ginabubo, hasta lang man didiri sa liog, way na ginabasang ulo. Kaya tikon matulugan ka baladayon, malain ang pamatsyagan mo kung basa ang imubuhok ka magtulog eh.
1: Ang maglas mo sa Sir Josel, kung basa ang buhok mo nga magtulog, magdampi sa imo sa nga, magduot sa imo sa nga punda sa ulunan, may posibilidad, Sir Josel, sa isang molds bala. Kung daw amo nang imo permiso sa nga nakaandan, hindi kit paborable sa aton sa nga lawas.
2: Amo nga ang iba nga half bath para nga makarelax.
1: Correct, Sir Josel, kung di gani ang gusto nyo nga pati inyo sa nga guya, mabasa nyo sa malabaab na tubig, sa nga, pwede Sir Josel nga may kwan, may cup sa buhok ka sa ulo. Basa blang buhok. Kung gusto mo nga pati imo sini nga guya, mabasa mo kapinto ko may shower ka, Sir Josel, nga may warm bla, may heater ka. Ara ya, mabasa mo halos sa bilog mo nga lawas, salin sa ulo asa sa tiil nga hindi mo upod imo sini ka basa ang buhok.
2: Kung wala ka mo dira sang tawag nato sini pantabon sa ulo. Tuwalya, pareos blas ang inihimo sa mga kababainhan kung magputos ang ilasin nga buhok after shower or after sang paligo.
1: Mm-hmm.
2: Putson nyo lang buhok nyo, ulo nyo sang tuwalya. Pagkatapos panibin ka mo, panghamoy ka mo, di siyempre, kalain man na aga panghamoy, ikaw, Dokleo, sa malabab, hindi ka manghabon.
1: Mm-hmm.
2: So kung manghabon ka mo sa guya, we are advising you, gamit ka mo sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Sa guya lang gini na yun, Sir Josel. Sa guya lang gini as much as possible. Kati sa lawas, yung recommendation nato ni Sunthorn plus herbal soap. Ngayon, hindi man niya, kung mahimo, hindi man paggamiton sa guya.
2: Mm.
1: Kundi may separado, kita dapat sa nga ginapanghabon dira.
2: Hindi lang ninyo pagbubuha lang nga bubuha ang lawas, ngayon hindi nyo malimpiyohan ang inyo sa nga ilok. Labi na gid kun

0: Nila ito magkumpiyansa, ha?
1: Mm-hmm.
0: Kaya ba si it will turn out to be an enemy? Kung masobrahan.
1: Oh, oh,
0: kaya hindi mabalanse. Kabaluman ko, damo man sang ibandira nga mga mag-amigo, mag-abiyan sa una nga subong, hindi naman mo.
1: Mm-hmm.
0: Kagang hindi mag-abiyan sa una nga subong, nag-abiyan na yun naman.
1: Oh.
0: Pero dari kita sa ganito, stress as a friend. Ang stressor niyo, sila may useful side in siya. Kung stress is moderate and temporary, it can help us perform better.
1: Mm-hmm.
0: Kung moderate and temporary. Kasubo mo lang, Sir Josel, sang nagnatawag alarm system. Di ba, kung gusto mo nga makabugtaw ka alas 5 sa kaagahon or alas 3 or alas 4, depende sa imo sa oras nga gusto magbugtaw, nag-set ka sang alarm para nga magbugtaw ka or mapabatsyag ka nga muna ng oras, galit Sir Josel, ano? Kaya nga man, kasubang sa alarm, ang stress, nagahambal sa aton nga mag-pay attention, mag-prepare, something important is happening, kag mag-take action.
1: Mm.
0: Kung ang stress, hustos-tuhan lang. But ang balon, kung abiyan na ito ng stress, number one, nga advantage ni, stress can increase alertness.
1: Oh. Ano eh, pareho sabi, implosin niya, sa mag-pamilya, kung may expected guests ka mo, natural na nga manghimos ka, manglimpyo sa balay.
0: Mm.
1: So kung ang guest ni mo maabot pa next week, umpisa nga dan subong, amat-amaton mo na obra mo para hindi ka ma-full of stress.
0: Mm.
1: Para pag-abot sang day, adlaw, nga maabot ang bisita mo, limpyo kagitso ng tanan. Hindi nga, buwas maabot ang bisita mo, subong ka palang manghimos, hindi ka katulog, damo ka pa na paminsar, basi may nalipatan ka pang hilimson kagpreparahon, pag-abot sang adlaw mismo sang bisita mo, stress na stressed ikaw.
0: Ah, muna nang siling, Sir Josel, nga sala-sala na.
1: Mm.
0: Oh, kraming ka na sala.
1: So, the impulse nga dapat i-amat-amato na ton ang mga stressors, himos, gintingob na ton in a day and in a night.
0: Hindi na friend, Sir Josel.
1: Enemy na.
0: Enemy na na.
1: Oo. Mm. Nagpakadto kita sa katapusan sa flames, ha? So, nag-increase ang alertness. Also, that motivates us, Doc Leon.
0: Correct, Sir Josel. Ang stress makamotivate sa aton because stress can push us to make or to take action.
1: Mm.
0: Kung may mga dapat kita sininga himuon, may mga dapat ka mo sinisugurahan, may mga dapat ka mo sinisuguran, tungod sa stress, amo na nag-push, Sir Josel, nga mag-start ka mo subong. Ha? Kung kinanglanon nga aksyonan na subong. Amo ning nag-serve, Sir Josel, nga nagatulod o kung tagatulod sa aton, kaya nag-motivate ini sa aton.
1: Oh. So, pari sabi motivation, pari sa Mondriabi, no? With all of us here and the rest of the XFM personnel sa mga XFM stations, bilin ko akong kape para nga ma-motivate ako every morning. Dito ako sa opisina, aga pa. Kay dito ang akong kape, dito ang Sanson Gold Coffee Mix ko, dito akong Sanson Plus Coffee Mix, dito sa opisina akong nga Premium D3 Coffee Mix. Aside from the daily motivations to perform well sa trabaho mo. So what motivates me, ambal, ka-stressful man sinang ibilin mo, patudalaan na lang mala para diri kay pwede ka man ka-team plus balay or anywhere. Pero tigin bilin ko di sa opisina para ma-motivate ko nga timprano pa ako makadto dito. Kaya antes ako magprograma, mangapi ako anay.
0: Kaya Sir Josel, and at first, may medyo adjustment kita. Mas stress lagi man, Sir Josel.
1: Mm.
0: Pero na-stress ba lang, manageable lang, nga kung maanad ka na sina, kumbaga makaugalian mo na, siyempre nakaugalian nga husto, nakaugalian mo nga mag-inom sang coffee, pero kung ang coffee, Sir Josel, hindi man healthy, ang nakaugalian mo, Sir Josel, kung naandan mo, may balik man na sa imo sa ninyo lawas.
1: Mm-hmm.
0: Naguna-una ka nga, nag-inom ka lang sang coffee para nga magbugtaw ka, pero pag-abot sa isang panahon, base kung instead nga beneficyo, perwisyo.
1: No.
0: Resulta sa mo. Pero kung ginainom mo sa nais, Sanson Gold Coffee Mix, may glutathione, Sir Josel, kag may collagen. Nagabulig niya pahuben mo. Bisan sino pa man kuton na to, na sa inyo mga nagpalamati, dira ka nagatanaw, bisan sino sa inyo pa man kuton, kung sino ang hindi gusto magtigulang. I don't know. If may ara magsiling, hindi kuya gusto nga hindi ko magtigulang.
1: No.
0: Kutob sa mahimo.
1: Te, isa sa duha ko, no, kaway man lang ginadalian ni Doc Leo, ano mo,
0: mm-hmm,
1: kamatayon.
0: Mm-hmm.
1: May isa pa na, pero hindi ko lang pag-mentionar kaya base ma-offend ka mo eh.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang tanan niya bagay dapat, desig-desigon ta. tabokas dalan pinahinay kaya da bungguan kay mo da pati tricycle kay e-bike bungguan niya kay mo da so kinala da si Gonta pero sino sinyo da gadali nga tani mapatay ko subong daway kigoro no
0: pero aray

0: expression na lang siguro, Sir Jessels, kabug ata. May aragi man siguro nga, actually may mga nabatian ko sinang, ang gusto nila magpahuay. Mm. Sobrahan na kabug at, Sir Jessels. Pero, hindi nyo pagsuluha. Kung kabug at na kamo, bugatan na kamo sinisa stress, may mga tao nga, amo ng ilas ni Linyada, Sir Jessels, ihambal sa ila, isugid sa ila, ituad sa ila, para nga mabuligan kamo kay kadamo, Sir Jessels, sa mga circumstances sa aton sirikabuhi nga para sa aton bugat. Pero kung istorya gali naton sa mga nagakadapat istoryahan, Sir Jessels, tagonta, sa mga nagakadapat istoryahan, ilabinig sa mga ginatawag counselors, mga nagahatag counsel, kung nagalaygay, Sir Jessels, na mga practitioners, na amo ng ilas ni Linyada, at tagonta, dira kamo sinakadto, kay base karon kon bisensin, olang nyo sila sugiran, Sir Jessels, instead karon niya mabuligyan ka naglala pagidla ang sitwasyon. Ayan, may mga bagay nga mabugat sa aton, pero may makapasana gali sa Sir Jessels nga makapamagaan sa aton sa niginabatyag nga mga hibubunot o kung mga problema, Sir Jessels, na naghahatag sa aton sa stress, gamiton to, Sir Jessels, ang stress nga abiyan na ton. Hindi nga maghalit dari sa aton. Gamiton ta nga mag-motivate sa aton. Hindi nga mag-damage dari sa aton. Gamiton na ton nga mag-push ini sa aton. Dapat kabalo kita mag-manage. May tip kami ni Sir Jessels karon sa inyo kung paano na ton i-manage ini ang ginatawag stress. Parang instead nga ang pananaw nato sa stress masami enemy or negative.
1: No.
0: Bisan paano masanagan kita nga maging positibo gali.
1: Pero may mga beses nga nag-abot-abot gid ini nga do kabugat gid sa ato sa ninyo pamatsyagan. Sometimes dalaman ini sang inatawag hormonal imbalances sa lawas ta, Dok Leon. You know, ang inatawag nga hormonal imbalances, nag-occur malani from time to time man, or if not, as we age, samtang nag-edad kita. So, importante man sininga, kahibalo kita magbalansi sang aton sininga ko galingon activities ta, intakes na to na maginakaon ta, maginainom ta, dapat aware kita, ang mga nagkakinabo sa lawas ta, pariyo sabi, sa mga tigul, sa mga nag-malam na, sa mga nag-edad.
0: Mm-hmm.
1: Pari sa babae, nag-abot ang menopausal age. Sa mga lalaki, actually, may andropausal man mo, period. So, expectaron mo, ang mga babae, during that menopausal age, approaching menopausal age, may mga hormonal imbalance symptoms sa sila mabatsyagan. Kay, ang tendency sina manubo ang secretion sa estrogen sa mga kababayenhan. So, may changes pati sila sining mga mudo. Pero pwede gali ina madisponyan. That causes stress also, Dok Leo. Tama ka, stressful ina para sa mga natungdan mo.
0: Yeah, irritable sina ang natungdan, Sir Jessels, kung may mga imbalances.
1: Oo. Tapos, tapos bla outburst.
0: Mm.
1: Gainulsol sila niya na anumang kutuman. Gainulsol man dayon. So, para ma-limit na to ni actually, dapat ang supplementation kay balo kita kung anong dapat na to ni prioritize sa pagkaon, parang hindi tama ka tawag na to sini. Tama kasakit bala ang mabatsyagan na to sini nga stress sa lawas. Kag isa dala makabulig actually, ang Santon Plus Coffee Mix kay kapini nga wala ya coffee beans, so ya sang caffeine, Dok Leo. May isoflavone pa kag may soya powder.
0: Correct, Sir Jessels, wala sa coffee beans pero may soya beans siya.
1: Oo.
0: Kagariya kon sa pag-burst sa imo, Sir, nga emotion nga maginulsol ka lang sa uli, Sir Jessels, pagkatapos bla, realize mo hindi sala. I mean, hindi husto ang emotion nga himo, kundi nadala ka lang sa imo, Sir, nga emotion. Kon Santon Plus Coffee Mix, Sir Jessels, ang emotion nga inom. Okay, kasi hinulsulan siya niya.
1: Mm-hmm.
0: Kay kung may balance sa hormone, yan, nagabulig niya balance mo. Tungod siya siya nga sa flavones. Nagabulig pa ni Sir Jessels, pakliya sa aton sa nipaminsaron tungod sa lecithin.
1: Mm.
0: Nagabulig pa ni provide sa aton, Sir Jessels, ang dugang kapagsik, ang kabakod sa aton lawas, kay may natural o kung complete protein. Tino pa pangitaon mo sa ni Sir Jessels, kung kafe na malang aton sa ring pag-estoryahan. Amo na ginasilingli na aton niya, kung Sunthorn Plus Coffee Mix ang ginainom mo, nag-cafe ka na, may bulong ka pa.
1: Oo. Oh. So, that's the quality products ang Yes to Health, ang Santon Plus Coffee Mix. Pero ang isa pag-indari, Dok Leo, Moni. Masami na ito sinigingin mo. And ako mismo personal na kabatisin ni sa from a good friend. Nang laygay bala sa mga mag-ilinutod, mag-brinugto, konsuma pa. Sala niya, tol, bira-birahan ta ni trabaho samtang bataon pa kita. Magpaka-stress kita samtang makaya pa sa ato sining lawas. Pag-abot sa tiyempo nga medyo nag-ulo algo na kag makaparelax-relax ng problema si ni Doc Leo. Ang inabatsyag sa lawas damo na may rheuma na may kidney problem na ang sakit si ni harap po na Doc Leo. Kaya nga birabirahan niya obra sa computer pagkatapos sa wee hours of the evening and in the morning dis oras ara pagatubang siya sininga computer siya sininga cellphone. So lugar nga ma-relax na sa kuntani kay nakatipo na sang enough. Ang problema sin hindi man gyapon may enjoy Doc Leo, mambal nga ma-travel kita, matanaw kita abito kun kamusta na to ang amoning nga lugar sa Negros abito, mapasipalay ka, maparuhas ka, mapaklan ikaw kay makadto ka dito yes Boracay. Hindi mo na ma-enjoy ang scenery Doc Leo kay harapon ka na. So nagdugang stress mo.
0: Correct Sir Josil, munambal sing kilala ko bisan magtabo ka patos Negros sa moto kadako sang manok to.
1: Oh.
0: Manok sulog to. Hindi mo makita klaro. Amo ni ganing gina-suggest na mon sa inyo ni Sir Josil. Sa tinguha niyo sa pagtipon sang manggad, hindi kontani maabusar nga ton sa nga ikaing lawas. Nga mag-abot ang panahon nga nakatipon na kita sa manggad, gastuhon ta para ma-recover ang aton sa nga dula o kon na uyang sa nga health because of sa pagtipon sa aton sa nga wealth.
1: Mm-hmm.
0: Dapat balanse lang Sir Josil. Ang stress isagid sa nga rin nga makapa damage o kon makadamage sa aton kung di kita kabalo magbalanse. Kaglakip na Sir Josil sila aton suni panulok.
1: No.
0: Kung stress sa katawan, nag-blur man niya suni panulok eh. Kaya madasig, magka-deprensya, isa nga mata.
1: Tikita mo kung maimpito tawag nila bala, Doc Leo.
0: Mm.
1: Or grabbing outburst.
0: Mm.
1: Nagapalanulom ang panulok mo kag.
0: Manangambal sang maestro na mo sa school nga ang pinaka powerful ko na Sir Josil kag mahambal nga fatal nga armas. M7 ko mo.
1: Oh, kay mahambal na dayon. Palayo na why ko't may ginakilala karon manghod, magulang, ginikanan. Karon why ko't pasinuhon. Sige, may mimpito gani karon.
0: Kuno po no, na Sir Josil. Ini tungod nga nasupot bala Sir Josil nga stress. Kaga emosyon bala na ton. Nga ayahan na kulang sa ginatawag pagbalanse kag management. Balik sa mata Sir Josil. O kon sa pagpalanulom sa mata. Sa ni, literally, mapalanulom gimana itong panulukan Sir Josil ang kulang kita sa lutein, sa santin, especially beta-carotene, kag vitamin E. So mabuligan iyang madefensahan ng aton sa ringa eye health. Ang aton sa ringa panulok Sir Josil, pinaagi sa ginatawag pagdugang naton sang nutrisyon para dira. Pagdugang sang antioxidant para dira. Kaya makabulig sa Sir Josil iya, ang makabulig defensa, ang makabulig pabakod, maintain sa maayong kondisyon sa mata, ang pagtumarsin isang Visionex Plus soft gel capsule.
1: Oh, this is supplementation really intended to maintain good eyesight, good eye, Doc Leo.
0: Correct, Sir Josil. Kay sa kadamo sang mga makabig na ton, Sir Josil, nga factors para nga magpahina, magpakapoy, kang magdamage sa mata, may aray, Sir Josil, ginhimo si Esther Health Inc. nga defensa para sa aton sa ringa mata, ang Visionex Plus of Gel Capsule, kapsula. Nga hungod ginhimo iya para madepensahan kag ma-maintain ang health sa aton mata.
1: Ang pamangkot si ni Doc Leo, if you want niya, amo na ang imo sini supplementation. Buta malun sini daw ala maintenance bala to maintain good eyesight, pila ka kapsula sang Visionex Plus in a day, Doc Leo.
0: Pwede kita maka-take isa ka kapsula sa aga, isa man ka kapsula sini sa hapon.
1: Oo. That's the healthiest way, no?
0: Correct.
1: One in the morning, isa man sa gabi.
0: Correct, Sir Josil. Kaya mga tao, bala kulang sa beta-carotene, tandaan nyo bala? O kung bantayan nyo bala? Kag kamo mismo, ha? Kung nakabatsag na kamo sa isang mas buron nga panulukan mag-serum, night blindness na Sir Josil eh. Kulang na sa beta-carotene. Mabuligan ka mo sa pagtumar sa Visionex Plus Soft Gel Capsule kay isa sa mayor nga sangkap sina beta-carotene.
1: Amo nang hambal kong kaysa nag-dubli bista ng panulok mo. Hambal nila kung dubli bista sa una siya, grabe siya sa nagsanag mo panulukan. Pero kung mag-dubli bista na gani panulok mo in a negative way, buta ba nun sina, nag-drupal dun kag nag-sarampaw-sampaw dun ang numero kag ang mga litra.
0: Yes, Sir Josil. Sila no, nagasalamu-samu na duha na panulok mo sila yung nagadulubli na makahatag ba ng Sir Josil sa dugang pagid sa nga stress kung stress ka na daan sa iban pagid sa nga mga factors.
1: Oo. Oh. Naong pamangkot si ni Doc Leo is paano na ito ni-manage? Kay makaya yan inisang supplementation makabuli kaya ng supplementation ining pagkaon nato sa mga healthy nga mga pagkaon, green leafy vegetables, or if not ang pagtake nato sa mga supplementations just like sang Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santon Vitamin C, Doc Leo.
0: Makabuli gyud Sir Josil, kaya ang healthy nga stress management hindi ba tambalon Sir Josil nga nagapretend kitang wise ang problema ara ang problema. Pero kinanglan nato natubangon. So paano naton karon himuon na? I-manage nato lang aton sa stress in a healthy way. Like for example, kilalahon naton kung ano nga source ano gibala nagapa-stress sa aton. I-separate naton ang pwede naton makontrol o hindi naton sa ni makontrol. Ah, para ba lang mas mamag-unblush Sir Josil, kag isa pa gid sa nino, take care of your body. Diri sa ni masulod ya Sir Josil ang nutrition. Ha, kaya ang nutrisyon, tuman kay importante. Damo ng mga tao, o kung sa inyo sa nga pagtanaw bala, o kung sa inyo sa panilag, dira, practical, o kung literal nga mapanilagan nyo, sino ang masamisi ni Sir Josil nga nagamasakit o kung pabalik-balik ang ginabatyag? Yan to mga tao nga permi nagkakastress, ginabugatan, kagina, budlayan, kaya nag-aafekto ini sila sa nga lawas, kag sila sa nga paminsaron. So dapat tatapon na to ng aton sa nga lawas. Tulog sang temprano, exercise, inom sa gusto nga tubig, kinanglan man ang pagpahuway, kagtuman ka dako ang papel sa ni Sir Josil sang nutrisyon. Ang ginambal ni Sir Josil, makabulig ihan ang mga utanon, kagprutas, pag-abot sa ni sa ginatawag stress management. Pero, bagong tanan Sir Josil, dapat gid naton matunaan ng leksyon nga ang stress should be a signal we listen to, not a master we obey.
1: Mm-hmm.
0: Dapat kilalahon naton o dapat ang pagkilala naton sa stress is signal. Hindi nga amo ni mag-ulipon sa aton nga makabatsag lang kitang gamay karong stress awa na way na do kuno drin na lang astang
1: bala na si Batman dai
0: way na daway na kita palulos bala Sir Josil. So mabuligan gali kita kon makilala man aton sini ang mga pagkaon nga makabulig sa aton para nga samtang ara kita sini sa proseso sa pag-overcome sa stress mapabilin Sir Josil ang aton sini nga health nga bisan paano hindi tuman maapektuhan ano bala ini ang pagkaon Sir Josil sang balunggay, ang pagkaon sini sa ginatawag ahos, may tuman kadako Sir Josil sa nga benepisyo sa mga tao nga nagkakastress para bisan paano makasustener sila samtang gina-overcome o gina-proseso nila kung paano makalampuas sa medyo mabudlay nga sitwasyon.
1: Amo ini ang ginatawag nga amat-amat nga epekto sa ginatawag nga good supplementation. Mm-hmm. Maghambal kita supplementation is good gid man, pero not all supplementation good eh. Ang aton kung kaysa gina-supplement bisyo. Mm-hmm. So hindi niya good supplementation, bad supplementation niya. So ang good supplementation, isa dira sang dako nga makabulig sa aton sa pag-counter sang stress. Kung palakaon gali kita kabalunggay, palakaon kita kaahos.
0: Correct Sir Josil, kay during stress, dira man Sir Josil nagaduging sa oxidative stress ano kagang inflammation. Nga mahimo maga-damage na sa aton sa nga cellula. Ang ginamin aton sa ang chronic stress. Di mo na nga nagaresulta, Sir Josil, sa kung nagahina, imo sa nga immune system, kag ma-stress ka pa pa rin, madugangan pagid ang paghina sa imo sa nga immune system. Kung may ginabatsyag ka, di ba, kung ma-stress ka, nagalala pagid.
1: Mm-hmm.
0: Pero, tanawa bala, kung malipayon ka, kag ma-divert ang imo sa nga attention, di ba kadamo sa ginabatsyag na ton nga masiling ka nga, ay, doon nadula naman lang. May iban gani Sir Josil sa nga kadamo sa ginabatsyag sa balay pagkadto nila sila sa nga doktor kay mapakonsulta kay lain matyag pagkita pa lang sa doktor do nadula naman nga ginabatsyag gani.
1: Oo.
0: Ina tungod nga lain-lain ang reaksyon naton sa nisa stress kag ang pagkaon sa mga utanon like balunggay, like ahos nga makabulig sa Sir Josil ano batok sa nisa oxidative stress, batok sa inflammation nga resulta sang kabugat sa aton paminsaron, sa aton sa nga lawas parang hindi kita matamaan Sir Josil, hindi magbilin sang tuman nga halit. Kung matapos ni Sir Josil ang mga circumstances na ton.
1: Oh, kundi hindi kid man kamo makakaon dara sang balunggay, hindi man kamo makakaon sang ahos kini mo kauyon, inom na lang kamo Sanson Plus sa Gold Herbal Capsule.
0: Amo ning isa Sir Josil ka ginatawag bintaha. Kati madinabala, sino man abing stress na ganit dira pagkatapos mainuti pagid Sir Josil sang panguha sang balunggay to kag magpamili pagid sang dahon kag magutan pagid man.
1: Tila ba laban tapson niya na sa puno mambal ko aan nyo lang to tapas ko na to.
0: Ang iban ganit Sir Josil tamara na maghulag eh. Tamara na kasi tamara na ang iban ganit sa niya mag hikot. Diri sinin nagasulod ang papel sa supplementation. Kag base sa pagtuon Sir Josil ano, ang vitamin D nagasuporta man gari ini sa ginatawa kaga normal nga brain, nerve, and immune function nga nag-aapekto sa aton sa brain chemicals kag inflammation kung masami stress sa isa ka tao. Diri naman ni Sir Josel magasulod diya ang pagpasilak sa adlaw. Uko ng pagpabulat bala sa silak sa adlaw kung ikaw sa ang stress. Pero kung hindi mo yun na mahimo kay kalabanan sa mga tao, Sir Josel, na nagkaka-stress, gusto lang gani sa niya magkulong o kung dito susulod sa balay, hindi na gani kung kaisa manapak sa iban, nga gina-isolate ang kaugalingon, di medyo mabulubudlay, Sir Josel. Dari naman niya masulod sa niya papel sa ato sa niya premium D3 soft gel capsule. Kung mas marami, kung iupod na ito niya sa Sunthone Gold Herbal Capsule, kati ang balunggay kaina, kag ang ampalaya, ang ahos, dugang pang ampalaya, antioxidant pagid sa niya panit sa mangustin nga may sunthones kag spirulina nga superfood ara bugos nga mga sangkap sa aton Sunthone Plus Gold nga naganami pagid sa Josel kun i-combine mo sa premium D3 soft gel capsule.
1: Sandigya sa mga eksperto man niya, sa mga tawag nato sa ni guidance counselor. Kahibalo ikaw dapat mag-segregate sa imo problema kundi ng problema nga pwede kag makaya nimo sulbaron subong buwas sa sunod nga adlaw pagid sa sunod semana sa sunod pang bulan. Kag kahibalo ikaw kung san o makaya san o mo matapos ina sandig sa imo kakayahan, so dapat mag-grapho bla ining problema ko ini hindi ko ni masulbar sa sulod lang sa isa kaadlaw, so masulbar ko ini sa sulod sa lima kaadlaw. So dapat umpisan mo subong, target ka nung ubrahon mo subong sa buwas sa sunod nga buwas hasta maglabot ang deadline. Pagkatapos may mga bagay kag problema kon kaisa nga hindi gid nato niya makaya iyang hatagan sa solusyon, so accept the fact, batunon ta ina nga hindi kagway kita ti may mahimo sinindok lay pareos ni mahambal nga ay tiba si mapatay ako, why gid man ti may nagabato dari sa ato si babos ang kalibutan. Let us all admit batunon nato ina nga hindi kita diri magbato sa kalibutan, pero dapat amligan tangi kayong lawas ta nga ma-extend ta man nga magdugay kita diri, Dok Leo.
0: Oh, kag hindi man ta magbato dapat eh. Para nga preserve ang aton sarang health.
1: Oh. So that's it, ah, ladies and gentlemen, sa matag parmatita. Actually ini tanan na man ginamuno naton sa inyo mga supplementations, mga kape, Sunthone Plus Coffee Mix, Sunthone Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, Sunthone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Sunthone Vitamin C, Sunthone Plus Gold Herbal Tea, ang Clear Skin Herbal Soap, Sunthone Plus Herbal Soap, ang Visionix Plus Turbo Dietary Supplement, ang Cease the Pain, Sunthone Plus Herbal Oil. Actually, mga quality products ini sa Yeso Health Incorporated. Aprobado ini sa Food and Drug Administration. Kung nagapamangkot ka mo sang kompleto sining baligya sang mga Yeso Health products, aring kantuan ninyo mga dealers, sukit nyo nga mga butika or pharmacy. Hindi kani sa mga branches sa Mercury Drugstore, Ross Pharmacy, TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, Watson's, even sa TikTok shop kag sa Shopee, kompleto da. Pero kung gusto nyo gitpating program of supplementation guide sa Bacolod City kag taga Negros Island Region, kadto kamo sa Yes to Health Store, ara da sa Barangay 39, Lizari Street, Bacolod City, atubang na sa Malayo Bank. Arada, may Yes to Health Store. Kompleto na da, pati ang program of supplementation guide may ara na da. Pero kung gusto nyo gidya magpakonsulta, makahistorya ka mo sa eksperto, kanto ka mo dari sa Iloilo City, sa mga taga Negros, basi katabo ka mo dari sa taga Guimaras, and the rest of Panay Island Provinces, sa Yes to Health Wellness Center Clinic, ina may consultant kita dara. Kanto ka mo kikompleto ang ato sering produkto, ara manda ang program of supplementation guide, pwede gi kamo magiyahan da sa ato siring consultant on duty sa Yes to Health Wellness Center. Libre lang na ang konsultasyon, ha? Kung magbakal man kamo sa mga ginpanglawag tama produkto sa Yes to Health, ara na da kompleto man sa Yes to Health Wellness Center, ara sa A Young Building, Yule Street, atubang ina sa Midtown Hotel. So tika bay pang nabuligan namon kamo sa no, ha? Kung paano naton malikawan ang too much ng stress. So finally, sinidok lang yung pamangkot sini, stress is a friend or an enemy?
0: Frenemy.
1: Frenemy.
0: Both. Uh-huh. Kung hindi kita kabalo mag-manage ni in a healthy way, enemy Sir Josil.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung kabalo kita sini maggamit sang stress as in nga naga motivate sa aton, naga pa-alerto sa aton, naga hatag sa aton sini sang gamay kakinanglanan sini nga push mangin friend na to ng stress Sir Josil.
1: Mm-hmm.
0: Gani buligan na to ng aton sini nga lawas nga mataamat na to sige nga aton paminsaro na nga mamataamat na to Sir Josil sini lain ng aton panulukan kag pagtulok sini sa stress nga dapat mangin abyan naton ining nagapa-stress o nagatrigger sa aton.
1: No.
0: Kumbaga himuon ta ning oportunidad bala Sir Josil bala mangin optimistic kita rather than be a pessimistic. Nga ginatanaw naton Sir Josil nga difficulty opportunity gali para sa aton sir nga ikaing lawas. Pero kun halimbawa nagluya na kita tungod sa kabugat sang stress nga nabatyag naton. Syempre ang healthy lifestyle aton himuon kagabuti pagabuti sa suporta sa nutrisyon makabuli kita Sir Josil ang aton ultimate trio. Sunthon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Sunthon Vitamin C ang role nila iya pagabot sa nisa nutrisyon.
1: Pero kung luya lawas nyo, why ka mo gana sa inyo sa nga sexual activity, make turbo dietary supplement as your friend.
0: Correct, Sir Josil. Actually, ang husto sa nga pag-manage sa stress, Sir Josil, makapa-improve sa performance eh. Kati, kung ang imo, sa nga goal is masatisfy ang isa kag isa. Hindi na mahimo, nga wise yung stress na Sir Josil, ano? May ara, gina siya. Pero sa husto lang. Kag yung pinakapunto, sa nga ang healthy, Sir Josil, sa nga sexual activity, makabulig sa heart, makabulig sa muscles, makabulig bisan sa aton, sa nga paminsaron, nga kasubong daw naka-exercise ka lang.
1: No.
0: Sa healthy sini nga ginatawag sa sexual activity, yeah, parts na aton sini nga health. Pero may iban man Sir Josel na kung matamaan gani sa stress, madulaan man sang gana. Diri niya masulod naman ang aton sini nga turbo dietary food supplement for men Sir Josel.
1: Oh, 30 minutes before one capsule lang sang turbo dietary supplement for men. That's why it's an advice even from experts. Nga, during the sexual activity, never to talk about stressful things. Hindi nga, hambal nila, you want to do it. Pero ang ginaistoryahan nyo siya, buwas selling niya, buwas tatlo ka bumbay siya maagi sa balay. Ambal na ko ron, partner mo, tulog ta.
0: dula na gana?
1: Oo, dula ng gana. Hindi gani, selling niya, ay buwas galis niya, kulang pa inugbayad sa tuition sang, manog ano na bala, sa sexual activity. Mm-hmm. Do it outside of your schedule sa sexual activity. Kaya kung amon ang istoryahan ninyo before, during, sigurado gin, hambalon ka ka-partner mo, tulog ta.
0: Correct, Sir Josil. Wala tulad ta lang, araw-araw ka pa mo. Hindi na magdangat, 10 minuto sa matapos ha.
1: And you have all the night to talk about your problem.
0: Correct.
1: So, gamit ka mo turbo dietary supplement for men 30 minutes before and loving. Pero just a friendly reminder, gali. Bugrabi gisubong ang pamapakyas ang lamok.
0: Correct.
1: So, halong gid kita sa dengue. Chimpo, subong nga nagamat-amat naman damo ang statistics sa mga nagkaladengue. Pero just a matter of advice sa inyo. Pwede naton malikawan ina ang kutot sa lamok. Hindi ka palapit ang lamok sa aton, especially sa mga tiyempo nga delikado. Daytime especially ha, hindi ta magsalig, daytime biting mosquito ining ano, nagadala sang dengue infection. So, make it a habit nga magbalon ka mo sang Sunthon Plus Herbal Oil kag mamanyos, Doc Leo.
0: Correct Sir Josil. In fact, amo ni pinaka efektibo Sir Josil nga pamaagi nga hindi ka magka-dengue. Kaya una-una, hindi ka na mapalapitan sa nisang lamok. Hindi ka makagat. Therefore, hindi masaylo si mo Sir Josil ang kagaw.
1: No.
0: Hindi ka ma-infect. Pero ang bintaha pagid sini kay kung nagagamit ka mo sang Sunthon Plus Herbal Oil as mosquito and insect repellent, pati gali Sir Josel palang alay, palang may poise kalawasan, mild yung palang nakin sa kalawasan, maremedyuhan tag masolusyonan pa iya sang Sunthon Plus Herbal Oil tungod nga may peppermint oil nga nagabulig sa palang nakin sa kalawasan, palang alay, palang may poise, ginakondisyon pang panit Sir Josel tungod nga ang duha kasangkap sini nga maayaw gid sa panit, virgin coconut oil, kag moringa oil nga rich in vitamin E nga nag-nourish aton sa ating skin.
1: Oh, that's Sunthon Plus Herbal Oil. Ha? Bata tigulang, pero mga baby pagid, just a matter of advice. Tingin nyo lang anay sa panit sa baby ninyo. Kay very very sensitive pang panit sa mga babies eh. May lapsag bala.
0: Anyway, sa mga lapsag, yes, Sir Josel, may net man sila yang pwede ibutang na sa ilan, no?
1: Oo, may muskitiro.
0: Oo, hindi sila madapuan sang lamok or bisan pa ganit langaw kag iban pang sapat-sapat, Sir Josel.
1: Oo. Pero kung grabe, gidya pala nakit sa lawas ninyo. Just our advice, stuck lang kamo sang ano, assist the pain. Actually, sakit ang puso ninyo kay ara pamula nun sa mga babae. Sakit ang inyo sa niya ulo na migraine. Sakit ang inyo sa niya pati guab, ngipon kung magbusog. Sakit ang inyo sa niya tutunlan. Sakit niyo arthritis. Sakit inyo hawak. Sakit inyo siko. Ang mga joints ninyo kapala nakit. Try ninyo ang assist the pain. Kung hindi nagig ka makagwantas ang sakit or tama nagig ka uncomfortable ang inyo sa niya pamatsyagan.
0: Correct, Sir Josel. Kaguntuman ang stress ang tao, Sir Josel, damo, susan pala nakit yung mapatsagan sa lawas mo.
1: Pero actually, reklamo lang na.
0: Reklamo lang gede. Pero makabulig, Sir Josel, ang sis dapin para sa pananakit sa lawas, ano? Maliban lang siguro, Sir Josel, sa sakit sa buot. Dali ni mo kaya sa sis dapin, guro.
1: Kung sakit ang buot, itulog nyo na lang.
0: Itulog nyo lang, kag tumari sa Santhon Plus Herbal Capsule. Kaya nakabulig, Sir Josel, nourish yung aton sa ring of brain.
1: Okay. So, salamat, Gidbaw. Alang-alan na ta sa tiyempo ba? Thank you gid sa inyo pag-upod si sa naman kay Dison sa ato sa ring pagparaga diri sa programa The Secrets of Health. Kung may mga palamang kutanon ka mo, feel free sa pagpadala sa inyo sa ring questions sa 0950975697 mo ning ato sa ring text hotline. Or ini gani ipadala ina sa mga Facebook pages sa nagline nga mga XFM stations diri sa aton sa Panay kag dira man sa Negros Island region. Para nga ma-share nila diri sa aton si ring consultant para ma-address naton the soonest possible time. Lastly, kuanta lang sa si ring parting words sa ato si ring certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc,
0: normal ba lang nagka-stress kita sa aton sa adlaw-adlaw nga pagkabuhi, pero dapat interpretaron naton nga ang stress signal ini. Hindi ini kaaway nga maghatag sa aton sang balatian. Pero kung naribo, bugat na kaayo, medyo may mga efekto na sa aton sa ring lawas, dapat pag-abot sa nutrisyon, bawi kita. Kung hindi makita makakaon sang madamo kinari sa ring utan, jag prutas sa adlaw-adlaw, hindi kita makapasilak sini sa silak sa adlaw para mahatag sa aton ang benepisyo nga nagapanghikot sa aton lawas sa paminsaron. Ari ang aton sa ring Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C, nagadugang sa mga kakulangan para makalikaw kita sa nagkalain-layan nga balatian. Sa kinahandan, ang inyong certified naturopath practitioner, Dr. Leo Amos, nagapasalamat sa inyong pagsubaybay nga nagabilin sa pag-ayo sa balatian, disiplina ang kinahanglan.
1: There you are, ang ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant, Dr. Leo Amos. Thank you, Gida, sa inyo sa ring pagpamati. Para naman sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katropang Josel Banias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: Yes, to help! XFM.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santom Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santom Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Mabibili sa mga butika.
3: XFM.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako po pala si Edwil, binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Ooh, wow, guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagali mabayad sa tuition mo.
5: Oh, galit. Diri yo.
6: Ah, dali lang.

0: tropa? Yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ko si Tari D. Salem, Itmubo, Kalibu, Aklan, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Emilito Oy sa ako niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani kamuman, mag-intra man sa Santon kag XFM Kalibu, libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Katropa Philippines to their time, alauna 47 na sa hapon. Good afternoon, mga katropa. Happy Thursday, everyone. At loki na magkaroon It Webes, August 13, 2026. And welcome na sa ating programang X-Rated. At syempre, kami yung magkaibahan. Ako si katropang Yanni.
1: At si katropang Mengay.
0: Yes, mga katropa. Tutok na naman ka mga sa programang X-Rated. Yung maroon sa XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo. Sa ibahan naman kami katropang Mengay. Guest at alas stress makarnya hapon. Of course, naka-live kita sa ating karnya Facebook pages or Axofam 96.5 Kalibo, Agro Axofam Kalibo 96.5 ang katropa mga page. Pwedeng-pwede ka mo naka-comment, makapa-shoutout. At sa tamahan mga katropang nakatutok sa karnya Axofam Radio Mobile App, especially sa ato niya mga overseas Filipino workers around the world. At sa tamahan niya mga radio listeners, bukas ka bukas gira at ang karnya hotline number sir 998-591-5186. Katropang Mengge, happy Thursday.
1: Yes, katropang Yanni, happy Thursday. Good anak, syempre sa mga katropa at anaton hanga nakatutok, naka-monitor sa ating karang Facebook live makaroon niya hapon.
0: Yes.
1: Kumusta gid anak ang mga katropa kasi madangga mainit agro ibang portion iya sa aton karang probinsya. Hay may brand out.
0: Yes. Aww. Kaya malisod gid anak no mahambaw naton ni masadya rutanan kasi may harya ni. Ro good thing ang abi man kon itanan. Mm-hmm. Kaso masakit man para sa mga na brown outan.
1: Yes. So, diba ga? Ay, nagigets na itong matahay. Sinut ara iba na itong mga katropa nga rahe. Kumakariak oh, sa na brown out nga ni Imana.
0: Yes.
1: Buwan na kamiriya ita. Ibang power. True. Example, nakara sa may new buswang. Kasi kay Ina nag-brown out. Kida na ro na eh. Aga hindi na patanang hapon.
0: Kasi rahe hindi.
1: Magabalik.
0: Haro niya abi kung bukon itanan o brown out, pwedeng makicharge. Mm-hmm. Halimbawa may kilaga ka, no? Kasi kung tanan, abi kita mga katropa, hay brown out. Halimbawa, bilog it aman na itong probinsya, no? Siyempre, sige, tama, charge.
1: Ay, yes.
0: Aron yung doon, kung may mga generator, may kakilala kita, like, yaman na, halimbawa, for example, ay may duty kita. So, siyempre, swerte kita, may generator.
1: Oh. Ang isa pa, nakaka-charge, abi kami mga katropa. Mm-hmm. Kaya ako, miski gahugaw pa, no? Kung low battery, tama ko.
0: Okay lang.
1: Alam, hanggang iyar, among generator.
0: Yes.
1: Masadya kami.
0: Ang basta may duty days, oh, di ba gano'n?
1: Uy, kita rakapag, kung anong kikrapang Christine, karoon na kara sa may Rojas, ay.
0: Ayun!
1: Tama mo, buhay-buhay, mukhang magtikang ra. Then, ikot tama ko na.
0: Mahawit-hawiran, anay,
1: oo,
0: no?
1: At least, sabi, irip ko may generator, abi mga katropa, madagaganan mo, gidmat, anay.
0: Yes. Kumbaga, oh, for emergency, ang depende ko anong klase, iba may power station man.
1: Ay, yes.
0: Di ba, portable, abi, imaw, mabaho, sa bagay. Mabaho,
1: managabulig, rung karapang mm-hmm. yan. Kasi,
0: pag-charge.
1: Nakikita, abi ako karoon niya vlogger, imaw nga, maski brand out, mm-hmm. may iwagid akanda.
0: Yes. Oh. Agro, kung ba, wak, may inyo matama, electric pan, pwede ma-charge.
1: Yes.
0: Depende man, abi, saan akaroon niya power capacity, di baga. Mm-hmm.
1: Pero para, abi, kakul yan ito. Oh, sino ka? Na, parat ako ko na mga katropa. Di ba, nami matakot na magtambak at mga powerbank kara.
0: Yes.
1: Eh, lang sa bilog, gabi kang kilaman na deligado man na rin. Ayun! Wago ka mga powerbank sa inyo. Haman mga ko na iwa ka makasay kung biglang humupok or kung nano. Ay, ako umpisa ka, tumot ako ga powerbank. Ay, ako kasi.
0: Madasig ka maapektuhan o iwa ang desisyon.
1: Oo, ako niya rin. Ano, tama ako na gusto ko man ganyan. Kung tama ako kung brand out yan, katropang yan ni audit ako.
0: May reserve ba?
1: May reserve cutting. Pero depende, tama katropa ako yung abe nakatatakot abe man sang piniino.
0: Siyempre, mas sumayo tagi hapon ni dahan. Kung wa man mo nakasaksak, wa masiguro, hindi masiguro mo magsabog,
1: so,
0: no?
1: Safe pat ang
0: ani man. Diba, banyaban man lang nagasabog sa kung una overcharge, even out on your phone, kaya nga ni may designated time ko sa hinunugang, di ba?
1: So,
0: even mga power station, do, iba pagid ko niya mga ginasaksak, kaya nga may oras nga, good for 12 hours, di ba ga?
1: Mas sa mga portable, di ba? Mm-hmm. May mga libre man yan, ikaw amat sa iba karang bagay, mga katropa nga, they charge.
0: Yes. Yes. Agma namin, pero power station, kaya pang mayingay, mahipos. Hmm. Ikumpara sa generator, tag maisotlik sa mga bagay niya, masangag.
1: Yes.
0: Kumbaga, nabuo mo rin comfort kasi may iwag ka mo, may electric pan ka mo, problema. Nagpititin siya yung kapitbagay. Brown out niya, madanggag, nagsinangag pa.
1: Pag-isa, anda karong libot, haya. Siyempre, once na naibog rin mga katropa, kundi anda tapamatsyagan karon haya. Nasangagan niya, hindi ba masalo sa gabi, gusto ta itaim,
0: makapitbagay,
1: makatugog, mm-hmm. matiwasay. Tapos ikot, orang, di ba mga karong pabiro, anong kunong? Oruin pa meron tutok ng mga katropa.
0: Feeling yan. Nagdobli-dobli randa ko niya pag antos.
1: Oh, oh.
0: Madanggagon. Wa pa madugong pa. Tapos masangag. pa?
1: Agad man na rahay din, agad man na ma-adjust rin nyo karoon niya, generator.
0: Yeah, medyo kahuguya man dahil magamit. Although gusto man kung it comfort, di ba? Pero halong niya ni Ron.
1: Ikaw man sa tagbagay, mga katropa, na-uway ka man karoon saan na karoon nga
0: sangag
1: sa hugom. Yes. Parang siya, di ba? Habang mo namun niya, masadya kami kung may generator kasi may
0: pero hindi magawa, dapat.
1: May power. Pero di, gapon ka, dapat naka-face mask kami. Yes. Yun, kasi, ibagid,
0: anang sungaw.
1: Sungaw.
0: Sige, Karapang Dang, Pilin Waba. Good afternoon na. Papal listening, gidaki mo Karapang Dang. Ikaw, gidaro first. Tapos sa amon kanya, comment section.
1: Yes, first, gidaro si Karapang Dang. Yes. Alam, sisihin man.
0: And of course, Karapang Yum Yum, masang yaha. Good afternoon na bagwa. Pag mabuot, may dahil nga hapon, mainiton sa gihapon. Hi, okay, that Anna Rakaisa naman mag-ilinugan. Karapang Boss William. Yeah,
1: Karapang Boss William, magkaon karoon na eat ice cream.
0: Yeah. Abay, grabe, gid Anna.
1: Ako, grabe, darang suggestion to. Ice cream, gid Anna.
0: Pero manami, Karapang Mengay, kapin sa mga baryo-baryo. May galibot, di ba?
1: Ay, yes, so,
0: mga ice cream yan, nakamot, nakamotor, tabi sa lawa karon. Dati ka bike-bike lang.
1: Di ba? Dati ay, saga, syempre sa'yo, datong nagtayaas, kita na mga katroparo, nakaroon niya presyo.
0: Hindi ka mo mag-react nga. Ay, dati cool, tiglima malara. Ay, dati nga, di ba kimo halin, dati pa to.
1: Ang mga ingredients, sabi ng mga katropa, nagtayaas man na ng presyo, kaya nag-adjust.
0: Ang gasolina, pag inutawo. Ay, di ba, galibot nga ni Imaw. Abay,
1: kukani, mga katropa, di ba dati, kabahubahot narayaman karangataho ay kamo nabay ko di ba dati hay kung mabahuri imo karangatasa mabahuri imong baso wakating nagasalig sa ana karang cup kasi nagadagat kating abit baso
0: gibit
1: para akon call pugo
0: bantay. Even sa ice cream no
1: tapos nalawakan kami syempre kami abi sa bagay gabakay kami taho kung kaya kun noling ngaron nga mga
0: nagalibot-libot
1: habay ko ara makon ako may mabaho bago abo makon pero wa maghapon kasi miski man opat bahuri imo maging pakita ka na
0: tasa.
1: Na-adjust maghihapon na ay tumalat ama ko.
0: Kasi may sukat, di ba ga? Unless mag-take out extra.
1: Yes.
0: Nagawa, gusto mong punon. Pero syempre, kung tiga, halimbawa limang takal, taging pugo, mati times to yung bayaran.
1: Tago naalala ko, lataron tago mga kay Team Risa, utang baso, no? Ikaw nag-represyo ka ron.
0: Tapos mareklamo ka nga, hayo man, itatlong gatos, yung sukot ko, tanawa man abing baso ni.
1: May mag-uoy ka man, makin siya, ubuson mo, tamatan rang.
0: Or gusto mo, ikaw lang man na magbaligya, ako man, hindi mo mabakal.
1: At least, ako bato-bato nun ko tayo gimana kasi mawala kasi naiintindihan nato ni
0: yes aga kung suki ay may pupaaman matakid di ba ako aman sige na pang Benji Abaw gita na shout out ha aga sa sleeping department Abaw, shout out man sa sleeping department
1: punta hindi ba bugtaw mga tao ro na
0: hindi maistorbo
1: hindi maistorbo siyang Benji gita yung masaka gita moro na ho
0: ay
1: ginakasakuan gita ba siguro
0: just a time man kada pang Benji kaya pagbigyan na lang sige na pang Jesse Joseph Kustan, good afternoon man kimo ah. Happy happy listening. Thank you so much. Ito sa imo kanya pag highlight.
1: Wow, good Anna. Ah, sigura pang Erwin Tihada, mas maganda ba dyan yung pizza lagyan ng taco?
0: Ayun.
1: Ay, depende lang ani ka na pang Erwin.
0: Hindi kita magwaperde.
1: Oo, kung pilang ani imong pagbakag.
0: Yes.
1: Ako.
0: Ipasukat mo lang sa manog baligya. And syempre, sigura pang Cloudy de la Vega, ha? Good afternoon. Sigura pang Josephine Balancia, good afternoon mga katropa watching live from Iloilo City. Pa-shout out lang. Sana ko na mga kakilala yun sa mga igbata na noon sa Sibaliw Banga sa pamilya ko, sa mga Sistorias family, sa Valencia family, una sa Turalba Banga, at sa Arcangel Balete sa Valencia, una sa De La Cruz, kay Dudoy, at kay Alvin Jr.
1: Hello, kita na ha sa mga katropa na ito na. Natandaan ko, anong katropang yan, no? Pero, speaking, ito kita sa mga nagabaligya, tuon nga rin sa mga childhood, baga yes. Na ito nga mga katropa, kasi throwback first, abing kita nga
0: rin. Kanamiton, gid ah.
1: Kanamiton po, balik-balikan dati. Taga, syempre, may cheese, may naalala ba, mga katropang biskuit, ukon, cheese curl, imaw, tapos nagmaisot ikaw, si expect mong kabahur so good.
0: Yes.
1: Tapos, nagbaho kita, nagbaho kita.
0: Naintokan ta.
1: Oo, tagal ito. Dati, nailag kita na kita. Kasi, magagkota, ima.
0: Magbatsaka abutan ng sugod.
1: Oo.
0: Di ba, ga? Kasi, siguro, dahil, syempre, unga nga ni kita, di ba, maisot atong alima.
1: Yes.
0: May kong ba, ato niya, tutunlan, maisot pa.
1: Oo. Kaya, diba, siguro, nagmura. Kaya, mo kung ano, dati, ama ko na, parat, aka ko na, nabanguan, kita, ama ko na ako karan.
0: Yes. At even, kada pang mga, itag mga cheese curl nga dati sa time na mga 5 or 6 pesos.
1: Yes.
0: Mapahutan para kato.
1: Oo.
0: Pero makaroon man siya kugang, patakimo sa bilog.
1: Aga mo, pag ito dapat, rin mo pagpipilian.
0: Yes.
1: Yes. Kaya ni di ba may ina at anang pick A eh. Pero pick A, may inauntan na na.
0: True.
1: Pero there is isang, isang gusto ko lang ang piliyon kasi hindi ko tama pinili sa ibang...
0: Tama.
1: Kasi ito,
0: pero... Sure ka hindi ka magpili. Pero pag binuksan mo, ginapili mo, gihapon.
1: Ay, oo. Tapos burrito mo, gapukan on. Ay, gita na. Isa gita, biro
0: din. Gusto ng mix, ng mix nuts, no? Or mix nga mga chips ka na mga katropa. Pero may paborito ka gihapon yung unahon. Mm-hmm. Diba ga?
1: Karun, ano mga katropa. Medyo, do, ano kita, iwa, magapot choice man na kung magpili kita ita siyang pagkaon.
0: Yes.
1: Da, may ano, gihapon kita, kung may extra kita, hindi, pwede na ibangon.
0: Tama. O, sige na pang Altune. Shout out kita yung nakatrapang Altune Hasra Wall and Junior Barber Shop. And of course, yung tell you, Poldo, hello, Tay. Apo, kita na. Friday, umata ko na yung naaga. Siyempre, manog day off, uman kita.
1: Mm-hmm. Oh, agarun, no, kadasin, araya ka nga August. Yes. Katropa, kasi next week, medyo patapos, umataray nga nga nga.
2: True.
1: But ano lang, na nga, daywang Domingo lang.
0: Para hindi, ikaw na tumafeel nga, tigugo tumra.
1: Oh, kaya nagindadasigan at anadlaw, no?
0: Yes, adlaw, adjust para katon. Sige na pang Jory, abo, good afternoon, kita, Kim, para pang Jory. Shout out, man, Kim. Muna kung yes. Sa'yo makaroon.
1: Aga ako napansin kaya pang jury nagbago imo it profile.
0: Sabi ko emoji.
1: Ayan! Profile. Ay, hello ha. Shoutout kayo mo pang jury.
0: Yes. And of course, si Karapang Faliba. Thank you so much ito sa pag-highlight. Shoutout kita kayo muna sa Tala Store ha sa Barangay Kawayan, New Washington. Oras sa mga katropa. Alauna 58 na sa hapon. Nagrakaw niya oras. Ginalad ka ton. It's Santon Gold Herbal Tea. Para mga katropa rin yung imnon kung kamuhay, gusto nyo ma-maintain rin yung kanyang mga timbang. Gusto nyo makakalikaw sa constipation, malikawan o pagiging bloated, it inyo kanyang mga tiyan ay kanami. Gidara mga katropa, pangpatawhay sa aton kanyang tiyan, ag madasig panunot aton kanyang mga kinaon. Ag kung kamuhay galikaw sa rekaw niya, kape.
1: Yes. Makaano kamu ka rin mga katropa, makapautuwas kamu it. Yes. Higo sa inyo gida ng yawas.
0: Tama. Ginapagawa na nakararotoxin sa aton kanyang kagawasan mga katropa, kaya you feel ano kita ba magaan diba maugan ring pamatsyagan kapin sa intiyan diba kabulo ko amat mga katropa wa kamat kinaon pero feeling mo takabugat intiyan
1: yes oo oh, ay base hangin yat aron ha
0: yes
1: diba pag inapuntik kitik karasian eh
0: tigat man na pre
1: oh, base man ha ano tamahamuo naman ako diba
0: haalin ka man yara
1: syempre iba gapon mga katropa kung ma-feel nato niya bukon kita i-try kara nga bloated
0: yes.
1: Pag inom natun kara ag syempre ay ray pabib karopang yan di makapanami pa imong tugog
0: true. O, ag manami gid mo sa aton car niya. Healthy digestion gid ang mga katropa. Di ba ma-digest it mayro aton car niya pagkaon. Ag syempre, maipagawa ar mga toxins sa aton car niya kagawasan.
1: Aga, isa pa, may manami mo mga sangkap rakarapang yan nga.
0: Yes.
1: Awa, imo rin pareha sa ibang kape. Kung ga-kape ka, may, di ba may caffeine.
0: True.
1: Ay,
0: Tama. Kanamiton, nagmahumot gid mo mga katropa kasi nga ni isa cinnamon bark. So, kanamiton gid anara para sa inyo car niya consumption. So, sa managausoy, tiro na ha. Haraut ang mga katropa para Santon Gold Herbal Tea manami sa kang gawas makabuli gid para sa aton karnya healthy digestion mabakay ra sa mga Mercury drugstores nationwide pwede man ya mabakay sa bakid karnya butika and of course maadto Carter Shopee ag TikTok shop so go out ang mga katropa magbakaut ana kamo it Santon Gold Herbal Tea
1: yes
0: oh, sige na pang Jomar ha ano da Joma man comment
1: puta ako karon na ga type imo pero sa sugo taguro imaw pero shout out dat sige na pang Jomar ay syempre sa mga palibot ng taon na ay
0: yes.
1: Mabasko kita pero monitor na nakaray
0: wow.
1: Shoutout lang kinyo na mga katropa kunta ay maka ano kita hindi na manamir atong karang pamahaw
0: yes ag syempre dagaon patiro ihapon agro pag tuwag
1: yes karang more merienda ro na
0: true si karapang Bernard Delphine good afternoon ha happy watching kita na kimo sa amon karnyo Facebook live thank you kita na kinyo mga katropa and of course today another set of story umano aton karnyo igabida kinyo mga katropa so later on i-plastar naton doon kaibahan ka mo. Dahil raton ka istorya makar mga katropa ay about sa sa silong ng hagupit. Grabe ta.
1: Medyo may kung katon may pag-asa kagapon galing makisilong.
0: True. Aga, syempre pag hinabang hagupit may mga problema.
1: Yes, so,
0: may mga ano gida eh mga circumstances mga katropa nga imo gita dapat niya sukan. Diba? Diba
1: ga? Kung katon mga katropa may gasagap. Diba raya matabi karapang yani ay may mag-protect ka
0: yes. Kasi nga ni may silong sa gitna ng hagupit. Diba? Matya, kung may bagyo mga katropa, una ro, ato niya bagay para i-shield kita halin sa rekaron niya hangin. Diba ga? Kaya nga ni, wa kita gagawa para nga ni maging safe kita. So, mauruin man ba mga katropa sa istorya at aton karnya kabuhi? Bukod sa tanya oras, sa tanya sitwasyon, maayos oras kita. May mga yes, times nga ginakugang, may mga tao nga mapang-abuso, mm-hmm, di ba ga?
1: Aginya check natin kara mga katropa kung sinoro tao mga mag-bulig gaton, mm-hmm, sinoro atong maagtunan yes, sa mga oras kita na nga hudo kita yung problema, gakalisod kita.
0: Oh, oh. Sinoro mabulig katon.
1: Oh, may naman mga katropa ang gina-expect mo, may naman mm-hmm, na nga uwa mo gina-expect na yes, sadya nga nag-aabot at anakimo para mm-hmm, medyo imo bagaruhan mo na karon nagiging instrumento kuno.
0: Imaw imo magiging kapyutan, di ba? Imaw rugubid, yes, imo karon niya dapat buitan.
1: Sa mga tuod, but abi no mga katropa, kanami sa pamatsyagan nga, tag-time gid-an ang uwang-uwa kamuti, mm-hmm, tag-wakot magapitan, yes, pero tag may bigla gid-an ang
0: umabot?
1: Umabot nga pag-asa. Nga mm-hmm, kasi in mga katropa, ina, na maiiraos mo tanan yes, gid-an na rin nabatsyagan nga ron
0: eh. Matihatauan kat kahayag sa kadugong.
1: Oo, oh, oh,
0: may unang kandila nga nagsindi nga, ay hindi pa pwede gali ako nga sumuko, di ba ga? May better days patagali yes, nga, maabot.
1: Kaya ito rin yung isipon mga katropatanan, gid-an nakita nga rahay, may mm-hmm, chance or may pag-asa pat-ana.
0: Yes.
1: Makamat yung abi, hey, napipil na tong uwa kasi mm-hmm, focus at abi kita rin karunwa, kita nagahugag, oh, nagahugag, itanagin kita.
0: Ag dapat gid maging maisog ka para ipaglaban mm-hmm, imong sarili, imong kanya family sa mga taong mapang-ape.
1: Oo. Oh, oh.
0: Di ba? Kung ikaw mga katropa, magpaperdi kating karun, magpinati kating kanda, nga under ka nanda, mm-hmm, ag okay na tayo maging under ka kung okay matanrog pamalakad, maayos sa pagtrato, pero kung ginaabuso ka mo, mm-hmm, hay bukod or tama mga katropa.
1: Yes, ag iba ot, ibig sabihin ka rapang mm-hmm, kung ginaabuso at anak ka mo.
0: Yes,
1: aron,
0: kapin pa kung ginasaktan ka mo physically, bukod yung tayo pamilya tawag ka ron, di ba ga?
1: Ag miski ano man, sa humbug, rapang mm-hmm, kung naabuso, kung nafe-feel na ng ay iba
0: na verbal isa, abuse.
1: Oo, isa ot ara sa rason kung hamat hindi mm-hmm, ot anak kung makapanghugi yes, mayad, makadesisyon it mayad, kasi mm-hmm, may tao gaging nagapuna, may tao gaging naga sa kung kahadlang sa imo bugidaan ng mga ginadesisyon.
0: Ag iba biro, ano, expression nga ang mga words nga nakamat mga katropa nga, syempre mapanakit. Mm-hmm. Pero kung doon niya, may siya ginaadlaw-adlaw at ana, may siya ginanormalize lat ana, ro paghambag, it mga masakit, yung mga tinaga, di ba ga? May mga expression, matakita ka amat, kung nakibot ka,
1: yes,
0: natakhag ka, di ba may mga words ikaw nga ka amat nga,
1: ano? Pero ako kung amat, may karapang yan, kung nakikibot ka, iba raw. Yon! Bibig nga ray, ah.
0: True. Ah, di ba ga, may mga makaruyon, pero kung doon bang sa adlaw-adlaw na lang, singkirig ang asaga, or wakamat saga, pero ginapinuna ka.
1: Pero sa mga karapang yan, may isa karoon niya, nag-share ako niya, manghod. May one time, may unga ko nung kangas-gangas. Ay, unga ko nung makasagin na, naglilang ginikanan sa gilid.
0: Tapos?
1: Ay, kasabo na, ay, ano man, manang unga rat. Yung akin, ay, nga, ay, nga, unga rat. Dad, madali na, tabi mo ko nung madus mo, ay, gading na nagagal. Ano man, manang ang klaseng unga rat. Diba? So, basta may binugtong patay mo kami ko negative sa unga ka to. Tapos, ina, taro na, nanay na nag-tanaw. Nag-tanaw ko nung kanahay. Tapos, syempre, nag-awkward ko nung palibot. Yes. Bigla at ang naghipos. Tapos ang babat anak ko nagigapitan na raong hindi ka ngayon man ay magilil na angas. Anak ko nung na-expect ma-expect ko nung sang manghod. Kasi biglang magambal nga ano yung ngayon ng bagsang unga.
0: True.
1: Nag-gets ba? Siguro may mga ginika na matabi nga sa idanda ko nga alam sa laaga rubo ko.
0: Kaya yung importante makita na ang sitwasyon. Ikaw matlo mga expression din yan eh. Di ba? Iba biro expression mga katropa. Sa ginsadya mo gina na.
1: Yes.
0: Ikaw matabi kung nagulpihan ka nakibot ka.
1: Di ba?
0: Iba biro anak ko niya ano kaysa sa gin direct mo gid ana tagwa ka man nakibot tag normal gaagi ka man sa bisita mo
1: kasi kaya dato abi haya ro kapag humbug abi mga katropa eh, syempre may halo nga pakamago
0: kaya
1: anyo ay nga
0: kasi nakibot nga ni mao di ba
1: anyo tama ano tamang klase nga unga rawat tama na naga
0: dahan
1: dahan cuma karon baga ta sa isya may barom impact nakibot man ni mao kasi bigla baga ma dus mo ag magkadugo siguro ra
0: tsura
1: kung mayad ya kay wa mat ana
0: agwa mat ginasadya di ba and of course kasi karapang Erwin Tihada ba pagkapiot au na karapang Erwin a good happy rin mo kanya after
1: yes para bugtaw kagidlit ing saray ka hapon
0: yes kasi karapang Aris to na tibidad good after ng mga katropa pa shout out kay Taris Nakabuan sa bala ita happy birthday gid anak ko no a belated happy birthday kay Rosalina Nahil ag kay Romark Nahil ag kay tay isot na durag Florante na dura aba balik karapang Rona Rose Arboleda kakabugtaw ko lang gani sir sana all
1: lang. Ano, ayun pa bini,
0: reply din kay.
1: Ano shout out ko sa mga tugog akon pa sa puran. Ay kaya gali ako mo nga ni Katchong Bench medyo naduyog ang. Ay grabe, nakita nga ra.
0: Basi pwede man kami makabel kada pang Benji ay willing gid. Kada
1: pang yan sa gapabugtaw gid ana no. Mas kami siguro kada pang yan.
0: Usapang kwarta.
1: Usapang kwarta. Ay nara man nang magwa man ninyo 5,000 ka mo riya. Ay grabe, tagurang energy riya.
0: Mas ka naduyog ka pang bangon ta. Diba ga?
1: Sa sugod ako ito kay nanay magbaktas ta ako.
0: Yes. Lakman pat ang mga katropa.
1: Kasi tanan labi kita mga katropa. Basta ro yun. Ginahuguran, gina, or
0: ginahidiyahan,
1: gidrol.
0: Ginapang lakman na ito. Diba? Kasi ka na pang Ariston pagid. Pa-shout out kay Carding, kay Robert Inasensyong. Wapuhon ko, no? At si Vincent Hilito pagid. Aba, nakahapit ka siguro sa Ruel at Junior Barbershop.
1: Yes. At least, no, ka na pang yan niya sa ating karang programa. May mga nagiging, may nabubuo nga friendship. May mga nag-istorya. Ay, idlaw mo, kita kayo na pang Marlene Watt, anak ka,
0: kita-update,
1: di ba ito pwede?
0: Siguro busy pa, imaw.
1: Di ba, pwede pagkutkutan ng sigara pang Jory, Rosabat, parang nanay, tauman niya ni Manu.
0: Ayun, busy, tauman na sang kambak.
1: Masako, tauman sa nang kambak. Pero at least, no, mga katropa, may mga

0: Regarding ID Palace Real Doha, hindi kayo parang ni Kachong.
1: Yes. Ano si Kachong Bench, lang kinyo na bahala. Mo na tagaling mapiling kinyo karon.
0: May bayad inyong kaduwigon niya ron.
1: Kasi yan kami, may ikrapang yan eh. Baka naman man kami riya eh.
0: Yes, Yakman patana ron.
1: Yakman patana.
0: 5,000. Di ba ga?
1: Hindi ko nagsisit. Ako matag-comment. Aman na, balik ka.
0: Nag-abot naman na sanda.
1: Yaman ako. Diba?
0: Okay lang
1: daw. Shoutout pa lang man ako, hay.
0: Para, may ginarekomenda kami kinyo mga kadrapa pang pabugtaw. Sigurado, gid-anara, agma ka 5,000 ka. Tapin pa kung humugog at imo ka nga entry. Hara mga kadrapa, ro aton karnya Gold Eagle Beer. Premyo sa Tansan yes. Prama.
1: Ay, gara mga kadrapa para ro na sa mga ga-Friday na tinaga.
0: Ay, kita may tan.
1: May wanan kong rutanan, ayaw kang rutansan.
0: Yes, tama. Karon gid-ana.
1: Basta magagawang kamo,
0: ha? Priority.
1: Ayurito, sino man na nagbukas? Ako, Nortansan.
0: Abo, ta, kung dati, gituuran pa ka na pamigay kung sino mabukas. Makaroon ba gaunahan? Yes. Ay, syempre, basta Gold Eagle Beer, mga katropa. Pwede gid-ana ninyo na gamito na anang tansan as entry. Magbakal ka mo ay 320 ml or isang katansan it Gold Eagle Beer. May una kaunya sang ka-raffle entry. Kasi, rukada sobre, mga katropa, sang katansan, malama rin yung kinahangan. So, may lima ka mo, napuo ka mo ng tansan, ibig sabihin ka ron, kung pili ang tansan, doon meron inyo kanya entry. Yes. So, ipangsuod yung doon mga katropa sa sobre and then butant inyo kanya pangalan, edad, address, contact number ag pangalan it baraka nga inyo kanya ginbaklan. Ag syempre, ihugli inyo kanya mga sobre, inyo kanya mga entry mga katropa sa aton kanya mga drop boxes. So, una ha, may aton kanya drop box sa Gabriel Store sa Sikimpo Street, Poblacion Calibo. May aton man na drop box sa Malu Store sa 19 Martyr Street, Poblacion Calibo. Ag sa Rowal and Junior Barber Shop una ron sa Poblacion Banga. Ag syempre, may amon man iya sa amon kanyang istasyon. Pwedeng-pwede kamo ya kadirekta sa J.S. Berto Road, Barangay Tigayan, Calibo, Aklan, kung kamo hay magapit sa amon kanya area.
1: Yes. Go with ang mga katropa kasi yak man ray. 5,000 gidabi.
0: Yes.
1: Rayat aro, sampagah ako at 5,000.
0: Kwarta. Nakainom ko ka na pang menggay, nahilong ka lun, pwede ka pang magkakwarta.
1: Ang mabugtaw, kagit maton sa kahilongon mo.
0: True.
1: Makadaog ka ita at 5,000 sa
0: naikaranga. At pwede yung matarayan makainom it uman. Siyempre, abo umatari mo kanya pambakal. Yes. Sana all. Bukon niyang inom ka na pang menggay, kundi pati erpulutan, ay, sabat yes, mo gun. Di ba ga?
1: Nung siya nababatian ko, anak karapang yan din.
0: Lichon manok?
1: Oo, mga unador, inyong mga agamutan nga.
0: Yes. Hindi ba ito mag-amutan da? Kasi nga ni ay sabat na sabat mo tasing kwarta. Yes. Kaya good luck inyong mga katropa. Siyempre, tandaan the more enters you send, the more chances of winning. And siyempre, drink responsibly and drink moderately.
2: Exciting!
0: Kaya pang boss William, pa-shoutout mga katropa sa Barangay Puis New Washington. Always, kita ko nung nakatutok sa Axafam. Thank you so much! Kaya pang boss William, mag-shoutout kita na kinyo una tanan ha. Oras na ito mga katropa, alas 2:11 na sa hapon. At syempre, para mas maging ganado pagid kita sa aton kanya adlaw, at bago kita magdiretso sa aton kanya istorya, yun man na kita mga katropa sa pag-support sa aton kanya mga Aklanon band, Aklanon yung mga singeries naton.
1: Yes, so,
0: para mas pa naton sa daw makilaga. At syempre, ma-promote pagid ang da kanya mga local songs. So, umpisan ta mga katropa sa kantang nga, Ikaw at Ako.

Oras, mga kitropa, Philippines at our time, last dos, this is size na sa hapon. So mga kitropa, ha, nabatihan na ito, ano, sa bilog sa mga kantay, aton karnia aklanon banda. Yes, aton karnia probinsya, it aklan. And of course, mga commercial break, ano kita mga kitropa. Agun sa aton karnia pagbalik, may plaster na ito, no, aton karnia panibagong istorya, na inyo man karnia bagong pag-aabangan. So, first part karnia, ga-play na ito later on, ro sa silong ng Hagupit. Mga kitropa, magkapanang balik, programang X-rated, makataliwan gamang, ro pinang kamang reminders.

0: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million ka peso. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
0: Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
6: Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong Herbal Tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso.
3: Desminoria.
1: No more. Santon Plus Herbal Oil.
4: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health. Premium D3 food supplement. Pinakamalakas na immune system booster.
5: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
6: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kami naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
4: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napatunayan na makatutulong para maiwasan at malunasan ang napakaraming karamdaman. Ito ay may tagline na mabisang natural antimicrobial, antiviral, antifungal at immune booster. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng pinakamagandang kalidad ng vitamin D3 na napatunayan sa pag-aaral na mabisang panlaban sa mga viral o bacterial infections at ganun din sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga buto. Kamakailan lang ay natuklasan din na ang Premium D3 ay nagtataglay ng lauric acid, isang epektibong antimicrobial agent, at ang ferulic acid na isang malakas na antioxidant na makatutulong upang proteksyonan ang ating mga tenga. Ang dalawang potent ingredient ng Premium D3 ay napatunayan na mabisang panglaban sa mga skin diseases, dulot ng fungus at bakterya na nakakaapekto rin sa ating tenga na maaring humantong sa infeksyon na sanhi ng paggabini. Ayon sa pag-aaral, ang lauric acid at iba pang medium chain triglycerides sa Premium D3 ay may kakayahang pigilin ang Staphylococcus aureus, isang bakterya na maaring manirahan sa ating balat at lumilitaw sa labas ng ating tenga. Ang patuloy na paggamit ng Premium D3 ay makatutulong din para malunasan ang pangangati dulot ng eksima na nagdudulot din ng pagtutuklap ng balat sa ating ear canal. Ang Premium D3 ay pwede ding alisin sa soft gel at i-apply sa ating mga balat na isang napakabisang panlaban sa mga pigsa at acne sa loob ng ating tainga dahil sa mataas na lauric acid content nito. Ito ay makatutulong para mapigilan ang Propionibacterium acnes, ang bakterya na nagdudulot ng tagyawan. Ang Premium D3 ay may taglay ding mabisang antifungal properties na makatutulong upang maiwasan ang otomycosis na isang uri ng infection sa labas na bahagi ng tenga at kadalasang nararanasan kapag sobrang init ang panahon. Ang Premium D3 ay may sangkap din na BCO na mayaman sa medium chain triglycerides tulad ng lauric acids. Ang lauric acid ay kinoconvert ng ating katawan sa monolauric na makatutulong para maiwasan ang mga beke na isang viral infection na nakakahawa na kadalasang tinatamaan ito ay ang mga batang edad 5 hanggang 15 taong gulang. Ngunit ang beke sa mga adults ay mas delikado dahil ito ay pwedeng maging dahilan ng komplikasyon tulad ng meningitis o encephalitis. Ayon sa isang pag-aaral, ang monolaurin na makukuha sa Premium D3 ay mabisang pamuksa ng paramyxovirus, ang virus na responsible sa pagkakaroon ng beke. Ang medium chain triglyceride na nasa Premium D3 ay nagpapaganda din ng absorption ng magnesium, vitamin A at vitamin E na kailangan ng ating katawan para sa kalusugan ng ating pandinig. Natuklasan din sa pag-aaral na ang Premium D3 ay makatutulong para maibsan ang hearing sensitivities at ringing of ears dahil sa sangkap nitong ferulic acid, isang napakabisang antioxidant at nagpapalakas sa function ng iba pang antioxidants. Para makasiguradong protektado laban sa mga viruses, bakterya, skin diseases at iba pang karamdaman, uminom na ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health na aprobado ng Food and Drug Administration ay mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
3: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
8: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
9: Ako, si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy ka.
3: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
10: XFM.
11: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

0: oras, mga katropa Philippines Standard Time, alas 2:20 na sa hapon. Good afternoon once again, mga katropag. Siyempre, magapanumbali kita sa ito niyang programang X-Rated! Sige, hapon, kami makaibahan. Ako si katropang Yanni.
1: At si katropang Menggay.
0: Yes, mga katropa. Tutok sa gapon ka mga sa programang X-Rated. Yung maroon sa XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo. So, pag ka mo sa pagtutok mga katropa sa pagkatala stress ng mag-ilibo mga kanya hapon. And of course, don't forget to follow kita sa aming kanya Facebook page.
1: Exactly! Mga katropa sa makaroon niya hapon na ay may mga mainit ro na may mga nainita nagapamahaw nagakape yes. Abaw gitana nagagaha
0: sana all may pagkaon gumatana siguro pang love Abelio, shout out po sa taga Dumaguete sa Abelio Neron family o shout out gitana kinyo runa ha and of course siguro pang Ariston mga katropa pa shout out gitana ko no kay karapang Robert Innocencio ag Sarawala Junior Barber Shop nga mga guwapohon syempre
1: pero may naturo ko no guapo ho.
0: Ako no ha.
1: Kung ito no guapo ito man din si Grandpa Aristotle.
0: Yes. Aga, ano pa yan? Pa-shout out kay Ate Girlie Natividad, kay Nanay Cleotel din Natividad, kay Kapa Jorin Iges, kay Nang Evelyn Sabala, kay John Paul Naldosa, Itigbawan Madalag Aklan. Pa-play ko na at hawag ko ang beat. Aga, ano? Di-di-di-di-di-dong.
1: Ay, drive lang natin ron pwede nga i-play katropang Ariston.
0: I take note that ano ni katropang Menggay para kita nakimo katropang Ariston.
1: Hindi na ito pwede rin ang mga makarang oras biglang uminit at nanggawas ang pinasaot mo.
0: Masyadong upbeat abi mga katropang Ariston kaya ipasal at nato ron sa extra drive hindun na. So abang-abang kita ha katropang Ariston at kumiiki ay kahindun na. Then kita deserve mo ron magpahugas-hugas ka. Ay makaroon ibang hugas man anay ro aton karnya pag-go on.
1: Ay doon na ibang utwas ato eh.
0: Yes.
1: Kaya nakatropay sa mga istoryat aray.
0: True. Ay, kanamiton, gita na side ko, excited na kamo mga katropa. Kung ano uman, parte sa alin, roaton ko niya, i-plastar kinyo. Ay, haragot, ana, hindi ito ang pagpabuhayon pa. Hara mga katropa, ro first part pag-amang daha, kasi may kasugpon para hinaga mga katropa para mas maging exciting. So, haragon, the first part, gita na ko niya istorya, may kang tanan sa silong ng Hagupit.

0: เลยนะNasaan ang pera dito?
1: Rico, wag!
0: Nabi ko sa'yo, magtira ka ng pera para sa alak ko ngayon, ha?
1: Pambili yan ang gamot ni Timmy! Mahilagnat yung bata! Huwag mo namang kunin ang huling barya natin! Please lang!
0: Ah, puro ka dahilan! Akin na yan! Akin na yan!
1: Aray!
0: Talagang nagmamatigas kang babae ka.
1: Aray, Rico!
0: Ibigay mo na yan! Gusto mo talagang nasasaktan ka eh. Wala na nga akong mainom.
1: Tigilan mo nga yung nanay ko! Huwag mo siyang sasaktan!
0: Ah, eto na! Isa ka pang palamunin ka! Bakit, Maymay? Palagay mo ba may magagawa ka? Sa bahay na to, ako ang masusunod! Alis na nga. Mga palamunin.
2: Ate Maymay, natatakot ako.
1: Timmy, pumasok ka muna sa silid. Ako na ang bahala. Ma! Tayo ka nga dyan. Huwag kang papayag na sasaktan ka niya ng paulit-ulit.
3: Maymay, anak. Huwag mo nang patulan yung Tito Rico mo. Baka magalit pa lalo yun eh.
1: Hanggang kailan natin titiisin rito, ma? Pamilya pa ba ang tawag dito?

0: ate, bakit po ba galit sa atin si Tito Rico? Hindi naman po ako nakikipag-away. Ginawa ko naman po ang assignment ko.
1: Walang mali sa'yo, Timmy. Siya ang may mali. Siya ang may masamang pag-uugali. Huwag mong iisipin na kailanman nakasalanan mo ito, ha?

0: May, Timmy. Ito, may konting mainit na sabaw. Kumain na kayo mga anak.
1: Ma, hanggang kailan? Tingnan mo nga ang braso ni Timmy. Bata pa siya. At tingnan mo nga rin ang mukha mo. Pumutok na naman ang labi mo, Ma.
0: Anak.
1: Bakit ayaw mo pa siyang ipabarangay?
0: Anak. Saan tayo pupunta kapag pinalayas tayo rito? Wala akong trabaho. Wala tayong pera. Maniwala ka. Masakit din sa akin to, anak. Pero wala tayong ibang mapupuntahan.
1: Mas gusto mo pang mabugbog tayo araw-araw kaysa maghirap sa labas? Ma! Hindi buhay ang mayroon tayo rito. Parusa to. Broken family na nga tayo nung umalis si Papa. Tapos, pumasok pang halimaw na yan sa buhay natin?
2: Elena! Elena! Maganda ka ng pulutan, ha? May mga kasama ko dito sa labas. Bilisan mo!
0: Hindi na ako papayag na umabot pa ito sa mas malalang pangyayari. Kailangan kong gumawa ng paraan.

0: Bisit kang bata ka.
1: Ang pako, ate!
0: Harang-harang ka sa daan. Mga walang kwenta.
2: Sobra ka na, ha? Sumusobra ka na!
0: Teka nga. Ano yung hawak-hawak mo? Ha? Nagre-record ka? Pinatutunan mo ako ng camera. Akin na yan!
2: Ma!
0: Akin na yan!
2: Ma, isama mo si Timmy!
0: Akin na yan!
2: Tumakbo kayo sa labas! Naka-livestream ito! Nakikita ng lahat, nakapitbahay ng mga tao online!
0: Ano? Baliw kang bata ka? Akin na yan! Kung hindi, tatapusin ko kayong tatlo dito!

Aristo ka sa paglabag sa Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act, halika, sumama ka na maayos!

0: anak. Patawarin niyo si nanay, ha? Patawarin niyo ako. Patawarin niyo ako kung natagalan bago ako nagkaroon ng lakas ng loob na ipaglaban kayo.
1: Ma, ang mahalaga po, malaya na tayo. Hindi na natin kailangan matulog nang may takot. Matutunan din natin buuin ulit ang pamilya natin kahit tayo-tayo lang.
2: Ate, Ma, kakain po ba tayo ng almusal ng magkakasama?
0: Oo, anak. Kakain na tayo ng magkakasama. Payapa at masaya.

0: Akala ko nandiyan na naman siya. Akala ko kukunin niya yung baon ko.
1: Anak, halika dito. Nandito si Mama. Anak, tandaan mo, ligtas na tayo. Tsaka patawarin mo rin si Mama, ha? Amy, kasalanan ko ang lahat ng ito.
2: Ma, pakiusap. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Mas lalo lang tayong nahihirapan kapag ganyan eh. Ang kailangan natin ngayon, tulungan natin si Timmy na makalimot at tulungan rin natin ang sarili natin.
1: Pero, Maymay, paano yung hearing sa Martes? Tumawag ang piskal. Kailangan nating tumayo sa korte para magpatotoo laban kay Rico. Natatakot ako, anak. Paano kung makalabas siya? Paano kung balikan niya tayo?
2: Hindi siya makakalabas, Ma. Dahil hindi natin hahayaang mangyari yun. Ako ang tatayo sa korte kung kinakailangan.

0: Maymay, maaari mo bang isalaysay sa hukumang ito kung ano ang nangyari nung gabi nung Hulyo 15?
1: Opo, attorney. Lasing na umuwi si Rico. Nang hindi niya na makuha ang perang gusto niya mula kay Mama, pinalabas niya ang galit sa kapatid kong si Timmy. Itinulak niya ito sa hagdanan.
2: Kalokohan! Sinungaling yung batang yan! Sila-sila lang nag-iimbento ng kwento para makuha yung bahay ko.
3: Silence in the court. Tatandaan ang akusado, maaari siyang ma-contempt of court. Continue, Miss Maymay.
1: Hindi kami nagsisinungaling. May mga larawan at medical certificate kami ng mga pasa ni Timmy at ni Mama sa loob ng 2 taon. May video recording din po ako ng gabi na yun. Hindi na kami natatakot sa'yo, Rico. Hindi mo na kami masasaktan kailanman.
2: Putya, mga walang kwentang to.
4: Lalaban na ako para sa mga anak ko.

0: katropa, hatohana batian natin first part pagamang to mga katropa. Pero yes, ma-action, oh, emotional oh. Tagagi.
1: Baga ato tagagi nakikita rin ka mga katropa ay tag-action pero may sakit gita yes. Nga batsyag sa tagipusun. Siyempre mga katropa dahil nga ni sa mga nakarang ikaw man abi, no? Bilang ina, abi karapang yan ay makita mo tarik unga nga ginasakit.
0: Sakit, yes. Okay. Tapos syempre, bata pa.
1: Oo, gagaing gita tayo. Ikaw nga ni kakuamat mga katropa makita kang unga nga nanina or nasakitan yes. Kung indughan gita
0: apektado
1: nga.
0: Apektado ka. Oh. Ag di ba masakit yun yan nga ko amat hay halibawa hi sakit mo abi man or hi dapak gumuang ri imo karon niya halibawa ing mangho di imo karon niya ano na how much more pa kung ibang tawo
1: yes. Di ba grabe no aga isa raya gidro ka kuguba kada pangyadi ka nga ginapaghalo ro akig
0: yes.
1: Kasi kung alin ing nauubra kung ano ring mga ano ar makatropa ho raya karang nahimo
0: desisyon
1: yes. Na pwede mo pagsisihan pero rato mitsuwa na nagsisi
0: uwa kasi nga ni masyado tagidi mo nga masamat ugali, di ba? Hambaw nga ni, ano nga to kayo, ni Maymay, iniwan niya yung mga nakita ni Papa, tapos magpasugot kagihapon niya, magpabilin sa bagay, yung impyerno nga ra, di ba? Yes. Kasi bukod nito at healthy mga katropa, o ano hindi man natin pwedeng ipilit, nga kumplituhon per mid pamilya, yes. Tapin ko makarero sitwasyon, di bali lang, ang kitang tatlo, di ba? Halimbawa, makamuit imo ka niya mga unga o magkaibahan, kaysa magkaibahan ka mo nga, mapabugat ko nga ni, tapos mapanakit pa.
1: Oo, diba? Ang di natin masisir o makaraya, no, katropang yan. Kasi may mga ugali gid matabi itawo nga hindi ta mabuhi kung di makasakit
0: yes.
1: Hindi sa tama kung physical kita mga katropa nga rahot ay kaya ka nang sampagon kaya ka nang bayon di ba nga isa
0: makita ang daro pasa machapul filament ta para kanda
1: diba, sa mga imnan nga hindi ta pwede nga maguli nga uwat imo ita tugop
0: tro
1: ta hasingko bro na
0: hindi ta makompleto ro ana karon nya pag inom no machato ta nang inubrang sumsuman
1: aga ka agro nga be harang gid ro nga man mga katropa kabudlay gid anak ko nga makasaksi imot nagainaway kasi
0: yes.
1: Daw ho na gid anro
0: do trauma
1: at kas kita mga katropa ko mabaho ta kita ay may na di ba miski kita nga ra may nakita ka tang gabagaywan may mat nagigi matured but anak kita wo ta kita nagaisip ita kung ano pag gid ang trauma ro na di ba
0: bila hapon kung unga syempre ro anak ka niya impact emotional impact sa unga ag syempre ro distress di ba ato nga ni bukod na dat pagkaibahan ni si Rico ha pakalungon pero ro baga chagon gihapon nagabalik-balik abi ro trauma sa utak ni Timmy kakatugog imaw gulpi mo ga damgo di ba kami man imagine imaw nga mga senaryong ginasakit imaw so syempre mga katropa grabe ro epekto dahil yes. Bilang ko nga iba-iba biro ni may una mat nga ubo ko matagit makaruyon pero depende abi mga katropa sa impact
1: yes.
0: And pag absorb it imo karon niya siguro sarili imo karon niya kagawasan iba-iba biro ana karon nga ano epekto sa kada tawo
1: oh rayo diba? Gid nakaguuyan kay pangyan nga gaabot kit ana imo sa punto nga ano nga ma unga nga rahiya hindi gid ana na mawaga gid sa piniino nga ipermi imo ginasakit permi imo gina makaroon ni retrato sa anak karan
0: ginapuna miskay wa kamat ginaubra nga magain tipo matya nakaka-stress sa biron mga katropa nakaka-apekto gid imo sa imo kanya piniino
1: aga budlay abira katropa nga ni nga habo mong indi mo pag-isipon kasi medyo ginamuto ka nga ni kuno
0: habo pagkaron
1: ginamuto ako it mga
0: nakaraan kumbaga ginalipatan mo gon pero out ano mo we kusa wa ni mo gina ikaw nga ni gusto mo ay mo ginya malipatan kasi bangungot to sing kabuhi ambay kada pang jury first intro ng story may init agagi pero tama ang ginawa ng batang babae may ebidensya siya ka ginawa niya ano ginan niya ang utak niya sa taas hindi niya ang utak sa ilalim bogid ana kada pang paki kompleto malabi kada pang jury bago mo i type ro imo yes. Ay bago mo i send ro imo kanya comment pero, raw dat butong nabusog ko na imaw
1: ay okay lat aron na sing butong ang kanawot anari imo ay kanay imo gabi da kanari butong ano ho na yung mag-inom kaot imo ro na ita butong
0: sabaw
1: yes. Nami gid anaron pero haron yan nagets mo tarto do punto ni katrapang jury nga ko mayro unga mat may maisog it buot nga
0: yes.
1: Pwede gid ana makasugid kasi oh. Iba bigkar pangyani kung hinamba mo ayo pagsugira idi pa na makara mahadlok
0: mahipos
1: it,
0: lang true madya si maymay nga to naging imo ro maisog ginalalayan na ro anang nanay ni indi na man nato ro anak ko niya nanay nga gusto mo lang na at kompletong pamilya pero lang ani mga katropa ra tong isipon di na ton pwedeng mapilit ro sang kasitwasyon nga bukod niya nit para katon na ilak at imo nga o kompleto ka mo pero ginabugbog ka ginasaktan ro imo kanya unga
1: haron.
0: Kasi stepfather ma lang nanda to na ilak at imo ang ginapagbuhatan ita alima ring mga unga siguro kung ikaw sing sarili mo okay lang kimo di ba ga pero paano sanda
1: yes agro unga abiro bawa tangis abi nanda kon mga katropa grabe abi anda karon kimo nga pagano pagpalangga kimo pero raya yes. Baga nga ma maisip na nga so bigo broken hearted kit ad nga raw taga feel na da makatropa eh. Unga pagang pero batsa gut aga nadaro kalisod yagi
0: grabe ta gimana ro akong inagyan di ba sa batang edad and kay maymay nga tumay nakaisip pa to di man no nga i-live stream para ano eh machasay na taabi yagi nga siguro every time nga makainom maoy no kasi napaghandaan niya gini maymay nga mag-on it camera mag-live sa record niya social media haraman man namin mga katropa sa social media kung ginagamit sa tama di ba makabulig matana makatawag it ba record niya rescue
1: at makita mo manabi sa live kung ano gin mataro na
0: katabo
1: kaya ito ka makakomment
0: at what edit eh kasi live nga ni di ba ga kung ano ro katabo sa present nga scenario situation do yun mo
1: kasi kung pwede mag- kung magtawag kapating abi ka to man ako may tumawag kas man sa pulis
0: pwede ka pa yung cellphone.
1: Pwede maagaw. Oh. Pwede pa tamabatian nga nagaring kagali.
0: Oh. Yes. Imbis nga dederetso agro mga taong nagapamantaw, saan talaga rin magtawag? Yes.
1: Haramat aroma namin mga katropa, ginaspread yung ginanda.
0: Yes. At para makapaabot it rescue, mabaho abing bulig mga katropa nga makahalin ka mo sa sitwasyon niya, mapanakit, mapang-abuso. At hindi kita dapat natulon ha pag itolerate rin karon niya mapang-physical ng mga tao nga ra, dahil ba ang mga mapang-bugbog, yes. Mapanakit. Kasi doing kita mga katropa ro, akong na pagpasagamat sa mga ginikanan. Kasi never, especially sa among tatay, never kita kami kaon. Ginsakit. Oh, oh. Binako, gita man lang may habgag ka. Oh, oh. Si mama lang, kurot-kurot ba lang dati?
1: Oh, pero slight yan.
0: Oo. Tag normal things ba nga, syempre pagpasaway ka, pero tag doon niya ginabako kagit imo it mga dos por dos, grabe, ut ana man, di ba?
1: Kung katot na pangyan niya, literal ut ana nga ginasakit, a ginanukot, ingo, bugbog, sarado.
0: Naakigan niya kita. Kumbaga, naakigan, nako-call out kung may mga sagakitang inubra, kung pasaway kita pero bukod sa dat mapanakit
1: kaya iba matabid no kada pang yanero ginatawag gid ari baba binanda
0: disiplina
1: na, disiplina akot oh. Amanang ungaron akot yes. Amanang kanakaron daga disiplina pero mga katropa sa bawat paghampak sa bawat pagkusi o kung naano ri muro na rupiklat nga ron nga nakatuon naka ano gid aron na medyo tapo
0: na iwan
1: pang yan ni hay madumduman gid ana nga ikaw ro nagobra
0: yes ako amat buko manit palaming disiplina kada pang mengay ro dahas kasi the more mo pang isandang gina ano eh matya ginapagayuran ng buot di ba nga sa kada duin na tag nagako sabi ka dirt kahadlok kay mo naga nervyos rusang katawa di ba kita ka pa ay grabe ta na kanya gakurug-kurug agagi kasi na nang ibako mo
1: araya diba? Ro isa mga katropa nga makita mo gi ruunga nga medya nasa point imo na anxiety imo
0: yes.
1: Sa tuwing nakikita ka ginanang pagapit para anang gakagawasan gakurug-kurug
0: ag
1: nakurug imo sa kahadlok ag isa pa mingko pati tanan hinadadamay
0: yes natataranta
1: diba
0: halibaw wa nagahugas sabi man na pinggan pagkabati na sing limog hala unang si angkol kinakugda si ganda tapos tahog ro pinggan
1: yes. Diba ang isa pa iba pagid nga mga magiging makilala na nami kumakubaan imot na
0: yes.
1: Makanakubaan imo makatropa makakilaga it na panibagong tawo or
0: mag-interact or pwede imo nga magkaroon ma trauma sa nagainom makita imot circle man ang gainom maalala na si angkol na nga to datong stepfather nanda mga katropang mapanakit kaya dapat ginagatao kita healthy environment
1: yes.
0: Sa aton kanya mga inunga kasi nakaka-apekto abir sa mga katropa nga development tapin kung mga bata pa sanda nasa developmental stage sanda kung ano nakikita sa palibot na absorb nang daron
1: ano yung mga kutana no haman it nagigil gita na sa mga unga kasi roonga hindi makabagos hindi
0: yes.
1: Sanda maka okay maka ano
0: maisot kaya maisot, kaya mong kaya, balibagon
1: tao lang diba? Ba may mga makaroon na bigid at mindset nga itaw
0: pero kung maisog ka karapang may kita diba dapat umusig at kasing baho mo diba para makita kita kung sino mas maisog kinyo.
1: Ayun!
0: Kasi nga, ibig sabihin, bukod ka't maisog, talit ka,
1: yes.
0: Kaya kapatol ka sa mga maisot nga hindi kimo kasukol.
1: Oo, kaguoy, matagir mga maisot nga mga katropa nga. Wa ita, ibang nga ginaisip kundi maghampang at
0: yes.
1: Magkilaga it, mga pwede na nang maging mga
0: hampang,
1: friends na.
0: True.
1: Pero yata, yeah, imaw no, beverage, puro lang asampal, puro lang sipa,
0: yes.
1: Puro
0: ginabugbog.
1: Bugbog, oo. Oh, oh.
0: At puro sa tasinggit, di ba, inaway. Tapos syempre, sinanay naman niya to, kaguoy, matakiro, ginikanan niya to. Gusto mo laman kunta it maayos, masadyang pamilya. Pero uwa, gihapon, gintao ni Rico nga to.
1: Yes.
0: Pero pasagamat yung imamay anang unga nga maisog, di ba ga? Maskin paalin, may tumindog para kanda sa anak niya unga.
1: Kasi,
0: kapay pa, no? Nga, makulong gin man niya to
1: tama.
0: Si Rico.
1: Kasi yan eh, sa pangaywa, abi, may kumina, patabiro si bayag. So yes. Bayag abigagi na na aga sa mga aga, kung ano ro matabo kay Timmy gid asa.
0: True. Agro ana kornya pagpagagno, imaw gihapon maisog. Yes. Imaw niya ni do magain, imaw paghihapon maisog.
1: Oh, oh.
0: Matya gusto pang bumagos.
1: Oh,
0: oh. Ibaw na kita naisip nga nakulong imaw or ginpatawagan imaw at pulis kasi nga ni mi ana karon niya violation.
1: Yes. Meron gid nga kagadlo kita pag once makabuhi gid ang pangyani.
0: Yes.
1: Apo gid ang pwedeng ubraw na kasi oh. Ato nga ni hamba naton unga pang ubat kamalay-malay. Mm-hmm. Paano tabaga kung maka syempre no trigger gid anana.
0: Yes. Oh. Aga hararo makarang klasing tawo ay nanot anara. Hindi mo tamasayran kung paano raya buligan, di ba gano? At sigara pang Joseph Candido ha, shout out gid ana kay Alma Asyong abo gid ana. May imo ta gid abing gin type katra pang Joseph ra na kanya pangagan. So kami lang nagkusa o shout out kay Alma Asyong coming from Joseph Candido. So shout out gid at kinyo ha. Thank you so much kid and happy happy listening. So har mga katropa, bantayan ninyo tomorrow haro ana kanya kasugpon. Ano ba rumatabo kay yes. Rico? Lubusan ba rayang makulong or makalaya? Agkamusta man baga rumaging sitwasyon ni Timmy?
1: May nakabulig baga kanda?
0: Mm-hmm.
1: Pero pwede na itong mga makangakutana karun eh.
0: Yes.
1: Ano rumatabo kay Timmy nga ra?
0: Ano pa, idami mo sa counseling? Paano na na ma... kumbaga ma-overcome? Ruana karun niya trauma nga daga it sitwasyon nga kaibahan nanda si Tito Rico nanda. Agpaano, sanda mabuhi? Makarong tatlo. Kasi di ba, rason natin ni Mama nanda is hindi ko pa anak kayang maghalin kita kasi ako trabaho. Sin kita maagto paano ko kamubuhion. Di ba doing kita permiro? Ano eh, pangutan at aton kanya
1: yes.
0: Parents.
1: Sa ag syempre harakara na tumasayuran ko ano ro pwersa it gi isa lang ginikanan. Nga imo na tagid nga imo isa ro nagabitbit yes. Itray kara nga problema.
0: Tama, responsibilidad.
1: Paano man masolusyonan ra?
0: Yes, ano ba ro discard ni nanay paano sanda magumpisa at uman? Di ba manami man mga katro para pag umpisa sa gitan naton malisod gid aron
1: yes.
0: Eh. Di ba? Di ka nagaumpisa ka sa tanan. Sa maiso, tasa sa kagaoy, medyo mahambag ako amat, hindi ko tagin kaya. Pero isipon mo lang, may mga unga ka pa. Balik ka parang jowry ho, kaluoy, doonga nga nga, kiginasakit na, agi na api, pero wa imaw kasayod, pag bumahaw, doonga nga ron, ag nagtigugang imaw, ewan ko lang, may pagdumot doon, marami na ako nakikita na ganyan. Doon yung karapang jowry. So kabay pa nung hindi magtanong, itka mas ulit buot si Timmy, nga hindi na napagtuga ron, di ba nga, rugin ubrang aradiriko.
1: Intindihan na lagi nga bukod itanan niya tao hay pareha sa anak ng Tito Rico.
0: Yes. Ag hindi man kinahangan niya pero may kitang magbagos. Magbagos kita in a nice way. Kumbaga ay good revenge ro aton kanya ubron ipakita ta sa tao nga ra nga pwede kitang maging maiso nga hindi kinahangan manakit.
1: Yes.
0: Di ba?
1: Agaro man nami kay ro pang yan itag sabay-sabay sanda ga iba gapon sanda musen gaano kalisod kasi kung bubuusin
0: yes.
1: Pwede ta magtakas ro nanay nga ay pwede na tang aywanan.
0: Tama. Kaso wa hindi na kayang ubrahon kasi palangga na Manro daywang ka mga unga. Kaya manami gid ano, it's a story of a family mga katropa nga nagat buligan. Ag syempre maskin malisod ro anda kanya kabuhi. Gusto gihapon na daw magsuportahan.
1: Yes, so
0: it's a reminder for us mga katropa nga dapat maging ano gihapon kita maisog pag-abot sa aton kanya pamilya aton nya depensahan ro isa't isa, 'di ba? Hindi tanong pagpabayaan niya apihon kita.
1: Kasi sa pinakauna mga katropa ro pamilya gid ana ro naging kaibahan nato
0: ni. Yes. Ang may una kita, 'di ba? Aywanan kita tanan pero pamilya naton sanda gihapon ro atong ginaulian. So manami kita raton niya mga istorya no kaya manami kita mga katropa bukod niyang abit puros kit pangpainit gang nga ro ibang ugo ro ga sadya ro na
1: sadya bukod ni
0: bakaraman
1: literal man nga uga ag utok aton kara nga pagpagamiton man anay
0: yes.
1: Ha sa ibabaw
0: true aga nagaremind pa ni mao katon pag abot sa pagpalangga sa aton niya family no kung gaano gamatter sa kada isa garaya karon nga pamilya. Yeah. At syempre mga katropa, paro karapatan natin bilang mga tao, ag hindi gida na kita mag-tolerate it mga saga nga ginaubra.
1: Yes.
0: Kapindon ro mga mapang-abuso.
1: Mag-ubrang itmayad mga katropa, morubalik man kimuhay bukod itmayad, importante ikaw mismo sa iyong sarili,
0: yes.
1: Waka nag-ubra it,
0: magain.
1: Saga, ag-magain.
0: Yes. Ag kung may mga gapanakit kinyo, isugid yagi sa aton karnya mga authority, una sandarod para buligan kita, ag dakpon. Hindi dapat rin pagpaabuon mga katropa, paro mga taong paras ni Rico. Di ba ga? Okay, anak ko manami, matanak ko tang klase, pwedeng i-markot.
1: Oo, kumakaano ka ta, mabilidaran, matakunta nga, mahambabutanan.
0: Yes.
1: Alinron.
0: Yaman namin matapaabuon o lahi, di ba gay? Pero mga makaraya, ay,
1: hindi latang, no?
0: Yes.
1: Si mabaho ka pa.
0: Kaya dapat,
1: marami taga, masyo, okay ka pa ron na, di kita.
0: Kasi hindi ka na nakakatuwa, di ba ga? So that's all for today mga katropa. Thank you so much gidana ha. Sa inyo kanya pagtutok, pagsubaybay sa programang X-Rated Makarnyadlaw Itwabes. So sa mga nag-comment, nagpa-shoutout sa itong kanya Facebook Live, nagtutok, nagpamatisan na kanya Exupom Radio Mobile App, at sa kanya mga radio, thank you once again. So magkilita, maglibatikin at umanhin aga, same time, same station, iyaman yapon sa itong programang X-Rated! Nagsagi hapon, kami magkaibahan. Ako si Katropang Yani.
1: Ag si Katropang Menggay.
0: Bye.

0: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 1:7 ang nagsabi, "Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali." Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay namamanhik sa inyong trono sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo. Sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin sa ngalan ng aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin. Pinupuri po namin kayo sa napakalaking pribilehyo na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat, pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa maiingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Gugulin nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa, sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades. At sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila'y manatiling mapagkumbaba, sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po ng malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran ang matrikula at mabigyan ng sapat na allowance ang kanilang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
1: Oops, teka lang! Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join, mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
2: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
3: Ko si Charidy Salem, Itmubo, Kalibu, Aklan, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rinilito Oy sa aton niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani kamuman, mag-intra man sa Santon kag XFM Kalibu, libu-libong papremyo.
2: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
4: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
5: Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
6: Santon Gold Live Testimony.
7: Arur balik si Niloal Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matari, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga ko nga nakakagaling ng Santon Plus Gold.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
11: Dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
12: Taig pa ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
13: XFM.
14: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
15: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
14: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
16: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
17: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng myoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung magustin na may Santones. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Kapoy ilis-ilis ang hapon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells. A good malikawan ang skin damage. Kaya may aray ni isang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Glare Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
11: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

Oras mga katropa, Philippines Standard Time, alas 3:30 na sa hapon. XFL Newsbreak. Ginkumpirma it Commission on Appointments sa CA ag ruad interim appointments si 38 nga opisyal it Armed Forces of the Philippines sa kuna AFP kagakipro mga bagong tagana nga AFP Chief of Staff nga si General Antonio Navarrete. Ginpatigayon na kumpirmasyon kadungan itunang plenary session it Commission on Appointments sa idalom it second regular session it 20th Congress makaroon niya Webes Agosto 3, 2026. Gin pangunahan ni CA Chairperson ag Senate President Win Gatchalianos si Sean e 25 nga katawang nga komisyon kung sa siin gin patigayon mano eleksyon ag oath-taking it mga bagong opisyal ag miyembro pati mano pagbilog it mga standing committee. Antes ro kumpirmasyon gin-examine anay it CA Committee on National Defense ro mga appointment ag nominasyon it mga opisyal. Sa iba pagid naton nga mga balitaan mga katropa. Nagpaguwa si Pangulong Ferdinanda Marcos Jr. it Administrative Order number 43 nga nagatao it dagan sa mga contract of service kon COS ag job order o kon JO worker sa gobyerno nga kusa nga makapagpadidak ag makapagremit it contribution sa SSS, PhilHealth ag Pag-ibig maghalin sa andang nga sweldo. Sakop kararo mga departamento, ahensya, bureau ag iba pang tagatapan it national government kakipuno government owned corporations or government-owned corporation ag state universities ag colleges nga nagabuit serbisyo at individual cause ag JO workers. Giningani man aron mga local government unit nga sundon aron mga provision it nasambitan nga mando. Ginmanduan it mga concerned government agencies nga mag plastar it mekanismo para nga maka join Rokos ag JO workers ag matawaan sanda it impormasyon may kaangtanan sa available nga social protection coverage. Kinahangan nga direkta nga i-remit it mga ahensya ro nakaltas nga kontribusyon sa SSS, PhilHealth ag Pag-ibig sa sugod it gintagana nga tiempo. Gintawan man it punto it nasambitan nga mando nga voluntary deduction sa hindi magbago sa nagairal nga contractual relationship it cause ag JO workers andang mga ahensya. Ginmando ano DBM, Civil Service Commission, Commission on Audit, SSS, PhilHealth ag Pag-ibig Fund nga magpag-uwait mga kinahanganon nga mga rules, guidelines sa accounting procedures para sa implementasyon kara. Ginpirmahan o Administrative Order ko June 3, 2026 na Executive Secretary Ralph Recto sa pinaagi it otoridad it presidente. Alas 3:34 na sa hapon mga katropa. Ginribisa it Philippine National Police sa numero it mga namatay sa ginhalong epekto or sa mga epekto itabagat ag mga nagtaliwan nga bagyo nga maghalin sa 25 ay ginubra nga 26 matapos sa validation. Ginkumpirma ni PNP Public Information Chief Colonel Allen Rayco nga kagakip sa mga nasawi o sangka pulis. Base sa datos maghalin sa Police Regional Office offices o kon mga PROs naging sumite sa PNP National Headquarters kainang agahon Agosto 13. Rumanga namatay sa kalamidad sa Pro-Caldera Administrative Region hibangod sa landslide. May daywa sa La Trinidad, Benguet, Baguio City, Napugo, Atok, Benguet, tatlo. Sa Pro-Calabarzon, may namatay nga daywa bangod sa landslide. Sa Batangas City, tatlo bangod sa pagkagumos, pagkakuryente at landslide. Sa Antipolo City, Rizal, nga natumbahan it kahoy. Sa Binangonan, Rizal, hay pagkagumos. Sa PRO or sa PRO, Ilocos Region, may sambilog na namatay. Sa La Union, bangod sa pagkakuryente. Sambilog sa Alaminos, Pangasinan, bangod sa pagkagumos. Sa PRO, Negros Island Region, sa Cadiz City, Negros Occidental, sambilog na PNP personnel bangod man sa pagkagumos. Samtang mas mataas ang datos it PNP kumpara sa pinakaulihing report maghalin sa national disaster.
Risk Reduction and Management Council nga numero it mga namatay nga una gam ang sa 21. Ginpaliwanag ni Colonel Kong nga kinahang nga roandang nabaton nga mga datos ay maghalin sa andang mga unit nga nakatagana sa nasambitan nga mga lugar. Pag-abot sigon sa pagtumod sa mga namatay, posible nga may ibang criteria o ibang ahensya nga kinahangan nga masabat. Kapareho gamang it ginakambig nga pagkamatay bilang direkta nga may kaangtanan sa habagat o kun bagyo. Gin-report man it ahensya nga may una nga 82 PNP personnel rapektado sa Metro Manila ug Memeropa bangod sa baha ag pagkasama dit anda nga mga bagay bangod sa pilang adlaw nga pag-ungan daga it habagat. Para sa kadapusan nga balita, mga katropa, oras na ton 36 minutos makataliwan sa oras italastris, alas 3 sa hapon. Ginagauman, rupag na ba sa pamasahe sa aeroplano kon airfare sa ulihing parte Agosto 2026. Suno sa Civil Aeronautic Board sa maganaba refuel surcharge sa level 12 magaling Agosto 16 sa 31. Matawan or magataw it dagan raya para sa mas barato itsang kiring airfare para sa mga igabook nga flight sa ulihing quarter it bugan sa idagumita na sambitan nga bagong antas 389 hasta 1137 o pwedeng sukton nga fuel surcharge para sa domestic flights. Nag-abot man sa 1,284.40 hasta 9,550.13 pero pagabayaran para sa mga international flights it mga pasahero. Tayo nga balita, hay ginahatod katon mga katropa, itay ka nga Santon Gold Herbal Tea. Himo sa malunggay, kon moringa, turmeric, ag cinnamon bark. Inasuportahan o aton nga healthy digestion. Ginabuligan nga pagwaon o toxin sa kagawasan. Ginabuligan o aton nga gawas sa natural weight management. Santon Gold Herbal Tea. Rayaman si katropang Nin Eugene Teodosio, XFM News. XFM News Break.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Kaya akong ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ano po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay, pare.

0: libido. Kaya, subukan mo.
1: Santon Plus Herbal Soap.
2: Ito si Aida Cordero, taga Butike. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
0: Nanami gin.
1: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
3: Ako si Sara sa aking kututan ni Lilo. Ako sa call center agent. Burmigin ako nagkakamigraine. Tungod sa pulaw sa trabaho. Ibalga niya ito sa akong sang Sister Pain. Marasigda, sige naman hulang pagsakit ang akong ulo.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.

0: kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
1: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para mapanormal ang ating timbang? Ang pagkakaroon kasi ng sobra-sobrang timbang o kondisyon na obesity ay hindi lamang problema sa pisikal na anyo. Ito ay tinuturing din na isang problema sa kalusugan. Ayon kasi sa mga pag-aaral, ang pagiging sobrang mataba or obese ay nagtataas ng panganib ng pagkakaroon ng iba't ibang malalang sakit. Isa na dyan ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Mas mataas kasi ang posibilidad na mamuo at mabarang parahan ang mga ugat na nagsusupply ng dugo sa puso sa mga taong may sobrang timbang. Dahil dito, mas tumataas din ang posibilidad na makaranas ng pananakit ng dibdib o kaya naman ay heart attack. Ayon sa US National Library of Medicine, National Institutes of Health, ang mga medium chain triglyceride na nasa premium D3 ay pumipigil sa ating hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin or CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ang pagbabawas ng gana sa pagkain ng mga taong sobra ang timbang ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal na walang kain. Ito ay naghihikayat sa ating katawan na kumuha ng source of energy mula sa stored fats ng ating katawan. Sa isang pag-aaral ginawa ng mga eksperto, nalaman na ang medium chain triglyceride sa premium D3 tulad ng dodecanoic acid na kilala bilang lauric acid ay napatunayang nagpapataas ng 5 beses sa produksyon ng CCK. Binubuo ng lauric acid ang humigit-kumulang kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa EVCO na isa sa mga sangkap ng premium D3 na ayon sa pag-aaral ay may malaking tulong para maiwasan at malunasan ang pagkakaroon ng gallbladder stones na kadalasan ay nakakaranas ang mga taong sobra ang timbang or obese. Sa pamamagitan ng pag-improve sa level ng cholecystokinin inilalayo ka ng premium D3 mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas sa sobrang pagkain. Ang mga sakit tulad ng labis na katabaan at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. Ayon sa mga eksperto, napaka-importante ng pag-inom araw-araw ng premium D3, lalong-lalo na sa mga taong mataas ang timbang or obese dahil 6 na beses ang panganib nila na mag-develop ng type 2 diabetes kung ikukumpara mo sa mga taong normal ang timbang. Dahil ang premium D3 ay may mataas na amount ng quality vitamin D3 na nag-i-stabilize ng blood sugar level, ito ay napakalakas din na anti-diabetic, anti-carcinogenic, anti-inflammatory at anti-obesity nutrient. Maliban sa VCO, ang premium D3 ay may sangkap din na moringa oil na wala sa ibang D3 supplements. Matay sa mga pagsusuri ng mga dalubhasa, ang moringa oil na nasa premium D3 ay mayaman sa oleic acid na isang klase ng fatty acid. Ayon din sa mga pagsusuri, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang. Kaya para maiwasan at maibsan ang mga karamdamang tulad ng hypertension, diabetes, digestive problem, osteoarthritis at iba pang karamdamang dulot ng sobrang taas na timbang, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
3: Inyong napakinggan ang The Secret of Health.
0: Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
4: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa

0: Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved, mabibilid sa mga butika.
1: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Salzone Plus Herbal Oil.
1: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
2: Siguradong sisigla ang pakiramdam.
1: Salzone Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: ng all-in-one sa presyong magaan.
2: Salzone Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa inubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
5: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun

0: Teka lang, hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Ako si Anne. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oliveira at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
6: Bili na.
4: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaa na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaa lang, pero malaking tulong. Santon Gold Herbal Tea.
8: XFM.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
10: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may ari ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
13: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
9: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Pantun Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Plus pinalakas, Santon Plus Gold.
2: Ako si Alicia Imardula sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, kambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Kambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang. Hay uwa, gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbahong di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami lang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit.
3: XFM.
0: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
4: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Chronic pain? Ang sakit.
7: Pag-system pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Pag-system pain. Pangkalang pain. Fast and safe. Yahoo! System pain. Symptoms persist. Consult your doctor. System pain. Mabibili sa mga butika.
8: Dalagkuhan nga pa premyo ang dulong sa inyo sa 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sa Gold Eagle Beer. Kada tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million ka pesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026. Hanggang February 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.

0: ko si Manong Jude, Jeepney Driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantung Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantung Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng buko.

0: Santo Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santo Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
1: Mapibili sa mga butika.
2: FM.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako po pala si Edwil, binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo bang kusina ha?
7: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
6: Oo, oh, gali. Diriyo.
7: Ah, dali na.
3: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ako po si Isel Komplikado, si Balob Antike. Sumasakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
9: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
9: Santon Plus Herbal Oil.

5 件先啦，十盒半。

0: Siyempre mga katropa, welcome na sa tungkarang programang Extra and Drive! Makaibahan ninyo mga katropa sa pagbomba-bomba, hanot-hanot, ang pag-kiay-kiay si katropang manggay! Kumusta mga katropa? Kumusta rin inyo karang adlaw ita? Webes! Bawag kita mga katropa iyo at anak kita sa Throwback Thursday! Ano rin inyo karang naisipan nga balikan? Bawag sana all ginaisip-isipan at amanak kung sino rin mo pwedeng balikan! Hindi naman na pwede ron ha! Pero anyways mga katropa, naka-live kita sa ating karang Facebook page. Yes, ExoFM Calibo 96.5. At syempre naka-live kita sa ating karang personal account. Iya ka rin sa TikTok. Okay, hello gada sa mga katropa nato na. Nga nakatutok ro na. Pwedeng sa gihapon man ka mo magpadaga it inyong mensahe sa 0998-591-5186. 0998-591-5186. Ako sige na sa gihapon mga katropa. Ratong karang pagabugong bahan, haganutan, baganatan, ag pagkineki ay sa dance floor. Hoy mga katropa, rush hour na! Araw matana ra, dapat mahaba-haba gumatana ra, atong karang pasensya! Sa mga tricycle drivers naton, sa mga estudyante, sa mga empleyado, nga pauli pagang sanda karang mga trabaho, magdagahan gid ka mo mga katropa, maugan, magayoom, magamig! Grabe ro, atong karang nabatsyagan, kasi rin mga katropa, basta makarang panempuhon, gusto man natin magpainit ay magkape karo na ag magpamukot. Kung nagamigan ka, hindi mag-ilinoso yet kakupupan. Kaya ba, binadaba ka trabaho, basta man na magamig karo pang mingir panempo, nag-uusoy ka naman ako pang painit sa ang kaugalingon, baor ante. Pag inom ro na it kape, ag maghigop-higop ka it sabaw. Agot kahit pa paano mahugasan ka, saray ka rang at nagamig. Basta na mga katropa, tagami gida na nga ra. Tanan kit ang mga katropa natin, haya, ma-feel natin ro. May natunod ka mga katropa naga emotional. Kasi nga ni na-feel natin do sadness gida na. Pero pamatsyaga na to mga katropa, masubot na kita, no? Kasi nga ni may mga nadumduman ka. Kaya timing gida nga ni sa atong karang programa. Grabe, no? Raya ka na mga katropa, nga the Throwback Thursday. Kung may balikan ka, sino ag alin? Kaya kung may chance ka mga katropang pagabalikan ro dati, alin to? Kasi sa id nato ng mga katropa sa ulihi, ha? Lak, pero pagluto o no? Pero pwede na nang bubalik-balikan. Kasi mga katropa, syempre sa aton karanga pa, paniempo, ay yaman inaton dapat ay pag-isipan mong mabuti lahat ang ibibigay charot. So, kumbaga mga katropa, ubrahon mo ang kunurutanan. Ubrahon mo, rumsang kabagay nga pwede kang maging masadya, di ba ga? Pero importante, malakabi makaroon mga katropa, pero kasadyahan natin. Kasi kung permanent na kita let a permit pero nagapasadya sa iba, paalin lang, di ba ga? Ay, haron doon, mga katropa, deserve mo. Di ba ga? Deserve mo, mga katropang magastos. Ay, kung may kwarta, manar, karapang may kay, pwedeng-pwedegin. Pero sa mga karapan niyan po, gid-ana, ay, purdoy, kita nga ra. Pagarehas, malang gali kita nga ra, mga katropa, mga purdoy, malang mangali. Ay, importante, nakakabahid kita sa mga pangangailangan. Na ano na ito, mga katropa, na kahit paano, hindi matana kita ma-short, di ba ga? Kahit paano, hindi kita, mga katropa, pa mag-abot sa puntong maubusan git kita. Okay lang na maubusan ako pagpalangga ka na hindi ang manor kwarta. Okay lang tama na rin kasi sa makarabing paniyempo dapat nagiging practical kita mga katropa. Kinahangan o tagid nato niya isipon it mayada. Hindi tama na pwede rin imo karangak pag pag pinabebe mana, hindi man ako akong magpinapasuyo-suyo, hindi naman ako katigo magsuyo. Kasi importante yun, ano makaroon mana, ay ro nakakaon kita, ro may pagkaon kita, ro may snacks kita, may stocks kita, ro pinaka-importante. Anyways, mga katropa, good afternoon, anay. Sa mga katropa na tunon na sa tanan niya paradahan, yes, ano ka nga probinsya Itaclan. Siyempre, yung nakaragid, ano, sa may Uyotorong, sa mga pasahero natin, sa mga tricycle drive, verse na nagahugat mapuno randa karang ginasakyan na agod angan-angan hay maarangkada na sa mga nanay naton mga mga tatay nga naga-trip, naga-prepare natin ka ng ihapon. Habang kita na, no, ba't magarang ihapon natin ka ra? Siya na all right, at aro problema, mga katropa, ro nagagamon, lat, ro nagakaon, lat, anangara, no? Kasi tag na nagakagugang, at anak kita, ikita, at mga katropa, nagausit, pamaagi, paano kita makakaon? Ay, kung di ka, makaroon kantigo maghahawa, ron? Ay, kung may kwarta ka, matik, pwede ka giliting makapadelibere, di ba? Okay, matano, mga katropa, kung may padelibere, yagid, anangara, di ba, kung may budget. O ya, yeah, mga katropa, iba natin gara, iba rong ngirit. Ay, sana all, gidada sa mga paldoro na. Ay, rayang week, mga katropa, ginugat-hugat ko man, di ba? Gugat-hutanan kita, nagugat-hugat, itry ka ng week. Para man, rukinsinas man, sa bado pa man. Ay, timing, man, ang wait, so good. Day off, mana, paano man na kita kara? Ay, sige, ang mga katropa, importante, may nag-aabot. Raya, gid, ano, mga katropa, ro, aton, perming ginahandom, eh. Pero, gadali, ro, binugan, or gadali, ro, inadlaw, kasi ganil, perming, ato, nahinugat. Ray, karang 15, ag katapusan. Ay, gid, nahato man na ang kumari nga to. Sa katapusan, yan, iman ako, hindi mamabayad. Sa katapusan, agaliman at kalibutan. Ay, mga katropa, maging responsableng mangungutang gamang kita, ha. Maski ako, mga katropa, may utang man ako, ang kamukasayod. Ay, wa, may manat, nag pangutan na. Kumbaga mga katropa tanan matana kita, may mga kautangan matana. Pero syempre, nagiging responsable matana kita kasi mas mayad mga katropang mabayaran naton. Kasi kapag mabayaran naton, pwedeng-pwede kita makauman. Pwede kita makauman karon. Kaya nalipay gid anaw karon kung ay sagamat mako makabayad, mako na kay auntie taos mga pilang adlaw, ah, mahugang mamako na kara. Kumbaga mga katropa, bayad utang. Ay, makaroon man ka mga katropa or sadyang ako at agidro mauroyo. Anyways mga katropa, good afternoon anay ha. Una kara sa may tabangka naman siya kaday Uncle Bibot sa kawaling familia. Kaday nung Don, nung Eric, nung Ivy, ag kay Rexy. Ag syempre kanyang ninya, ag kay nang Donna. Shoutout gida na sa mga katropa na akong runa. Kay Phil Beth do as part. Ready, utaman na karapang menger. Akon ka lang siki. Ready, utaman na woman man ako tigupat. Ay, gida mga katropa, dapat may energy, dapat may pwersa kita mga katropa. Kasi gawa ko choice. Iyan kita sa atong karang programang extra drive. Sa nga ganyan, yaging extra drive. Ay, dapat may extra karuna, extrang energy. Para makakiay-kiay. Kasi nga ni mga katropa, pinamaagi sa pagpurpa matiit mga sunata nga may remix. Ay, iya kayo pa, ano ro, atong karang emosyon. Ay, may mga beat man, di ba ga? May mga, ano man mga katropa, may pitik, oh. May pitik-pitik man. Kahit pa paano, maging magasinadya kita, makalikaw kita sa stress, anxiety nga ron. Kasi sa inyo mga katropa, no, kadali, abi kita nga rang maapektuhan sa mga bagay-bagay, eh. Kung sangkurot nga hambal, rikan sa piha, mapati ka man. Ay, di, mga katropa, bawal na maging ututo. Cancel na sa 2026 ang ututo. Kaya kunta, magbangon, magbugtown ka mo. Kung ginaloko ka, aywan eh. Baga, man, tininere kasi siyang tawong sa'yo, mong ginaloko ka. Ay, grabe, gina, mga hugot, yagin nato, no, mga karon, mga katropa. Raroy, gina, mga katropa, no, sa dapat sa euro ninyo rin inyo karang work, di ba? Inyong standard. Kaya sa inyo ron, eh, sa makarabing paningin po abaw, gita kung lukuhon mo ako, ayaw lang, di ba? Ama na bi magpinabaton ako sa katawo. Pero pag matamaan, gida ron ni Cupido, mga katropa, wak kamatlikaw. Hindi ka man makaiwas ka ron. Sa dyan, ginahambaw mo malangaw, ay, di, tawana ako ka na, wah, wat, taman ako ka na ni Ila. Pero pag abot, itinadlaw, eh. At ako, malang bi man ang tagipusuon ra, di ba? Wat, taman kaya naman at mahimo in love, gida na. Bawaw, ah, hugasin ay tropinggan. Bago ka mag-in-love, bro na. Ay, bata ka pa nini. Bata ka pa toto. Nag-isip-isip, aday. Buligi ni sinanay at si tatay. Oy, good afternoon, ha. Sa mga katropa na to niya sa Facebook page. Yes, XFM Kalibo 96.5. Badayin sa gihapon kitang nakalive, ha. Sa ating karang Facebook page. I-like, follow, and share, ha. Para mas maabo. Sa ating karang makaibahan, makaroon niya hapon. Para makapautuwas kita tanan. Ag makasaot, gida na kita. O, kita mo si Lola, si Lolo, mas mabagsik. Ah, may pangali si Lulo nga, tigot agahapon magkimbot-kimbot. Tigot agahapon magtudalip to the right. Ay kamo, aroy, agagi. Sakit agagi. Kasi matibay na itong mga lolo, no. Sandat aromahambang na itong mga healthy gida na sanda. Kasi nga, mga katropa, nagaka-on it, tinuga, Ag isa pa mga katropa, mabasko granda karang kagawasan. Pero hindi magpaberde kay Lola, kay Lolo. Mga katropa, mag-inom, itry karang bagong kape Etias to Health Incorporated Rosanton Gold Coffee Mix. Kaya mga katropa, manami imora kasi perfect gid anara ha sa mga katropa natun unang gusto mag-glow up. Karun ano mga katropa, gag-glow up ka, diba? Bukong it gag-glow down. Ay, alin ka lang mga katropa, dapat ba siya wakat kwarta, nag-glow up kita. Kaya pinamag-agi mga katropa ron ha, sa pagtimpla at pag-inom, itry ka ng kape nga Santon Gold Coffee Mix. Raya mga katropa, ay maghalingid ana sa mangustin ang palaya. At isa pa, may anak rang sangkap mga katropa, nga makabulig, papanamion, papution, pakinison. Naimo ka rang panit. Kasi mga katropa, may sangkap, panimaw, it, glutathione, ag collagen. Nagkapikagon, nagnami parugawas, nagwapa, ag nagwapo ka pa. Go na mga katropa, kasiraan na karanga gamit nga pampatamis. Hayro is stevia. Nga kung sasiin mga katropa, bukod imaw ita, mataas or grabe, tamis. Kasi raya pagid ay makababas ko gid ana sa atong karang pang adlaw-adlaw. Perfect imaw mga katropa sa agahon, sa true adlaw, ukon sa gabi. Kasi manami matanang may sugod gid anang nutrition, nutrition, ano ko, no, nutrients. Sa atong karang kagawasan para everyday mabagsik ka. Kasi nga ni puhunan gid ana atong rugawas sa tanan mga katropa. Kaya ruin gid ah, ratong ka lang pag-aalagaan.
1: Wow!
0: Pero sa Santon Gold Coffee Mix, produkto ron ni Etias to Health Incorporated, ang pwede-pwede ninyo ron mabakala kung nakara sa may Mercury Drugstore, ag pwede sa mga suki ninyo ron na ang mga butika, ag pwede mag-order sa atong karang online shop, ro Lazada, ro TikTok, ag ro sa Shopee. Kaya katropa, Leopoldo Martinez Jr., good afternoon, karapang mengge, pa-shoutout, gid anak ko no kay Leoski, kay Ronalina, nga nagamarites, gid anak ko no Sandabo, gid anak nung oras, sige, gapon. Sige, nagapon, minarites ro na, tama ko noon. Ay, gid anak, nagkaganandad, yun inyong ginalibak, tama ko doon ha, karapang Leoski, ag Ronalina. Awa katakas, sinugid ani tatay mo rin, nagamarites, anak mo. Ag syempre, good afternoon man, kay karapang Joseph Kustan. Good evening po, katapang mengge. Hello, gita na Kimo. Thank you so much. Gita na sa iyong pag-highlights ka ito na. Agaya sa ating karang TikTok live. Babasa kita tatong mga katropa. Iya, haya. Basi ko magsuhung good senda. Ay, habang mo na, katapang mengge. Kung si miski anong man mong i-shoutout, rin i-shoutout mo. Dahil sige, on haragon, haragon. Maumpisa ni kita sa pinakaibabaw. Eh, katropang Nel, sa umat, pa-shoutout, kid anak Kimo. Eh, karapang Jo, oh, harang mat anak kita. Ay, rungin niya, karapang Jo, permilat anak kita, nakakabatsyag, it kagaoy, no? Mat aran! Ay, kid anak, sige yang laban yang. Eh, karapang grabe, kid anak si Monkey the Luffy. Ay, tapos ka lang, ay, tapos, Monkey Morong, karapang Monkey. Lala, kakita nga raman. Ay, good afternoon, kid anak Kimo, thank you, kid anak. Eh, karapang Shinang, pa-shoutout ko no sa Rontale family, oy. Hello, gita na sa bilog. Nga, Rontale family. Karapang Wilma Poral, pa-shoutout. Good afternoon po, pa-shoutout po sa William Poral. Dito sa Kahilo, Makato. Oy, thank you so much. Ha. Abot kita garo na sa may Banwa Karaita, Makato. Kaya good afternoon, gita na kimo, karapang Wilma. Kaya karapang Wind Frex. Shout out watching from Canada. Bor, mga OFW na to, nagabugot, duwa, good anak. Shoutout kinyo, good afternoon, good evening, good morning. Kung naano man nga adlaw kinyo ron na mga katropa, magdahan gid ana permi ha. Kay ewan sino to ay tao man yan eh. Shout out Mama Menggay. Bo, gid ana ginubra, gid ana kita ngarang ina. Ay, sige, shout out nato. Una ka na sa may Rentilo family kay katropang ewan gid ana. Shout out gid ana. Karapang Denden, bo, nagapurpamantaw mo karo sa tungkara Facebook live. Bo, gid ana nag-comment. Nag-minantaw imo rin ay shout out kila na Kimo kay Levista 16, pa shout out po sa Pacificar family from Palaybatan. Oy, hello ah, hello gid ana una sa may Palaybatan ang sa family Pacificar kana mitong gid ana pangayan ay ano parang apelyido, magdahan gid ana kamo kay pang JM. Pa shout out po sa Sablan and Yabot family from Malinaw po. Oy, hello gid ana una ka sa may Banwa it Malinaw. Nakara sa Sablan ag Yabot family. Good afternoon gid ana kinyo. Ano matabaro? Kinakasakuan at iba na to mga katropa ro na. gawat ana mga katropa. Kuamat no, gabot kita sa punto nga mas okay lang nga maging masako kita sa mga bagay-bagay kaysa maging masako kita sa kabuhi. Ero na it iba, di ba? Ro problema at iba na problema mo. Ay, kung pwede ko lang itauray, siguro, kamulat anaro naga inusoy ita isolusyon. Kaya ka, drop pang Jesse Joseph, po ba, request kita na kunin mo it dessert. Tawa, po, kita na. Medyo parehas man kimo ron, mga katropa. Kung amat ko no, sa sobrang agat, nagausoy ka man ko no, it dessert. Anong dessert, ra imong gustong kanon? May dessert, mga katropang matamis. Siyempre, puro matamis, gilat aron eh. Kaya, ibagid ako no, mga katropa, kung may panghimagas siya. Diba ga? At least, no, no, hindi ko na imo maumay. Hindi ko na imo mahilaban. Aga! Pero pang Wilma Dalisay, hello, ginana kimo, thank you so much, gidana sa imo pag at highlights. Ay, gara pang Arla Suko Galion, good afternoon, gidana kimo, ha. Pag sa uman kay Wind, Frex, pa-shoutout, gidana ko noon, nakara sa Canada. Ay, thank you, gidana kinyo, ha, sa mga katropa, naturo na ganap, nakatutok. Grabe, pilang dagon kagoan, mama menggay, bo. Ay, gaharang unga, nga rahorang, akon, gidana unga, ra. Hello, gidana kimo, ha. Medyo hindi kung ano pwedeng mambagon kasi basi ma-turn off ka mo. Bata pa ako, mga nasa 16. Sana all gumabata. Pero miski makara na itong pag-idaron mga katropa. Kasi ka mo, basi na ano pang edad roll, pwede mo manggihapon akong tawagong baby. Panghak kita. Pero mga katropa, di ba? Iba gadabi ko no, kung may mga call sign o nga mga sweet-sweet. Di ba may naman yan yung sweetheart, langga, maabor ang mga tagawagan. Kasi nagapakita ang mga katropa, nga, pagiging sweet na na. Sweet yut ana roin. Galing ka makaroon malang ima mga katropa kung pasugtan mo magtagay, pasugtan mo magwarang, kung pabasketbolon mo, pagtunong sa barkada. Roin malang ko no roin. Oy, pero mga katropa ha, dapat ay maging loyal lang ka mo. At isa pa, haye, hindi ka mo magpinuril sa inyo karang mga jowa ro na. Ha, mga katropa, rin inyong isipon. Hindi ka magpinuril. Pwede nyo manghambagon ro, kamatuuran. Ay, mas malisod. Kung masayran, nanda sa ibang tao pa. Ay, di ko, paro, mas matinding suyo ka na. Ro, importante, tabi mga katropa. Ro, hindi, ikaw magpinanago. Ha, magpinanago. Kaya, mas yung magpinanago, ro na. Mas may doon ang hambagon ni mo. Lagi, isa pa, kung hindi ka sugtan, ay nasa kimot, ano ro, kung bungko ka o tinggid. Diba ga? Oy, good afternoon na sa uman sa mga katropa na itong nakatutok. Sa ada karang mga radyo pa dahil sa gihapon ka mo ha. Magtutok sa ato karang Facebook page ESX FM Kalibo 96.5. Kaya sige na sa gihapon, ratong karang pag-arangkada makaroon nga hapon. Hamban yung katropang Vin, pa-shout out ko no kay John Davin Rosella. Bow kita. Good afternoon kita ha. Ag sa mga nag-road trip, bow, mabasa rupang karasa na ko na. Magdahan ka mga katropa kasi madanlog. Ratong garang pangkar sa dahon. Kasi nga biglang umugan. Biglang nabasa. Ay, ibagit ang mga katropa kung nagadahan yang, di ba ga? Mamagaman o kung mabasa, dapat magdahan ka. You're welcome, katropang Vin. Pero oras na ito mga katropa, alas 5.34 na sa hapon. Dali ang anong mga katropa ha, ay ma-commercial break. Eh, dali lang, basahon ay nato si Krapang. Bago kita mag-commercial, ay shoutout ani nato na si katropang Ninia Bellarmino. Good afternoon, mamenggay. Pa-shoutout, gidana ko no sa akel ko. Run out sa amon kanang area. Iya ka na sa Gahog, Katmon, Altabas. Thanks, ma'am. Ag thank you. Gita sa pagpa-shout out. Ay, rin, gita na rin problema na ito, mga katropa. Atong ka nga power internet. Ang internet. Atong ka nga power. Diba ga? Atong ka nga kuryente. Ay, sige, ang tiis-tiis yung katropang Ninia Bellarmino. Ay, manangan maabot man ron na. Ay, abo man siguro, mga katropa. Naturo na. Ag problema. Nagakagot. Itingkoy. Ay, nainitan. Ag kinahangan yung natot iwag. Aron abe, waka nag-charge. Wakat pang chat sing crush. Wakat chat sing jowa. Kaya ka na pang Hana, pa-shoutout po sa taga-sityo, Hinunok. Pagsanghan ba nga nga perming brand out? Ay, gida naman. Kara gida na perming, atong karang problema, ray, kira nga brand out. Alino naton, kapakapa lang kita, charot. Wabi ka mo nag-prepara, dapat prepara ka mo mga katropa. Dapat mag-ano ka mo, magpahaong ka mo man, kung brand out man, di ba mag-charge man, dapat mag-charge. Kaya ka-dropang, Boss Bebe Bawid. Pa-shout out kuno kay Andres Taglaya. Oy, hello gid ana kay Atay. Kara pang Andres Taglay nga ra ha. Ah, kira pang it's me Andrea. Pa-shout out kuno kay Andrea. Kay Jose pa-shout pa-shout out nang ituman kay Jose Vlog it Banu it Banga. By the way, mayad nga hapon. Oy, hello gid ana na sa bilog gid ana nga Banu kar it Banga. Agi na pang Jose, sa anak ng Jose Vlog, i-support ninyo imoral na. Agi na pang Shana, shoutout man kuno kay Shana Andrade. Aga, pa-shoutout kay Yorme Kunta, ay tauan man kuno imo it iPhone 17. Ay manifesting gid aron makatropa, inyo ang gihapon nga i-manifesting. Natanan magatauan ita iPhone 17. Kuwa ka na swertihan kay Ivana, ay malay natin kay Yorme. Kamatugpa, mga katropa. Grabe kita rong Mama Inday po. Inubra kita. Mabot ang mga unga riya. Hello, kita na kay Mama. Ano ko na ta? Kay Mama kay Karapang Wilma Poral. Sa uma, pa-shout out. Kita na ko na kay Wilma Di Poral. Iyakara sa kahilo, mga katoy. Thank you, kita na ha. Okay, kay Tropang Altea Rain. Pa-shout out, Ma'am, from Dumagit. I guess, thanks. Shout out man, Ma'am, sa amo, ha. Susan Ramon Malinaw, permi man kuno nga brand out bo yung gitasan na garat ka ako no. Alinon ko tabaga mako na ay alinon baga nato na ron hukat-hukat lang kita mga katropa. Okay, pa-shout out kay mo ma'am kagwapa gihapon abo git ah kamo gita karaman na ano man abi ay. Pero thank you gita na kay mo katropang Vin. Pero pang Doy Arthur, good afternoon gita na kay mo. Pero pang Jason Pasilian Zonio, good evening gita pang Mengay. Good afternoon pagang pa-shout out ko no sa Alfonso Dos Libaco na gamin na mati ka ton. Hello kita na kinyo mga katropa. Pero oras naton alas 5:37 na sa hapon mga katropa. Mga commercial break ani kita ha. Agod sa aton karang pagbalik. Dere-diretso uwat preno-preno ruaton karang pag arang kada. Mga katropa, mabalik ako after amang pila ka mga reminders. Kindly stand by.

0: na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
1: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
0: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako, si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy ka.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang premium D3 ay napakabisa para maiwasan at mabilis na gumaling ang karamdamang pneumonia? Ang pneumonia ay isang impeksyon sa baga kung saan ang baga ay nagkakaroon ng malubhang pamamaga dahil sa infeksyon na dulot ng virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo. Ang air sac ng baga ay napupuno ng fluid o nana na dahilan ng malalang ubo, lagnat at hirap sa paghinga. Ang pneumonia ay kadalasang nangyayari kapag may isang existing infection sa ating baga o kapag ang isang tao ay matagal nang nakaratay dahil sa isang sakit na kalaunan ay nagpapahina sa resistensya o sa immune system. Ang sakit na pneumonia ay walang pinipiling biktima. Mapasanggol, bata o matanda ay maaaring kapitan ng pneumonia. Gayunpaman, mas madaling tamaan ang may mahinang immune system. Mas mapanganib ang pneumonia sa mga nakatatanda mula 65 years old pataas at sa maliliit na bata. Ganun din sa mga taong naninigarilyo at labis ang pag-inom ng alak, mga stroke or kagagaling lang sa stroke. O kaya naman sa mga taong laging sa kulob at matataong lugar na mamalagi. Maraming dalang sintomas ang pneumonia, ngunit madalas napapagkamalan na ito ay pangkaraniwang ubo at sipon lamang. Kaya't marami sa ating mga kababayan na sakalang nagpapakonsulta kung malubha na ang karamdamang pneumonia at nahihirapan na silang huminga. Ayon sa Department of Health, ang pneumonia ay pangatlo sa sanhi ng kamatayan ng mga Pilipino. Pero good news para sa ating mga kababayang Pilipino dahil ang premium D3 ay nakatutulong para maiwasan at maibsan ang karamdamang pneumonia sa napakaraming paraan. Ang premium D3 ay may extra virgin coconut oil na mayaman sa medium chain triglyceride na may napakabisang antimicrobial property. Tinutulungan itong maiwasan ang infection sa ating epiglottis, isang bahagi na matatagpuan sa ating lalamunan, at tumutulong upang malabanan ang mga pathogens na maaaring magdulot ng infection sa ating lower respiratory tract. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay malaking tulong sa ating pangangatawan para ma-utilize ang vitamin D3, ang isa sa pangunahing sangkap ng premium D3 para mapuksa ang Staphylococcus pneumonia na siyang bakterya na nagdudulot ng pneumonia. Ito din ay may tagline na high potent phytonutrients na alkaloids at saponin na parehong napakabisang antiviral, antibacterial at immune booster para maprotektahan ang ating katawan, lalong-lalo na ang ating baga laban sa mga virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements. Kaya't siguraduhing protektado ang ating katawan at matibay laban sa mga karamdaman. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
0: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Inyong napakinggan The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

5:44 na sa hapon. At syempre mga katropa, manumbali kita ha sa itong karang programa nga Extra Drive. Dali lang ay may atong tagali mga katropa nga echo. Pasensya ko't ang mga katropa. Anyways, nakalive sa gihapon kita ha sa itong karang Facebook page. Yes, sa XFM Kalibo 96.5. Ay sige ra, akong gidana kinyo, promise. Ay pahaumaw na imo karanga po. Pusog-pusogan, raimong buh, botkon, hay maarang kada nakita. Bomba Marilo, Hano Trolando, Birahi Anselmo, Kayuta Carlota.

0: The Secret of Health. Mga sekreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
2: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
3: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
2: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang araw-araw pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapalakas ng ating puso? Ito ay dahilan sa napakaraming sustansya sa Premium D3 na nagbibigay benepisyo para sa pangkabuang kalusugan ng ating puso. Ang ating puso ay isang muscular organ na nagpapump ng dugo sa ating arteries upang masuplaya ng dugo ang lahat ng cells sa ating katawan. Kung wala ang puso, hindi makakarating ang dugo sa mga parte ng ating katawan na nangangailangan ng oxygen at nutrients para maging normal ang metabolic functions. Bagaman ang puso ay nagpapadaloy ng dugo sa iba't ibang parte ng katawan, ito rin ay nangangailangan ng supply ng dugo na mayaman sa oxygen. Kung magkukulang kasi sa supply ng oxygen-rich blood ng ating puso, hindi na ito makakapag-pump ng maayos at maapektuhan ng husto ang kabuuang kalusugan ng ating katawan. Ang pagsikip ng mga arteries ay isa sa mga dahilan ng paghina ng supply ng dugo at oxygen sa ating heart muscle na tinatawag na coronary artery disease. Ito ay pwedeng humantong sa pagkakaroon ng sakit sa puso at heart attack. Ang heart attack dahil sa mga sakit sa puso ay siyang pangunahing sakit na pumapatay sa milyon-milyong tao sa buong mundo taon-taon. Nakakalungkot dahil marami sa mga kababayan nating Pilipino na nagkakasakit sa puso ay saka lamang nila nalalaman pag malala na o makaranas na ng heart attack. Ayon sa mga dalubhasa sa puso, ang diet at lifestyle ang pangunahing dahilan ng sakit na ito, kaya't dapat maging aware tayo sa ating diet at lifestyle. Iwasan ang sobrang maaalat, matatamis at sobrang mamantikang pagkain. Iwasan din ang overwork at maglaan ng panahon para makapagpahinga at makapag-relax. Ngunit kadalasan ay di natin maiwasan ang pagkain at mga inumin na nakapagdudulot ng pahirap sa ating puso o kaya naman yung stress. Kaya't napaka-importante na uminom ng Premium D3 araw-araw para makaiwas sa mga sakit na dulot ng mga ito. Ang Premium D3 ay mayaman sa medium chain triglyceride na nakatutulong para labanan ang accumulation ng mga tama na pwedeng bumara sa ating mga ugat. Pinatataas din ito ang high density lipoprotein or HDL para mabawasan ang mga bad cholesterol sa ating katawan. Ayon sa mga eksperto, ang monolaurin na nakukuha sa pag-inom ng Premium D3 ay nakatutulong na maisaayos ang ating blood pressure at para mabawasan ang stress sa ating puso upang makapagtrabaho ito ng maayos. Ang Premium D3 ay mayaman din sa phytonutrients na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements tulad ng alkaloids at saponins. Ang mga ito ay malalakas na antioxidant para maiwasan ang cardiac damage at mapanatiling malusog ang ating puso. Dahil din sa taglay nitong high quality vitamin D3, ito ay mabisa na ma-prevent ang formation ng mga plaques sa ating blood vessels at maisaayos ang daloy ng dugo at oxygen sa ating katawan at sa ating puso. Para masiguro ang kalusugan ng ating puso para sa mas mahabang buhay, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3, ang produktong pinakauso sa pagpapalusog ng ating puso. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3.
5: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
6: Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
9: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
10: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang. Yung Santon Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santon Gold Herbal Tea.
11: XFM. Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Santon Vitamin C, nawala na ang pagiging sakigin ko. Ako pala, si Kathleen, and the 7 years old.
12: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
13: Clear Skin Beauty Soap.

0: Frisky and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan?
2: At masakit sa pakiramdam?
1: Kabag yan!
2: Mag Xanthan Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong
1: magaan.
2: Xanthan Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong Herbal Tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking pusod dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa pusod.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Lean and Yosa po, 46 years old dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kabot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: XFM.
0: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Santon Plus Herbal Soap.
5: Norma Oda, Tagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Pili na!
4: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
7: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa mga butika.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balance diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: XFM.
0: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil. Mabibili sa pinakamalapit na butika.
5: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare.

0: ating libido. Kaya, subukan mo.
1: Synthon Plus Herbal Soap.
2: Yun si Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makakuha. Try Synthon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
1: Synthon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Synthon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
3: Ako galing si Lisa. And I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko. Kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng
0: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
4: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
5: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3.
6: Premium D3 food supplement, pinakamalakas na immune system booster.
7: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
6: Premium D3 food supplement, ang bago mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 food supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Welcome sa programang The Secret of Health. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang pag-inom ng premium D3 ay nakatutulong para puksain ang mga parasites sa ating katawan. Kung napapansin nyo na nangangayayat na ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan, o di kaya naman malakas kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad, o lagi nanghihina dahil madalas na sumasakit ang tiyan at di makatulog na maayos, baka may parasitic infection na o may bulati na ang inyong mga anak. Huwag nang masyadong mag-alala dahil nandito na ang premium D3. Ang premium D3 ay puno ng medium chain triglyceride na ginagawang monolaurin na ating katawan. Ayon sa pagsusuri ng mga dalubhasa, ang monolaurin na makukuha natin sa premium D3 ay napaka-epektibo hindi lang sa paglaban sa mga bakterya, viruses at fungi, kundi mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulate na nagnanakaw ng sustansya na nagpapahina ng resistensya ng mga bata. Ayon din sa ibang pag-aaral, dahil sa sangkap nitong moringa seed extract na nagtataglay ng bioactive compound na lectin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasite na wala sa ibang D3 supplements. Para maiwasan ang pagkakaroon ng mga bulate at iba't ibang klase ng mga mikrobyo na nagbibigay sakit sa ating mga anak, painumin na ng napakabisang premium D3. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoid na makatutulong para palakasin ang immune system, lalo na sa ating mga anak, para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang premium D3 ay punong-puno ng mga nutrients na makatutulong para ma-boost ang energy level at ma-improve ang immunity ng mga bata. Ang premium D3 ay may mataas ding amount ng quality vitamin D3 na makatutulong para pangalagaan ang mata at maproteksyonan laban sa mga radiations nang hindi ito mabilis masira, lalo na sa mga kabataang laging gumagamit ng gadget araw-araw. Nakatutulong din ito para ma-detoxify ang liver at kidneys na napaka-importante para maalis ang toxins at waste product sa ating katawan, lalo na sa mga bata at kabataan, dahil hindi naman sa lahat ng oras nababantayan sila sa mga kinakain at mga iniinom nila na maaaring makasira sa kanilang liver at kidneys. Ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay makatutulong din para magkaroon ng matalas na memorya at nagsasaayos ng mental health, hindi lang sa mga bata, ganun din sa mga matatanda. Ito kasi ay nagtataglay ng high amount of terpenes na napatunayang booster ng short-term memory at alertness. Ang premium D3 ay mayaman sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy and strong bones. Para panatag tayo sa ating kalusugan at sa kalusugan ng ating mga anak, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
5: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses, Premium D3.
9: Ang Vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang Vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
10: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
11: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
10: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
12: Inyong napakinggan Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa

Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. X.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.

0: itong mong aking kamay kung may bukol. Mayroon po ako nang iminom ng Santon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Santon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
1: Santon Plus Gold. Iba ka sa lahat. Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong-panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
4: XFM
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Mga parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako, si Kent Figueroa, taga-anti. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
4: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
7: Sister Pain.
8: Gary, sa ka-service ko.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong herbal tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea.
3: XFM. Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Clear Skin Beauty Soap.

0: Hair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.

0: Sanford Gold Live Testimony.
1: Ang hinita ko, sitwar ko ako. Hinahali po yung pala nakita ng aking katawan, ng aking pangingini ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Sanford Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
0: Mampibili sa mga butika.
2: Nagausoy ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkapiperme imnon ro kapeng manamigon healthy pa ro kapeng natural magkabulig sa tanan nga bagatian mapahuro mega bulig it paginomit Santom Plus Cup Mix bangod raya misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga classic kape uwa it side effects Santom Plus Cup Mix, may kape kahuan, may buong kapa. Rosanto Plus Cup Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Mga Parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
5: Seven Plus Herbal Soap.
6: Norma Oda, Pagasibalo. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Santon Plus Herbal Soap.
7: Pili na!
5: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
8: Daddy, sa ka-service ko, may harap.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang yung Santon Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM.
6: Gusto mo ba ng pinakamalupit na

0: ng skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
0: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
0: Oo, abaklan ka ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagli mabahay. Yad sang tusyon mo?
1: Oh, galit, diriyo.
0: Ay, dali na.
2: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
3: Girl,
2: di mo kailangang magtiis. Mag-Santan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
3: No more!
2: Santan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santan Plus Herbal Oil.

0: Sanford Gold Live Testimony.
1: Antoinette Valle po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Sanford Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Sanford Plus Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Sanford Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Sanford Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X-F-M.
5: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Para sa mga lalaki tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Seven Plus Herbal Soap.
7: Yan is ko na, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
5: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
8: Ay, ako si Don. Isa ka professional boxer. Sa dadlaw ng training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Line. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: XFM.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells. Agod malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Glota Kojic with virgin coconut oil. Rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Tila ba may hangin sa tiyan?
8: At masakit sa pakiramdam?
7: Kabag yan!
8: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang,
8: tanggal agad ang kabag.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
7: na all-in-one.
8: Sa presyong
7: magaan.
8: Santon Plus Herbal Oil.

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108-357.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsaa. Xanthone Gold Herbal Tea. May mangosteen na may xanthones, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Xanthone Gold Herbal Tea.
5: XFM.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

0: Sampled Gold Live Testimony.
1: Sonny Villanueva po. Masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus, ito ay may lutein, pentacarotene, vitamin E at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
3: Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na lang Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaa na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaa lang, pero malaking tulong. Santon Gold Herbal Tea.
7: X FM.
8: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santone Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
9: Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
10: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
11: Ha?
10: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo mang kusina ha?
11: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagali mabayad sa tuition mo.
10: Oo, oh, gali. Diriyo.
11: Ah, dali na.
1: Santone Plus Herbal Oil.
12: Ako po si Isel Komplikado. Si Palom Antike. Sumasakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santone Plus Herbal Oil.
13: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
13: Santone Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima. Pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede. Pero yun lang, hay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami lang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Zin Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zin Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
6: Handog mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
8: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. O tubig sa nawad na kong pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Anit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist.
0: Sister Doctor.
9: Ibilis sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibigay bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: XFM.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako nga pala si Herina. Mayroon ako ng UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Ooh, wow. Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Tintagali mabayad sang tusyon mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
1: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Garantisado.
1: Maaasahan.
7: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
7: mag-Santon Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one.
7: Sa presyong magaan.
1: Santon Plus Herbal Oil.

0: Live testimony.
1: Lin and Yosa po, 46 years old dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kabot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: XFM.
0: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: 7 Plus Herbal Soap.
5: Norma Oda, Kagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: 7 Plus Herbal Soap.
6: Bili na!
4: 7 Plus Herbal Soap.
0: System Pain.
7: Ako Galicia Arjo, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga arthritis, sakit sa akit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na cease the pain. Dasig lang madula, dason

0: na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sa atong lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Kumusta mga suki nga mga tagpalamati? Salamat, welcome na naman sa aton programa, The Secrets of Health.
2: Southern Plus Gold.
1: Isa na naman katupiko ang aton sining pag-istoryahan, sining edisyon sa aton sining pagpangalagad. Sa kinanda, ang inyong certified naturopath practitioner, Dr. Leo Amos. Ululupod naman kita sining edisyon sa aton sining pagpangalagad. Lagay na sod-asod naman ang pangagda asang kafe. Munuhon, di ko na si Kabong. Ang iya sining Santhon Gold coffee mix nga hindi na yun pag-ibaylo sa iban sining kafe. Kaya si siling nga nag-kafe ka na ang nagagwapo ka pa. Titungod din sa siya sining mga sangkap, no? Mayara sa sangkap sining malunggay, mangustin, bitter melon, natural antibiotic na garlic, spirulina, plus collagen and glutathione. That's why hindi manigar nga kadamo sa mga feedback ang mabato naton nga magluwas nga nami ang iya sining sabor. Makailinggan nyo ang yasining aroma, makabulig pagid siya pa healthy sa lawas kag panami pahamis ang aton sining kutis.
2: Santhon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Amelia. Di pa gigo sa

0: gagan takapahapag.
1: Sa mga kauturan na to na, gusto mag-intra, pwede gid ka mo makatext ang aton nga text line sa 0928-287-4637.
2: The Secret of Health. Kagaw may ma-confirm na kamadara sa inyo sa ikaing lawas, feel free nga isend lang dira ko ni padala dira sa aton sa ringa comment box sa aton sa ringa Facebook live page.
3: Santon, vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
2: May istorya na magkita na hanungod sini sa isa ka flavonoid, isa sini ka antioxidant.
0: The Secret of Health.
2: Mga istorya kita na hanungod sini sa quercetin o kon quercetin, the superhero for our body. Nga nga ginhingadlan na to, naging tiguluhan na to ni nga superhero sa nga ton sa nga lawas. Tungod sa kadamo sa nga sa mahimo nga kaayuhan sa ton sa nga lawas. Kaya ang quercetin nga ini, actually natural plant substance ni siya, sustansya, halin sini sa tanom, makitaan ni siya kang makuha na ton sa prutas, makuha na ton sa utanon. Kaga pila sini ka mga ilim nun, bisan pa sa mga tea nga ginainom na to, nga iban sinadira, makuha na ton sa quercetin.
4: Sample Plus, go!
2: Sa orange, may ara siya. Sa apples, may ara man siya. Iban pagid sininga mga berries. Iban pagid sininga mga nuts and seeds. Pero common sa aton sininga kusina, isa ka sangkap sininga gamit na aton sa aton pagluto. Dira sini sa sibuyas, bumbay, aton makuha sini ang quercetin.
5: Yes!
2: Maprotektahan ang aton sining brain, mabuligan kita sini makalikaw sini batok sini sa infection, dala sini sang kagaw, dala sang virus, mabuligan nga ma-improve ang aton sining blood circulation kay makondisyon ng aton sining kaugatan, mabuligan sining mabalancing aton sining blood sugar kay mabuligan nga ma-improve ang aton insulin sensitivity kag mabuligan man kita mahimo sini na potential nga makalikaw kita sini sa nagkalain-lain sining cancer tungod sa sining anti cancer properties ko napasulod na ton ining quercetin sa aton sininga lawas.
5: Yes, to health.
6: Mag-inom ka mo sang ultimate trio. Inatawag na ton ininga ultimate trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ini sa quality products sang Yes to Health Incorporated duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da kon volume ang inyo sini nga baklon, dako pang discount nyo sini nga makuha. And then sa mga kaiping sini nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sini nga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo diri sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel, libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
0: The Secret of Health.
2: Ano bala ang maidulot sang quercetin pag-abot sa aton sini nga lawas? Number one, pag-abot sini sa proteksyon sang aton sini nga utok, pag-abot sini sa aton sini nga cognitive support o kon sa aton sini panghuna-huna sa paghimo naton sini sang desisyon. May labot no ang ginatawag quercetin o kon na may benepisyo ang quercetin sini kon kondisyon ng aton sini nga utok, bisan ng aton sini nga paminsaron, mga desisyon naton, mga reaksyon naton ang nagakaigo man ha, tungod nga manami ang aton sini nga kahimtangan, manaya-naya ang aton sini nga paminsaron, makapalawig kita sini sang pagpasen siya, hindi kita sinimangin irritable, which is ang isa galing makahatag sa aton sa sininga binipisyo para makuha naton ang manami sininga paminsaron, kondisyon naton sininga pangutok, may proteksyon sini batok sini sa halit, proteksyon batok sini sa kung anuman nga mga posible nga magguba sa aton sininga utok tungod sa aton sininga lifestyle kag bisan pa sa proseso susunod sa aton sininga lawas sa mismo ang quercetin may mahimo galing nga maibulig sa aton.
4: Sunthone Plus Gold.
2: Ang quercetin nga ini mahimo gali siya nga makadangat o kung makaabot gid sa aton sini nga brain. Balan mo nga aton sini nga utok may protection ini. May shield ini mo ginatawag nga blood brain barrier para bala nga hindi lang bisan anong substance makakadto dira bala sa aton sini nga brain kag ang iban sini basi kag mahimo nga makahalit.
0: The Secret of Health.
2: Ang aton sini nga utok no hindi malikawan. May mga inflammation nga nagakatabo dira sa sulod sa aton sa nga utok. Kasubong bala ko ni halimbawa naton ning magagmay nga baga ukon magamay nga kalayo. Ginalimbawa naton na sinadira ang inflammation. Nga kun tuman malang ini kagamay, makaya malang nisa sa aton sa nga lawas nga i-neutralize. Pero ang problem karon kun ang ini mga magagmay nga inflammation ang nagadamo sila kag hindi lang sa isa kabahin sinino sang aton sining lawas sa aton sining brain dira nagkakaproblema kita karon kung nagapabilin kag nagapadayon ni ng inflammation dira sa sulod sang aton sining lawas kung mapabayaan ni ng inflammation kasubong ni sang baga nga sa sigi-sigi nga utot mahimo gali magdulot sang nagkarinlayan sining problema sa aton sining lawas lakip sa aton sining utok.
4: Sambon Gold Coffee Mix.
2: Ang quercetin nga ni kasubong gali ini sang ginatawag fire extinguisher. Samtang gamay pa lang ang inflammation, gamay pa lang ang baga, gamay pa lang ang kalayo, mahimo niya na ini matapna para hindi na magdako kag hindi na maghalit sa aton sininga lawas. Specifically dira sa aton sininga utok nga kolaga padayon ganing inflammation dira na nagasugod sininga nagahina naton sininga memory, may brain fog, mahina aton sininga focus, and even ha kun maglala nga maglala pagani diri, mahimo pagani diri nga iangot ni sa Parkinson's disease and Alzheimer's disease. Nga pwede gali na itong malikawan kung may ginapasulod kita sininga quercetin sa aton sininga lawas.
4: Plus gold.
2: Kag makabulig man gali ni siya no, para maprotektahan ang aton sininga brain batteries. Sa sulod sa aton sininga brain cells, may tiny kita kung may mga magagmay kita sininga baterya ang ginatawag na ito nga mitochondria. Ang ining mitochondria nga ini kinahanglan o kung kinahanglan sa aton sininga lawas, kinanglan sa aton sininga brain, kanang brain naton nagakinahanglan sang damo sini nga enerhiya o kung kusog sa pagpaminsar, sa pagpanumdom, sa pagtuon, pag-adapt kag sa pagsolbar sini sang mga problema. Kag ang quercetin nga ini nagabulig protect sa aton sininga mitochondria, ini magagmay nga battery sa aton sininga brain para nga padayon na ni siya nga mag-function kag maayo ang iya sininga pag-functionar. Sa report nga pagkahambal kun ginaprovide na ito no, kung nag-provide kita sa nagkakaigaw sa nga quercetin sa aton sa nga lawas, mabenepisyohan ng aton sa nga brain para nga magpabilin sa nga kalmado, mapabilin sa nga mabaskog, kag mapabilin sa nga healthy o kung sa maayos sa nga kondisyon. Nga bisan pa ara kita sa nga stressful nga situation, kalmado lang gyapon ang aton sa nga paminsaron. In short, sa critical sa nga mga sitwasyon, kinanglan aton maminsar kag nagakaigo sa nga desisyon ng aton sa nga dapat pagahimoon, mahimo na ito nina. Kung may quercetin gali kita ang ginapasunod sa lawas nga nagabulig pa kondisyon sa aton sa nga paminsaron tungod kondisyon man ng aton sa nga utok. Number 2 sa nga binipisok, may panguntra kagaw gali kita, specifically virus. Kaya may antiviral property ang ining quercetin. Nga makabulig ining quercetin bato kagtapna sa nagkalain lain sininga viruses.
4: Premium D3 coffee mix.
2: Ang isa sinisang ganahimo sang quercetin, ginabuligan niya nga ang zinc magsulod sa aton sininga cellula. Ang zinc ni kasubong balasang magagmay nga security guard, tibalaan man aton para safety ng isa sininga establishment, dapat may gwardiya. Pero ang zinc kinahanglan sinisang bulig para makasulod sa aton sininga cellula para ila inima gwardiyahan. So din bala sa makuha sang bulig, manawag sa sang bulig o kung buligan siya ni quercetin. Ang quercetin nga ni kasubong sinisang manog abri sang puerta. So buksan kumbaga ni quercetin ang puertahan, pasudlo niya sinisi zinc para nga magprotect sa aton sininga cellula para tapnaon ang virus nga magpadamo dira sa sunod sang aton sininga lawas. Sa mga galing ni kanami, no, kung na nagakaigo ang quercetin aton sa sunod sang aton sininga lawas, kay ginabuligan galing mismo nga aton lawas para hindi sinin matapikan sa infection, ilabi na giniginatawag virus. Kaya ang problem bala na ito namun ni mo. Iban bala sinin kung may infection sila, nga ginabatyag o kung mga symptoms sa ila sininga lawas di mayon lang ko na bakterya sa ni angkos kang iban sinitig na tumaran sa antibiotic matap na man ang ina. Ang problem karon kon virus ano ang nagatapik diri sa aton kundi niya madala basta sa antibiotic kundi pagpabakod lang gid sa aton sininga resistensya ang aton sinikinanglanon sininga himuon para nga amat-amat kita sini maka-recover sa mga symptoms resulta sining ginatawag a viral infection.
0: The secret of health.
2: Isang makuaan aton sini sa quercetin kung nalimbawa gusto kita sini magpahapos nga magamit sini sang Santhon Plus Gold Capsule iupod na lang ang premium D3 capsule ag Santhon Vitamin C nagabakod ang ila sininga lawas nagamag-an ang ila sininga pamatsyagan nagapagsik ang ila sininga pamatsyagan may kilalagan ni ko sinanga sa dok sa una pag-abot sinisang alas 3 sa hapon blado kaluya naging sakon daw lantana ko na siya nga gulay pero sugod niya naginom sa Santhon Plus Gold Capsule premium D3 capsule kag Santhon Vitamin C muning ato ni sininga Ultimate Trio sa dangatan pag-isado alas 5 alas 6 sa perte pangakon sininga energy sa dugangan pagid kay pagka mga alas 2 sa risapon na inom ko sang premium D3 coffee mix ay hayahay sa pamatsyag
4: premium D3 coffee mix
2: gani sa aton sa mga tagpanamati kung ang inyo sa concern ang makuaan nyo sa nisang ang ginatawag quercetin. Like for example, karon hindi man aton manigar, may araya ibang hindi kaya kauyon sinisang sibuyas sa Bombay. Ang iban sinisa baho pa lang gani, daw hindi na. Ha? Hindi na makagwanta.
4: Santhon Plus Gold.
2: Kasubong umalas ang primero na aton sining pagpakilala sang sining Santhon Plus Coffee Mix, sining Santhon Gold Coffee Mix, sining Premium D3 Coffee Mix, and even sang Santhon Gold Herbal Tea. Ang iban sinin nagapakwan pa eh. Nagapaisti-isti pa. Sa pakay mo nga, ari nagidakon sa niya kafe nga naandan. Ari nagidakon sa niya tea nga nakasaho na kusini. So primero daw hindi pa sila kumbinsido pero sang natilawan kag nakatesting ka isa, kadua, katatlo subong nagabakal na sa sinisang box.
4: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Actually, ining Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C, available na ni sa mga dalagko, magagmay man siya nga mga butika. Lakip na nga aton sinin mga coffee balang ginapakilala balan mo nga ton sa nga ikaing lawas investment money na ton kung nagagasto gani kita sa mga bagay nga umalagi lang mga bagay kung kaysa nga din na ton sa mga yunan mga gamit gani nga pagkatapos ang iban gani sa nga pagtapos na ton bakal subong takaan man tada yun ipahigad-higatan lang dahil dito naman gani mapuslan much more nga ton sa nga ikaayong lawas nga bisan pa sa ton sa mga ginainom-inom bisan pa sa ton sa mga ginalabok dira bisan pa sa mga pampalipas oras na ton sinidra kasubong sa ton sinidra pagpangafe, at least may balik nga kaayuhan sa ton sininga lawas.
3: Masaya ang buhay! Kaya inuupisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Like in Santhon Plus Gold Coffee Mix naton, may glutathione and collagen. Nagabulig patahom sa aton sininga kutis. Like ang Premium D3 Coffee Mix naton, may ara sa Santhon kag Vitamin D3. Nagabulig pa improve sa nisang insulin sensitivity. Pwede sa may mga insulin resistance. Nagataas ang blood sugar. Kayo daw matamis siya, pero stevia ang gingamit sa nga pampatamis. Nang aton sa nga Santhon Plus Coffee Mix. Pwede sa mga kabataan. Pwede sa pamatanon. Why yes ang caffeine? Instead ang ara, dry, size of flavones, lecithin, makabulig panami sa aton sa nga brain function. So flabon sa makabulig balances, sino kung bolo balances sa aton sa nga hormonal imbalances lakip sa makababainhan karon nga naga edad 40, 50 pataas nga nagasuffer karon sa symptoms sa nga pagmenopause nga makabulig pahagan-hagan bisan paano no sa ginabatsyag naton sa aton sa nga lawas kat hindi magid naton malikawan mag-agi mangid especially kababainhan sa amo nga stage sa transition sa inyo sa nga kabuhi nagamenopause kamo untat ang inyo sininga pamulanon. Di may mga mabatsagan ka mo sininga mga fluctuations o kon mga symptoms because of fluctuations of hormone nga makabulig gali, no? Ang isoflavones galin sinis sa soya, isa kasangkap sinis ang Santhon Plus Coffee Mix para nga bisan pa ano mapahagan-hagan ang inyo sininga ginabatyag sa inyo sininga lawas. Hindi ka mo matamaan sinis sa pag-irritable, hindi matamaan sinis sa mood swings, hindi matamaan sa pagkamalipaton, hindi matamaan sinis sa pamatyag balang bisan ng may lawas mismo nga nagabatyag hindi niya maintindihan ang iya sini nga kaugalingon. Tiyaraw, Senthon Plus Coffee Mix kita sini ang mabuligyan to coffee for all. Pwede sa kabataan, pwede man sa may mga edad-edad na.
4: Senthon Gold Coffee Mix.
2: Pwede ka mo makapamasyar sini kadto kag magbakal sa Mercury Drug available nun din Rose of Pharmacy dira sa TGP o kung sa Generic Pharmacy South Star Drugstore Generica kagiban pagid sini nga mga butika nga sarang nyo mabaklan mga dlagko nga mga butika no nga pwede ka mo sini makabakal sa sini mga product
0: The Secret of Health.
2: Pero kung nalimbawa gani dire man lang ka mo susudad sang Iloilo makalagaw ka mo dira sa ila sini nga Wellness Center dira sa Yes to Health Wellness Center A Young Building Yulo Street Barangay Arroyo Iloilo City tabok lang gid din sila sang Iloilo Midtown Hotel. Kung diba may concern ka mo sa inyo sa nga ikaing lawas nagabatyag o kung may mga ginabatyag na ka mo sa inyo sa nga lawas problema sa panit sa may mga arthritis dira may mga diabetes may pneumonia may asthma iban pag inyo problem sa sa baga prostate gland enlargement sa mga constipated dira di sa mga kabaminhan may mga hormonal imbalances may problema sini sa menstruation o kung ang iban dira simple nga gusto lang din nila ma-maintain ng ilang sa nga ikaing lawas nagakadto sila dira sa Yes to Health Wellness Center para magpakonsulta. Nga ang dira sila nagkakanto. Kaya ang ila sini nga konsultasyon dira wising bayad o kung libre pero quality ang ila sini nga health consultation pinaagi sila dira nga alternative medicine consultant. Ang bintaha pag dira kay kung magkanto kamo dira for consultation hatagan kamo dira sa individualized nga protocol o kung giya sa kung anong inyo sini ginabatyag sa lawas. Like for example kung ikaw sa may arthritis hatagan ka dira sa protocol o kung detalyado sini nga mga lista ano wala ang dapat mo kaunon, anong dapat mo inumon, anong dapat mo sini likawan nga mga kalanon kag mga ilim nun, kagano balang kombinasyon sa mga suplemento nga makabulig para sini sa imo. Ihatag, ina, dira sa inyo, hatagan kamo sa tulid sa nga instruksyon, dira pinagi sila sa ring alternative medicine consultant para nga pagwa nyo kompleto ang inyo sini nga giya sa kung ano man ang inyo sini ginabatyag sa lawas, magluwas pa nga may dala na dayon kamo nga mga suplemento nga makabulig bulig pa ayo sa inyo sini maginabatyag sa lawas kay readily available naman dira mismo sa Yes to Health Wellness Center.
0: The Secret of Health.
2: Bukas ni sila halin Domingo hasta adlaw sini nga Biyernes. Alas 9 ang takna sa aga tubtob alas 5 ang takna sa hapon. Bisan pa gani ang mga taga Antique, ang taga Rojas City, ang taga Kalibo, ang taga Aklan na gapinamangkot sa aton kung noon oras nag-open dira sa Yes to Health Wellness Center. Kaya kung magkadto sila at least ma-estimate nila sa niyang oras sa ila sa niya biyahe itong iban sa niyong nalin sa layo kaagahon pala nagahalin na sila sa ila sa niya lugar kag pag-abot nila aga pa kung narimbawa sirado pa gahulat-hulat lang sila kadali para nga ma-prioritize mo sila kati first come first served basis sinadara sila sa Yes to Health Wellness Center. Pero sa mga taga-syudad sang Bacolod dira sa Yes to Health Store Lizares Street Barangay 39 Bacolod City, tabok langit sang Marayo Bank.
3: Santon, vitamin C. Ang vitamin C na alkaline.
2: Pero kung tuman, gid ka mo sinika sako, halimbawa, why na ka mo sang time sini magkado sa butika? Why man ka mo sinisang sugoon nga magbakal sini sa butika? Pwede ka mo sinika shop online ka makabakal ka mo sini mga product. Like for example, sa Shopee sinika sa TikTok, kadto bala ka mo, sa search box ninyo, itype nyo lang, Yes to Health Inc. 2011, magwa dirang ila sini nga mga product. Kag pwede ka mo makapili gidra sa mga produkto mga natilawan nyo na nga mga food supplement na makapaayo o kung nakabulig na ganaan sa inyo sa lawas pwede ka mo dira maka-order pagkatapos hulat-hulat to nyo na lang i-deliver sa inyo sa tagsa-tagsa ka mga panimalay.
4: Southern Plus Gold.
2: One time yung nag-message sa to ni estudyante masami sa nagabasa sinibisan gabi kinanglan niya magpulaw tungod niya kinanglan niya kumplitohon ng iya sininga nga dapat i-preparar sa iya sininga pagtoon pag eskwela, actually college student, nabuligan gid siya. Pinagi sinisadlaw-adlaw nga pagtumar sang Visionex Plus Soft Gel Capsule. Kaya may concentration na inyo kung concentrated na darisan niya ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene, and vitamin E nga mag-nourish sa aton sininga mata.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Visionex Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ining food supplement ang Vision X Plus specifically kung ginhungod gid nga ginhimo para gid sa aton sininga mata. Para mayara kita sa isang antioxidant protection padayon ng kabakod sa isang mata kag mapabilin man ang katinaw kaklaro sa aton sininga panulukan. Kag makabulig pagid kung amat-amaton man aton sinimanage, amat-amaton man aton control ang mga factors nga posible nagapahina kaya nagapabugat man sa aton sininga mata. Specifically, ining sobra-sobra naton na pag-atubang pirmi sa aton sininga screen, sa aton sininga gadget, sa aton sininga computer, sa aton sininga laptop, and even sa aton sininga mga television nga makapastress gid, makapabudlay, pabugat sa aton sininga mata. Kagugaliyon na ang pag-inom sini sa adlaw-adlaw sang Vision X Plus Softgel Capsule para nga mahataagan naton sang nourishment ang aton sininga mata. Available na ni sa mga butika kag parmasya malapit sa aton sininga lugar. Sa nag-message gali sa aton, sinadlo ka nga akon bala panit. Adlaw-adlaw man akong nagapaligo, pero the more nga nagagaras pag ina akon panit, kag doon nagatubo ang rashes, kag hindi makasaho sa ginagamit ko sa nga habon. Sa mga feedback nga nabaton naton sa mga kagamit para sa Sunthone Plus Herbal Soap sa kalabanan, sinina appreciate good nila. Kay swabe lang iya silinga pamatyag sila sa nga panit. Hindi maisog, pero efektibo sini, especially pag-abot sini sa pag-abuli pag-ayos ni sa mga samad-samad sa aton sininga lawas pabalik-balik nga pagkatol miyara gani kita na baton sininga message niya doka nga akong blatiil nagamatamat na tubo blang lanag nabuligan niya natapna sa paggamit sinisang Sunthone Plus Herbal Soap. Nga man ang Sunthone Plus Herbal Soap mild lang sa aton sininga panit pero efektibo sa nga magpatawid sinisang kagaw-kagaw dira sa aton sininga kalawasan kinanglan ta magamit sang sabon sa aton sininga pagpanibin o kung pagpanibin ligo ilabi ha kaglabaw sa tanan sa mga tao nga exposed bala sa pollutants, exposed ni sa yabok ha, exposed ni sa mga oils kay kinanglanon gid naton no atin luan sa mataga adlaw sa aton sa ninga lawas nga kun maisog man kung tuman ka isog ang mga sangkap sang sabon nga ginagamit aton sa pagtinlo dira nag-react man ang aton sa ninga panit.
8: Santan Plus Herbal Soap puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Pero sa aton sining guya, gusto kita sining hamis. Pantay-pantay ang kolor naton sa aton sininga guya. Why dark spots? Why sininaga pintok-pintok? Why sininaga kambang-kambang? Lakip na sa aton sininga liog. Lakip na sa aton sininga butkon. Kami ara sa sang glutathione. Kag may ara man sa sang kojic. Kag may VCO pagid siya para nga malikawan naton ang tuman niya pag-dry sa aton sininga panit.
9: Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells. Agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Glare Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Clear Skin Herbal Soap ang ilasini nga ginagamit.
0: The secret of health.
2: Pero ang isa sa manami sini nga balita sa aton sini mga tagpanamati, may isa galit kita sing pwede galing nga gamiton. Pwede naton masulod sa aton sini nga bulsa, pwede naton madala sa gwa, maglakat kita, magbiyahe kita, pwede naton ma-apply sini bisan ara kita sa eskwelahan, bisan ara kita sini sa aton sini nga opisina, ang paggamit sini sang Sunthone Plus Herbal Oil. Ang bintaha sini kung nagagamit kamo sa isang Sunthone Plus Herbal Oil, ang peppermint nga aridri. Makabulig siya para nga ang palanakit, palamoy-poy sa kalawasan, especially kung nagasugod pa lang, mabuligan niya nga matapna na nga daan. Ang peppermint pagida, isa pagit yung binipisyon niya sini nagatabog sa mga sapat-sapat, nagatabog sa isang lamok, specifically ang nagadala sa isang dengue infection. Kagang isa pagit sa manami, sinigabalita sa aton sini mga tagpanamati, kaya nagabulig pagit sa kondisyon sa aton sini nga panit, kaya ang peppermint nga inigin kombinasyonan pagdiri sang VCO kag moringa Oil. Tayang moringa oil nga danag. Noon kita yang nagabulig pa nami sa kondisyon sa aton seringa panit.
10: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santan Plus Herbal Oil.
2: Pwede nyo gini magamit para nga maproteksyonan ka mo sa batok sa dengue infection kung nagabanyos ka mo sa ni sang Santhon Plus Herbal Oil. Available din ang Santhon Plus Herbal Oil sa mga butika ka mga parmasya malapit sa inyo siringa ang lugar. Pero tiyari ginapanugyan na to na no. Kung hindi na gani makaya, hindi na halos masarangan sinis ang ginatawag banyos-banyos kati akuon magin na to sa kamaturan. Hindi tanan niya pala nakit sa to sa kalawasan. Madala sinis sa banyos-banyos eh. O kung madala sinis sa hilot-hilot, may araig yung kaisakin ang lagi na to siya tumaran sini sang bulong o kung sang pampaampat sinisang sakit o kung pangtap na sinisang sakit. Kung di na madala ganin sa hilot-hilot, hindi na madala ka rin sa Santhon Plus Herbal Oil, pwede kita sini makatumar sinisang cess the pain.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
1: Kaya ni Sister Pain makabulig sa tapna sa isang palanakit, ha, palamaol, busog sa aton sa nikalawasan, especially no, kung tuman gid ang aton sa nikinabatsyag nga pag palang-alay nga daw hindi na mahulag ang parte sa aton sa nikalawasan tungod sa kung anuman sa niya kabangdanan, ha, parang kalabanan sa niya, tungod ba lang sa pagkaon sa kontra.
2: The secret of hell.
1: Sa pagtumar sa Sister Pain, palanakit, palamaol sa kalawasan aton marimedyuhan kag mas solusyonan.
0: Southern Plus Gold.
1: Well, sa aton sa mga tagbaramati, mga Facebook Live viewers na aton nangalan, nagandang aton sa oras sa aton sa nga pagpangalagad. Subaybayan na lang nato na masunod ng edisyon sa aton sa nga programa para sa dugang naman aton sa nga kayuhan sa aton sa nga talakayan. Sa kinanda ng inyo certified naturopath practitioner Doc Leo Amos, nagapasalamat kid sa inyo sa nga pagsubaybay. Pero may nagapahabol kid, ah. Doc, nagipaglimti ang nagapabaskog sa aton.
0: Para sa mga

0: 100% efektif turbo para sa lalaking tigasin.
1: Thank you again na sa imo sa ning feedback sa aton sa ning texter. Nakabulig ang turbo dietary food supplement especially sa mga nagasuffer sa ni sang erectile dysfunction o kung nagahina sa ni si Manoy. 30 minutes before sa ning loving kay Mrs. Pwede gid naton siya nga tumaron para sa dugang sa ning pwersa, dugang sa ning libido. Well, hindi na mahilot ang aton sa ring oras aton sa ring pagpangalagad. Salamat sa baybayan na masunod edisyon sa aton pagpangalagad. Ang inyo certified naturopath practitioner, Dr. Leo Amos nga nagabilin. Aton lawa sa lunga, nantes pa man manginuli ang tanan kasinupa sa gresiling. Health is wealth, more than gold. Cherish it before you are old.
0: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
2: Yes, to help!
3: XFM.
4: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan, laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
5: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
3: FM. Madalas akong puyat sa trabaho. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako na Santon Vitamin C, magaan na pakiramdam ko. At lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Rance Orbel.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Santone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
11: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
12: Ko si Tari D. Salem, Itmubo, Kalibu, Aklan, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Emilito Oy sa aton nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamuman, mag-intra man sa Santon tag XFM Kalibu, libu-libong papremyo.
11: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu libong pa premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Santone and XFM, libo-libong pa premyo. Intra na!
13: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
14: Maragang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
15: Santon Gold Live Testimony.
16: Juanita Badaho, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Karin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
17: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
18: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
19: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
20: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
21: Balanced diet?
22: Check.
21: Regular exercise?
22: Check.
21: Vision X Plus?
22: Check.
21: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
20: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
23: X FM.
24: Para sa malakas na buto,
25: Premium D3.
24: Matibay na immune system,
25: Premium D3.
24: Proteksyon sa bacteria at viruses,
25: Premium D3.
24: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
25: Premium D3.
24: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
20: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
26: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
27: Santon Plus Herbal Soap.
28: Yun is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
27: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
29: Sister Pain.
30: Ako Galisilis. And I'm proud Sister Pain Miss. The one time, nagpa-sore throat ko. Wala ginsang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
29: Sister Pain. Hanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
31: If symptoms persist, consult your doctor.
29: Sa mga butika.
32: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
29: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
33: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
34: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
35: Premium D3 Coffee Mix.
34: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
36: Bili na.
34: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
37: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsa. Santon Gold Herbal Tea. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Santon Gold Herbal Tea.
23: XFM.
38: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nang nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center agent.
17: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
39: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
2: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
1: Garantisado.
2: Maaasahan.
1: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
1: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Sansol Plus Herbal Oil.
3: Mga katropa, kinakalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama nga gratiguluhan.
4: Endless Love.
3: Lunes tubtob Biyernes, Las 10 tubtob Las 10 y media sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. XFM.
5: Plus Cold.
6: Landa Baga sa Pandakan, Manila. Tumong aking kamay kung may bukol. Mayroon po ako nang iminom ng Sandon Plus Gold. Nawala yung apo ko po. Sumasakit ang puson. Nung kang Sandon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson.

0: Panalong panalo, Zanthon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
3: XFM
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
3: Sansan Plus Herbal Soap.
5: Ako si Kent Figueroa, taga-anti. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zanthon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Zanthon Plus Herbal Soap. Gamit na! Zanthon Plus Herbal Soap.
6: Sister Pain.
7: Gary, sa ka-service crew.

0: ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
1: Kung mamati ka sa XFM.
2: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
1: Kung mamati ka sa XFM.
2: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
3: Exciting!
4: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: XFM.
7: Mga katropa,

0: Smart Katropa, las 5:15 en Saga Honda.
1: Magandang umaga, Pilipinas! Oras na para sa pinakamainit na balita at pinaka-exciting na kaganapan sa buong bansa. Ito ang Exciting Pilipinas! Hatid sa inyo ng XFM Network Philippines, ang inyong daily dose ng latest news, weather update at iba pang nakaka-excite na kwento sa buong bansa. Exciting Pilipinas! Kaya tutok lang dahil dito sa XFM, balita pa lang. Exciting na! Exciting Pilipinas! We'll be right back.

Morning! Nga mayra it kira kagang banwa kara ita kalibo. Good morning, probinsya Itaclan. Mayong aga Western Visayas. Magamigamig mga katropa ba? O, nagkabalik ko tata. Magamigamig raton kira kapanyempo. Magkaroon nga adlaw ita Biyernes.

0: Tonya gina sikyar makaron no angot sa daya karang gin serbihan no ita warrant of arrest sa kaso ha nga bomb threat mga katropa iyas eskwelahan kara it kalibos abaw na dakpan raya karang kwan taga banwa no ita tangalan mga katropa. So imaw hagin na isyuhan na ita warrant of arrest itaton karaga Kalibo Municipal Police Station. No? So may pagkikipag-angot kara so hindi kara magbuhay si katropang Christian Villanueva mga katropa sarong raya nga natabo no? Or pagdakopit aton kara nga Kalibo Municipal Police Station aga makipag-angutan na magkara dahil karon niya si alias Juan nga imaw nga ikararong ginaaligar no nga sa likod it bomb threat sa eskulahan iya sa Banwa kara ita Kalibo no naka standby partner no okay no naka standby makaron si katropang Christian Villanueva katropang Christian sa report standby
1: XFM Police report live report
0: John good morning.
2: Yes, katropang RR, no? Siyempre sa takarang mandatipon ka ng mga police report. Kahapon yan, no? Nga natigay ka ng arresto niya ka ng suspect. Desanya ka ng insidente ka sa bomb threat, no? Sa Sangkay Eskwelahan. Iyan ka sa takarang Banwa ka ng Ita Kalibo. Noong na-arresto mo lang sa BZ, warrant of arrest, ita ang singsingan niya, arresto rin ita itong Kalibo Municipal Police Station. Kahapon sa may bahay nito itong Barangay Tagas. Sa Banwa Karat Tangalan. Ay karang suspect no si alias Juan, resident man ito karang sa bitang karang lugar ang kusing karong ay gumatandaan ay natumod di mora no itatong karang otoridad bilang suspect no matapos nga ni nung ma-compare sa kanaro na karang SIM card aga cellphone naging gamit siguro sa pagpadayat at mensahe sa di karang eskwelahan. So, sa makaroon oye, mas ato karang nakapsel ito aton karang Kalibo PNP aga aton yung mukha na kamusta ako ang pakipag-angutan nato no kung ano gin man na karang mga masunod yung makatikang nga yung mukha na itimporaryong makahilway no sa diya kara nung kulungan. Diya kara sa piyakalinyada no katropa si Van alias Van. Van, good morning. Kamusta ikaw makarang?
3: Okay man na katropang Christian.
2: Ano kahapon na tabo ba? Nakibot ikaw? Ay kot idea na may warrant of arrest ikaw?
3: Ay pagdito sa bahay, mga pulis ay nakibot siya na kami. Gito sa kanya na kot warrant.
2: So ano yung hinahambag ka kung kailan na itong abin mo tapos ito ka?
3: Ay pagdito na mga bisabiskal eh. Si Amkot ay
2: okay,
3: tapos ito raw kaso. Kay nakibot na ako po kahapon nga ito nga ni na nag-ipisa ka kanyang takot kaso.
2: Sa balikan natin, abibando, natabo nga lang bomb threat. Ano ra? Ikaw gita misburo na ito.
3: Eh, nakadete kami sa katropang Christian do ako ng cellphone. Kay may nakita ito nga nga pangalan ako nagro yun nga Sico de la Cruz.
2: Sino ko yung Sico de la Cruz yun?
3: Doon do dummy account.
2: Okay, oo. Doon do dummy account nga ginggamit ni mo. Okay, so gina hambang mo nga ikaw kita rin nag-ubra ka rin eh, dahil ka na dummy account. Okay, so ano rin mo itong istorya dati, Ivan, nga yung cellphone ay haaiwanan sa mong ice cream man yato ang inabili ka at ice cream?
3: Sa ano to? Sa Makato?
2: Oo.
3: O kasagsagan to it then kapistahan it ano? It
2: Makato. So naiwanan gid man tatong cellphone ito?
3: O natong-tong. Ay abog-abog ang taton. Tapos ay nung almost sabi nga ano ako ng cellphone ka to. Kaya naintiresan ko rin yung cellphone doon nga rin nga.
2: Pagkatapos na yung makatutbo, ano yung mungihing mo sa cellphone?
3: Eh, pagka po, tibig ito ay basagra ng mga LCD. Agaw ato it, the nga SIM card.

0: Eh, doon lang yung ayos ko ro, ano yung CD at yung ipakanggot SIM card niya ba do?
1: So, SIM card nito, yung registered and mo, sa imo ang pangalan. Okay. Ano itong imo na tuyak ba na haubra ito ni mo, raya ka na nga, matawag na ito niyo, Pangcho. Ano nakiuso ikaw? Dahil nga nga may unang natabo sa Iloilo, may naunaon nga mga natabo ya ka na sa itong karang probinsya Taklan, ag kumbaga kimo medyo di kimo ro nagtugak nga abi o brahon ko man mana saya ka nga nga bangkret man
0: ayan ang kunar no na dari nga tripping sa mana
1: okay may kumbaga trip mo ata kang ta nga daya ka nga abi nga may bomba di ka na may di ka nga kwan nagpadagay ko at mensahe
0: oh ako mo pa sayit nga doing dali na ano rin ay bawal gali. Ako mong side.
1: Oo, bawal ito ron ba? Ha? Duloy nga ron yung mga bump threat nga ron, yung mga bump joke nga ron. No, kay, kumbaga, kay mahambag ba natin nga may mga batas nun ba? Ha? Ay, so, ginaamin mo kita ang ikaw kita mismo nag-ubra it kami account. Okay, ho.
2: Juan, Chan?
1: Yes, Katropa Heart.
2: Juan, nag-eskwela pa ikaw?
0: Baon sir, katropang aral.
2: Ay, okay ho. Nayang galin ikaw kapon tag umabot raton kareng otoridad.
0: Gasampay itanaho nga inabahan.
2: Mm. Ano rin mong trabaho ban?
0: Dati katropang aral ga galibot ako it nga ice cream isa kalibo.
2: Ay, okay ho. Pero matahi mo mo git araban.
0: Ay, trippings kung labi rin katropang ara.
2: Mm-hmm. Pilang ka-eskwelahan, no? Roy mo karang naging padagahan?
0: Sambilog ma lang.
2: Ay, okay, oo. Pero roy iba nga mga previous nga ra, kasi may iba pag in-eskwela, no? Bukon niya sa kalibo baga. Ikaw man, roy naghihimo karon ba?
0: Bukon.
2: Ay, wakat imo ka sa hide karon. Ay, okay. Basta sambilog at again. Kung kanon natabo, roy mo nga ra nga kwan nga ra? Pagpang trip nga ra?
1: Check nga natabulang
0: ba? At ano, pagbuhag sa mong asawa, March 4.
1: Sa pagbuhag din sa mong asawa, huwag
0: ko nabuli ako sa tangalan.
1: Nabuli ko sa tangalan, huwag at maisip ng iba kung ano, kundi dahil langgit man ang obrahon.
2: Hay, makaron, nano may piansa mata?
0: Ginalakad yung may katropang araw ako niya, identity.
2: Oo.
0: Good. Manaba-naba araw ako na bayanan ito.
2: Pagpiyan sa baga. Oo, kung ginmata mata, doon nga nabagin matay. Oo. Pero medyo mabaho ta, 72, no?
0: Oo.
2: I think 72 to. And then, kung makabail ka at indigency, basi mga 10,000 lang man.
0: Oo, 10,000.
2: Hmm. Pero doon nga ron nga, cellphone nga ron, imugit ang mismong personal nga gamit mo, man doon ka ron yung SIM card.
0: Oo, nakita ko yun ng katropang RR sa makatan na tong to, ngay nabasa ko ng LCD, yung payos ko, at bimbakan ko ito din nga SIM card.
2: Ha?
0: Ay, ginamit ko na yun.
2: Na ginamit mo matara yun. So, pero sa imo nga pag binag-binag, paano ikaw na dakpan, paano ikaw na monitor ito aton ka rin nga otoridad?
0: Na-trace na daw ako nga, ano, na account at SIM card.
2: Hmm, wa kagit imo be nga nagakuhan nga base he trace ka unanda, he monitor ka unanda sa imo kar nga ginobra.
0: Hmm.
2: Wa ikot plano be manag panago mamakaroon yun baga kasi may mga roy babe nga may warrant of arrest nagapanago eh. Pero ikaw sayod mo matana?
0: Oo.
2: Nga mapadagan ikaw.
0: Hmm.
2: Ay, okay. Actually, medyo may ito nga na-recover nga cellphone that time. Nga, I think medyo sa tangalan man niya to. Na-recover ka na rong cellphone sa ginamit sa bomb threat. Ikaw to ban?
0: Oo, katropang aral.
2: Ay, okay. So, aware ka matinggali, no? Nga, serbihan, kikitin mo matood ito, warrant of arrest.
0: Oo. Mm.
2: Ban, syempre, nagtugar ha. Itdayay ka rang kansilado rong klase. Investigation it aton na karang autoridad no mas medyo masako ka to that time ro estudyante hay or mga teacher ang nagataubaga na ita alarma man no sa raya karon yung mga igbanghod naton basi maimo karang mensahe ba no nga dindon pagpangayo ita pasensya no sa mga igmanghod nga apektuhan na sarong raya karang bamtret.
0: Rin doon sa principal ag sa tanan nga na maestra na ay gapayog ita ko pasensya. Kuha man ako na nahongda trippings ko malang to.
2: Mm.
1: Ang baga ay gisamitan mo malang kung ma-effect yung mo karang tripping.
0: Oo.
1: Naman, oo. Sa may estudyante, nga, buta nga nyo, siyempre, wata na sugod, estudyante ka takot na van.
0: Ay, mapilot na sin sa kandara.
1: So, kanyang doon, lesson learned yung name mo ron van. No, nga, bukunta ng tripping high, manami. No, may una kita karoon nga negatibo nga epekto, no, Van Alvin. Ang, siyempre, sa imong pamilya, hindi si may mensahe, ikaw, kapamati, saan na makaroon, Van?
0: Sa akong pamilya na sa barangay Tagasa, hindi mo kamo magkabalaka eh. Okay man ako niya.
1: Mm-hmm. Si mo nga, pinangindago niyo nga.
0: Ah, di ba? Ba nag, ano?
1: Mas minsahe kay Kanabi, kay sa imo nga, ag sa imo nga dating partner.
0: Walang gagamitan ng ito, communication.
1: Oo, basi ka pamati, tayo mo makaroon kay katropang arar, di ba? Oo, basi kung magbago pa, pero Pinoyino, ag...
2: Nag-iwalay sanda. Nag-iwalay ka mo ba?
1: Nagbugag sa nakatropang arari. Pasi mo yung makukong kapamati, makaroon mo ang dating partner at magbalikan mo sa anda.
2: Pwede po punagal. Pero dali lang, ikutanong tanay mo. Man, naila ikaw nga magbalikan ka mo.
0: Ewa, katropang arari, may iba itong nalagay na ba?
1: Ay, may iba. Oo,
2: okay, hindi. Ano rin po? Pwede ko. Usuyan lang! Man, usuyan lang!
1: So yan lang natin si Van Alvin nga katropa nga RR.
2: Ano raw tipo nga kuan bayi nga gusto ni mo nga kaya ka palanggaan.
0: Mahugol na gano'n seryoso sa relasyon.
2: Responsable.
1: Seryoso sa relasyon. May nakilala ko karon Van. Oo. Biskan gabi, pakaaga, nagatrabaho tayo mo. Malapit mo lang iman, no? Mas na ano?
2: okay mata si Van Mira eh. Oh.
1: Pero panang ito usoy sa kababayi mahugod at seryoso sa relasyon.
2: Oo.
1: Ay yes, unahan na yung mahugod eh. Mapumuas na tatyabi at kaaga ng trabaho.
2: Pilang dagon yun ba? Ning unga nga raban?
0: Isang dagon na 3 months.
2: Okay. Ikaw ga tagidro na ginalaga ka ra?
0: Bukong ito sa nga nanay.
2: Ay! Okay. Ano ga sustento kung matinggi hapon nito?
0: Wala na trabaho.
1: Wala ka pakatao-tao mo nito eh kasi wala ka trabaho.
2: Ah, buhay kung wala trabaho?
0: Oo.
2: Oh. Ay, naginaling ka mo sa inyo.
1: Eh, usuhin ka ni katropang arar ay trabaho, sugot ka.
0: Yun na, matapos o Ryan Kasa.
1: Oo. Taposan mo, Anay Raya, ha? Dayan, ay nga presente ni mong sitwasyon na parang sulbar ron. Ag after ka ron.
2: Pagapit ka ron kay katropang Christian.
1: Pagapit kay katropang arar. Aban. Oh, ay kamusta man Van si auntie mo gali kahapon o kibot imaw ano? Ano reaction ni auntie mo yung mga pamilya ito?
0: Si nanay may pagkakita nila ako na pinapusasan ako ay mamaya na nga tinangis.
1: Tinangis ito si nanay mo kahapon.
0: Oo.
1: So ito talaga si nanay mo. Ito man si auntie mo.
0: Okay, ako lang na sabihin ko na tapos ako nga nanay.
1: Ay, may mong kahapon dito kahapon?
0: Ito, diba? Mga tatlong kagabi.
1: Okay. Pag-agto mo naman ni Katropang Claire, itanda tumansan na nga to. Itumansan na.
2: Ay, bisyo nag-vlog-vlog si Kwan Nyara, si Van Nyara.
1: Si vlogger mo ikaw, di ba, Van?
0: O, vlogger na
2: yun. O, pag-kita, Van?
1: Nag-stop mo ikaw, it. Pag-vlog.
2: What pa it-kita ra ng vlog na to?
1: Huwag buong pat-monetize siguro ng account katropang arar.
2: Pero pwede katropang Christian nga bukon mo imaw nga kwan, kibahan sa imong content. Una pa rin sa kwan, malinaw.
1: Content?
2: Oo, mag-content ka mo. Mag-barbecue ka mo. No? Pwede.
1: Ay, basta buko at content, contempt in the court, aron siguro.
2: Ay, aton mo lang ginapasadya natin si Van.
1: Smile ba ito si Van Alvin? Pero kahapon, Van, sinanay mo nagtangis kita.
0: Okay, ginagawa lang ito yung basi.
1: Ano may nihambay mo kimo may mensahe mo kimo kahapon pag arresto kimo?
0: Uwa.
1: Ah. Uwa matay mo it mensahe kimo. Kumbaga hay nakibot man siguro mo ron. Kaya man it i-arresto ikaw. Ang siyempre bilang nanay hay siyempre gani uwa man mo na ilaro makita ra na unga nga. Ina pusasan ag pagdaghon no sa kulungan. Juan Alvin, mabasin ka pamati si nanay mo makaroon, naroon mo mensahe kay bilang nanay ni mo, Juan.
0: Ganoon na sa nanay na nga napabawag ako na sa barangay Tagas.
1: Ano mo, nanay rin nanay mo kitang tunay ra?
0: Bukon ako na lola, bali mo lang ako napabawag.
1: Ah, okay. So,
2: imo sino ang katropang Christian nagalakad makaratada karanga in the agency?
1: Bali, sino rin nagalakad iti mo in the agency? Ito si ante mo?
0: Oo, oh, si ante.
1: Ah, si Auntie naman. Si Auntie naman takatulong pang
2: RR, no? So, ano, makarang adlaw, makagway mao?
1: Expect doon, makarang siguro ang adlaw, katulong ano, kung makakita ita kwarta, ay makagawa, no? Pero kung hindi, ay lunes siguro, no? Ay, mandi tayo sa Madalhinaga, eh.
2: Medyo malisod yung nabi man matod, makarakita ano, kwarta?
1: Pwede man siguro hinaga, malakad doon, kung sa ato sa prosecutor's office ay
2: Sabado,
1: bukas mataroon ba katropang RR
2: sa Sabado?
1: Eh. Oo, bukas at Sabado. Bisikan Domingo nga di bukas ron eh. Pero I don't think so kung nga i-cater sa net Domingo it daya ka na pagpiansa, pagbail. Pero base kung Sabado po sa possible pa. Pero kung depende, kung matabi ay pag mamakaraing sitwasyon, lunes na kung amatra na nagbalik. Pero transaction ito, itong karang prosecutor's office, katropang RR.
2: Sige.
1: So, Van, ini masahe kay nanay, ilula mo
2: sa mga nagpamati, ag na apektuhan ka na.
1: Sa mga nakakilala kay mo, Van, mensahe, anay.
0: Nasa barangay Tagas, yung kapagkakata nanay, okay lang, kuya.
1: Okay ka lang. Nakapamahaw ka, nakaihapon yung mati kami.
0: Oo, yung tumahaw na kami.
1: So may pamahal-pamahal ba?
0: Pamahal.
1: Ay, sige, padalhan ka lang ni katropang RR. Pamahawa. Kapi-kapi yan. Ha? Man?
0: Oh, sige.
1: Ay, baka nga man inanay doon ako pansit, mga pansit eh. Okay lang taro, di ba?
2: Kanya nila, Chan?
1: Masuglan lang.
2: Kanya nila, Chan? Kuhan, pandisal, anay, makaron? Ay, basi doon na, paka gapos gid kita, no? Kuhan nila ni pandisal, makara. Baka na ni tinapa, ano yung kuhan? Kape, ha? Unanay ka na ban, ha?
1: Ilista ko, Kimo, katropang
2: RR. Sige.
1: Bago naman nagpandisal, ilista kay katropang RR. Hapital lang ito sa station, ito, XFM, ha, sa Tigayon.
2: Sige, katropang Christian, go ahead.
1: Matsasalimukan, katingkon, matsasalimukan, katingkon. Ay, bayag lang ni Van Alvin, no?
2: Oh, gina pa, sadya mo naman natin si Van Alvin niya ron.
1: Sige. Oh, Van Alvin, thank you kita, ha? Sa imo ka lang pagkawit, imo ka lang statement sa XFM Kalibo. Kabay pa nung makapian sa ikaw, makagawa ikaw, Van, ha? Sa sunod, ay hindi yung pag-ubrahon, mga tripping-tripping nga ron, ha? Ay, siyempre si DJ Chan at Akimo nag-ambal.
2: Nag-ambay.
1: Ha? Ay, idol po nga. Aban, thank you kita ba na? God bless aga. Katropang RR.
2: Sige, katropang Christian.
1: So, nabatian natin si Van Alduin. No, ito, aton karang barangay Tagas sa Banwa Karatangalan. No, sa bilog sa mga suspect, no, sa diya karang bomb threat sa sangka eskwelahan. No, aya ka lang sa ito karang Banwa. No, ita kalim.
3: Anyway, sa ato pagkakaradugan pag hindi mga report katong pangarar kaya ka na nga isang kabay di uno anyos nga akin na-aresto dahil siguro sa anak ka na nga pagpanakaw at motorsiklo yung karas na ito karang pano karang ita kalibo so kulong sa gihapon yung karas na ito karang halakapsel ita atong karang kalibo PNP no nga kung singa ni karon hay matapos siguro ni Mora magpanakaw it motorsiklo o adlaw kara no ita orday kara aga-aga no ita adlaw kara nga Webes kahapon no iya sa may part ita to Carlos Avenue extension no barangay Andagaw so saging pag-uwa bikara o ging himo nga intelligence driving operation no at sa mga buuman no ita CCTV footage sa lugar, no, naging madidagagod ang pag-aaresto, ha. Ita aton karang kapulisan sa karang suspect hapon, no, ita pa rin adlaw man kara, no, sa may part, ita to karang barangay po ako sa ako pang barangay, no, at nakarang naging
2: ato. Madya ikaw taro na si Stress andang naubra sa imong barangay, ha?
3: Ako taro na si Stress na namubutang na pero may sa highlights no barangay po ka. Ita na kita nga.
2: May diyan eh, sa tambuan ka, no? Paano kang una kagit imo mismo gid, no? Perme ba? Galitek kita gid siguro nga may ding ugo.
3: Okay lang ani man mako katropa kara sa barangay Tambuan. No, galing nga ko kada pamantaw man ako sa akong nga ID. Barangay Puok ta bira ko ID na si Stress na dai na ko ani nga involved.
2: Musa ka kita kat Puok, no?
3: Oy,
2: palin to Stress. Palin to Stress. Palin to Stress. Hindi ko man eh, oh.
3: Ba, unay na ka na suspect like na si katrupang RR. Ba, si alias Jordan.
2: Oh, wow. Halin pagali na sa, sino yan? Si Jordan, Chicago?
3: Oh, Chicago. Nag-New Washington, pagin maron.
2: New Washington. Oh, matabo.
3: Manami matakontak kay Jordan nga na. Kung mamakaray klase yan ng mga trabaho, kanami matakin mag... pilit ita ng pangagan nga, Bao, rest in peace, Jordan, born February 25, 2005, died, alon makaroon August 13, 2026, magunta, namin matakunta ibutang mga makaroon klaseng mga tao nga nga makagap ita lima, namin mo ipila, di ka na sa nga nga, ano, kondominium.
2: Kondominium.
3: Oh, yung galing. Oh, manami ka lang sa kondominium na dahil nga niya, pahuhay ka't manami. No? Tawhay ka. Huwag ka't inaisip nga iba.
2: Imagine, 21 anyos pa ang galeray ba?
3: Oo, 2005. Ay, ka na may tonta na tato. Kaya na, wala akong picture yan ng tato. Sumiti yan eh.
2: Basi anong tato man, itang butot balang.
3: Ay, anong tato, katropang arahay ko, ano? 2005, anak ka nga birthday.
2: Ay, kaya din nara na nga nakabutang.
3: Kaya nga din, nakahambang, nakamention ako. Eh. Born 2005. 2026, 21 anyos kita, imaw. Ang may ano, tangara nga mga last two, katropang arahay, anak ka nga yawas.
2: Ah, nagambang, nagsalibat si Joy Ray, oh, amon nyo, barangay ni Chando po, okrampre.
3: Ay karon ni moro kwang intestingan na ro ana nga tong hampangan si kapamati sa tong dire ay intestingan na ay pa ni mo eh nasa idaw mi mo itagwa di patranta ka to arare
2: sige ipadumdum mo kay Joyre
3: ha
2: ipadumdum mo kay Joyre
3: ilong imaw si Babaw Payan ay may paig-paig pa kami dati karon si Babaw ita asa di ko dita mong panimagay kitro pangaraan hello kay excuse me, ay, sabi man na, samitan na to, kung nagagupok man ng ray, ano, tayo sinungsong ra na ka ng todlo, nga hinlalaki ba, kung hinatawag na to?
2: Oo.
3: Ay, umpok na mato, di umapos.
2: grabe, taro tripping ni Joy Ray, nga na.
3: Ay, kita kung mataro umpok, ro, kwanto ro, sa butong na to. Ay,
2: wala, para ebidensya, karakana.
3: Ay, tao, kung una pa, kung mayad yun siguro na todlo, pagkagahon, nangirit-ngirit, manimaw.
2: Ging kwa na niya, ging ano nga nira, band-aid.
3: Oo. Oh. Ay, dato ro nga, katong pangaral, pagkagahon, ngirit-ngirit yung mga binana, wala kumakong dumdumi, mong kong nubla kami, ha? Ay, di ba, katong pangaral, sa makaroon, ay pabiling nga naka-detain sa ato karalakap sa lakarang 21 anyos, ag huwag kita makuwan ka na kina kung sina na nabuura na karang mga lastro, baabur ang mga lastro eh. No, katropa nga aral, wala mako na naging patigayon ra, agod, sangka ako niya mako na na, sangka dalagahan, kung tama akong to kung agod, sa kon baga, manami, ang sitwasyon na yun. Karang 21 anyos. Anyway, no, hay harapagid mo nagasakit duman ang ugo katropang araar.
2: Stress ko matay.
3: Dahil nga ni nga Oh, dali nga. Nagumpat. May nagumpat. May nagumpat nga alin na sa tulay may nagumpat at katropang ar no ongoing kita sa proceeding kita sa area.
2: Ay,
3: may una karang ginasugid nga isang katawo no nga naghana nga magumpat no sa tulay. So
2: iya so, kami live lang gid siguro chan kung na no makingabot pa eh. Kung hindi nakingabot ay kuno live lang chan.
3: Ah, sige, katropang ar. Pero asa na kita di kara?
2: Mamaproceed
3: kita sa area, katropang ar ar mo. Anyway, no, sa umaga, ito karoon natipon ka ng mga report no, sa ato.
4: Station, report pa rin sa kalimut PNP. Sa
5: Live report.
2: Bantay, mga katropa, kay may ginaligar nga ra, no, nga... gumumpat sa tulay no, that's why karaga pagto karon aton karaga patrol para nga ni karon niya sikyaron no ro daya karanga kabilugan karanga na hitab so wa pamata confirmation no kun si en no nga tulay but gabanjaban no yes aton karanga banwa kara ita kalib okay antes ron tanan ba tawan tanita dagan ligwa oh ra aton no nakaron niya maigbang hon yarga pamati makaraga kay katropang Dangvillian may ba nakaron sa agbanawan ba na good morning gid timprano kita ra nagapiramate. Kajima Kiswani, good morning! Watching from Bacoor, Cavite. Happy Friday! Pero walang tigil ang ulan dito sa amin. May kanta karon katropan Jima, ha? Bumuhos ang ulan. O ngayon, huwag kita kasayid eh. Kay Felipe Vicente Pamatian, good morning. Kay Joms Atiro, good morning man. Noong nakaroon sa Mabilo ni Washington, no? Mga pinamati man. Kay Medina Beltrantia, good morning. Kay Ding Casimero Guevara Orale, no? Good morning man. Ba, watching live, noong nakaroon sa Habana, Navas. Na naman, ginda ko po niya ni Suyan niyo pa. Oh, good morning lang gid ah. Kasi hindi na bill 20 ad na karon sa New Busuan. Kay Michael Villanueva Solina, good morning gid. Bono kay pinamati man. Kay Angelica Tabuena, yes. From Las Vegas, USA. Oh, Las 242 makaray sa panda ka. Makaron niya gahon, no? Enjoy watching sa aton karon niya Lives News Report. Ya karon sa exam. Oy, thank you so much sa Angelina Tabuena ba? Grabe kita na. Mga kwanaton, mga kibahan sa probinsya karat. So, good morning, kid. Sa Uman. Oo, nakaroon sa United States. Okay. Oy, sa pila pagin niya may init-init ng mga topic ko nga ton, kinaka pag-istoryahan, ha? Parang balikan top 3 gamang itapila. Kamang reminders, can listan ba? Yeah.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. At dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan akong sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pagininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nag sugot ay masakit. Tambay ko, ay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang, ay uwa gid ko no, sis ko no. Ay naguli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Ay naduwa, tagrato nga, bukol nga, parang hulin yun, imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami lang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3. Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Handong mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
6: Sister Pain. Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang palaking nagatay ko akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibili sa mga butika.
7: Sa atong mga ginikanan sa bilog na probinsya Itakran, Rumisels Rubella Supplemental Immunization Activity ay unaugon sa aton nga mga kabarangayan. Umpisa Augusto 10 hasta Augusto 28. Proteksyonan natin ro atong mga inunga nga nagaedad 6 hasta at 59 months kontra sa masakit nga tigdas ag rubella paagi sa pagpabakuna. Raya nga mga bakuna ay safe, epektibo ag libre. Kitatanan ay may papel sa pagtao at proteksyon sa aton nga komunidad. Bilang inyo nga Provincial Health Officer Leslie Ann Luce Cedillo, nagapangabay ako sa kada ginikanan nga ro mga inunga ay aton gid nga pabakunahan. Sigurado trabaho naton nga may mabaskog nga proteksyon sa kada inungang Akranon.
3: Jason po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga, masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
8: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FDA number 108357.
10: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.

0: sa mga katropa, alas 5:51. No, magkaroon ka rin agahon na.
1: Exciting Pilipinas!
0: Sa aton ka rin kapag parayon, no? Exciting Pilipinas. Sagyapan ako rin yung mangin kaibahan, katropang ararakulasa. Alright, balik kita na ikara mga katropa, oh, no? Kay may ginaligar ka rin nagumpat. Nao sa tulay, no? Si Karun Takara, ro linyada ni katropang Christian Villanueva. Sige, oh, partner. I-verify lang gid naton kung nano gid man ro natabo kara, no? Matumpat, no? Sa rungdaya kara nga tulay, no? Hindi pa nato makumpirma mga katropa kung siin kara nga tulay or nano ra baye or yake, no? Raya karon nga gumumpat. Kay Ramel Sorosa, good morning man. Pa-advance man it may red karang agahon, no? Saan na karang unga nga si Criza Jane Sorosa, good morning din, ha? Watching, oy, una karon sa may purok malipayon sityo, bati, ano, maluko ba, nagapirmati, gita, nasanda makaroon na. Good morning, ha, katropang Ramel Sorosa. Anyway, no, naka-standby, no, sa piya karang linya, no, saan na karang report, si katropang Christian Villanueva. Okay, sige. Kay Joseph Encistorias Valencia ba, nagapirmati man makarakaton. Majority jor po, aba break fluid yang kamu ang binugong. Pundong ani si Akyan ni napakaya parang wala ita natabo nang ani. Una pa mata siguro bidin siya karon getropan joy rin, no? Kay TJ no nay tanlog solidan ba nga pinamati man na karon sa San Francisco, California. Jay, good morning.
2: Good morning.
0: Amiga ga chimpo na. Kay Ningning Rilo, good morning. Bao pakitambyaw ra akon karon nga mabuot ag mapinalanggaon nga hipag, no? Kay Gina Rilo, boy, birthday na gali makaron nya adlaw. Momot-humot gali magagyo na sinyong parimagay. Kara. kay Gina Rilo Ritinyo. So, sa uman, happy, happy birthday.
2: Good morning!
0: Celebrate, no? Kung anak karaga birthday. Kay Moises Paligomba Jr., good morning, man! Grabe kita na. Una karon sa kwartero, kapis. Ba, nagapinamate.
2: Good morning!
0: Abot kita na karon mga katropa, ha? Paligomba family, ha? Good morning, kita na.
2: Good morning!
0: Nagatutok man makaroon na sa aton karaga pag waragwag. Okay? Sa aton karaga pag padayon, no, mga katropa. Bantay man ka mo, no, hindi ka raon magbuhay, of course. No, particular, no, sa programa karang Bullseye, raya karang 18 anyos, ha? Nga babae nga nagapang muhan sa Cavite, ginasugid, pilang adlaw kon uwa na kauli, matapos magsunod sa ka-chatmate, ha? So raya karang matapos na karang sumunod mga katropa sa anay karang ka-chatmate, aba why uwa got ana naka-communicate sana karang parents iya karon sa probinsya karat akat. Nauro na tabo sigon mga katropa. Ginkulong kun imaw sa sangka abandonado karang panimagay aga ginasakit. Ag di kara nagasugod medyo ginabalik-balikan imaw, no? Itapila sigon nga mga kakinhan. No, una karon sa area. Ha? Ita Rizal mga katropa. Bantay ka mo karon, ha?
1: Diga ba siya daron?
0: No, sa programa karon niya Bullseye. Now, 52,000 man nung hindi na partner, no? Sa 6 to 52 months nga unga target mabukunahan, no? Itaya karon niya Rubilla, no, sa probinsya karat Aklan. So mga ginikanan kara hay gina pa siguro nga raya hay guwas, no, agwa it dapat kara nga kabagak-an, ha, mga katropa.
1: Exciting Pilipinas.
0: Mabaho mat akong tara, no, nga bulig, no, kapin sa mga unga nga ra ay mabudlay man to kasi madali da po an, no, ita masakit, no, mga inunga may radyo man nga may cellphone perte ka sinaw ang signal, no, sa XFM quarter. Oh, malinaw, grabe gid una ra, no? Klarong klaro gid, no, katropag Moises.
2: Good morning.
0: Thank you so much gid, no, sa imong karaga pag tutok pag pamati una magkaron. Sa duga naton karaga balita, no, mga katropa. Ro aton karang Kalibo Municipal Police Station may ginpagawa sanda karang opisyal nga statement bangod sa pagpanghadlok, no, ita nagpakilaga karang pulis isa aton karang banwa karat Kalibo. No, so sa ginpag-uwa karang official statement itaton karang kalibo municipal police station ginasugid nanda kara ngarong raya karang insidente kung siin may sangka individual sigo nya nagpakilaga karang pulis ang involve sa pagpanghadlok sa sangka individual no mga alaunat aga-aga no ko August 11 no. Ay sanda karang giniimbo karang verification of course rong investigation ginkumpirma inta otoridad nga bukon it miyembro it Philippine National Police raya karon nya individual nga nagpakilaga karang nga police. Ay kung madakpan ra ba may imbogid karang agumon karang kaso basi polis-polisan kasi siguro basi polis-polisan patular imo karang pamanaw ag maghibi-hibi baga. Din malaro no araw plastada mga katropa sa konpagid sa may area mat daya karang baliti mga katropa una karon sa may Aranas ba masubo man karang balita ay daya karang 21 anyos karang agagaki no ginkila kay Ariel Juan Chulucio sa ospital bakara. Imawaray sang ka-PWD ay matapos gani karang makaryente no sang eskwilahan una karon sa may poblasyon baliti mga nagka hapon yang gidra no itagahon adlaw karang Webes no medyo masubogit karang tabo karang kadang ra oh bantay man kamo karon no sa iga basyada ron no sa pila naton karon yang programa iya karon sa XF. Now mga katropa no, sang talaga pamati ka mo no sa aton karang pag pangalagad makaron daya karang kape ba para miton kita no kape indong makaron yang gahon igop-igop no ginausoy kita at mga igmangod aton makarong kape no nga ni rong kape nga marami man raya karang Santon Plus Coffee Mix mga katropa no kay Bugana Raya no sa benepisyo sa aton karang kuwasan likawan nyo naton no mag ininom ita kape kung sa imala naton may mga side effects okay. Dahil karaga Santon Plus Coffee Mix, no, nga himo sa mangustin, moringa, soya powder, no. Kung sa sin, ginasuportahan rung resistensya, no, ginapabasko grung natural karang enerhiya ita gawas nga wait caffeine. Of course, no, ginasuportahan rung panunaw. Raya karaga kape mga katropa, purong natural, no, wa kara ita side effects. Ag produkto ra, itaton karaga Yes to All Incorporated. Kayron, sa aton karang pharmacies, drugstores, nationwide.
1: Exciting Pilipinas!
0: Sa Gihapon, no, may mga drop boxes kita man o nakaroon sa may Gabriel Store, Sikipo Street, Poblasyon Kalibo, Malo Store, 19 Martyr Street, Poblasyon Kalibo. Sa Ruel and Junior Barbershop, o nakaroon sa may Poblasyon Banga, ag sa XFM Kalibo, Villa Crisalda, J. Esberto Road, iya karon sa Barangay Tigayon, Kalibo. Sa mismong istasyon naton, no, kasi pwede nyo karon ihugog mga katropa, dayang Gold Eagle Beer, premium no sa Tansan promo 2026. No, so magumuka ra mag daog no sa Gold Eagle Beer sa Tansan promo. Magagtugaman sa imo karang suki karang tindahan magbaka it Gold Eagle Beer sa bilog karang Tansan ita 320 ml o kun sang Tansan man it Gold Eagle Beer mayuda ka unrain karang raffle entry. So isugod ra karang Tansan sa short plain envelope ag sugatan it imo karang pangagan, edad, address, mobile number ag pangan it imo karang suki karang tindahan. Iugog ra karang sobre no sa mga Dropbox nga makitaan sa inyo karagang paborito karagang tindahan. So mas mabuk karagang ma-entries, mas mabahog rung chance karagang mag-daog. So every week, abaw paldo ka, pwede ka mag-daog it 5,000 pesos. Aga, syempre, no, sa aton karon niya grand draw, may ano pa gin? May mga grocery package, cellphone, may pang-chat ka. Cash! Baka karamitong kita na matodro mga katulad. Okay? Kay Leopoldo Cesar Martinez Jr. No, nagapinamatigid magkarano sa aton kinagapag waragwag. No, good morning, kid. Anyway, mga katropa, no, ginakugabos na kita sa tiyempo at aton kinagapag ililiba programa karon na Exciting Pilipinas. No, sa mga katropa na aton ka nagtutok, nag-monitor, nag-pamati. No, sa aton ka nag-Facebook Live, inyo karoon nyo tagsa-tagsa ka mga radyo. Thank you so much. So man, mag-ililiba, mag-kililita man kita karoon. Adlaw karoon nga Domingo. No, yes, aton ka nga programa karoon, Exciting Pilipinas. Nangikibahan na itong partner technical sign, katropang si Prilkit Palmon, sa kahit aton ka nga patrol, katropang Christian Villanueva. Sa kaga ni Taton karang station manager katropang Janali Nascanyo. Sa ato man karang CEO President Dr. Remilito Oy. Ako man ninyo karon nyo naging kibang katropang RR Kulas. Nga nagaywan, itmayadayad karang agahon ni Taix of Am. 96.5 kalibo ang katropa mo.
1: Exciting Pilipinas!
3: XFM.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusukong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas na papaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo, sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: Akala ko simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella.
2: Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Sanzone Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Sanzone Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one

0: po, wala na. Sa'yo yung nakatulong yun. Sa paako yung bukol na maliit. Po, wala na. Bumalik na siya sa dati. Samsung
1: Plus Gold. Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: XFM.
6: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Aida Cordero, taga-Putiki. Itong-itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Nanamigin!
8: Santon Plus Herbal Soap.
11: Sister Pain.
12: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadulas ang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
13: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ibili sa mga butika.
5: XFM.
15: Mga katropa,

0: Yes, mga katropo Philippines, na dartama la sa stress sa agahon.
1: Live mula sa XFM News Center Calipo, ito ang Express sa Balita. Express sa Balita. Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita sa Agahon.
0: Maya da niya gaon Luzon, Visayas, Mindanao, Madagascar daw Filipinos all over the world. Ako si Katropang Marie Antolino. Yan at sa mga headlines, mga kanyadlight, Biyernes, August 14, 2026. Thank God, it's Friday. Headlines. Ag para sa kanyang headlines, sa kapanang balita, lokal, NGC pigin patahag na sigidas ng pagpatigayon, itmanual load dropping, ag pagbaydam sa yellow ag red alert sa Visayas Grida. Samtang white ginapiling operasyon kontra illegal nga droga, mabahuman akong maisota. Matapos sa tatlong magkasunod niya drug bypass operation sa sulit sang adlaw, sunuman sa Aklan PPO. 27 anyos ng lalaking PWD, arestado matapos serbihan at warrant of arrest, kaso na dito naging bomb threat sa Banwait, Calipo. Alaman niyo, headlines, balita, national, ginpasanyog ang proteksyon halin sa cyber attacks, ginpapag-on it camera. Samtang DepEd, kumpiyansang mapunan it three-term calendar, re-effected class suspension. Sa tumahan niyo, headlines, balita, international, North Korea, nagpakawala it ballistic missile, antes sa military drill it America ag South Korea. 44 katao patay matapos kumugobro overloaded ferry sa Zimbabwe. Katuman ni balita, entertainment John Fratz ag Heart Evangelista magkangkongon it reunion project matapos 23 anyos. Ag sa tumani balita, sports NBA star Russell Westbrook magaritiro muna. Ag sa aton mataang health news, maunga ang nakaangkon is smartphone. Antes mag-edad 13 anyos, may mataas nga posibilidad nga magka-problema sa andang mental health.
1: Express, balita sa agahon, balitang dukan, balita sa dukan.
0: Ag sa madetalyumant balita lokal, alert magkaton it Santon Vitamin C. Ginpathag it National Grid Corporation of the Philippines sa kon NGC Piro Kabangdanan sa tunga itsunsunod niya pagpag-white yellow alert, red alert, ag manual load dropping on kon MLD sa Visayas Grid. So kay Mr. Regan Alcantara, tagapagambag it was at NGCP Western Visayas nga nagapangunang rason it kakungan sa supply kuryente ruwa ginagauman niya pag-trip o kon unscheduled shutdown itatlo kamadagkuan niya base load power plants kubugan it Mayo. Inabubantang masobra 400 hasta 500 megawatts runaduga sa sistema bangod kara. Dugang panel kantara nga nakakaangkon it yellow alert kung bastante para supply apang manipisgon o reserba agro red alert matahay kung mas manaba ro capacity sa mismong demanda. Samtaro manual load dropping o kung MLD hayro uling tikang para malikawan o pagka-collapse it bilog nga grida. Ginahimo ra sa bilog nga Visayas kung sintunga-tunga ro mga distribution utilities base sa andang demand share. Inagauman niya mabawasan o kung maduga ro mga alerto pag-abo.

0: mga early July, nadula ang mga alert for, I think, a week. That was because nakabalik si PEDC Unit 3, no? Ang third largest power plant sa Bilog, Visayas.
1: Ano ba? Ang red alert
0: na tama? Si TBI 1 at si TBI 2, 169 megawatt Unit 3, no? Kasi subong, wala talaga po sila nakabalik since May. Ginalauman na makabalik sila by around third week of August, and fourth week of August. Tapos, no? Naglamig na. Actually, nabuhin-buhinan, pero unfortunately, may nagdugang man ng mga tripping sa ibang na power plants. Well, ang pasalig sa NGCP is that we are doing our job to keep the system stable, nag-balance. Because kung hindi na ipagpatigayan ng mga manual load dropping, mas lako isang problema. Basig Bilog Panay, naka-blackout kita.
1: Si Mr. Regan Alcantara, tagapaghambawit NGCP Western Visayas, sa anuman nga pagpahayag.
2: Express Balita sa Agahon.
1: At sa dagang pagiging balita lokal, gintawan ni Punto Itaclan Police Provincial Office sa APPO nga wa Sunday ginapili nga operasyon kontra sa illegal nga droga mabahuman o kon maisota. Pagright APPO matapos sa tatlong magkasunod nga drug bypass operation particular sa Banwa 8 Kalibo, Leso, Agmalay ko Agosto 11. Sunod kay Police Major Aubrey Ayon, Chief Public Information Officer at APPO, nga tanan niya mga operasyon ay nakabase sa ginapaabot nga report kung saan nag-aagis made-in nga intelligence monitoring, surveillance at validation. Relatong dan niya mga operasyon si Goni pamatuod at madag-on niya kampanya at probinsya kontra si legal nga droga. Magkabit man si Gonya, manageable sitwasyon at droga sa Aklan bangod maabo sa gihapon niya Banwa, kung nagpabili niya cleared o confree. Apang wasigon, nagapagkampante, rason niya insigida sa gihapon o ginahimong monitoring at mga kapulisana. Lukada madag-on yung operasyon kontra droga yung mabahuro impact sa pagpabilin at peace and order sa mga komunidad.
3: Sa kabilugan, makabig naton nga madinagag-on da aton karasay nga ano sa ring pag-abot sa atong kampanya against illegal nga mga droga, sir, no? Kasi kung makita nga ni naton doon yan, sir, no, sang kapatunay doon yun sa sang adlaw, may aton nga successful nga operation, tatlo. So, raya nga, sir, mabaho imaura nga success sa part it atong PNP at the same time sa komunidad man naton dun, sir, especially sa mga pumuyo naton nga concern pag-abot sa peace and order in totality sa atong probinsya at Aklan. Pero aton nga drug situation sa probinsya at Aklan, makabig naton imo, sir, nga manageable. Kung baga abo gahapon do mga kabanwahuna naton, sir, no, nga makabig naton nga clear imo and free imo pag-abot sa drugs. However, sa kabilugan dun, sir, wa kita nagakumpiyansa. Kita abi, sir, wa kita nagabasi sa kaabo, kundi nagabasi kita sa report nga nababaton naton ag isa pag validate ag sa pag monitor kasi maintok o dagag ko nga klase it operation, sir, o klase nabubuog pagarihas da na karon, sir, nga epekto sa atong mga pumuyo pagarihas ko da na epekto sa kabilugan it atong komunidad do hindi ka pasalamat naton sa probinsya at Aklan nga uwa it makaron ka mga dagaguan nga mga orbulto-bulto nga mga klase or kaabuon it mga droga nga naga-circular.
1: Si Police Major Aubrey Ayon, Chief PIO at APPO sa naman nga pagpahayag.
2: Express Balita sa Agahon.
1: Ag sa tapusan man yung balita lokal, arit man katot Vision X Plus Soft Gel Capsule or capsule lang para gid sa aton yung mga mata. Arestado, 27 anyos nga laking PWD kasunod ginsurvey nga warrant o pares kahapon sa barangay Tagas, Tangalan. Kung madumduman si Van Aldwin Vargas, sinaunago niya ginagtunan it mga kapulisan sa andang residensya kubuan it Abril matapos ma-recover ka na cellphone niya gingamit sa pagpadayit bomb threat sa eskwalahan sa Banwa 8 Kalibo. Depensa ka to ni Vargas nga nakita gamang na naro cellphone matapos rin nga iwanan sa anang baligyaan it ice cream kadungan it kapistahan sa Banwa 8 Makato kubuan it Enero. Nagsyampo si Gonya, uwa imaw iti cellphone, rason niya ginpakamayad na na ngay paayos or LCD tatungda niya cellphone, naging butangan iti SIM card nga nakaregister sa anang pangagana. Sa pagpag-angot mata, it XFM News Team kay Vargas ginako kara nga imaw ro nag-re-ar it dami account ag nagpadala it bomb threat. Dugang pagkara nga trippings gamang kunta na naraya ag uwa imaw kasayod nga hugot nga ginabawag sa idamit layira naman niya klase it bomb joke o kon bomb threat. Gubo siguro anang akibot kasirbehan nga imaw it warrant of arrest kahapon it mga kapulisana. Nagagaam si Gunimaw nga tapos gano kaso matapos sa anang pag-atubang kato sa piskalya. Samtang nagapangayo man right pasaylo sa mga managturo ag estudyante nga naapektuhan ag naperwisyo sa anang ginhimo nga pagpamagaga. Sa magkaroon una agon si Barga sa paghinakop it mga kapulisan para masaga kaigo nga disposisyon.
4: Ay pagdalto sa boy mga pulisay na timbo sa kami dito sa kanya ako tuwaran. Ay pagdalto ng mga bisabis kalle, yung ko tay okay na ako sa taro kaso, ay nagibot ng ako ko kahapon nga tatong hanit na dito sa kanya tawot kaso.
5: Balik na natin abibando natabo ng

0: of threat. Ah, ikaw kita mismo na ito.
1: Nakadetect kami sa tarado ako ng cellphone. Ay minakita itong pangalan ako na yun niya, Sico de la Cruz.
0: Sino yung Sico de la Cruz?
1: Doing the dummy account.
0: So, ginaambang mo nga, ikaw kita rin nag-ubra ka rin, hindi ka rin dummy account.
1: Ay, anong kung naroon, no, na doing three things. Pag-pum nung kasayit nga, doing gali na, ano rin, ibawal gali. Rin doon sa principal at sa tanan niya, na may istray na, ay, kapayo kita ko, pasensya. Kuha man ako na nahong da trippings ko malang to
0: sa may estudyante
1: ay mapilot sin sa kanta.
2: Si Van Aldwin Vargas sa naman nga pagpahayag.
3: Express balita sa gahon, balitang nasyonal, balita sa nasyonal.
2: Oras mga katropa Philippines at their time on the size 23 sa gahon. Ang samaritalyo mga balita nasyonal nga tamangkatong Santo Plus Gold Herbal Capsule. Pasadugon si Kamara House Bill 9605 bukod National Cybersecurity and Critical Information Infrastructure Protection Act of 2026. Kay Banra si Ladak Priority Measures ng ito yung protektahan ng mga Pinoy ang mga importanteng serbisyo kontra sa cyber attacks. Sud kay House Speaker Faustino D. III, kinahangan niya papaskugon o kapasidad gobyerno bangod mas nakadepende ro publiko sa digital systems. Sa idamit proposisyon, igatukod ang National Cybersecurity Agency sa idamit Office of the President nga gamagapangunan na sa cyber security policies, standards, monitoring at pagsabat sa cyber incidents. Ginamaduan man ang mga operator at critical information infrastructure na magpatingin regular ng risk assessment, cyber security at the audits agin sige ng pag-report at high-risk cyber incidents. Ginapasan yung mga proposisyon o incident response sa pamaagit National Computer Emergency Response Team at National Security Operations Center.
3: Express balita sa gahon.
2: At tapusan man yung balita national sa Rangon, yung makagasit mga sudyante sa andang leksyon nga awa na iistorbo dahil mga inyong panyampo sa idami 3-term calendar. Narugin pahayag ni Education Secretary Sunny Angara agud hindi makaangkon it learning loss ramo estudyante sa pakisunod-sunod niya kalamidad ni nagaabot sa Pilipinas. Dugang pakarang awa si Gon Imaw it nakikitang rason para magpatuman it dugang makeup classes sa kada makaangkon it magain nga panyampo. Madumduman niya ginpatuman it ahensya ro 3-term calendar nga nakataganang magtapos sa Abril 8, 2027. Sa idaon kara, ginapayag ni Angara nga posibleng makaangkon it catch up sa kada end of term. Rumang managturag estudyante nga hindi kinahangan nga magdugang itadlaw sa klase antes magtapos sa sangka school. Ag para man sa kanyang foreign exchange rate update, ito ang US dollar nagbalor 61 pesos sa 0.18 centavos.
3: Express, balita sa gahon. Balita sa international. Balita sa international.
2: Ag sa maditalyo man balita international nga tumangkatong Santom Plus Coffee Mix. Nagpakawala ro North Korea at ballistic missile antes dag-una niya joint military drills at Amerika ag South Korea nga kila bilang Ulchi Freedom Shield nga magadagagan it 11 dias sa linna sa Agosto 17 hasta 27. Kaiwang ballistic missile test itatungdan niya nasyon sa suhod gamang isang Domingo nga nakikita bilang protesta kontra sa military drills nga sa andang pananawan ay isang kainsayo para sa invasion o kung pagsalakaya. So sa Joint Chiefs of Staff ita South Korea, nagpagin pakawala ang ballistic missile halin sa eastern coastal Wonsan area pagto sa East Sea nga kilaman bilang Sea of Japan nga umabot it masobra 700 kilometers sa kaumaro South Korea sa pagkipagbuligan sa Amerika para punggan ro anamang provokasyon if North Korea.
3: Express balita sa gahon.
2: At sinapusan man yung balita international, kapin sa 44 katauro patay matapos kumugobros ang ka-overloaded ferry sa Lake Kariba sa Zimbabwe. So nasa Civil Protection Unit, may sakay nga 114 ka mga adult passenger, limang crew member ag hindi pa matumod yung numero at mga inunga ro ferry kat matabo ro insidente kumartes. Nasa Iran, may kapasidad gamang 90 ka mga pasahero ro natungdan yung ferry. So sa sangkasaksi, nagbiyay ro ferry sa piyakit may niyang panyampo ag posibleng tinamaan at mabasog ng humbak nga naging rason para raya hay kumuhob. Sige naman yung nag-responder mga kagapit nga baruto samtang nagbulig maro mga diver, mas mabaho nga sa akyang pandagat, militar, helicopter, halin sa Sangka National Park. Ro Lake Kariba, hay sa border it's Zimbabwe ag Zambia, ag ginakabig nga pinakamabaho nga artificial lake sa bilog nga kalibutan.
3: Express, balita sa gahon. Showbiz News! Showbiz Balita!
2: Ag sa maditalyo man balita entertainment nga tumangkato ni Premium. Ginkumpirma it aktor ag director nga si John Prats makipagbuligan ni Mawit Uman sa dating on-screen partner Nga si Heart Evangelista para sa sangka bagong proyekto masobra dayong dekada matapos sumikat ruandang John Heart Tandem. Sunod kay Frats na bilog roplano para sa proyekto matapos umanyo mapukaw ro interested mga fans sa andang tambalan kasunod dit andang pagkita mga kataliwan ro 23 years. Wapa karagimit lang kung na pelikula o kung serye ro andang pag-aubrahon nga proyekto. Pintawag man ni Frats sa proyekto bilang andang pinakmabahong fan service. Pangod gusto na andang tawaan ni priority na mabuhay ko niya nag-support na kanda. Sabi hakit kasi kata ni Dadang Tandem kung unang parte ito thousands, huwa sanday naging sariling proyekto bilang magkapareha.
3: Express, palita sa gahod, palitang sports, palita sa sports.
2: Ag sa madetalyo man balita sports nga tumang kato ni Turbo Dietary Food Supplement for Men. Ginanunsyo ita NBA star nga si Russell Westbrook ro anang upusan niya pagretiro sa paghampang. Sa social media account, inag-post right video kung siin binasa pa aktor nga si Michael Jordan. Rupila ka maminsahe, 37 anyos nga si Westbrook. Nagampang sa NBA si Westbrook sa sugod di si Otso ka mga NBA season kung siin kaibahan imaw sa pitong kupunan. Matapos dewang dag-on sa college career sa University of California, Los Angeles, hay napili imaw bilang number 14 sa 2008 NBA draft sa ita Seattle Supersonics apang waraya naghampang. Umabot sa 11 season raya nga naghampang sa Oklahoma City Thunder, rubagong pangagan ni Supersonic kung si nakatambal na sanday Kevin Durant at James Harden. Ginapangunahan ng daro Western Conference title ko 2012 apang na-pair di sanda sa Miami Heat ko NBA Finals. Si Westbrook nga 9-time All-Star, may career average nga 20.9 points, 6.9 rebounds at 8.0 assists kada hampang. With Carraro most career triple-doubles nga 209, ganda ang pasano ni listan ni Robertson. Pagwa sa OKC, naghampang man si Westbrook sa mga kupunan kapart Houston Rockets, Washington Wizards, Los Angeles Lakers, LA Clippers, Denver Nuggets, at Sacramento Kings.
3: Express, palita sa gahod. XFM Health News.
2: At para man sa Tancarnia Health News portion, may mga pagtuon ni nagapahayag nga mga pamatanon ni nagapanag-iya it smartphones antas mag-edad it 13 anyos so may mas mabaho nga posibilidad nga magangkon ni problema sa andang mental health. Kagipon kararo mas manaba nga pagsalig sa kaugalingon kabudlay sa pagkontrol it emosyon ag mas mataas nga posibilidad it paghunahuna nga makapasakit sa kaugalingon. Suno sa mga researcher, gintumod manandar o posibleng mga rason kaparat mas temprano ang pagtanaw sa social media, cyberbullying, kulang sa tugog, agkawadaan it madaw ng relasyon sa andang pamilya. Ginarekomenda man it mga ekspertong ikonsidera it mga ginikanan o edad, it mga unga, antes ro pagtao it personal ng smartphones. Importante man siguro paggamit it parental controls, pagbutang it larong limitasyon sa screen time, ag pagtao it paridad sa magawig na tugog, exercise, ag personal nga pakipag-ang sa pamilya at mga abyan.
3: Express, palita sa gahod.
2: Oras mga katropa Philippines sa Dertama la size 31 sa aga. Agri mga balita na tipon pilog nga puwarsa at Axa Farm Network Philippines, 96.5 kalibo makanyadlaw kita at Piyernas, August 14, 2026. Thank God it's Friday. Agrayang balita at Gato Santo Plus Gold, Santo Vitamin C, Santo Plus Coffee Mix, Turbo Dietar Food Supplement for Men, Premium D3. Kamanong Pichinex Plus Softgel Capsule, or capsule nga para gid sa aton yung mamata, Santo Plus Herbal Capsule, Santo Plus Met Oil, at Santo Plus Herbal Soap. Agrima produkto it Yasto Health Incorporated Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Herbal Tea, Santon Gold Coffee Mix, Sus the Pain and Clear Skin Gluta Kojic Soap. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Marian Tolentino, Agrayaro, Express Balita sa Agahon.
4: XFM.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang premium D3 ay mayaman sa vitamin D3 at medium chain triglyceride na pinoproteksyonan ang inyong mga tonsil mula sa pamamaga or tonsillitis. Ang tonsil ay dalawang lymph node o kulani na matatagpuan sa bawat panig ng likod ng ating lalamunan. Bilang bahagi ng ating immune system, ang mga tonsil ay lumalaban sa infections. Ang ating mga tonsil ay kabilang sa ating first line of defense laban sa mga infections. Kapag humina ito, maaari tayong tamaan ng mga viruses at bacteria at magdulot ng pamamaga at pananakit ng lalamunan. Kaya napaka-importanting uminom araw-araw ng premium D3 dahil ito ay mayaman sa MCT or medium chain triglyceride na napakabisang natural na antiviral at antibacterial agent. Dahil sa namamagang lalamunan, ang mahirap na paglunok ay mararanasan ng isang taong may tonsillitis. Ang mga lymph nodes o kulani kasi ay lumalaki at maaring maramdaman sa bandang bahagi ng leeg. Ang tonsillitis ay maaari ding maging sanhi ng paninigas ng leeg, sakit ng ulo at mabahong hininga. Ang tonsillitis ay maaring sanhi ng iba't ibang uri ng mga virus tulad ng herpes simplex virus, EBV at maging tigdas. Kapag madalas nagkakaroon ng tonsillitis, posibleng magkaroon ng malalang komplikasyon gaya ng heart disease. Ang medium chain triglyceride mula sa premium D3 ayon sa mga eksperto ay may kakayanang labanan ang mga viruses na ito ay sa pamamagitan ng pagsira sa kanilang protective lipid membrane. At para mas mapalakas pa ang pagiging epektibo nito, ang MCT mula sa ating premium D3 ay ipuproseso ng ating katawan upang maging monoglycerides na isang mas mabisang antiviral at antibacterial agent mula sa premium D3 na nakatutulong upang mabilis na gumaling ang tonsillitis na dulot ng mga viruses at bakterya. Ang pinakakaraniwang bacterium na nagdudulot ng tonsillitis ay Streptococcus pyogenes, ang bacterium na nagdudulot ng strep throat. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng mga highly potent antioxidants. Isa na dito ang caffeic acid, phenethyl ester or CAPE na wala sa ibang D3 supplements. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang CAPE mula sa premium D3 ay nagtataglay ng antimicrobial, antioxidant, anti-inflammatory at cytotoxic properties. Ang pag-aaral nito ay nagpapakita ng antimicrobial activity ng premium D3 laban sa Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, rhinovirus at Epstein-Barr virus na nagpapakita na nakikita na ang kanilang RNA at DNA at cellular proteins ay posibleng maging target ng CAPE mula sa premium D3. Kaya ang pag-inom ng premium D3 araw-araw ay kapakipakinabang para maiwasan at malunasan ang pamamaga ng ating lalamunan. Maliban pa sa mga nabanggit nating mga phytochemicals, ang vitamin D at vitamin C na nasa premium D3 ay napaka-importante din sa ating katawan para pababain ang panganib ng paulit-ulit na tonsillitis. Sa isang pag-aaral na isinagawa, ang level ng vitamin D na higit 75 nanomoles per liter ay may kaugnayan sa mababang kaso ng upper respiratory tract infections at tonsillitis. Ang premium D3 ay may taglay na pinakamabisang uri ng vitamin D na kung saan ang vitamin D ay mas na-absorb sa bituka dahil ito ay may kasamang EVCO. Mas pinapabilis ng MCT na nasa premium D3 ang absorption ng selenium at vitamin E na nagtataglay ng mas malakas na antioxidant na lumalaban sa malalang tonsillitis. Kaya't para maiwasan at maibsan ang tonsillitis at iba pang pamamaga, uminom ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
2: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kagampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
4: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver, at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
8: Coffee break na naman?
9: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
11: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
12: Santon Gold Herbal Tea,
11: iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
12: Santon Gold Herbal Tea.
2: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
13: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
14: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan? Mag-Sanfon Plus Herbal Oil.
2: Edgar, Elban Buena. Isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil.
3: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Sanfon and XFM, libu-libong papremyo.
4: Ko si Charity Salem, Itmubo, Kalibu, Aklan, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Emilito Oy sa aton niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani kamuman, mag-intra man sa Sanfon tag XFM Kalibu, libu-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Sanfon and XFM, libu libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Sanfon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Diet Hair Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Sanfon Gold Coffee Mix. Sanfon and XFM, libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: XFM.
6: Mga katropa,

0: Hoy mga katropa, exciting na sa Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 6:45 na sa gahon.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Bullseye! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinyon ang mga kontrobersiya ngayon. Bullseye! Dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM. Bullseye!

Hoy, good morning! Good morning! Maayad-ayad nga gahon banwa, maayad-ayad nga pagpropamati mga katropa. Good morning! Welcome na sa aton makaroon nga pagpangalagad. Adlaw makaroon nga Biyernes sa August 14, 2026. Aton man nga pag-welcome, agpag-abi-abi sa aton karang mga katropa nga nag-monitor, nag-propamati, bilog nga probinsya it Aklan. Good morning! Banwa it Kalibo, Isla it Boracay. Good morning! Good morning! Sa aton karang mga katropa nga mga negosyante. Hoy, mga tricycle drivers, yas may banwa it Kalibo. Good morning! Magamat-amat na, mag-imos-imos. Hoy, kapin pa sa may mga trabaho ha, Biyernes pang kita makaroon nga adlaw. May klase, may opisina, may trabaho sa gobyerno. Mamat-amat yun. Mag-u-exercise anay sa mga nagahugat-hugat at magpropamahaw. At mag-inom ita Santon Golda. Santon plus Golda. O importante ron sa adlaw nga ra para maging healthy kita, mga katropa. Morning! Sa mga suki na ton, mga nag-monitor, nag-propamati sa radio, bilog nga probinsya. Yakipon aton karang mga secondary area of coverage. Probinsya Karait Kapi, Santiki, Northern Part it Iloilo. Romblon, Masbate, Southern Part it Mindoro. Oy, good morning! Bugtaw na sa mga nagabobalikotot pa. Mambaga mo, Biyernes man na rin, white trabaho. Oy, may opisina, Gyapon. Kabasi, lipat yan kamo, ha? Kamusta ro dagagan it panyempo ya sa aton sa Western Visayas sa kabilugan nga probinsya Itaclan. May mga ginabantayan nga mga weather disturbance ro aton karang pag-asa. Nakapikto makaron rong southwest monsoon o habagat sa Luzon nga area. Di kara sa may nakatungdan nga parte it Visayas nga magadaga it mga pag-ugan sa pila ka mga lugar. Mga katropa, may low pressure nga ginabantayan sa guwa itaton karang nasyon. Ginamonitor ang makaroon pag-asa, may medium chance nga maging bagyo. Iya sa Western Visayas, manami raton karang panyampo, aba mainit-init yung manadlaw nga ra, pero may chance man itugan, kapin pa kon hapon. Makabatsa kira kita pag-ugan-ugan, tugag yapon man sa ipikto, itdaya karang habagat mga katropa. Okay, suruaton nga kadagatan makanay man, pero may pagkabagod-bagod man, yas aton sa probinsya Karitaklan, mag-uwaligmat yan. So may ginabantayan nga rang low pressure sa guwa, ita aton karang nasyon, gadaya, abaganit pag-asa kay ina, ay may medium chance nga maging bagyo. Kung maging bagyo, ay kwanyang imo doon. Tropical depression. Bagita pag-asa. Pero bumantayan sa gyapon naton kasi daya karang LPA at posibleng maging bagyo, magadagara it mga pag-uwan-ugan mga katropa sa mga lugar na naka-experience sa marit mga matinding pag-uwan, tuga it daya karang habagat. Pusa!

0: Well, sa aton makaroon nga pag-ililibar, aton man nga pag-welcome Pusa! Sa aton karang mga katrupa nga nag-monitor sa aton nga Facebook Live. Okay, good morning, ha? Mga katrupa naton nga mga OFW sa abroad. Siyempre, mga balikbayan man yas Pilipinas ang mga nag-monitor. Makaroon ka rin agahon. Medyo masako-sako, pero iyang anay man na kami sa Facebook, ha? Pusa! Sa internet, magpropamati. Ah, good morning! Amat-amat na. Okay, Filiba Vicente Pamatian. Good morning! Nasa New Washington na, nag-propamati. Makaroon ka agahon, ha? Jerry Ontoy, good morning, Je. Kaya Joe Montalban Siscar, good morning.
1: Good morning!
0: At hindi, nag-yakol Charlie nga nagasayaw-sayaw. Makaroon na ba? Nag-pahilay-hilay pa na sana ka nga tiri sa libtong. Good morning, ha?
1: Good morning!
0: Ang pa-shoutout ko na si Jen Lee. Jiangson. Wa, nag-coffee-coffee. Good
1: morning!
0: Gahon! Jen, good morning, ha? Nag-propamati mga nun na sa Tiris.
1: Good morning!
0: Nag-enjoy sa aton karang programa. Good morning. Kay Jen Rintilio, good morning, man. Siyempre si TJ Noynoy, Igtanlog Solidad, makaroon nga nag-propamati man sa San Francisco, California.
1: Good morning!
0: Yan, good morning. Aga sa mga nag-apupahaom, mat-amat na. Kay Lloyd Nacion, Lloyd, good morning.
1: Good morning!
0: Yaman, nag-iba makaroon nga agahon na sa aton karang nga pag-pangalagad na banwa. Now, sa aton makaroon nga pag-ililiba, mga mainit nga mga topiko nga aton karang nga pag-uistoryahan, nga aton karang nga pag-tutukan. Makaroon karang agahon mga katropa iya sa aton karang nga pag-pangalagad. Now, sa bilog aton karang nga tawaan itigtigupangod, kat day 15 nga ra nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasi may mga natagupangdan nga naag mga nasipgatan ro defense or prosecution may kaangtanan sa paggamit mga katrupa it dayang confidential funds. Ha? Nga nakita it kuwa nga may una nga pagapas saraya karang paggamit it confidential funds mga
1: katrupa.
0: Now, may mga proseso nga ginasunod sa paggamit it daya karang nga confidential funds sa makaroon nga panahon. Even ikaw opisyal or mataas ka nga opisyal itaton karang nga nasyon. Now, sa hearing it impeachment trial nagagawa mga katrupa nga rurayang confidential funds gingamit sa iba't ang bagay nga bukod at nakabinipisyo isurong publiko. No? Nga para gamiton ta para personal. Dudaya ka nga amount ag kabubaho nga mga amount mga katrupa. Now, sa bilog is propagamit mga katrupa at confidential funds gingamit para sa Christmas party. Christmas party. Ag sa tree planting mga katrupa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Now, gingamit ni Vice President Sara Duterte roan ang confidential funds sa pila ka mga Christmas parties tree planting activities sa pagbakay itlamisa, no? Anang sarili nga lamisa, desktop, computer sa ag ano pa nga mga gamit una mga katrupa. Now, sino naghambag? Rum mismong opisyal it commission on audit or kuwa. Nga ginasugid hambagan it kuwa kinangan nga dapat manabata. Ha? Sukton si Vice President Sara Duterte. It's because illegal rupa gastos mga katropa it daya karang confidential funds.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ha? Pagbakay it mga gamit ha? Gingamit for Christmas party mga katropa o mga kwarta. Tree planting activities ha? Ag iba pa nga mga event.
1: Bullseye! Bullseye!
0: No? Now, sa testimonya it kuwa or commission on audit, daya ka nga si Sailin Del Campo, Mismo rong kuha nagambag nga uwa nagsunod. Mga katrupa. Si BP Sara sa ginasugid nga nga Joint Circular number 2015-01 nga dapat suportado it mga dokumento. Ha? Ro mga ginaobra nga mga paggamit itaya karang pundo, no? Mga information gatherings or surveillance activities sa under sa dayang pundo nga confidential funds mga katrupa.
1: Bullseye!
0: Ag mismo si Del Campo nagambay nga dapat rong confidential activities direkta nga konektado mga katrupa sa mga otorisado nga mga ahensya nga dapat suportahan it mga resibo, ano pa na, mga sales invoice. Ha? Dapat ginsundan ita mauray. Oh, raya ka nga mga dokumento nga magapatunay sa raya ka nga mga gingamit, ginbakal nga mga kagamitan nga konektado sa confidential funds activities. So ano plastada? So ano ang bag ita kuwa sa nagkakaganabo nga ra? Ha? Nag-issue man ita notice of disallowance ro kuwa ko August 8, 2024 nga nakabaghag di kato sa 69.7 million nga kantidad, no? 69.7 million pesos. Reward payments. Ag may una pa nga 3.5 million para sa pagbakal itay karangalamisa, mga pungungkuan, desktop ag mga computers. Mga katrupa. Now, kagakip sa mga natawaan itay karang mga confidential funds. Rumanga pangagan. Rumanga pangagan itong nagagawa is Beverly Claire Pampano. Worth 130,000 pesos. Si Matthew Kiso. Grabe itong mga pangagan, no? 250,000 pesos. Nova Santos. 50,000 pesos. Si Sala Kasim, 180,000 pesos. Rinan Piatos, 110,000 pesos. Ag si, ano na, Siome Otso, nga may una nga 100,000 pesos mga katrupa. Ha? May mga nakapangalan man, nakaplastar, nga sa araw nakabutang ito is Jay Kamute. Nagbaton it 200,000. Si Miggy Mingo, 50,000. Kukoy Bilyamin, 50,000. Si Consti Conor Adrian, 50,000. Hanilit Camille C, 50,000. Christine Applegate Estrada, 50,000. Denise Tanya Escudero is 120,000 pesos. Ah, agdaya karang mga kwarta approve ni Vice President Sara Duterte mga katrupa. Approve ro transaction including ro mga utilization it daya karang cash advance. Ah, mismo rong kuwa ro naghambag mga katrupa. So katgin po pangutanaw niya ni si Del Campo kung sino rong dapat nga manabata sa maura nga mga amounta mga katrupa. Siyempre sinupabi. Kundi ro Office of the Vice President. Ha? Ag mismo rong kuwa naghambang rayang mga aktibidades mga katrupa, uwa nakasugod sa guidelines. Ha? May kang tanan sa confidential funds. That's why nga nagpagawa makaon it drop pa notice of disallowances nga nagamando nga ibalik rong kwarta mga katrupa. The question is, maibalik baga rong kwarta mga katrupa sa aton karang mga pumuli? Ha? So, raya nga paggamit it confidential funds nga gamiton sa ibang mga pamaagi saga mga katrupa. Although, dapat yan ibukon niyang man it si Vice President Sara Duterte ro investigahan. Kasi kabo nga mga opisyal naton mga katrupa o nas gobyerno, nga may mga confidential funds eh. Ah? Ag dapat mapangutana rong kuwa kung baga. Dudaya ka nga ibang mga opisyal nga na, mauraman rong paggamit itanda ka nga mga confidential funds. Diba? Although sa garo paggamit mo, confidential funds, gingamit mo sa Christmas party, gingamit mo sa kung ano nga mabutang tree planting. Nga hindi dapat gamiton rayang confidential funds sa maura nga mga paagi. Oh. Sa rayang maura nga mga ordinaryo nga mga aktibidades. Mga... Diba? Kasi pag inamba mong confidential ag intelligence funds, raya is for confidential surveillance at information gathering activities. Do yun man lang dun. Ha? Ag dapat may kaibahan rin ng mga mahigpit nga accounting, auditing requirements, mga katulad. Oh. So mas klaro, nga pagpahayag, pag plastar kara ita kuwa mga katrupa mismo una sa impeachment trial. Diba? Pero may mga importante ron nga mga distinction. Pwede nga magpatigyon itsang kaga rusang ka government office it tree planting or Christmas party kun may legal nga basihan, na nga may una nga mga halin sa mga source of funds pagsugod sa government budgeting ag accounting rules mga katrupa. No? So bukon ita dahil government activity raya pwede nga magbuugang itkwarta di kara sa confidential funds. Kasi no confidential funds is may nakatiganat aron nga iba mga katrupa like mga surveillance ag information gathering activities. Do yun dun. Na kung may nakita sa part it aton ka nga vice presidente, dapat sa iba man nga mga opisyal, makita man aton nga base kung paggamit man ng confidential funds bukon man sa itsa insakto. Like sa militar, sa PNP. Diba? Mostly ro confidential funds is nagasugod sa surveillance ag information gathering activities sa mga katrupa. Ginabudgetan it PNP pero anda ka nga mga tao sa monitoring para sa safety it mga Pilipino. Bullseye! Saton karon nga mga katrupa. No? So, balik-balikan tara. Medyo may init-init nga isyo makaroon na sa impeachment trial ni Vice Presidenta Sara Duterte. Alas 7:02, raton ka nga oras mga katropa sa aton makaroon nga pag-propadayon, sa aton makaroon nga pag-pangalagad. Now, ibanin naton nga mga mainit nga mga topiko. Yanin kita sa aton ka nga lokal nga mga tagupang doon. I-check tabi si katropang Christian. Kasi may report mga katropa nga may alids nga naggumpat sa tulay. Kainang agahon. Pero kita ko, kaya naman jawat at tubi, turtulay, kaya naman itong ginumpatan. Ayun, balit, risiki ka rin, mamura, trinampa. siguro may something na, may problema, no? Kaya na, may report mga katrupa eh. Nga, na alids naggumpat sa tulay. Pero gina-verify natin, gina-check natin, kung anong kamatuod, kasi ginrespondihan man, itaton ka rin mga otoridad na. Kaina karang agahon mga katropa diyan. Good morning ni kay Gracil Kahilig ha, naga-monitor makaroon. Good morning.
2: Good morning.
0: And then Grace Rambunay, good morning.
2: Good morning.
0: Gima Tolentino, good morning. Si Jim Agiswani, good morning man. From Bacoor, Cavite, balakas ng ulan with thunder sa storm. Okay, safe ha.
2: Good morning.
0: Good morning kay Jerry Ontoy, good morning J. Nakay Piliba Vicente Pamatian ba, thank you gid sa pag-highlight sa itaton karang programa no. Joe Montalban Siscar, good morning gid ani. Si katropang Christian Itchikwan, ay kung ano plastada ka na, Chan, go!
3: Yes, katropang dyan, no, sang kagayaki ka rin, bukot ang ating ginaligar, kundi gumumpat ang animo ka rin,
0: katropang dyan. Nagumpat, no? Gidmatay mao.
3: Nagumpat, gidmatay mao, katropang dyan, sa aton ka rin, bagong kalibo naman sa bridge.
0: Anong bago, ay pilang dagon yun man doon, bukong yung matbago ron.
3: Bukong yung matbago. Oo. Ay sa daya ka nga ako no nga mabaho ta nga ning tolera no magapagyapan.
0: Ay diyan. Din nga ron imo ron sa street chair nga ginkarga.
3: Ah, sa street chair sa
0: ay, matubi ro tulay nga Ah, ano ra nang plastada? Kara bukod ta swimming ra nang hinampang gali.
3: Bukod ta ka tropang jan ko di long jump.
0: Suicide ra an long jump ra nang. Long jump. Long jump. Tubig ko pa taga rutulay nga ro mataas ra mga daywang story building ta ra nang kataason karon, di ba?
3: Yes, oh, ma 30 feet akong banabanaon ko ta ka tropang jan mga tatlo ta ka taas si string.
0: Oh, may may kontak kon mga ala jacket sa nimo nga kon ay pwede ta ra ma what a problema.
3: Oh. Pwede tarang kumako ka tropang dyan kung mga si matawag ba natin si Jackie Chan o kung sino man una karang mga sakita. Si Jet Li, si Bruce Lee, si Kulas.
0: Nung Kulas?
3: Ano? Si si Kulas, si Kat mag mga tropang dyan. Nga,
0: Akat Vlogger?
3: Oo.
0: Ay, o patot di mas Kulas.
3: Si R.R. Kulas ka tropang dyan.
0: Ay di ron. Basi kung mag-tag-od ra ng siki na karoon kung pagpasok mo. Wag mas naglala pag hindi na problema.
3: Oh. Di ba yag lang yung mga ngiping mo eh?
0: Oo na, tagalay mo. Pero oh, ano rin istorya ka ra? Mat gumumpat tay mo. Kasi na dagagan na takara suicide ra eh.
3: Oo, oh, yes. So, ay, mako mo, koy, kung sa tubig ako tayo magumumpat yung trumpang dyan, ay basi kung banog ang ragawas na.
0: Oo, oh, what a problema kung sa tubig.
3: Oo, may ugaling hiwa, tatubi, abigatulban dyan eh.
0: Aron.
3: Bumpat. Ay, wakon niwa, kamakon ni mo ginapili-pili, ano, medyo mahumuk-humuk, eh, akit yung makon sa matutiga-tiga, akit ang gumumpat, katropang dyan. So, kayo na, no, hay, so, no, abis sa dekara mga nakakita, no, hay, Martes po at ang adlaw, katropang dyan, hay, una ko tayo mora sa may tulay naton, yung dating tulay, gina lang pinakaunang tulay.
0: Oo, katluma. Kaya
3: nagapupungko-pungko, baga nga rin, pero, wala na pagpungko katropang dyan, katubang sa karsada. No? Ag, dato nga nga, may kutulala sa mga imaw, no? Katropang dyan, no? Pagkakita it, nakarang kwan, pagkakita ito, no? Pagkakita it, dahil karang mga residente ito, o galing, kakibot sa nagay na katropang dyan, nga agahon, alas 5 pagata, no? Hay, unay mo nagpupungko ta, sa so, dekarang tulay no nga pagto ikaw ita dekarang numan siya so ana pagpungko ito tay mo gatubang no katropang diyan sa so, dekarang ana tong igumpatan ba ito gatubang at asaway tubi kumbaga hay hunas tabi katropang diyan no nakarang kwalugal that's why nga wat tubi ra nakang numpatan so kato nakita imo ni nang Maria nga may ana karang ginasoksok nga jacket may helmet pa kanimong dagara eh. Kaya na eh, agad nga niging ko talaga kung basi kung may motor yung mao or may anak ka naging dagang motor pag so ito galing negative pero helmet ay una ta, no, katropang dyan sa anak ka rang daga-daga na na. And then, mga 5:30 ako no katropang dyan, nakibot asanda nga may umagapak ta no, sa itagong.
0: Baskog taro pag gagapok ka.
3: O, mabaskog ka katropang dyan no, pag gagabong sa idagom ka na. Dahil
0: sa, may, sa, ako, sa may nahugog tang sambulid tang niyog manangaroon.
3: Oo, sambulid tang niyog. No. Ay, in-check ananda katropang dyan ay abawhay. Dayat ang ani, no? Nga si Gingagan kay... dali lang katropang dyan.
0: Hindi ka pag-i-kwan rin ang pangagan ha?
3: Okay, alias Bayan niya nga katropang dyan. Rin, nakara,
0: ano alias? Pangagan,
3: si alias Bayan.
0: Oh,
3: ay doon, ano, pinakauna nga, kwan eh, kwan sa nang pangagan.
0: Bayan.
3: Oo, oh, si alias Bayan, no, ay taga-barangay Andagaw ra, no, katropang dyan. So, gingagtunan, pag-agtoy, pila na itong mga residente, ay ging, siyempre ba ito, de, gusto mo ko ito makabulig man ito, itong karang mga residente, o galing, ay naghambal, eh, mukara sa laya karang babae, ayaw man ako pag-isurya, ha? No, dato, tabaga, dato ron, nag- inda demo sa nakarang sakit iti awas ay nag-agoy-agoy iti mo kina ay nakita tabi ta di ka naman residente nga may possible ta na
0: may tendency ta nga magumpat kita ima o
3: oo oh, aga may pagumpat ano ikatong pang dyan tapos sa dumagumpat ay may possible ta fracture
0: kabawa
3: na nakarang alima ag rana ka lang balikawang ng hawak
0: Jesus
3: no, datoro ang nakarang ginainda kay ina and then pang-upsi ko taro mo kina pag nakita kita ito si Babaw pang kita ay nakita ko natong gagapang-upsi o takiro rin si nung bayan nga katropang dyan.
0: Ay, gin-investigahan ra kung ano ro problema nga ra, kung ano gidmantara na nga dagagan sa nga painuino nga naggumpat na imo di karon sa watubi.
3: Yes, so ongoing pa man katropang dyan do investigation ni tatong kapulisan na ito tangani ito para atong kan investigator sa atong karang hospital and then gina-try man ni makontak no ra anak karang pamilya kung may pamilya imo kada sa aton karang barangay ang Dagaw, ay kung ano baga, kung basi kung may problema tayo mao, sa daya karang anang mga buhi baga, no, katropang dyan, dahil nga niya, matsa tulala tabi imaw, no, nagpungkupungkuk nga sa tulay.
0: So, medyo wata sa kondisyon ro anang gawas, at the same time, ro anang isip, hay, basi kung may madagom tayo mura nga ginakuan ay.
3: Oo, hay, kaya nagpagkuan matakunit polis, pagbuka ng information, yung sabat matay mao. No? Yung sakto matala na kapag sabat, ag doon yung doon, kaya na nga una na nga nag-responde, biro atong mga residente nga, hindi man ako pag-istoryaha. No? Dato, at ito na karang hambay. So, nagtawag lang man doon, mga residente, tatong nga kapulisan.
0: Hindi mo pag-istoryahon?
3: Oo, doon na talaga ng hamba nga, hindi man ako pag-istoryaha.
0: So, ba't ang normal mataraan ng, kwan, ang, gasabat matimaw, gaistorya matimaw. Manami yes, mataraan ng pagsabat, ha?
3: Yes, oo. Ay, kung siyempre, kung may mga diferensya katin karun, eh, hindi kiting habay mo mga rin yung katropang dyan. Pabalang
0: rin. May kilala man yan ako karun.
3: Kilala ko man, siguro?
0: At ng, kwan.
3: Oh. Ay, katropang dyan, ay, ito nga, nagtawag sa net kapulisan, and then, lahat nga BFP Kalibo, no, nag-respond sa area, so, sanda sa bilog sa mga first responder ito, and then ging sakay mo raging plaster sa spine board baga ng katropang diyan and then ging alalayan pa ato sa ato karang
0: so, pumisa no paraan ng siki kara
3: ana alima katropang diyan
0: fracture fracture o alima no
3: fracture yes so and then ada karang balikawang so ato nga pagiging pakipagangutan kay ina sa bilo no katropang diyan sa daya karang mga nakapanon no kay tatay umpisa ko Martes karang adlaw and then nasa kay ina kaya nahugog gani mo or nahugog or nagumpat gid man tong tatropang diyan
0: sa nagumpat kasi roan na tabing kuan una gid imo ma ro kon imo nga tanawon may plano gid imo nga magumpat no
3: dahil gani nga umpisa pa tabi ko Martes ay una o timeout no tatropang diyan sa diya karang tuloy so gid pinainom man ana kung ano ipadayon ko raya ang paggumpat o ano
0: basi or, kung basi kon sa hinugat na natugugan imo ag nadainan lang tayo maghugog baga. Ay, so, saka buhay yun na nauna, imaw, pilang adlaw ni mo na nga tinambay?
3: Oh, Martes pa katropang dyan.
0: Martes pa? Ay, ano, dawa, kung magkaroon, ay Biyernes yun.
3: Biyernes na ta.
0: Oh, ay, basta so, natuyog, tayo mo, maroon, tapos siguro na dainan, diritso, tara, nagkwanta, natugugan, tabagay mo.
3: Oh, ay, may ganyan mo itong katropang. May ganyan mo itong katropang dyan, bukot ugor, anong nauna?
0: Aron yan eh.
3: Oh, ay, kung mga ugot,
0: ay, kung mga ugot, ito, tapos gid.
3: Oh, sigurado, tayo, kung mga tubi, akong tama ko nitugpan, bisyan ugo pa makong maon, dahil wala at problema.
0: Oh, oh, basta wala at bato, dos dagong baga.
3: Oh, ay kung mga tabi ka tropang dyan, ay may ugo man nga, doon kita perming ugo nga ron na ugo naman, it's good.
0: Ay, iba taron, iba tang ugo.
3: Ay, iba, sabi ko kung ano tong ugo to. Pamatian natin ka tropang dyan, no, si Nang Maria Rosabilog sa dekara mga nakapanon, no, kay Tatay Bayan, ngayon mo karahi, ito tanga ni hap, kita sa idagom, no, dekara katulay, matapos nga ni gina, aligar ka na nga, nag-gumpat, no, ka tropang dyan. Pamatian natin si Nang Maria.
0: Abe, sige.
3: Pa-istorya, mami ni mo, kung ano pagkainain mo na tabo?
4: Doon nga ron, sir. Nung isang adlaw, patarong imaw, sir. Martes, siguro. Nag-aayag ako di ka pa-istorya na. Ito yung mga dati ron, sir, sa may piyak na tulay sa luma. Itong po imaw, pero anong punto ay ito, tapatubang. Tapos, tulog mo ang makarakapon. Hi, siguro.
3: Iya, ikaw?
4: Di ka to.
3: Di ka to, ikaw.
4: Pero makaraya ako, nag-agi
5: nga. Gawas, no?
4: Ay, natulog kay mama ko na. Ano na
5: ako? Ipag-iipag-iipag na kundo nakapan ko kayo na no? Kay Manang agud may istorya na na
4: ay di niyang ano niyang mga tunga sa oras siguro imo si Ricardo ron nung Martes naglibot imo iya sa ano sa niyang bagong tulay. Nagpungko imo di karon. Kabuhay man imo di karon no? Pero ito tapato bang anang sike.
3: Ay, ito ta sa kasada.
4: Oo, ito ta sa kasada. De ano na yang nagambon bala. Nagpamayungan ta imaw. Kay taga ugan una pagyapon imaw ro na anang kayo nga ni ay nang napugot ka datong atong tibana mo na ano ay una ay ang bago iya ana makong ka magulang doon. Kasi nahulog. Tapos dayong adlaw lumipas kagina pag pag-agi ko, mga alas 5 gito eh.
3: Alas 5 eh, aga-aga. Ay,
4: ako yung mga nagapungko, di karon.
5: Sa imamong tulay, sa brandilin ba?
3: Sino tayo mo gatubang?
4: Iyagot ah. Gatubang, tapos, nakita ko gitaruan ang pamungkoon, hay patagilid gita.
3: Medyo,
4: medyo, singkiri lang hugag na nai mahugog imaw. Ning tulok kay mama ma ko nai, ma ko ndo magugam ma ko nai basi ma ko mahugog kay anang pungko ma ko nai alanganen. Garawit kita anang sikiya gen. Tapos tulok ko malang imaw, nagadto ako iya. Tapos na nang gahako tabiak ko bagasaron wai. Nagtulok ako kana sedo. Do itong masuk gasuksok imot jacket baga na kulay itong
6: gasuksok imot jacket tinga nag nagapungko
4: na mawo koy pahuga ma ko nanaram basi mahubog ma ko nay niyang sempre anang pamuko na hindi pa ano
6: bukon itin sakto
4: sakto ay basi ma ko kun plano ma ko dama ano
6: magumpat
4: pa na ko imaw una no malumpat edi pag pag ano ko, nakipot ako, ay naglagat ako ta.
6: Pero wag tayo makita kung umumpat, imaw o nahugang.
4: Huwag ko tayo na ano na nagumpat, sir. Basta ang nakita ko taka na daw may ginasok, magasok-sok imaw.
6: Pero mga pila minuto na nakita ni mo nga, una imaw sa ibabaw nga ita tulay.
4: Mga alas 5,
6: Jeff. Alas 5. Maano oras kita natabo na nagumpat imaw?
4: Nung daya lang.
6: Mga, yung bana-bana, mga 6 or... Ay, wa pa ba? 6 eh. Mga 5.30.
4: Ano siguro, 5.30.
6: Mga pilang adlaw na ni mo na tayo pang dando kwan? Duray kranya?
4: Nung Martes din, sir.
6: Ina manimaw?
7: Ina manimaw.
6: Gabalik-balik.
4: Oh, nung Martes kita ima nakita.
7: Merkules, wa.
4: Wa, ma, ano.
7: Webes.
4: Webes,
6: pero,
4: wa. Yung adlaw
6: pero bukong tayo mo taga-iara?
4: Ito nga ni, sir. Dahil nga ni daw bagong tsura.
7: Sa'yo mong pag, sana nga itsura, ma'am, anong problemado? May isang, ano?
4: Ang isip ko una, sir, basi makukun may something ba? Natulog man ay mo kapon, tapos, daw ginapamatsyagam ko, imam, basi makukun may problema, ano ba, basi kung may, ano, imo sa mga unga na. Hey, kabuhay-buhay, gitabi, sir, imo na nung isang adlaw, gen, nagbibot-libot, like, mo di karago.
6: Kung imo, kung tanawon da, kung anong itsura, mga pilaro, anong pangidaron?
4: Mga ano, siguro niya, basi kung 61.
7: 61, okay.
6: Nakita mo kinatunang kung siya nang bali.
7: Oo.
4: Niyang, basta ang ano ko, sir, daya na ng balikawang na na,
6: balikawang,
4: sir, ang alima.
7: Ang alima.
4: Natukod na. Daya kita siguro.
7: Ang nasikiwa, nasikiwa mata.
6: Wa tabi tubi eh.
4: Nakabalik, nakabalik, ang sikiwa.
7: Ano ka, ano ka basko, paggagapak eh?
4: Ay, na, ano kita, sir?
6: Ah, si Bakos, bati kita. Mga pagkabati ninyo, dinagagan ninyo ito.
4: Oh, nag-atulay na ako to, sir. Gintawag ko akong anong kumangkon niya to. Nunoy-nunoy, ano, do, magugang ay nahulog ko.
6: Huwag mati mamalipong nang?
4: Huwag mata.
6: Huwag mata.
4: Nung pag-adto ko kanan, nadikara ako, nakita ako nagugag pa.
7: Historia mo, pe, mo? Historia mo?
6: Nag-historia mo?
4: Historia mo, kaasawa ka, gumangkon ko itong nakaitom.
6: Ano na hambal?
4: Hay, ang sabata na hay, yung pinamangkot mo pa itong asawa ka guman ko ambay na na hindi ako pag-istorya ha panana sabat na
7: okay
4: oo tapos nakita ko na interview mo ka pulis ay sabat mo kay mga na tapido
7: insakto mata na sabat sa pulis
4: oo insakto
6: na ano ni mo kung taga siin mo ano mati amo kina kung taga siin
4: wa sir dahil waon ako nag ano eh waon ako nagparapit pag ano paano ang kamit pulis yan
6: so na tagitang bali roan nga parang
4: oo ay ambay ko sa akong mga guman ko hindi mo ako ninyo pagulaga hugatan niyo pulis
6: So kamu mana tahu ke polis ayon?
4: Oo.
6: Okay, sige. Ano yung pangalan nila?
4: Aileen Inong, sir.
6: Aileen Inong.
7: Okay. Aileen Inong.
6: Si Manang Aileen Inong, no?
7: Si Ma'am Aileen Inong, mga katro.
0: Oh, may sambilog pa, Dodoy. Ha? Wagon.

0: hinampang ang mga 30 feet nga ron, mag-apo ka, ay may fracture gid ni gawas karon. Abi balikan nato no pagpahayag bait sa bilog sa mga naka-witness mga karon. Nakit
1: aliya nga ya nagabadyabad iya kung mga nagligad. Ano sang adlaw ang imo naglibot-libot iya or may mga masunod pa?
2: May idea ikaw, ma'am, kung taga-CN imaw. Taga-Andagaw kung imaw. Imo mismo naghambal kay imo.
3: Hindi, sa polis.
2: Ah, sa polis. Aga pa mati ikaw.
3: Din-report,
2: din-interview, magkapuntong sa imaw, taga-Andagaw kung imaw. Amat, wakot na kabati kung amat umumpad na imaw?
3: Uwa, manumot din ang mga
1: uwa, nakakita, bimana sa ibabaw na, nga samta nag-ano mo, naghahanap pa ang imaw nga magumpad.
3: Wa man siguro. Mamay, kaya nga.
1: What mga nag-agidig ka sa babaw?
3: Masama, turun pa na out at ano, masama.
2: Do adlaw, kung pahit makuangid, mayad. Sa sing kita, dapit yung muna kuan, ma'am. Araya, suraya, gitaro, anak karang tinugpaan.
1: Ba nga matya may ano yung mora sa ano?
3: Eh, kahapon siya, isang adlaw, kahapon.
1: Okay. Aron niya mapatanaw.
2: Pero insakto matay mo magsabat sa pulis. Okay.
1: Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay.
3: Okay.
1: Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay.
2: Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Sigurado mo lang nato ni Mao kung imora hay taga.
0: Okay, sige. Tama ron siya na. Kita naton ro suba. Kakuan gid ah. Wa gid at katubi-tubi di karon nga parta mga katrupa. Saan na nga gingumpatan? So butang bangon may intention, iba taro intention it daya karang gagak. No? Di naton masairan kung basi may matinding pinagdadaanan. O raya karang gagak. Anyway, unaron imaw sa indaga sa ospital ya, sa aton sa may Banwa Carita Kalibo para sa nagakaigo karang nga pagbugok. Alas 7:20 aton karang oras mga katropa. Dayang porsyon nato dakato na it's Santon Gold Coffee Mix. Kapi-kapi ang ani kita runa mga katropa sa aton karang nga magigmanghud nga nagapupahaom pasugod sa trabaho kinahanglan naton nga mag paresistensya anay no. Butangan ta ita matinding kapag sikraton nga gawas dahil sa adlaw nga ra. Biyernes mo na matukyo, pero kinangangga po natin rung mga matinding nga mga physical activities. So, para magbasko graton ng resistensya, kapiang Santon Gold Coffee Mix, mga katrupa. Ro kapi nga kabuabong binipisyo nga mabuuro aton karangangapas. Diba? Kasi sa Santon Plus, sa Santon Gold Coffee Mix, may malunggayot aron, may Santon, may Ampalaya. Tanan, una, nakasugod para proteksyonan ruaton nga gawas mga katrupa. Romanami pagid may glutathione ag collagen para maging manami raton karanga panita. Okay, sa ato makaron nga pagproblem Andarite Yeast to Health ha, nga produkto mabakal sa mga butika nationwide sa Mercury Drug available to nga. Aman ni Dina Beltrantiada, good morning.
4: Good morning.
0: Hay kun di nag-usoy mo it sakit sa gawas. Mas dubli pa. thank you gid sa pag-highlight sa. Kay Rodel Magdael, good morning. Watching makaron sa North Sagaray, Bulacan. Yeah, good morning. Nang Villanueva, good morning Mandang, nagamonitor makaron ka. Kay Mark Terence Sugilon, pare, good morning. Masod aton nga mga katropang Blizzon na ha. Good morning gid nakatutok makaron. Lloyd Beltran, good morning. Si Matit Tornia ni, good morning sa Tornia family. Nga nagamonitor makaron na sa Banwa't Ibahay. Bialin Abayon, good morning man nasa Banwa Itbatan. Siyempre, watching galing mo makaroon sa QC.
4: Good morning!
0: Pasyaro lang ko doon sa mga unga-unga na sa kaman si Batan Kai, Ailimi, Janica Lins Leabayon, at kay John Raymond de los Santos.
4: Good morning!
0: Nagamonitor makaroon. Rini Rosgal, good morning man. Si Mylin Aribalo, good morning! Good morning na kay Wilson Aribalo sa Kinalangay, Biho, Yas Malinaw. Kay Arnold Ruan, good morning man.
4: Good morning!
0: Nagpropamati man makaroon karang agahon. Yas aton karang pag pangalagad. Ag kay Bernard Delphine, watching sa Facebook Live from Kawayan, New Washington. Good morning ha. Jory Jorpo, basi broken-hearted. Tara, imaw.
4: Good morning!
0: Ay, ito mahambang, no? Kasi may pinagdadaanan, di mo, right? pwede man. Broken hearted. Joyce Alonsaga, good morning.
4: Good morning.
0: Kay Brando Santisas,

0: ba si Randy Santisa sa Good Morning. Naga-monitor makaron kato. Now, Haraman, sa tawantat sa dagan man ra mga katropa iya sa aton karang pag pangalagad. Kahapon ginsirbihan na it warrant of arrest. Ro raya karang suspect. Ngayon mo man gintumod ko una itaton karang mga kapulisan. Nga nag-ubra nga ra it bomb joke. Sa sangka iskwilahan, iya sa may banwa kara it kalibok. Ha? Nag-bomb joke through I think chata, no? Messenger or sa text sa mga katropa. So nabasahan ko pamunuan tiskwilahan. Daya nga ra is seryoso nga bagay. Serious legal matter ra, that's why nga ginpailan ita kaso. Kasi sa simpleng bomb joke ninyo, may kalalagyan kamo mga katropa. Ha? Under sa aton nga presidential decree 1727, sakop mismo ro pagpamagag nga ra or pagpakalhit it mga saga nga mga impormasyon may kaangtanan sa bumba through phone or iba pa nga mga paagi it communications. Rulay is nagtagana nga tawaan it penalidad. 5 years nga pagkakulong. Ag may multa ka nga 40,000 pesos kung mapamatud-an nga nagkasaga ka mga katulong. No? Soro, importante nga pangutana kung ano rusugod itdaya ka nga text sa pag-ubra na it bomb joke. Halimbawa, kung rong text mga katropa is naghahambag o may bomba una sa eskwilahan. Ag ginpadaga sa sangkatawo, pagkatapos ginreport ito sa eskwilahan, ginpabot sa administrator, daya is makonsider nga bomb threat. Mga katropa, bomb threat, false information, bisan ang bago naton nga joke, mga katropa. Di ba? Bisan bukot matuod, pero nag-ubra ka kasi naalarma rupa mo noari ka sila. Doon doon. Ha? Uwa man nagkakahugugan nga automatic nga guilty ro nagpadaga. Itdaya ka nga messages mga katrupa. So kinahangan nga gihapon ron nga imbestigahan kung sino ro nagpadaga. Ag ano ro insakto nga ginambag. Sayod baga na nga daya is false information. Ha? Ah, kung baga nakabaghag di karara sa PD 1727 sa maurang sitwasyon mga katropa. Now, kung minor di edad or estudyante, ro nagpadaga, iba ro nagiging proseso di karon. Ag sa gabtons because may mga espesyal nga laye ag patakaran para sa mga unga nga involved sa criminal offenses mga katropa. Galing sa plastada nga rabukont at unga ron nagkone. Agbukont ait ng estudyante. Ron nag-ubra nga rait bomb joke nga makaron, hara. Leksyon yun ra sa mga nag-bomb joke una mga katrupa sa mga eskwilahan. No? Kasi makaron, may gin-aristo. Ah, may gin-dakop na monitor. It aton karang cybercrime. Kung paano naging ubra runasambit kara nga pag bomb joke mga katropa sa sangka eskulahan iya sa may banwa karit. Ha? Although sa mga previous rebabi ka to minor na identify o galing gin kahit ba ninyo basta minors matik na yan may kalalagyan sa sandang iba kung ikomparar sa mga kriminal ng mga klase ng tao kasi minor this time bukon it minor. Ha? Rugin aristo nga ra agin papanaugan it warrant of arrest kasi may nakita nga probable cause ro cybercrime nga imaw rong responsable nga nag-ubra it datong nga bomb joke mga ha? Bomb joke pero hindi naton pag-ubrahon nga simpleng joke ra mga katrupa kasi haraguno sa teknolohiya naton makaron kadali ma-monitor kadali ma-identify ro inyo karon nga mga ginagamit nga mga gadget una. Ha? Nagasabay man kun ano ka high tech makaron ro mga gamit na kaysabay man makaron ro aton karon nga mga taga cyber. Oh. That's why nga hindi nyo pag i-consider ng simpleng joke yang ra. Robam joke mga katropa. Especially kung ginpadagan ninyo ro text messages na kaabot sa pamunuan sa administrator at eskwelahan, may kalalagyan ka mo. Ha? So, rosang ka eskwelahan o lugar, dahil rong kinangan nga unahon, rong kagawasan it mga estudyante, kagawasan it mga teachers, ag rong bilog nga staff una mga katropa. So, kung may nabaton nga maura nga mga mensahe, naghambal nga may una nga bomba, may pagag it pagsabog dun nga ginatanaw mga katropa. Bisan joke lang, pero sa isip it daya ka nga mga tao, una sa eskwelahan, grabing panic karon. No? So ginaseryoso ra aton nga gobyerno kasi may layi. No? At hindi man ra pwede nga ipaiway naton. Rung kabuhi it mga estudyante, rung kabuhi it mga teachers para lamang sa mauron nga klase it joke nga ginobra ninyo. Oh. So mas mabugat rosang ka sitwasyon kun ruminsahe ginpadaga mismo sa text. Ang bagit sa cybercrime. Ag kun may mga gintumod pagid nga eskwelahan o lugar. Ha? Tapos, after nga na-monitor ka, bagon mo nga joke malang to eh. Oh, pero, rugintuga mo nga kahadlok sa mga inunga, sa mga ginikanan, at sa mga estudyante, o sa mga teacher. Ro pagka-delayed klase, naging pang-evacuate ro mga unga. Ha? Ro oras, resources nga ginggamit ita otoridad. Oh. Kasi mapatigyan parot mga security inspection eh. Ag mga emergency response. Raton karon nga mga otoridad mga katulad. Ha? So bangod ka ra, bukod niya mang ito tawo nga nag-obra it joke, rong naapiktuhan. Bilog nga school community or bilog nga komunidad sa lugar mga katropa kung si Ingin Obran sambit ka ra nga mga joke-joke. Now, iya sa Pilipinas, may aton kara Presidential Decree 1727. Nga nagatao ita penalidad sa mga malicious dissemination. Saga nga mga impormasyon or mga pagpamagaga may kangtanan sa bomba. Ag iba pa nga mga destructive devices mga katropa. That's why nga hindi yung simpleng hambagon nga itsang katao nga huwag mo't intensyon nga magpanakit eh. Ha? Pero tanawon ta, ginatanaw man it mga otoridad na mga kato parong insakto nga sugod it daya karang mga mensahe. Ro mga paagi kung paano naging padaga. Ha? Ano ra ng intensyon? Oh. Makaron, kadali ron matumod it aton karon nga lagi. Agdi karon, klaro nga may mga paggapas nga ginatanaw. Ro pagiging joke mga katropa, hay bukon it automatic nga pagduga it mga posibleng sagabton eh. Importante sa gihapon nga maging madahan kita. Maging madahan ro eskwelahan sa pag buyot it mga maurang klase nga mga insidente mga kasi hindi man naton pwede basta-basta lang husgahan o tawan it penalidad. Rosang katawo nga aton karang nga ginadudahan nga wa it ginahimo karang investigasyon or due process nga ginatawag. So natabo nga ra kay Van Aldwin Sukaw nga ginaristo kahapon. Although na monitor matay mo nga kana but ginpadayon man ra it cybercrime. So nakita it aton karang nga mga otoridad nga may madagom nga rason nga para imaw aristohon mga katropa. Ah, so ginaristo imaw itaton ka nga mga kapulisan kasi may probable cause nga imaw ro nagbomb joke sa isang kaiskulahan yas may banwa ka right kalit. Ah, so importante gihapon man nga maging madahan kita sa aton ka nga mga sa pamunuan, no? Kasi gusto man naton ma-preserve mga katropa o mga text messages at iba pa nga mga ebidensya. Tumuron kung sino nagpadaga, pero sa raing sitwasyon, inatumod kita tosto. Daton ka nga cybercrime. No? Well, kung unagon, aron yun, may nakita nga probable ko sa buko matama. Nga gamito naton nga, abi, bum joke bilang paagi nga magpamagag ka una. Magbagos ka. Nga punduhon mo taro klase. Or makabuo ka lang ita atensyon. Di ba? Kasi ro joke, dapat may limitasyon yung emote. No? Kung nung joke, hay posible nga magdaga it panic. Ang ibutang mo ta sa peligro, rumabo nga mga tao. Bukod yung tat simpleng joke ron mga katropa. Ha? So, at dahil, yung pinaka-importante nga lesson, hayrong responsibilidad sa paggamit at komunikasyon. Sangka text, sangka chat, posible nga magtuga at mabaho nga problema. Kung reimo nga gin istorya ito is about sa bomba or iba pa nga mga pagaga sa seguridad nga apektado rong komunidad. Kung may una nga matuod-tuod nga insidente mga katropa, dapat i-reporta. Ha? Sa pamunuan ito aton karon nga eskwilahan or even sa aton nga mga law enforcement, kung joke man, hindi ninyo pag i-send ito, ipadaga. Riba tabi, i-send pag ita. O, kundi, nakuhan ka. Dakpan ka gindi mo karon kasi sa panahon makaroon high-tech na rong gamit. Hindi kinahangan no may actual nga bomba. Bago na itong seryosohon rung sangka bum threat or bum joke mga katropa. Sa eskwilahan, bastante yun nga makaangkon kita ita may makita kita nga kung may una nga mauron nga ginaobra, may ginpahaom na kita. No? May mga responsibilidad na yang napirwisyo kang trabaho. Itaton ka nga mga estudyante, agaraton ka nga mga teachers. Kasi kada isa nga katon may responsibilidad mga katropa pag-abot sa seguridad. No? Maghuga kita para proteksyonan rung kada isa. Proteksyonan rung aton nga mga estudyante, aton nga mga teachers. That's why nga sa pananawa naton sa sitwasyon makaroon, rubam joke ha, hay bukon niya tarat inosinteng joke ang mga katropa. Raya isang kabagay nga pwede nga makaangkon ita matinding epekto ag posible nga may legal nga sagabton. Agara makaron, rosang bilog nga ra, arestado, it aton kara nga mga kapulisan, mga katropa. May warrant of arrest kasi nakita nga imaw. Hay, napamatod-an mga katropa, may probable cause nga nag-obra it dahil kara nga bam. Okay, kay Manong Rolando Flores, good morning kita, nagamalito. Good morning! Rod Salvador, good morning man ha. Normie Briones, ha? Good morning. Tristan Gulay, may ban nga pag-propamate. Good morning! Kay Aljon Derilo Navarro, good morning gida. Nag-monitor makaroon sa Ruelan Junior Barbershop. Guna sa Alpatic Cellphone Repair Shop. Kay Robert, kay Cap Junior, kay nung Micah Paulino. Good morning! Yan. Joms Atiro, ha? Una sa Mabilon, New Washington. Good morning gida. Si Rod Salvador, nga kapi-kapi. Good morning! Si Rod, oh. Bonsky Mendoza Channel, good morning man. Opilia Rocio Alejandro, good morning. Aba, paring Edsel. Si Spinyorita, magandang morning tanan. Gabigid sa Batch 77, alumni, Naisod Elementary School. Dalilang piyesta sa Naisod, pare. Gaban-gaban, gidara. Victor de la Tonga, sir, good morning. Good morning! Paano ma-interpretar pag sinabing may bagong pasabog tungkol sa impeachment sa Senado? Iba matar sa Senado. Kung may pang-joke sa Senado ngayon, iba matar ng pangkaroon. Sige. Sa ito makaroon nga pagpropadayon. Dodge Walter Miral. Dodge, good morning. Nag-monitor makaroon ka ito, no? Si Van Aldrin Sukaw, may pagpahayag. Dali yan. Kahapon sa pag-aristo ka na ito, aton karang mga katapoy, kalibo pinte. Ito sa may banwa itangalan. Pamatian ta. Rupag ipag-angot karakana kay na ni Katropang Christian.
1: Ano kahapon na tabo ba? Nakibot ikaw? Ay pat idea na may warrant of arrest ikaw?
2: Ay pagdating sa mga polisay na tibot siya na may dito sa kanya na kontuaran.
1: So ano yung hinahambag ka kung kailangan itong abin mo tapos siya ka?
2: Eh, parang ito nang mabis-abis ka lay. Sige, ang mukot ay
1: okay,
2: na ako siya taro kaso.
1: Kay
2: nakibot ako po kahapon nga ito nga ni na dito sa kanya takot kaso.
1: Sa balikan natin, abibando, natabo nga lang after of threat. Ano ra? Ah, ikaw kita misguro na ito mo.
2: Nakadete kami sa brigada, katropang gisan do ako ng cellphone. Kaya may nakita ito nga pangalan ako. Nagro yun nga Sico de la Cruz.
1: Sino yung Sico de la Cruz?
2: Doon do dummy account.
1: Okay. Doon do dummy account nga ginggamit ni mo. Okay. So gina hambang mo nga ikaw kita rin nag-ubra ka rin. Hindi ka na dummy account. Okay, so ano rin mo itong istorya dati, Ivan, nga yung cellphone ay haaiwanan sa mong ice cream man niya itong inumuli ka at ice cream?
2: Sa ano to? Sa Makato.
1: Oo.
2: O kasagsagan to it, then kapistahan it, ano, it.
1: Makato. So naiwanan gid mata itong cellphone ito?
2: Oo, natong-tong. Ay abog na pang Makato. Tapos ay nungon mo sabi nga ano ako ng cellphone ka to. Kaya na-interesan ko rin yung cellphone doon nga lang nga.
1: Pagkatapos na yung makatutbuo, ano yung nilihin mo sa cellphone?
2: Eh, pagka po, tibig ka tayo basag rin ng mga LCD. Ago ato it na nga SIM card. Eh, doon yung giba ayos ko rin ang LCD at yung ibakanggot SIM card niya ba doon?
1: So yung SIM card ito, yung registered ano mo, sa imot ang pangalan. Okay. Ano itong yung nagtulak ba na maubra ito ni mo, raya ka na nga matawag na ito niyo pangkyo? Ano nakiuso ikaw? Dahil nga nga may unang natabo sa Iloilo, may naunaon nga mga natabo ya ka na sa itong karang probinsya Taklan. Kumbaga, kimo medyo, di kimo rin nagtulak nga, abi, ubrahon ko man manap, raya ka nga yung bangkret, man?
2: Ay, anong kung naroon ako na doing three things mo man?
1: Ah, okay. May kumbaga trip-trip mo nga takanta. Nga daya ka lang nga, may bombati ka na, may hindi ka lang nga. Kwan, nagpadagay ko at mensahe.
2: Oo, oh, agpong nung kasahit nga doing gali na ano rin na ibawag gali. Agpong nung kasahit.
1: Oo, oh, bawag ito ron man, ha? Doon nga ron yung mga bump threat nga ron, yung mga bump joke nga ron. No, kay, kumbaga, kay mahambag ba natin nga may mga batas nun ba, ha? Ay, so, ginaamin mo kitang, ikaw kita mismo nag-ubra it, kami account. Okay, oh.
3: Van, Chan?
1: Yes, katropang
3: Art. Van, nag-eskwela pa ikaw?
2: Baon, sir, katropang Art.
3: Ay, okay, oo. Oh. Nayang, galin ikaw kahapon, tag-umabot raton ka rin otoridad?
2: Gasampay ito na ho, nga inabahan.
3: Ano rin mong trabaho baan?
2: Dati katropang araray, galibot ako it ng ice cream, isa kalibo.
3: Ay, okay, okay, oo. Pero matahay mo mong gitara baan?
2: Eh, three things kung labirin ang katropang araray.
3: Pilang ka-eskwelahan, no? Rin mo karangagin padagahan?
2: Sambilog ma lang.
3: Ay, okay, oo. Pero iba nga mga previous nga ra, kasi may iba pag iniskwila, no? Bukon niya at sa kalibo baga. Ikaw, Manro, naghihimo karon ba?
2: Bukon.
3: Ay, wakat imo ka side karon. Ay, okay. Basta sambilog at again. Kung ano natabore imo nga ra nga kwan niya ra? Pagpang trip nga ra?
1: Kaya nataburan
2: ka? Ano, pagbuwag sa mong asawa, kung March 4.
1: Sa pagbuwag niya sa mong asawa,
2: nabuli ako sa tangalan.
1: Nabuli ako sa tangalan, wakat may isip ka iba kung ano, kundi dahil langit man na ako brakon.
3: Hay, makaron, nano may piansa mata?
2: Ginalakad yung may katropang araw ako niya, identity.
3: Oo.
2: Good. Manaba-naba araw ako na bayaran ito.
3: Pagpiyan sa baga. Oo, kanggin mata mata doon nga nabagin matay. Oo. Pero medyo mabahot as 22, no?
2: Oo.
3: I think 72 to. And then, kung makabilkat in the jeans, basi mga 10,000 lang man.
1: Nakajis niya.
3: Hmm. Pero ro, doyon niya ron niya, cellphone niya ron, imugit ang mismong personal nga gamit mo, mando doyon ka ron niya SIM card?
1: Okay, nakita ko yun ng katropang RR sa Makata na tong tong ay nabasag ron ang LCD, gimpayos ko, at gimbakan ko yun nga SIM card.
3: Ha?
1: Ay ginamit ko na yun.
3: Na ginamit mo matara yun. So, pero sa imo nga pag binag-binag, paano ikaw na dakpan, paano ikaw na monitor it aton karang autoridad?
1: Na-trace na daw ako nga, ano, na account at SIM card.
3: Hmm, wa kagit imo, be nga nagakuhan nga, base hitrace ka unanda, himonitor ka unanda sa imo karang nga ginobra?
1: Hmm.
3: Wa ikot plano be manag panago mamakaroon yun baga kasi may mga roy babe nga may warrant of arrest nagapanago eh pero ikaw sayod mo matana nga mapadagan ikaw ay okay actually medyo may ito nga na recover nga cellphone that time nga I think medyo sa tangalan man niya to na recover ka na rong cellphone sa ginamit sa bomb threat ikaw to ban?
1: Oh, katropang arrest.
3: Ay, okay. So, aware ka matinggali, no? Nga, sirbihan, kikitin mo matood ito, warrant of arrest.
1: Oo. Mm.
3: Ban, siyempre, nagtugar, ha? Itdayag ka rin, kansilado, runga klase, investigation, itato na na ikarang autoridad, no? Mas medyo masako ka to that time, mga estudyante, or mga teacher, ang nagtaubaga, na ita alarma man, no? Sa raya karon yung mga igmanghod naton. Basi yung maimog karang minsahe ba, no? Nga, din doon, pagpangayo, ita pasensya, no? Sa mga igmanghod yung apiktuhan na sarong raya karang bomb threat.
1: Rin doon sa principal at sa tanan nga na may istray na ay kapayong kita ko pasensya. Kuha man ako na nahongda trippings ko malang to.
3: Mm.
2: Ang baga ay gisamitan mo malang kung ma-epekre mo karang tripping.
1: Oo.
2: Oo. Sa may estudyante nga butangan niya rin siyempre wata na sugod estudyante ka to ban.
1: Ay mapilot sa kandara.
3: Mm.
2: So, kanyang doon, lesson learned yun ni Moron Van. No, nga, bukunta ng tripping high manami. No, may unang kita karoon nga negatibo nga epekto, no, Van Alvin. Ang, siyempre sa imong pamilya, hindi si may mensahe ikaw, kapamati sa naman karoon, Van.
1: Sa akong pamilya na sa barangay Tagasa, hindi magkabalaka, eh. Okay man ako niya.
2: Si mo nga, pinag-indago niyo nga.
1: Asa ba ba nagkano?
2: Mas misahe kay Kanabi, kay sa imo unga, at sa imo nga dating partner.
1: Walang gagamit ng bato communication.
2: Ay, basi ka pamati, tayo mo makaroon kay katropang arar, no, iba? Basi kung magbago pa para pinuino.
3: Nag-iwalay sanda. Nag-iwalay ka mo baan?
2: Nagbugag sa nakatropang arari kasi po yung makukong kapamati makaroon ang dating partner magbalikan mo sa nda
3: pwede po kunagan pero dali lang ikutan ang tanay mo man naila ikaw nga magbalikan ka mo
1: ay wala katropang arari may iba itong nalagay na ba
2: ay may iba
3: ay hindi utan na rin po pwede ka usuyan lang man usuyan lang.
2: So yan lang natin si Ben Alvin, katropang RR.
3: Ano ro, tipong kuhan, baye nga gusto ni mo, kaya ka palanggaan?
1: Makukul na gano'n, seryoso sa
0: relasyon. Okay, mga lighter side ito, ita pahayag ni Ben Alvin. Ito, inako na gun, nga imauro nag-obra. Ang bad na gani, tripping. Ro raya karang nga bomb threat nga ginobra na mga katropa kasi ro ibabi sa mga igmanghud naton wa sanda nakasayod nga may layi kita sugod raya sa presidential decree 1727 ha may mga legal consequences mga katropa sa raya karang nga mga tawo nga nagaobra itdaya karang nga mga joke malang matuod pero may tawo ka nga ginperwisyo ito sa eskwelahan. Imagine mo, napapundo mo ro klase. Diba? ginpapanik mo rin mga otoridad. Daga ito ita canine dog ang nag-inspeksyon to sa eskwela. Oh. Dahil sa simpleng joke lang. No? Ag saraya ka rin mga bum joke ra, hindi natin rin mahambagon nga simple yang ra. Especially kung ginsend mo ito, ginpadaga mo ta ito, nabasahan yung tako pamunuan iti eskwelahan, may kalalagyan kagid. No? So, medyo naghinungsuman si Van Aldwin nga mauron. Kasi every time nga may mga maura ka nga mga ginobra, bisan mahambang natin nga joke, but may pagag sa seguridad it aton nga komunidad, matik na yan. May kalalagyan mga katrupa. Alas 7:49 ha, raton karang oras, aton makaroon nga pag-proparayon sa aton karang pagpangalagad. Divina Yepes, anay, good morning da ha, nag-monitor makaroon ka aton sa aton karang pagpangalagad. Good morning.
4: Good morning.
0: Yan, si Brando. Brando Santisas o si Randy Santisas.
4: Good morning.
0: Good morning. Now, sa aton makaroon nga pag-padayon, haraman, tawan tamat daganda mga katrupa. Iya sa aton karang pagpangalagad makaroon. Pero dayang porsyon, hatod yun man rakaton ita... Santon vitamin C. Ro alkaline nga vitamin C mga katrupa. Importante ra sa aton karang nga gawas no, ro pag inom it Santon vitamin C. Ro vitamin C halin man ra sa Santon. Ginapabaskog mga katrupa ra aton karang nga immune system. Ro aton karang nga resistensya. Ginapabaskog na nakara ginasukan na rong patiga. O gaoy, hindi kita makabatsyag masyado it gaoy kon may vitamin C raton karang gagawas. Ginabuligan nga mapadasig ro mga recovery maghalin sa mga masakit kung may mga bagatian ka, madali ka magmayada, no? Kasi may vitamin C. Imoror nagapugong nga hindi kita madutlan it ubo, sipon, trangkaso kasi may vitamin C raton karang gagawas. So adlaw-adlawon ta mag-inom it vitamin C sa mga unga, no? Kasi ang mga unga nga rin, hindi natin mambang nga binigakaon at makagulay kung ano ay ipapataranda ka rin aplastada. No? So, butangan tat santon vitamin C randa ka rin agawas. Halin na sa mangustin mga katupa. Babakal sa mga butika sa Mercury Drug Nationwide available kita. Okay? Ang naratiyas to help ng mga produkto. Now, sa aton makaroon nga pagpropadayon, sa aton ka rin nga pagpangalagad, hara, tawan tamat dagan. Dodayang report nga rin mga katrupa nga ginpaabot man kahaton, nagpangayo abita kunray, bulig. Ruraya ka nga pamilya, it dayang 18 anyos nga babayi, 18 years old, tagabanwa imaw it banga. No? Ro babayi nga ra, nagpangamuhan, ito sa Kainta Rizal, mga katrupa. Mabuhay-buhay naman siguro, no? Pilang bugan yon. Now, ro nasambit ka rin nga babae, missing, pilang adlaw gun, nga uwa na kauli, mga katrupa. Pero may mga development makaroon. Ha? May mga development, saraya ka rin nga pagkaduga nga ra 18 anyos nga babae. Kasi roon may pilang days, nga uwa tay mao nakauli sa anda ka nga panimagay kun si inta no aga aro pagpati gani iba basi nagsunod sa ana ka nga mga chatmate ro na sambit ka nga babaye no now may mga report pagid nga ginkulong sa sangka abandonadong bagay aginasugid mga katropa nga imorahay ginsakit na. Doon yung mga report, ha? Ro istorya. Ha? Base sa mga pahayag, it-ana karanga pamilya, iya, sa may banwa kara itbanga mga katropa. Ay, to temura sa, kung ano, sa Kainta Rizal. So, ro pamilya, nana, iya matasa, sa Banwa Itbanga no nasa may barangay Pagsanga sa Banwa Itbanga. Now ano ro mga update kara ano ro mga development saraya kara nga kaso nakita agun baga may report yon ro pamilya kung si Inrover about kasi pilang days nga naalarma ro pamilya mga katropa ag medyo siyempre kun magayo ka pa bisa unga nga ra ag may mga report nga bi naga ginasugid nga nagmunot sa anak kanang chatmate ag wout at kwan eh wout at communication duga ko ta bigla gata no ag may mga ginaaligar nga ginkulong sa sangka abandonado karang bagay ag ginasugid nga ginsakit pero nasambit karanga babayi mga katropa. Okay? Now, runanay, may pagpahayag. May dugang karanga mga panawagan, pero may mga development makarunda sa nasambit karanga kaso. Harang makarunanay, si Damberosa Andrade, mga katropa. Ruana nga pahayag sa eksklusibo nga pagkipag-angot kahapon ni TXFM. XFM
4: Exclusive. Istorya ka mo, no? Ruray ka nga natabo, no? Sa'yo mo ka nga nga.
5: Doon, abe, ko Lunes, abe, eh, gabi, eh, nagpanaw, abe, kuno ang unga. Kung akong mag-aong it, alas 12, kuno mo naghalin ito sa rin siya nang naubrahan. Alas 12, gabi, eh. Tapos, pagka-agahon, eh, nag-contact man na akong mag-uwang agro. Doon nga, amo ba karon nga? Haman, wat kuno mo kabalik. Eh kumana nga ni miwa te kuno kabalik.
4: Okay.
5: Hay tapos ging ginuntak kan yang maguang iya kakon nga makaruyon. Dapat ko na makabalik ya giimaw ay naaki gud nya ni ro amo hamat iniwanan na ro bagay-baga ito. Kay ging naginuwat kami it at kuan nga ron hay wa tagi hapon na sa mahapon nga maglauna no ta. Midya. Hay duin nga ni nga nag kuan din ako nga unga nga nagchat ay mao nga gapngayot bulig. Bisa man yan niya sa ako nga, manghod man yan niyo. Gamat bulig, nga makaroon ko nung no, kulong ko no, imaw. Sa kakwarto ko no. Madugo, magkuro bagay ko nung no, ano, abundo na baga. Doon doon na nga hambal. Chat ka mga pangayog, ito bulig. Hinang-hina ko ako no, imaw. Sakit ako nga no, ng mga lawas. Hinang nga hambal. Tapos doon nga, uwa, umanda yun. Sabi ka buhay yung mata rin bago mag... Chat yung mata, mga pilang matang oras. Ay nga, in-offline nga ron ho. Iwag ko matadayon. Doon yun nga, pagka, kwan na binakon, ging hambag ko nga, man makonsin o kimo nagkulong. Ay, agsin oro nagringake. Anang hambag ay, naging sin na binratong ano nga to, kagning, datong kwan itiake. Isin makong kamukaw nagkita. Ay, anang hambag matay. Kabi-i malang kuno sana nagmet sa kwan nga ron. Ay, haman it makon it, sumunod gating sa doyon nga ano.
4: Siguro kay istorya it, doon nga ron nga kachat na nanay iya. Iti mong unga nga
5: rin. Kakon, ay, iya sang cellphone mata. Okay. Una ro, kwano, do, mga message na naron.
4: Sige.
5: Tapos so, wakong mata dahil nabiro na anang kunay, dinging, di anang hambag abe, di ko tama na makaya nga. Na anda nga inubra kakon ba? Doon anang alas sa message sa kakon. Ay, sinakit naman ananda ko. Doon ta nang ambal. Doon nga nagkuhan nga ni kami. Ay, simpre nga kawag man kami ron. Ay, kung ano ron, nakana ron natabo ito. Ay, bisan nga ni saan nga magugang. Ay, nag-chat man imo, makaroon nga pangayit bulig.
6: Paano mo ma'am naka-acto ito sa Kainta Rizal?
5: Nag-ubra bi mo ron, sir.
6: Bali, nag-apply ya tayo mo ito or may nag...
5: May, nagpasugod ka ron eh akong mag-uwang it-ubra ito.
6: Okay.
5: So, doon nga ron nga anong na-ubra ni amo mga nang pamilya ron. Ay, bali, ang mag-uwang nga ron, imaw ging pasugod ito, imaw ron kabuhos akong mag-uwang dahil ang mag-uwang nag-ubra sa ibang ano, nagsugod trabaho. Ay, dahil imaw ron ging paapas ito ba sa Manila. Ay, silo-ilo, taron siya rin mag-uwang abe.
6: Okay. So, ano ron ang trabaho ito sa
5: sugod it bagay.
6: Ah, so, kwan imo, kumbaga, ay...
4: Kularan ba niya trabaho sa bagay?
6: Oo. Tapos, maunot buhay mo ito, ma'am?
5: Adayong buwan pa lang.
6: 2 months pa mo ito. So, doon nga niro natabo nga, bagong kilala, gabi pa na nanakilala.
5: Oo, doon gabi pa lang kung na nakilala.
6: So, through, alin doon, pinagiran sa message?
5: Oo, chat meet.
6: Oo, hack screenshot na na, ma'am, naroon ng conversation, halin
5: ko na. Huwag, hindi mo, puta,
6: ang naging send kay mo. So, naging send kay mo nga ito, dato malang nga time nga, nga pa'y matulig. Okay. Why about ging screenshot naging send kay mo nga?
5: Why, ginagana ba, may kami ka na nga, inyo nga, conversation, ay, i-screenshot mo, send ay wa man. Ang tapos gay number mga ako ganun lang nga. I-open mo yung location para maano ka kung siin ka. Ay wa man mo nag-reply dayon.
4: Okay. Ma'am na yung daya nga nga kanya ra unga nimo nga kukan oran na tabo ka na nga ro nagka-emergency mo ito.
5: Eh nagpalaw abi mo si Rero yung Lunes at gabi eh.
4: Dayang week?
5: Daya ang Lunes at gabi.
4: Ay, okay. So, and then na yung ruga kingaran, ning una na pagang kilagara or mabuhay yun?
5: Bago pang kuno.
4: Hmm. Alin, may relasyon siya na kara?
5: Doon, doon. Hindi ko mahambagayamba na eh. Kaanong kamit up.
4: Kamit up ka tagid? Oo. Pero nag-inform at mo, Kimo, nga may
5: doon malang kunin mo nag-meet at doon gabi
4: din nga king ano
5: doon ang ngambang
6: so sa Facebook na ito mga screenshot na datoro ng yaki mismo
5: datoro ang naging send ka kun
6: oo datoro ang pangalan
5: ay buko man doon ito na yung gid na ng ano
6: pangalan ano ro ano kun ma'am pagka disco pagka kita abi sa area may mga kaibahan na yung yaki
5: do kun abi ana sa hambang abi ka kun karon nay sa imawot abi ko no isa garon na nay nagsugang ka na ron ay
6: agi sugang ka imaw sa mismo sana ka nang gidahan
5: wa ya sa sime sa guwa uno bukon at sa kani nag
4: sugwat gate
6: sa guwa gid abi mana
5: rin ga isang bilo mo kuno nagsugang ka na
6: motor do gamit
5: mo motor gamit tapos pag abot ko no ito sa ning kagayo abi ko no ro biyahe ay alas 3 sa sanda it agaaga na abot ito
4: so anong oras mo sinugang ko gaki
5: ngudoy man anang paghalin una nga ron
4: alas 12
6: alas 12
4: alas 3 sanda na abot
5: abot kagayo kayo ko no
4: pero sa ako patatrisal
5: basi wa taw di ko mamba kung sa ako paro na yaman kagayo ro biyahe
4: ni tatlong oras
5: tatlong oras agaaga ko no
6: kung mga tatlong oras son mga alin iya siguro sa Pasig kung ni ko kara na gaki
5: ay pag abot ko no nana ito nanda sa lugar nga ging anak ko gaki may tatlo pa ta ko nitong gahugat galing gaki.
6: Okay, so apat bilog
5: sa apat na sanda. Tapos na ang bay pa imaw nga mauli lat akong ta imaw. Aging pinunggan ta ko ni imaw ag hinanang ang bay silinakit ako nanda imaw aging pinulian. Okay. Doon anang message gamon.
6: Sa kwan ma'am, sa part it anang amo igto sa kenta Rizal ano ra nga ging obra nga aksyon.
5: Doon daw ako sir na kwan na dahil wa pa sa update ka kun.
6: Uwa ka mo yung nag-contactan kaya sa
5: uwa.
6: Okay.
4: How about sa ato niya, Police Rizal, ma'am? Nag-contact sa daya kinyo?
5: Uwa.
6: Hapablatter ninyo ito, ma'am?
5: Pero akong hambal ka kung nga magugang, hapablatter na yun ko, no?
6: Hapablatter na yun. So, ano ro, ang nagtikang ito, ma'am?
5: Do yun, do, wag, do, wag. Kinuwan nga na ako nga, alin yun, do, update, ay, wag, pata. Gapon, wag, mat-reply.
6: Agwag ita wag ita at location do imong unga nga send kay mo kung siin nga klase nga lugar da basta di man madugom ag may makagapit bagay
5: mo dun nga wag imo ting hambay sir mo ko abundo na abi kuno ro yung lugar
4: okay
5: nga bagay nga ron
4: meaning karam ma'am no kabay pang awa man kun ta natabukan na syempre mga laki
5: no? Mga laki biro
4: alin na yang ging busbusan nga magsugod sa parto.
5: Anang amba gabi karon eta last na misis na nakakon na eh, mama na hindi ko tama na kaya ron dagin na inubra kakon. Nabalik balikan nanda ako sa kwarto.
4: Okay.
5: Din anang amba ag napilit nanda na binuo ko no cellphone hindi na tinago gilang ko nana. Ay kun hindi ko no inana tao sakiton ni man ko no imaw. Ang tawos na tinago gilang ako nana ang cellphone.
4: That's why nga na sinakit imaw dahil
5: ay doon do last na natong gabi eh mga alas 8 anang last message sa iwagon da yon kahapon iwagon gid anan mo it kamit kontak ko ta
4: so pilang days siya ta no tatlo adlaw
5: oh ito 48 hours na nakabi
6: 48 so kung 3 days na
4: oh 3 days okay pilang dagon niya diba ma'am
5: 18
4: may pamilya ray ma'am
5: may asawa materon sir imo ko una galing bugag may unga imo ron daywa
6: ah, okay
4: magkamusta ro maunga na
5: ay anang unga abi nga ron ay ito ginghugam mataw sa ana nga sa anang lula to sa Liso dahil wabi sir anang unga ko na sa hagas ag sa itag Liso sa bilog
6: okay
4: so imulat akong ta nagataguyod matakunta sa anang unga trabaho ra ng pamano sa Manila
5: doon nga kung tayo para kung sa anang unga ay yun nga nero
6: ilang dagon anong ano
5: yung dagon sobra anang ang panganay tapos 1 year daya ng bilog
4: pangaywa nga ra no okay So ano ro inyo kara ma'am nung gusto kunta kara nga para makita imo ano nakipag may mga nakita kamo to may nag-send kinyo it CCTV na halin sa giobrahan ko anak kara nga amo
5: ay wagi sa na it ging kwan ka kon nga update.